0: impeachment court can just elect its own presiding officer. Di ba la?
1: Oh.
0: So amuna guro ang akon lang na masigi na sila for sure.
1: Oh. In short, sini, the fact that stated sa atong constitution niya the sole power to try sa impeachment, yes, lies with the Senate, but tamalo sini nga, okay, whatever legal question si palabot yun to Supreme Court, tapos on tanay ang aton, desisyonan ta. Pwede ni na matabo, Congressman
0: yes,
1: John?
0: Yes, because as an ang impeachment court, no, very, very clear ang mandate sa constitution nga sole power to try and decide all cases of impeachment, ang Senate Impeachment Court can even rule on constitutionality and legal issues. It is inherent as an impeachment court. So, pwede i-question na kung ano man ang ruling karon, kung may mga issue nga admin man na or very, very important nga crucial, or in the coming days, in the coming weeks, in the coming months, kung ano man ang ruling sa Senate Impeachment Court, may ara siyang authority to rule on that. And the only question lang na kung maipasaka na sa Supreme Court is grave abuse of discretion.
1: Ah.
0: So kung abuse lang of discretion, wala. Kailan grave abuse of discretion. And I do not think ang Supreme Court man sa impeachment, unless siguro lang, may mga issue man nga na ang Supreme Court, kung nakita tani sa corona, na nag-intervene, for example, dollar account. Wala sa amo niya pabuksan ang dollar account. Like for example, ang corona impeachment, may damo mga issues to, nga during the time of the trial namon, ginsaka nila sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, for example, ang mga account nga for nga local lang. Ang local account niya ni corona, kaya nabutang sa itong time eh. Okay, kaya nabutang sa layiko, no, sa Supreme Court, nga that's one of the exceptions. Pero ang foreign account, ang dollar account, wala nilang ipabuksan sa amon. And we followed the Supreme Court ruling on that.
1: Mm-hmm. Sinong pwede makadikta diri nga kampo, Congressman Junjun, kung i-short, palipoton lang proseso, is the impeachment court, the defense, or ang prosecution? Mahambal nga, ati, that's already present all the articles of impeachment and we will rebut it one by one and let's proceed to whatever decision sang impeachment court judges.
0: Well, ang natabo sa amon iya, of course, ang una ginaiya nga presentation would be the presentation of the prosecution. Pareho man na sa korte.
1: Ah.
0: Una na i-prove mo ang case mo. And kung apat na ka-articles of impeachment, depende sa prosecution kung ubuso nila pa na na. Ang ginapangayo nila, initially, 62 trial days.
1: Yes.
0: Di ba naman, plus 32, basi mag-walo ka bulan eh, no?
1: Oh.
0: In the first place. Ang corona is only, pila lang kami, 44 trial days lang kami, 5 months, sobra. Kaya siyempre may mga break man mo, hindi man natanan. Tanan nga sigisigigid. So I think ang bola is with the prosecution. Kung ako sa prosecution, kung kusog na ako sa 2 ka articles, and I'm very, very confident, I can end I can rest my case there, nga ginubra namon, they can do that also.
1: Hindi pwede ka-insist ang depensa, no? Okay, there are unfinished articles of impeachment. Itapuson tagid up to the last articles of impeachment. Hindi pwede, Congressman Junjun.
0: Pwede sila, kahaba sila.
1: Oh.
0: No? Pero ang discretion in the presentation of evidence and prosecution would be under sa prosecution discretion and nagyapon ng presiding officer. In that case, syempre, abogado dapat ang presiding officer. Ano na bala? Di ba? Mabudlay ang di abogado.
1: Oh.
0: And as para sa akon, no, hindi lang nakatry kami sa korte. Kaya syempre, abogado kita. Pero, na-experience namon. Ako personally, ang 6 months of trial, nga amo lang to ang natapos nga trial sa Hesus ng Pilipinas. And abogado gid ang kinahanglan sa presiding officer. I can say that. Nga kinahanglan gid.
1: Now, isa ka crucial diri karon, Congressman Junjun, ining green box nga documents from the BIR unsealed ini ha, sealed pa ni gihapon, Congressman Junjun. Ang point diri raised by, if we're not mistaken, by Senator Lacson, nga ipabalik sa House of Reps. Kiti anong pulo sina, kiti way gani ginbuksan. Do you think, Congressman Junjun, nga maakomodar ini? magamit ini, pwede ni magamit Congressman Junjun ang unod ya.
0: Well, una gid siguro si Senator Lacson, though medyo spokesman lang to siya. Ang gina-announce siya sina with respect to the green box nga na ang BIR records of the Vice President nga nagkokus sila. Diba? All member caucus sila. Ang decision, siya nag-announce unofficially na ipabalik nila sa House of Representatives because in the first place, that's not one of the evidence na ginmark during the pre-trial conference. And can, if we remember, during the committee hearings ng Committee on Justice, nagbutuhay ang Committee on Justice, nagbuto overwhelmingly, no? To reject the opening. But saying on, not to unseal or not to open. And I remember nga ang issue sina is the Internal Revenue Code ng 1997 ta nga National Internal Revenue Code or Tax Code ta nga nagabutang nga confidential ang tax records to protect the privacy of the taxpayers, and the only way may duwa lang na nga pwede mo i-open is by the executive order of the president based on the guidelines by the Department of Finance or waiver sang taxpayer mismo. And again, like for example, ining corona impeachment, kaya may natabo na ina, hindi pa rin yung issue but similar. Ang corona impeachment, as I mentioned before, nga during the sa amon nga trial sa itong time, gin-question man ang pagbukas sang mga account, hindi ang tax record, kundi ang mga bank accounts. Kaya ang bank accounts, naghamba ng Supreme Court with respect to the peso account, nakabutangin sa lagi nga ang impeachment proceeding exempted, so pwede. Pero, wala nila kami tugtan sa foreign account. So, but silingon, kung nabutang sa lagi, we also have to follow the law. So, it depends sa interpretation is ang impeachment court ang matabo. Kung anong pag-interpret nila, nga presidente lang. Can they issue a mandamus order as an impeachment court to order the president to release it, like under na sa custody sang Department of Finance or BIR, no? Or we follow the Internal Revenue Code, ang presidente lang pwede. But the question is, may authority ba impeachment court? Well, they have to decide on that, no? Ang may ginhambal Senator Lacson ibalik sa House of Representatives, they can do that. But at the same time, basi may mag-insist man niya, nga let's open it. So, amo isa ay naka very, very tricky man nga question nga the impeachment court has to resolve.
1: Oh, pero pwede ka pa summon sini sa mga documents nga ini ang impeachment court, Congressman Junjun, ining BIR documents of the Vice President and sa iya sininga husband?
0: As a general rule, yes, no? General rule is tanan nga documents unless prohibited by law. Amuna, isupina gina as long as may arang request, either ang prosecution or ang defense. But with respect to the green box, of course, kung ipasupina ina sang House of Representatives or prosecution, syempre ang defense mo object. And in fact, ara na dahi. In fact, ara na sa custody sang Senate subong. And actually, para sa akon, with respect sa issue nga green box, BIR records, decision na nila. Decision na hindi na nila pag-isupin. Ara na sa ila. Di ba? Ara na sa custody nila.
1: Oh.
0: Subong. So they have to decide on that, whether that is part of the evidence, whether buksan, pwede buksan na, or ipabalik nila sa House of Representatives nila. Kaya in the first place, wala siya, in the first place, nag-vote against that, ang House of Representatives, or ang House Committee on Justice, for that matter.
1: Oh. So sa mga katulad, galisan ni Congressman Junjun, saywara na inisubong, no? Ano gin man ang unod sini, nobody knew it. Pero, is it natural, nga kung ikaw bi sa prosecution, Congressman Junjun, laban-laban ka hibalo, kaya may idea sila kung ano gin man ka incriminating or not ang unod sa green box sa BIR records sa Vice President, ano, Congressman Junjun?
0: We don't know. kung nalingling na nila or wala, no? Pero I think we can learn a lesson sa hindi sa amo no, but the first impeachment nga nakaabot sa Senado or yeah, sa Senado, amo ning Estrada impeachment no. So I think we learned or siguro kung ako ang defense, ma-learn ko man ang akon to nga ano, ang akon nga ang lesson nga hindi bala because nag-ed sa DOS eh.
1: Oh.
0: Because of wala mabuksan ang envelope.
1: Oh, oh.
0: Pero at the same time, gali, hindi magiging importante. No, it turned out nga hindi gima siya crucial. So, hindi, wala pa man sa punto kita da. Pero let's say kung sa punto na nga nag, assuming lang for the sake of argument, naghambal ang impeachment court, kaya may poder sila, for example, nga pabuksan.
1: Mm.
0: No. So, ano daang kwan sang defense? Anong ilang ma-stand? No? Subong stance ang defense nga hindi.
1: Oh.
0: So it's not only legal, but of course, may strategy din nga political.
1: Mm-hmm.
0: So that is why it's called an impeachment, not only sui generis or a class by itself, but it is quasi-political and quasi-judicial.
1: Oh. Initially, masugot ang depensa kung i-open in an executive session, isaman dari sa ginasite nila, kaya hindi lang iya ka vice presidente ng records, upod sa iya sinigabana, which is not a part and parcel of the impeachment proceedings.
0: May punto sila, di ba?
1: Mm.
0: May punto sila with respect sa bana. Pero at the same time, kung executive session man na, useless. Because an impeachment court is power of the people. And in fact, dugay ta na ginaistoryahan na ang public opinion matters in this case. In fact, it is one of the most important nga consideration. So kung executive session mo na, useless.
1: Diba? Oh. Okay. So dapat madesis na ni kag isa ni sa mga bagay siguro Congressman John, the way we look at it. Amuning pinaka-crucial sa tanan nga dapat ma-present una because of this kay diri man nakasandig ang impresyon sang pumuluyo mga nagabantay sa impeachment trial ni Congressman John.
0: Pero I think ining green box nga ni BIA records would be part of the Article 2. Oh. Ining unexplained wealth nga hindi man nila una pag-i-present. So kung wala isang senator judge nga ma-raise with respect to that, hindi na maistoryahan karon. Maistoryahan nila kung mag-i-present na sa prosecution na sa Article 2.
1: Oh.
0: Unless karon may senator judge na based on their caucus, ibalik nila na. I-raise nga na ibalik ina sa House of Representatives or hindi pa i-consider, no?
1: Mm-hmm.
0: So we don't know kung maistoryahan na karon, but of course malawig na yang ano malabas si duly noted lang na karon ng presiding officer.
1: And I remember the National Board of Canvassers canvassing of votes when Loren Ligarda ran for vice president with FPJ daw mabalik ato eh. Pero in different settings naman, Congressman John, impeachment trial na niya. Ininaya canvassing eh. Pero, Congressman John, pertaining to this, kung buksan gin man ini, anong may ara sa BIA records, Congressman John, how? Ano ka-crucial na da? Anong may ara da, how?
0: Well, it's a tax record.
1: Okay.
0: Nagabayad ka bala sa mga taxes mo? Diba? Mm-hmm. Amo na daan eh. And may iano nila mga properties sa SALN, ginalantaw nila mga gin-declared ng properties. Ano mga propiedad? So, nakabayad bala ni sang taxes properly?
1: Oh.
0: Na-declare bala ini? So, i-cross-check na nila sa other documents na ara na sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi na mag-eksakto, then they can argue sa presumption of probably ill-gotten wealth, pwede man, may mga presumption na non-payment, fraud, may fraud na matabo, di ba la?
1: Uh-huh.
0: Tax evasion. So damo sila makita.
1: Mm-hmm.
0: Kung may para din mana, which we do not know, kaya wala pa mabuksan.
1: So if in case gabalabagan ini sa depensa, this is to the disadvantage as far as public perception is concerned sa vice presidente, Congressman John.
0: I think na. I think kay kun let's say wala ka, let's say political niya at ginawa eh. Quasi political siya. So pero kung ang senador mismo nag-hope man ni Subong kag ang doga pabor sa vice president kay based on the statement of Senator Lacson, sila mismo si Escudero mismo ang nag which is a who is a lawyer ang naghambal nga ibalik na sila. Di ba? So probably kun ako ang defense na pabayan ko na ni mga senator judges mag-argue.
1: Mahigadigad lang anay. Papahigadigad lang anay na ring depensa. Bahala ka mo na mag-argue. Mm-hmm. Mamati lang kami anay.
0: Yes. Kung ako. Kay do majority, ibalik eh. At least sa istorya ni Senator Lacson. Wala mo lang kita yung besubong eh.
1: Oh. If that's the case, grabe gali ni nga pressure sa presiding officer. Basi kung di madala ni karon ni Senator Sherwin Gatsalian, Congressman Yunjun?
0: Break anay. Break siya anay. Pulpog. Tapos panaog siya kag istorya siya sa ano sa mga legal. Naguro matabo.
1: Okay. But the briefing will take somehow malawig ni Congressman Junior. Kasi may padanas man ang argumentong depensa kag other senator siguro.
0: No.
1: Medyo madugo.
0: Pero kabalo ka. Ang pero kabalo ka kung ang isa pa ginanga ang presiding officer, kinanglan abogado, kung nang magpresent as ang witnesses because ang mga objection, right, you have to rule split second lang. Eh. Mm-hmm. Hindi pwedeng i-break mo tanang-tanang objection, break mo kung namudamo. So may mga rules kita for example. Sa objection, no, based on kung ano ang mga grounds nga ginagamit sa abogado every time kung ano man kung taga-tikab sa baba sa witness and ang presiding officer should rule on that right there and then. Tsaka hulat, di tsaka pumangkot. So ina mas ano dapat kung ga-start ang trial ng abogado gitang ang presiding officer. Karon niya, pwede pa nakapanaog siya. Kaya pila mala na karon kay issues. I don't think damo-damo, di ba? Kaya hindi ka kinang lang mag-rule split second, mag-rule as a presiding officer. Pwede ka kapamangkot, paguro.
1: Mm-hmm. Kaya parehas na karon may motion ni Congressman Junjun. Mahambal nga, from this camp, we would like to, file his motion to consider the statement as irrelevant, to strike that statement because that question is irrelevant. Paano i-resolve mo na kung ikabugado?
0: Irrelevant.
1: Stricken out of the record is because nga cases like that.
0: Damo-damo na, no? So, amo lang akon nga, no, is mabudlay na gani, nga hindi na abogado ang 19 out of 24 coupled of the issues of Maleta, both prosecution and the impeachment court tapos hindi pa abogado presiding officer mao na matabo.
1: Oo.
0: Budlay.
1: Oo. Ining most likely bailo abi Congressman Junjun. Mangita alternate presiding officer abi karon ang ano. Ang mayoriya the group of Gatsalian and most likely Chesis Corero on standby, Senator Kiko Palinan is on standby as lawyers. Do you think it will work para iya sa no sa integridad ka credibility iya sa Senado as an impeachment court?
0: Because technically sa pag-amend nila sang rules nga pwede ka presiding officer, pwede sila kailis bisan hindi Senate President. Ang but silingon sina, pwede sila adlaw-adlaw kailis sang presiding officer.
1: Oh.
0: Which of course they will not do kung adlaw-adlaw. So mapili lang na sila.
1: Oh.
0: Either si Escudero or si Pangilinan. Pero I think kung sino unang piliyon nila, matatapuso na na eh.
1: Oo.
0: Tapuso na na kaya otherwise hindi namin.
1: Okay. So, lastly, Congressman Junjun, the question goes like this nga. Ang pagka-presiding officer ni Senator Sherwin Gatsalian, being a non-lawyer, at whose advantage? Kasi sino bintaha ini sa prosecution o kung sa depensa, Congressman Junjun?
0: Ang general easy answer would be of course kung ano gyud matabo no assuming nga may conviction assuming nga guilty sa ulihi kung dito ka magtulok hasta sa punta of course i-question sang defense so mapwede ma-question sang defense kasi syempre I'm sure si Senator Gatchalian, kilala ko siya, maalam ka tama. Pero of course, lain ang alam mo, lain man ang technical. Let's say engineero eh, di ba? Kung engineer, kinilala sa engineer, iniya kinilala sa abogado. Kung doktor, kinilala sa doktor sa hospital. So iniya sa korte, kinilala sa abogado. So kung hindi siya abogado, so sobra siya kaalam, that could be question. It would be in favor. Kung may conviction, it would be in favor sa defense. Pero kung everyday, hindi mo mabalan eh, it could favor. Subunga aga. Subunga adlaw, it would favor the defense. Depende sa ruling niya. Sa mga, tapos buwas naman, base mag-favor man sa prosecution, hindi siya abogado.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Hindi yan nakabala ng mga nuances, legalities, ang mga, wala siya sa legal discretion para mag-decide sa mga very, very fine lines nga. Basta mabudla eh. No? Hindi ta na may, hindi ta mahambal.
1: Oh. In short, sinikon baylo-baylo man ang ila sinik presiding officer, budlay ni kiti basikon mismo ang decision sa presiding officers, balang nagabi na ilo-baylo, magka-conflict that will also damage the Senate as an impeachment court.
0: Definitely an integrity. Oh. Important.
1: Okay. With that, Congressman Junyon, we do understand may mga ano ka pa, commitment ka pa. We would like to give you, lastly, mensahe para sa mga Pilipino gabantay sinisubong, labi na ganyan mga constituents mo sa 5th District.
0: Well, this is it na, no? This is it. Amunin yung istoryahan ta in the past few months. And let's monitor ang mga tao natin, especially ang mga Ilonggo. Well, hindi lang nga Ilonggo, di bilugin yung Pilipinas, at bilugin yung kaliputan, nag-alantaw sin eh. And so, subaybayan ta, lang taon ta. And hopefully, no? Hopefully, justice will be served. Kung ano ginman, based on evidence and based on power of the people, which is public opinion as well. So okay. Thank you so much. Ha? Salamat gid. Salamat gid, Katropang Josin.
1: Okay. Salamat gid, Congressman Junjun. Good morning and belated happy birthday.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Well, si Congressman Junjun Tupas, former Congressman of the 5th District, sa ato sining interview. Ang ara karon sa center stage, not that much sa depensa kag sa prosecution, kundi at stake diri ang ginatawag nga integrity and credibility of the impeachment court. Kay ti may mga admin matters that they should dispose of. Karon, may mga palamangkutanon nga dapat i-resolve nila anay. Una, ang green box i-open kung hindi. Kaya why ganit gino-open sang House Committee on Justice and the House of Reps. Number two, ang partiya sa June 3 proceedings now pending before the Supreme Court. Ang question sa constitutionality and legality. And then, ang iban pagid sining mga bagay-bagay pertaining to the flow of the impeachment trial against the Vice President. So, dire karon matakos ta, ladies and gentlemen, kon bala ang Senate through the presiding officer sa impeachment court, Senator Sherwin Gatsalian, kaya yabala panindugan. Pero hambal ni Congressman Junjun Tupas happens to be a seasoned lawyer and nakaagi lead prosecutor sa Corona impeachment, being a non-lawyer, malitik ulo ni Congressman or ni Senator Sherwin Gatsalian. In short, sini, posible matapos man gid ang impeachment, pero basi maguba ang imahin, ang kredibilidad kag integridad sang Senado, ha? And an impeachment court. Bangon kiti madamo sa mga legal questions or mga dapat desisyonan based on legalities. Tema kon mo na ang gintunan sa mga abogado, number one, apat ka tuig sa prilo. Diba? Pagkatapos mag-proper ikaw, another 4 years. Makuha ka sang bar exam. And that's almost 9 years, almost 10 years. Pariyo sila sang doktor. Di pagkatapos ang iban gani siniga sa lasala pa ya. As far as ang mga rules are concerned, ha? Sa korte, how much more? This is a different settings. This is already an impeachment court. And we are talking about the second highest officer of the land, the vice president, nga nakasalang dira karon. And with the battery of lawyers, nga ara man dira, nga nagadepensa sa vice presidente. And the battery of lawyers sa partiya sang prosecution. Pagkatapos, ang presiding officer is a non-lawyer. Ha? Tino parehos na naman mapadoktor ka sa abogado. Ha? Pagkatapos, mapaubra ka sang plano, sang balay mo sa doktor. Ti ano karon ang mangingwa niya, bay? Titi, hindi iya abogado si Senator Sherwin Gatsalian mo. Ti parehos na gani, mapadoktor ka, hay may masakit ka, pagkatapos dito kaya sa engineer mapadoktor, ano resitahan niya kasang 12 kag 14 nga kabilya, pagkatapos 1, 2, 3 nga mixklada sa simento, mahambal nga ti, okay na si mo ah. Ha? Kung hinigin man siya madisponihan, ubrahan na lang niya pansyon mo. You see, ladies and gentlemen, pagkatapos mahambal nga, ti kinanglan ko magpa-design ubra sa balay, makanto kay mos doktor. Ha? Hambalong himok doktor nga ti disinyuhan ta di daw stethoscope. Ano himuon ta sini daw BP up. Ah. Pagkatapos sila niya, ang vibration niya, dapat sila niya, ang beat should be not more than 75 beat per minute. Ha? Ah. But hambalong sini, ti normal ina nga heartbeat, di ba? So, with that, ladies and gentlemen, dako nga pagpanghangkat ini. Karon ang himuon nila is to adhere to the ruli to the rules. Nga gin-amend nila sang June 3. Nga ti pwede sila ka-elect anytime sa mga presiding officer. Diba? And most likely, yung standby, Chis Escudero, and number 2, Kiko Pangilinan. Pero si Chis daw, adamant pasubong nga magbaton being a presiding officer sa impeachment trial against the vice president. So, balantayan ini, ladies and gentlemen. May mga question na karon nga, Your Honor, I would like to question that the questions being thrown by my compañero is irrelevant. I would like to strike out that question because that is irrelevant. Di paano mo na karon i-rule abi karon? Paano mo na desisyonan? According to the impeachment rules and according to the court rules or according to ano nga rules and article sang kasuguan ta that etc. and so on and so forth, so that at the very least needs somebody to preside as nga abogado, diba? Kabudlay. So that's the very challenge right now with the impeachment court, having a presiding officer nga non-lawyer. Ito yung bintaya ko na abogado, kiti sa ulado nila niya mga procedures, mga litigation processes and procedures. Sa ulado nila ang mga rules and processes without even sometimes opening books. Kiti may mga libro man natanan. Ti kunway kagidya idea karon katropang January, pamakuton takabi karon. Ano dapat ang timplada sang simento? Kon magubra ikaw sang flyover, himuon mo running surface. Do you have an idea? Wala. Kinalan pa i-research sa Google, pagkatapos i-question na karon sang mga eksperto, no, no, no, no, no, no. That is just a Google information. 'Di ba?

0: impeachment impeachment judges, ang presiding officer. Hindi pwedeng you know, the Philippines, you know, hindi pwede, ladies and gentlemen, hindi pwede. Ah, pagkatapos pamangkot, the parehas ang kilala, tablang mangkuton. What's the what's so funny with my question, sir? Lang tumuod na. What's so funny with my question, sir? You know, the Philippines right now is Latibay. It's already 8:32 in the morning sa ato sa ringa pagparagad sa panatuntunan Bullseye. We'll be back sa dugang sa mga balita kag informasyon. May inom kami anay liwat ni Katropang Generation Santon Plus Gold Santon Gold Coffee Mix. Nakatapos ka na, no? Minom naman ta premium D3 coffee mix eh. Ang kape nga makabulig agud to makalikaw kita sa diabetes. Again, sa mga non-diabetic pero delikado bala nga base kon nagsigisigi bala makadevelop ka mo sang insulin resistance. Try ninyo ang premium D3 coffee mix kay may vitamin D and vitamin D3 nga makabulig agud to mapunggan nga magka insulin resistance kamo that will and could possibly lead nga magsuffer kamo sa type 2 diabetes. May ara na sa premium D3 mo. So kon medyo conscious ka sa blood sugar level ni mo, premium D3 coffee mix. And then ang Santon Plus coffee mix, coffee for all. Amo niyang kinanglanon ta para ma-activate aton brain function kay may lecithin. Kinanglanon ta para makalikaw kita sa mga hormonal imbalance symptoms katulad sa mga kababaihan abnormal ng menstruation, bata pa. Ha? Pareho sabi makalikaw ang mga lalaki nga kung mag-edad, maghubag ang prostate kay bastante sa isoflavone, ang Santon Plus Coffee Mix. Pwede kayo nung pati mga kabataan na. Mabakal sa sukin nyo sa mga butika kag pharmacy, marapit sa inyo lugar, kag sa clinic available rin sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, at ubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:34 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Plus Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
6: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang manatili manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Mission Next. Marami na ang natulungan.
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health.
5: XFM.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
12: Mag Santon Gold Herbal Tea,
11: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ooh, wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
18: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
17: Oh, galit. Diriyo.
18: Ay, dali na.
19: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
22: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
23: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain.
24: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
19: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
25: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
26: Hey, Palira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
25: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
27: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
28: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
29: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, pumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, Absuelto o Kunviktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!

0: Pa-diet na kubuasa.
1: XFM.
2: Pa-droba mo.
3: Exciting!
1: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan ka, at gaganda ka pa.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
7: akin itong
8: sa mga
7: panit. Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kun mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
2: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:53. Bullseye! Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning, Anay, kay Glenn Amoroso. Thank you for listening. Sa kay Rhea Lial. Ray, good morning. Kag sa tanan sa ring pamilya Lial, dara sa Niway, kag Lambunaw. And the rest of the Fuerza Azul team. Bullseye! And by the way, congratulations. Sa Saturday, may... 80th Grand Reunion ang Haniway National Comprehensive High School, no? Sa kay Ma'am Aloha Buay ko, good morning sa linyan. Thank you for listening, Ma'am. Sinaya saying good morning sa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen, sa kay Ma'am Idna Puray, kag Mr. Jigo Puray, good morning. And also good morning kay Sherwin Marco Wee. Sa kay Angelo de Monteverde, thank you for listening. There is XFM. And also, sa kay Jan Lianora. Selenya, pag-greet lang, happy birthday sa lead pastor sang JCLGIM, Iloilo Light Up Christian Church, kay Pastor Julie de Luviar. Shout out man sa church mate ko, kay Isabel de Luviar, kay Jose de Luviar, kay Kevin Clint David, kay Trixie Villegas. Good morning. Alin sa kay Jan Lianora. It's already 8:54. Sa ato sa ring pagparagad sa partiya sa impeachment against the Vice President at around 2 or 3 o'clock this afternoon. Stay tuned. There is XFM. Sa ato sa ring live coverage.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Bantayan ta diri mga abyan o nasa tanan panghimulsuhan ta kung ano ang mangin proceedings kay ma-highlight ini karon ang mangin move o kunhulag pa the way nila i-handle ang impeachment trial ang nakabutang karon sa pedestal kaginabantayan among aton sa ring mga senador nga they will be constituting themselves as an impeachment court and they will be serving as an impeachment prosecutors. They will be addressed as senator judges sa impeachment proceedings. Ang kinalain lang subong impeachment compare mo sa mga previous impeachments, bangod kay subong gamay lang abogado, pila lang kabilog na abogado man, Senator Kiko Pangilinan, Senator Chis Escudero, Senator Dante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano. Amo na ning mga abogado, the rest, ladies and gentlemen, mga non-lawyers, tihampang niya karon ka mga abogado. Amo ni ganing, in order for us to fully understand sa mga processes and proceedings, so we need lawyers to interpret. Kag we need lawyers sa pagpasanag sa aton, just like sa nginimo ni Congressman and former 5th District Congressman and anay lead prosecutor sa Corona impeachment, former Congressman Neil Junjun Tupas. It's 8:56 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. But kung tanawon naton sa pangkabirugan, pamangkot siya niti ano magaransya ya sang kada Pinoy siya ni Dirty, wala eh. Ha? Ang garansya ta dari, wala. Actuality, it cannot change sang sitwasyon ta. Ang laban-laban ma binipisyuhan siya ni, kung may impeach ang Vice President, ang makontra sa iya in the 2028 elections, wala na. Kita ya manug panilag, manug bantay na lang gid sa sitwasyon yun isubong and be ready. Ang aton ko galing yun, ready ta for the possibilities. Anong posibilidad? Di kung hindi may impeach ang Vice Presidente, he will be the front runner sa pagdalagan sa presidential elections. Kung may impeach man gid siya, baubasi kung may batalya legal ni nga kagmagamu bala. We don't understand damo man sa mga supporters ang Vice Presidente. We cannot read and foresee sa ila sa nga mga courses of actions. Anong himuon nila? You know, ang worst case scenario, sini, ladies and gentlemen, we don't want to be an alarmist. Kag magtublag sang orderly situation naton dari ya sa Pilipinas. What if the Vice President hold up karon sa Senado? May mga hold up lang. Hindi nga hold up, gin-hold up pa. Kundi magpabilin na karon sa Senado, kung mga hambal nga, I'm making myself available. Pagkatapos may magmasap nga tao na karon. That's one scenario. Ngayon, laban-laban, gina-foresee ini sa security forces. sang PNP kag sang AFP. Diba? Kiti may mga supporters ng vice presidente sa mga senador mo. Diba? Even though ati ara sa minoriya, pero may mga supporters na siya. You see, ladies and gentlemen, kaya hindi masulong Malacanang, niya ting sinadoy mo on, tabi nga alam Malacanang, we don't want to sound alarmist. Hindi man natin gusto nga matublag ang orderly situation ta, kag ang peaceful nga senaryo ta nga may ara kita subong. Diba? That's why, ladies and gentlemen, balantayan, ini, ladies and gentlemen, ang Supreme Court Chief Justice at the time, nga si Renato Corona, why to yes ang mass-based? Why to yes ang supporters ka damo? Ang supporters ka nag-upod kay Corona at the time, ang mga supporters sa mga politiko, nga ara, naga-upod iya sa kausa ni Corona, this time, Sara Duterte has the solid south, kung ang mga Marcoses may solid north, ang mga Dutertes may solid south. Tinakakagat pa yan sa Visayas. Amo na, ladies and gentlemen, ang kinalain. Ngati, hindi naton ma-foresee, hindi naton sini ma-hibaluan kung ano mga ilihok kaghimuon sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Kay kung may liki, landa karon kag may mga matabo lang yas impeachment trial. Nga makita na being biased against the Vice President. Hindi ta mapulong yung pinsar sa Vice Presidente. Hindi ta mapulong pinsar sa mga supporters sa Vice Presidente. May mga loyal pa man nga mga tao even sa military kag police sa mga Duterte. We cannot deny that. Amo na ka-sensitibo karon ang sitwasyon. Again, we don't want nga mangin alarmist kita, sounds like an alarmist, or we don't want also nga pakulbaan kamo, makulbaan kita, ha? Kay in this case dapat panumdumon sa tanan labi na gid ang mga involved there is impeachment trial nga tiway man gani ti may mahatag ini nga kayuhan para sa aton mo mga ordinaryo nga mga pumuluyo ang mahatag ya sini sa bilog sini nga gobyerno kahuyanan lang gid. Look what happened to the president. Look what happened to you si Claire Castro sa magbisita sila to sa Canada. Nahuyan sila. Nangayo tabang si Jose Claire Castro dito sa mga Canadian police kaya nag-escort sa iya kag sa presidente because siya binulabog sa mga protesters. Hinabalan niya ang pangit mo. Diba? Lauay si mo. Sa punto nga muna, di president, hinabalan niya magnanakaw, corrupt, alis ka dyan, resign. Mambal nga ti kabastos, no? Sa ginimo sa mga protesters, bastos tuod. Pero ang pamangkot sini is, ang managakinabo the way the government and the administration is handling right now sa pagpamuno ni President Bongbong Marcos, why ay han nga daw ginbastos man kita? Because we need some swift justice. Labi na gid sa corruption. Diin ang swift justice da. Because even the president is now accused nga may involvement mandira. You see, ladies and gentlemen, it's already 9:01. Sa to sa ninyo pagparagat. So mga balantayan ini, tanan niya mga nagakainabo karon dari sa aton sa Pilipinas. Doon natakaan na kita actually sa mga katulad sinimo na tila di man ang aton sininga paginawaan mo. Umpisa kita sa tatay kay Makuy, di ba nag-ed sa People Power. Ginsundan ni Marco, ni Irap, nag-ed sa People Power 2. During the time of Aquino, dumduman nyo itong adamo sa mga kudita nga nagkinabo, headed by then nakaagi senador, Colonel at the time, Gringo Unasan, kag ang mga grupo niya, sa kagamu kag kagarot, giyak natin sa Pilipinas. And right now, ladies and gentlemen, ara sa center stage ang Pilipinas international community, doon na sa pawan tapaganing problema dito sa Iran, ang giyera sa Iran, sa Israel, kag Estados Unidos. Ara sa center stage, ang natabo nga pag-hikl, ang pag-singitan sa mga protesters against the BBM dito sa Canada. ang ilaman sila nga pagsinggitan. Pangit ka to that extent. Sa kay Jose Claire Castro, nabutang sa center stage ang Pinas. Gina-question karon bakit, kung sa Tagalog pa, bakit ginagawa na mga OFWs ha, ang ganitong mga gawain sa kanilang presidente? Kundi ma-research ikaw, kundi to kag-star si Ban Pungsod, sila niya ganito pala, this is it. Ha? Philippines right now is being confronted by one of the biggest problems and it is still corruption. Ah, pagkatapos si research mo pagid, Marcos the father, ha, was thrown out to Malacanang because of issue of, well, halin sa militarization, pagkato also sa corruption. You see? And right now, ti mangin record holder man si President BBM, binaligya ta ang hydroelectric plant. Binaligya ta ang NAIA terminal, ano ganinang binaligya, terminal 2, terminal 4, binaligya. Binaligya tapagid ang pila ka tunilada nga gold bars. Ano nang hambal nila nga tanawaan nyo binang taboy-taboy na ba si kung pwede baligya na halungigid ba si baligya presidente na. It's 9:04 sa ato sa nga pagparagat. Good morning again sa kay Ma'am Ina Puray, kay Mr. Jigo Puray, kay Christine. Ha? Good morning to all. Kag sir, katropan Josel, maulan nun nga aga sa Hong Kong. Ah, gaulan to subong sa Hong Kong. Diri nagagumguom lang sa Pilipinas eh. Kag diri sa Iloilo. Sa kay Nick Espinosa, good morning. Thank you for listening. Sa kay Randy Archaga Santisas, good morning. Sa kay Ariel Lalata, ah, also good morning. Kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III, niya good morning katropan Josel. Kay Katropa Romel, shout-out lang sa Paklibar kag sa Nyunti family sa Barangay Alegre Uton. God bless you. Salamat, Yid. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. And thank you for listening, there is sa XFM. Dara man na siya sa Hong Kong. Daw manog going home dun si Ma'am Lucille Capio eh. Alas 9:05, sa ito sa ring pagparagad. So, dari kita, na si Iban pagin sa ring mga issues. Actually, pasiplatan ta lang niya. May natabo dito iya sa Zamboanga. Actually, natabo ini, sakop ini sa Zamboanga del Sur. Duha ka polis na rin involved. Pinatay sang kabaro niya, ang upod niya man, niya assigned sa Mobile Force Company, 2nd Provincial Mobile Force Company, dito sa Zamboanga del Sur. Kay balo ka mo kung anong rason? Ang polis nga suspitsado, lulong sa utang. Diba si Sugal naman eh? Kay ang natabo, upod sila nga nag-process ang loan nila. Ang biktima dere, si Police Corporal Armayo Unab Hornadal, assigned sa 2nd Provincial Mobile Group Company. Ang suspitsado, Police Staff Sergeant Archie Silod Bazan. Ini siya assigned niya sa Margo sa Tubig Municipal Police Station sa Sambo del Sur, Zamboanga del Sur. Upon sila nag-process sang loan. Pero ining suspect nga si Staff Sergeant Archie Silod Bazan, damo kuno utang. Tipag-process nila loan, nauna release ang kwarta nga ginloan 200,000 ni Corporal Armayo Unab Hornadal. While on their way home, papauli na ang duha, upod sila, kiti upod sila ng process, sustiniro kasuspek yung biktima. Ha? Kagkinuha ang 200,000 nga proceeds sa loan ni Police Corporal Armijo Unab Hornadal. Ti patay ang ano, patay si Corporal Hornadal while ang suspect ara karon sa Dumalinaw Municipal Police Station sa Sambo del Sur facing sang kaso sininga robbery with homicide. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Nga nagakautangan sila man. Ang iban sininga kautangan bangod sang online gambling halin sa isabong pagkadto iya sa scatter. May ti ang hambal bala, kagabi may istorya kita sinimo. gampang sa kono online game. Te karon kay nagapaldo-paldo doon. Siya pustahit na ko. Siya daw gapaldo doon. Pinustahan na tida ko. Ah, nalulong, nalulong, nalulong. Ang daog na, na pierde pa. Ang kapital, ya pierde pagid. Nagpalood pagid, pierde pagid. Katululo, ya hinulsusuloy niya. Tanigin withdraw ko na lang. Ah, amo ng problema, ladies and gentlemen, sa sugal. Malulong nga malulong ka sa sugal. Amo ng hambal nila nga. Sila niya, thank you, scatter. Eh, nagkamotor ako. Pero alam nyo, nung una, eh, mayroon akong pick-up. Diba? Thank you, scatter. May electric fan na ako. Kasi ibinenta ko na yung aircon ko. Kay pierde sa scatter. Ha? Could you imagine that, ladies and gentlemen? Amo nang ka-impulsive kita eh. Amo na ka... Tawag dato sila daw ubuson tang kwarta ang available. Kung sa sugalan pa daw ubuson mo tanan niya kwarta sugalan, titanawa na. Ha? Kaya instead maubos ang kwarta sa sugalan, imo kwarta na ubos. Pagpuli mo sa balay mo anong tabo? Ang iban sila nung dalawat kabugas, 50 kilos kabugas, hatagan karon sang sawayan niya, bakal to bugas, ari sila niya 2.5. Pagpauli, 25 kilos na lang ang dala niya nga bugas. Mambal, tingaw! Sinapirde ko isang libo. Sinan niya ito sa tumbuan. Tingnan niyo tumbuan sa kasawa, ya? You see, ladies and gentlemen? So, amo niyong natabo, yes, policeman dito, Sambo del Sur. Ti, masubo ang classic sitwasyon ini that it should be acted upon sa liderato ko sa PNP. The fact, and also EFP, di ba? Ano ba kikatawa sa sitwasyon? May chimpo pa mag-scatter yung police. May chimpo pa mag-scatter yung EFP members. Pero kung sako gani inkwintro, sako gani may ambush, sako gani sa obligasyon nila, hindi na kadumdum guro mag-scatter, ah? Hindi na kadumdum guro sa online games, ah? Amo ng problema. Kasi the way we look at it, tama katawhay subong ang polis. Amo na sa masami, bala nung hambal sang civilian hao. Si grabe man sila niyang klase, kubray mo no? Tawhay kapas polis ba? Alas 9, Jess, sa to sila niya pagparagad. Speaking about polis, iniga kinanglan polis action na natabo sa barangay Salngan, Pasay City. Ano natabo yung sa barangay Salngan, Pasay City? Mag-asawa, tiniro, patay. Budo ikaw na lang maluoy sini, ladies and gentlemen. Pila edad sa lalaki, 82 anyos. Gasakit na ng balikawang niya ka ubra at 82 years old. Ang iban sini, may sungkod ran. Ang iban may baston dun. Hindi din kapanaw itadlang. Kaya nga, sakit din ang tuhod, sakit din ang hawak. Hindi na kairobla. Pero kung sa umaka, pagsik pa ni sila. Bangon kiti ersisyado, iti so mato kung mag, may kantuan ka, mapanaw kagin mo, malakat kagin mo. Oh, tinatabo, ang mag-asawa, gay star, hayob-hayob mala ng balay. Kita nyo ning balay nga, amo nang hambal nila, without discrimination, ha? Mayo pagganin ng balay-balay kung kaysa kaiban niya mga ranon niya may ido mo. Simentado pa ang salog. Pagkatapos nagka-grills pang iya palibot. Diba? Tapos nakasecure pa, ulan kag init. Pero ang mag-asawa ni, balay nila tanawan niyo, laging tagpi-tagpi. Tawag sa umasin eh. Anong tawag sini sa umahaw? Ha? Balay-balay. Hindi ni kay balay ah. Kubo-kubo. Kubo. Or balay-balay. Kaging tagpi-tagpi. May sin, may kawayan, may plastic nga, tawag na ito sini trapal. Nga ginipit-ipit lang gin para may tulugan lang hindi mabasa bla sa ulan kag hindi man ma direktahan init sa adlaw bla ang mag-asawa dito sa barangay Salngan, Pasay City. Ambot kon si Noya utok pulbura nga nagpatay sa mag-asawa. Ano gid ang sala sa mag-asawa haw? Amo na dako nga pala mangutanon. Ano ang motibo kung nga ginpatay ang mag-asawa? Pinadulungan ini sang patrol kapon with katropang Mario Hilongo, katropang Johnson Crisostomo, with our interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Hibalon tabi ang investigasyon sini sa ato sini mga katrupa reporters. Number one, dari nga gusto nato ni determine ano gid ang sala sa mag-asawa, gahulid sa nagahuray ad mo, ha? Sa atubang sa ila sini nga balay. Ang balay pa bala nga nakahayaw lang siguro mga duha ka pie, magambal ka duha ka pie, mga 2 feet. Tapos ang iya sini nga haligi, ahay. Ano malani, kahoy kagkawayan nga ginbutangan man lang sang busalog bala kag tinungtong nang salog kag butangan man sang salog-salog da para nga well may tulugan sila. Ti ang balay bala ning kubo-kubo or payag-payag nga one room fits all sa sikwayan mo ara dang tiligangan. Pagkatapos ang sugpon niya kalanaan. And then ara man da ang inyo hiligdaan. One room fits all. Ta Monica pigado man ang pagsinalayo sa mag-asawa. Ti sino pa bima run after sa ila man, sino pa mahingabot sa ila sini? Samo ni nga plastada. Abebebe, check tabis ka tropang Mario. Sa follow up report may kang tanan sini. Gusto naton una may tsindihan nga ang ginhingabot kini mga asawa nga adwa gid sila gin patay. Bana kag asawa gid. You know kun din ang igo. Ang bana din nga ni igo ito sa ulo, sa likod, lapos sa iya sini nga front nga bagul. Oh, Diyos ko. Ano gid ay imbot na lang at 82 year old. Amuhon mo gid sini. Ti ang isa ginatanaw basi tripping lang. Nga na ano nag ano na, natulen sang mga suspek or suspitsados ni how? Ha? Nakatulon 1 terabyte? Aha. Ini mga termino lang nagamit tabla kung makatira kabla 1G, 1 terabyte. Ano? Lulong sa ilim nun or lulong sa droga naghimo sini? Kiti, hindi mo matungkad mo. 82 anyos na mo, Diyos ko. Ha? Patiran mo ning tili at tumba ni mga tigulangan niya. Nga tiruhon ginakagpatyon na how? Check tabing follow-up reports ini with katropang Mario Hilongo kay ginpadulungan nila ini sa Pasig City at to sining pagparagid na dulong sinyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Ultimate trial times like this, pabailo-bailo aton klima, lawas tagabatsyag, kinanglan sustintuhan ta sang mga pagkaon nga masustansya or if not food supplementation katulad sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C para hindi kita magmasakit sang malala. Sa follow-up report with katropang Mario Hilongo. Dol, sa report please proceed.
2: Blanco sa gihapon ang Pasig City Police asto sa identity sa mga suspects nga nagpatay sa mag-asawa nga nasapuan kahapon sang aga sa gwa sang ilang balay nga nagakulob kag ang isa nagahurayad katropan Josel. Ang mga biktima ginkilalang amusanday Rofo Sobrido, 84 years old. May pilas ini siya sa iyang likod sa lumo niya nga parte sa iyalawas. Kag ang iya asawa nga ginkilala kay Arcelia Sobredo, 63 years old, nga may pilas sa iya siling ulo. Ang intran sang pilas sa katropan Josel base sa iya siling pakaisa ara sa iyang dungan-dungan. Naglapos ang bala sa iya nga piyak nga dungan-dungan katropan Josel. Ang mag-asawa katropan Josel nag-istar kag nagatalauma sang ila sering uma dira sa Barangay Salngan sa siyudad sang Pasig. Ang lugar katropan Josel para ma-picture out sang aton sering mga tagpalamati ang natabuan sang insidente. Ang ila sering balay na tung-an sang sa tungagin sang kampo katropan Josel, napalibutan sang kampo.
0: Pagamal ka kampo tubo na katropan
2: yes,
0: Mario.
2: Yes, halin ikaw sa main road sang Barangay Salngan, maagi ikaw sa tunga sang katubuhan, siguro pagbulubanta naton mga 1 kilometer halin sa main road pakadto dito sa ila sining lugar. ginbilin lang gani namon kahapon ang patrol sa may dalan sa Sagwa kang naglakat kami, nag-agi kami sa kampuhan, mga halin ka sa gindulugan sa salakyan, malakat ka pa, maagi ka stunga sang kampo.
0: Ah, may paranawon pa dola.
2: Oo, may ara sang lalakton ka. Siguro mga dira sa mga atunga sa kilometro katropan Josel. Ang ginalakat pa namon, no? Pakadto sa ila siling balay. Pag-abot sa balay nila katropan Josel, ang sitwasyon sa ila siling lugar, may duha ka structure. Kung makita mo ang balay nga dako, amo na ang balay nga ila ginaistaran, ginatulugan, kag pagkatapos may isa ka magamay nga kamalig nga amo ni ang ginaistakan sang ila siling nga mga produkto nga mga palay.
0: Ining may daig ka tropa Mario kun sa din dira humaplak ang mag-asawa. Amo ning main nila nga balay?
2: Yes, amo nang balay
0: Kati,
2: nila.
0: Ayob-ayob man, payag-payag man, tinagpi-tagpi man lang.
2: Made of light materials katropan Diyos. Sel ko lang taon mo na palibutan gani isang scene tapos kawayan ang ila sa ring kumakita mo sa ibabaw ang ila sa ring balay ang ilang may kwarto nga gamay nga dira nagatulog sa salog ang mag-asawa and then ang sala nila dira man nagaserbi sila nga nagakaon nagagawi katupan Diyos. Sel pagsaka mo may lamisa, may pulungkuan, kag dira man may ang ilang mga dapo nga dapog nga nagadigamo sila dira man sa
0: nagataon.
2: So, typical gyud nga balay sa uma bala.
0: Kulang-kulang na balon mo one room fits all.
2: Yes, amo na ang exact nga description sang ila sa nga balay katropan Josel.
0: Sikwayan mo dapog.
2: Yes.
0: Tapos dira man sa tambilang kadapog ang kalanaan.
2: Oo.
0: Tapos may kwarto lang gin kulukumbinar para nga daw may privacy man sila magtulog.
2: Yes. Kung magsaka ka tuloy katropan Josel, kung makita mo ang balay is steady gani katropang genre. Ang balay nga na pagsaka mo sa atangan sang ilang balay, ang ilang hagdan is kawayan eh. Pagsaka mo pagsulod mo gid katropan Josel sa left side niya may gamay nga kwarto. Ang kwarto halos daw kitaon man gani katropan Josel kung magtamua ka sa idalom bala. Kay guba na ang dingding. Pagkatapos kung diretsuhon mo ang right side niya sa pinaka ka kanto gid ara ang ilang dapog. And then may isa ka may mga stacks ang sinako sang humay katropan Josel. Pero ining palibot nga kampo katropan Josel, sa tunga gini sila mo, sa palibot ni nga kampo, ang nagapanagiya sina ti isa man kakilala nga pamilya sa siyudad sang Pasay, ang mga ginatalauman nila nga talamnan, amula na ang ilaya nga property.
0: Abali.
2: Natungan gidya sila.
0: Guay sinhiga. Gapangarkila or tinawo
2: hindi, ilagid
0: sila
2: ilagid niya ang ginpanubli isang ila sa ilang mga katigulangan
0: humayan ining
2: humayan yes
0: okay dindampi diri katropa Mario
2: ang sa palibot ng mga
0: ilagid
2: ni ila na
0: ako na mo sa pihak yan ni ning nagagreen sa gwa sang kakahuyan ano na talamnanan
2: oo. Katropan Josel katropan dyan kay base kung makuha mo akong cellphone kay forward ko bala ang aton nga video bala nga gin video ta ang palibot katropan Josel. Pero dire kita katropan Josel sa natabo nga insidente kahapon nasapuan sang asawa sang pakaisa nila nga amo ang una ni nakahibalo nga may sang insidente nga nagresponder dito ang asawa ni Alberto Sobredo amo ning una nga nakasapo sang bangkay sang mag-asawa nga si Rofo kag Arcilia Sobredo. Ang sitwasyon sang bangkay pag-abot sang asawa ni Alberto Sobredo ang babaye ara sa atangan sang ano ni sang hagdan sa idalom na gahapa ang lalaki katropan Josel naga ipingay ang ulo nila nga duwa-duway gani magatunga sa dupa or pila ka metros lang ang distansya
0: ini katropa Mario portahan kitaon man no
2: yes
0: mayon lang portahan
2: oo
0: ang ari di sa tupad sang hagdanan isa duwa tatlo kalintang hagdan babayi ni o kunang lalaki
2: babayi
0: ang babayi ang lalaki ari di sa ulunhan niya
2: yes mga nagatabuay ang ilang ulo katropan Josel
0: oo
2: amo nang sitwasyon sang
0: baling plastadan na ulo sa ulo, ha?
2: Ulo sa ulo, yes.
0: Okay. Correct.
2: Ulo sa ulo. Pagkatapos, ang babae may pilas sa ulo.
0: Mm.
2: Tapos, ang lalaki nga nagakaya may pilas sa likod. Amo na ang ilasining sitwasyon. Pero ang ano ni ang hagdan nga kawayan ginkuha na nakatropan Josel. Why na kay hindi isla siguro gusto nga pasakaan to kahapon kay kuyo kun tani namon kahapon nga magsaka kag makita pagid ang sa naibabaw nga parte sang balay. Pero ginkuha na ang hagdan, that is why nga na kami nagsaka gito kahapon, nag-attempt pa nga magsaka dito kahapon. Ang background katropan Josel sa mag-asawa, duwala ni sila nagapangabuhi da sa balay, nagatalauma sang ila sa ring propiedad nga lupa nagatanom sang humay. Kayang ila tatlo ka mga kabataan lunsay na may pangabuhi. Way naga-star sa ila sa ring poder. Ang kamagulangan nga bata niya ato subong sa abroad manugpauli sa Biyernes.
0: Pigadong pangabuhi nila katropa Marion mag-asawa, pero ang kabataan nila nakaplastar.
2: Kung pamatian naton ang explanation sang tiyo. Ang isaya ka bata ato sa abroad kag nakaschedule ka magpa-uli sa Biyernes. Ang duwa niya ka bata, according sa kay Alberto Sobredo, nga nakapamana sa taga Haniway Badyangan na area, no? Dito nagapauli. So ang isaya lang ka bata, dira nagapauli abi sa may siyudad sang Pasig pero malayo man. Katupan Josel. Una kahapon nga nag-responder si Alberto Sobredo. Si Alberto Sobredo, ang ila sila nga balay, mga...
0: Si Alberto Uto ni Rufus.
2: Pakaisa.
0: Ah, pakaisa.
2: Pakaisa.
0: Okay.
2: Si Alberto Sobredo, pakaisaya nga ang ila sila nga balay, mga siguro, mga ginabalubanta, 200 to 300 meters away halin sa balay nga tabuan sa nga insidente. Suno sa kay Alberto Sobredo sa interview naton nga at around 9 o'clock sang gabi ang iya nga bata nakabati sang asod-asod nga lupok.
0: Alas 9 ha?
2: Oo, sa gabi.
0: Mm.
2: And waya man tog in mind nga ang lupok dito naghalin kay hindi nila ma-determine kung diin gid katupan Josel mo
0: kay medyo may distansa ang ila
2: yes,
0: balay.
2: Oo, kay mga 200 to 300 tung gabi na katupan Josel, kung gabi na mabatian mo maglupok, hindi mo mabatian mo pero hindi mo ma-determine kung diin gid nga parte.
0: Pero kalabot na din ang kuryente man sila katupan
2: may Mario. Kuryente katupan Josel.
0: Galing kita ang suga sina aralas balay.
2: Oo.
0: Way suga sa dalan.
2: Yes.
0: No.
2: Way ko gani katalupangod kung may suga sila katupan Josel. Pero nakita ko to may linya sang kuryente kahapon katupan Josel.
0: Mm.
2: Siling ni Alberto nga pakaisa, siling niya, nakabati ang iya, siling nga bata sang sunod-sunod nga lupok. Pero why man to nila nga ginmind kay Permi, mas lang kuno kabati abi sang lupok na katupan Josel eh, sa lugar. Ang personalidad sang mag-asawa nga si Rofo kag Arcelia Sobredo, wala din sila sa record sa barangay. Kung may magkanto, kuno da sa ila, ginakomodar nila, kung kakilala nila, bisan di pa gani kakilala nila, gina-akomodar nila pilagi sa ginaihawan pasang manok, gina...
0: Tama ng typical nga yes. Paminatasan sa umadol mo.
2: Ang akomodasyon bala?
0: Oo.
2: Oo. So, amo na ang
0: pero sino permi kakanto dira? May mga bisita silang hindi kilala sa pakaisabi ni Rufus?
2: Ati, sari-sari, mga kisa may ti, pero sina nga may mga nag-aubrada katupan Josel sa kampo kung magkadto na ginakomodar Manila.
0: Mm-hmm.
2: Ang palibot na kampo na mo. Di may mga nagatrabaho.
0: Pero ang kampo ila man eh?
2: Hindi.
0: Hindi. Hindi ila ya. Hindi. Ang
2: talamnan lang.
0: Talamnan lang.
2: Pero
0: lapad-lapad magawa ng
2: talamnan. Lapad man, katupang Josel. Purubulubanta natong yung mga... ano man, mga duwa man siguro kay Itaria or tatlo.
0: Dako man katropa Mario.
2: Oo. May fish pan ni sila katropan Josel mo na gusto mo mag...
0: Tiway galilibog ni asawa kon sa pagkaon ng katropa Mario.
2: Sa pagkaon,
0: Mario.
2: Way problema, agad katropan Josel.
0: Oh.
2: Ti ang paka-isa niya nga si Alberto Sobredo nga una kahapon nga nag-abot dito sa mabalitaan nga ang iya nga pakaisa nga si Rofo kag si Arcelia Sobredo na sa puan nga patay didto ka nagkadto siya sa lugar. Nakita niya kung ano ang sitwasyon sang adwa ka tropan Josel. Ari ang interview naton sa kay Alberto Sobredo, ang pakaisa ni Rofo Sobredo, nga una kahapon nga nag-responder pagkatapos nga nabalitaan nga nasapuan nga patay ang mag-asawa. Subong po naton si Alberto Sobredo. Sir, ano mo ang mga biktima?
3: Pamilya.
2: Paano mo nga nangin pamilya?
3: Isang kapilido lang kami.
2: Mag-ano?
3: Magpakaisa.
2: Magpakaisa.
3: Oo.
2: Sa babae kung sa lalaki?
3: Sa lalaki.
2: Sa lalaki. Okay. Bali, ang nanay nyo mag-utod?
3: Ang tatay.
2: Ang tatay.
3: Hmm.
2: Okay. Anong natabuogid kay ina, sir?
3: Adlaw lumataka na agto di kay ina. Kung huwag kagto akang asawa, di huwag gani man inga amodasanda na patay.
2: Ano oras na nasapuan kay ina?
3: Mga lasiti.
2: Sinong upod nila di sa sininga balay?
3: Darwa lasanda.
2: Ang mag-asawa nga?
3: Mag-asawa lang.
2: Anong ngalan nila gani sila?
3: Si Arcelia ang baye. Ang laki si Rofo.
2: Sobredo?
3: Sobredo.
2: Dugay na ni sila nag-start sa sinika lugar?
3: Dugay na.
2: Mga pila na katuig?
3: Sobrado 20.
2: Ang duta nga ni nga ginatindugan sang ilabalay kay Sinoni?
3: Luti da.
2: Ilagin ni?
3: Oo.
2: Dobi
3: lang humlat nanda.
2: Ining luti lang.
3: Oo.
2: Pero ining mga katubuhan niya sa palibot?
3: Anaka Prince.
2: Hindi nila?
3: Hindi.
2: So bali, agsa ano sila? Agsa dok nandi?
3: Hindi, tramnan lang da.
2: Talam na lang ang ila.
3: Humayan lang.
2: Okay. Ano ang pagkabalo mo sa natabo ni sa ila kay inasang aga? Nga nasapuan na sila?
3: Tinagagto yung asawa ko di. Ay madulong kakwarta.
2: Hmm.
3: Ay ginpadaraan kabata na nga ipahilot na.
2: Hmm.
3: Di karoon pag abot na di. Nakita na ibayi gahapa.
2: Hmm.
3: Di wide ka diretso. Nagbalik ta na. Kag manugid tok na kan. Tinagagto tamon.
2: Ang bata, na-mention mong bata, ya may ginpadala ng kwarta. Ang din niyang mga kabataan niya?
3: Sa niway.
2: Why did you get tinerya?
3: Why?
2: Ilan ang kabinog bata nila?
3: Tatlo.
2: So ang tatlo na kabata, why did sa poder nila?
3: Why?
2: Okay. So ginpadalaan sila sa kwarta para kung tani
3: ipahilot.
2: Ipahilot.
3: Kag ibakal ka bulong na.
2: Ano may mga, may balatian sila?
3: Ito may ang laki, kinahapo na.
2: Kasan
3: ang baye? Nahulog da sagdan.
2: Okay.
3: Te ipahilot dad bata na.
2: Mm.
3: Te karon pag abot ka asawa ko. Kita na ya bayi gahapa den.
2: Mm.
3: Patay den.
2: Diin ang babae nagahapa
3: sa kuan kahagdan, tupad kahagdan.
2: Sa tangan kinsa ang hagdan. Ang
3: sa,
2: lalaki.
3: Sa lupa.
2: Ang lalaki.
3: Sa unahan na lang.
2: Mga ano kalayoon ang distansya halin sa
3: mga isa ka dupa.
2: Salang kadupa.
3: Oh.
2: Ang lalaki ya hambal ang babae hambal mo gahapa no.
3: Oh.
2: Ang lalaki
3: gakaya
2: siya.
3: Oh.
2: Okay. Pero kasan o katapusan yung nagkitanay o nagkadto di sa ila?
3: Si asawahan nakaagto di kang nagligad ng adlaw.
2: Hmm. Anong adlaw to?
3: Wala ko kumaan kung anong adlaw.
2: Okay.
3: Pay ako ta ka buhay do nga wa ko kagto di.
2: Hmm.
3: Kay ti masakat ta ka sobra.
2: Hmm. Dayo diya inyo balay.
3: May kuyan din.
2: Hmm. So, ikaw ya, bihira ka lang di, talagsa ka lang di kakato. Pero si misis mo, permedia kakato. Okay, tapos?
3: Tapos, nag-abot ba lang umagad na katong Bernis tiyapon?
2: Umagad ni?
3: Rofo.
2: Sang?
3: Itong nakayelo.
2: Oo, okay.
3: Tiyan mo mladakang namanan.
2: Pero bilang pakaisa, ano ang pagkakilala mo ni sa mga napatay, sa mag-asawangan ni?
3: Why that contra? Mabuot da sandang duha.
2: May nasugid sila abi nga problema sa inyo no kay daw misis mo permi ang nagakadto di
3: kag ang asawa na permi gadto sa balay gatawag sa lang mga bata na
2: oh may nasugid abi sa inyo si ang asawa
3: why man
2: may problema
3: ti why mat ti problema nga gin why mat istorya nga gin sugid sa balay
2: why
3: daw why kamat buluan ka nang dagid ah
2: ti why man kontra
3: why man
2: Pilas. Mga pilas yan, nakita nyo kay ina?
3: Ang pilas?
2: Oo, ang pilas.

0: Iti lapit malanding balay nyo, Choy. May nabatian ka mong...
1: nabatian ka agop ko ka gabi, duha ka lupok.
0: Mm-hmm.
1: Pero ay maman ikon diin dapit. Ay ti, termim lang may lupok mo.
0: Mga ano oras to?
1: Mga alas 9.
0: Alas 9 ka gabi?
1: Oo. Oh.
0: Pagkabati nyo sang lupok, pagkabati sang bata mong may lupok,
1: way mata naman ugid nga mo dyan may nabatian ng lupok. Kaya akan way mo kukabati, ay tigay nam tamo sa balay.
0: Mm. Mm. So bata mo lang nakabati ya?
1: Oo.
0: Pero ano oras na siya nagpanugid sa imo?
1: Kainang aga lang.
0: Kainang lang sa aga. Nga may nabatian sa
1: lupok. May nabatian ng lupok.
0: Ano nga klase sang lupok ang nabatian nyo? Sa bata mo, ginsugid yung sa imo?
1: Ang pumiro nga lupok, mahinay.
0: Okay.
1: Ang ikaduha, matunog.
0: Hmm. Pero may may ano siya, may interval ang pagkabati isang lupok. Interval ba may langat? Hindi
1: may langat.
0: May langat.
1: Oh.
0: Okay. So sa inyo paglantaw kaina abi no, nakasusulod man kamo sa sulod sang balay. Sa sulod sang balay wala kamo sang may nakita nga patimaan abi nga mayara sang pag-inukay o anong plastada.
1: Hindi pagsaka na mo kina ko magadla. Ang banig na plaster kagang lunan, kagang habol.
0: Sa balatangan?
1: Sa balatangan.
0: Okay. Tapos?
1: Na plaster doon yung lunan.
0: Oh. Pero nakatulog sila?
1: Sa akin nga pag-isip, nakabatang dasanda.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may nabatian siguro si Dalom, ay galahay ayam na.
0: Mm-hmm.
1: Tiyamutong nanaog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ga uyat ka press light, pupanaog na sa lupa. Basi pag-pasiga na ka press light na, nasintruhan ang tao.
0: Mm, amo tong gintiro.
1: Amo tong nagliso kag makwan siguro mabalik siguro si Babaw.
0: Mm.
1: Ti gintiro.
0: Mm.
1: Likod igo namo.
0: Sinong paglantaw nyo base sa sitwasyon kay ina sino ang una gintiro?
1: Ang laki.
0: Ang lalaki. Kay nakapanaog na siya.
1: No. Ano?
0: Tapos
1: ang babae siguro base ga gakwan nga manaog.
0: Manaog.
1: Oo. So tapos gintiro lang.
0: Mm.
2: Okay. May na-recover nga pa siya.
0: May na-recover kay ina?
1: 45.
0: Ano kalayo ang distansya sang basiyo, sang kalibre 45 sa bangkay, sang...
1: Marapit.
0: Ano, mga pila ka dupa?
1: Why, yan iti isang metros.
0: Hmm. So, lapit lang?
1: No.
0: Okay. Sa imo, Bichoy, yung paglantaw, no? Kaya kilala mo ni pakaisa mo.
1: Oo. Oh.
0: Kag masami... na-mention mo man kay ina nga wala man sang kontra. Sa imo abi nga paglantaw, ano ang rason o ano ang motibo nga gilalantaw mo sa imo lang nga agintiro ni sila nga duha?
1: Daw natripan lang.
0: Oh, natripan?
1: Sang adik.
0: Nga aman.
1: Ti, may intindi ni siya nga may adik mo.
0: Hmm. Nga di rin sa inyo lugar, damo adik din.
1: May adik eh.
0: Hmm. Okay. So tripping lang ang imo nga paglantaw. Kung nagapamati subong ang
3: okay, tripping lang katropa Mario. Sa pananaw ni isang pakaisa ni Rufo no, Sobrido.
0: Sa pakaisa ya, sa pananaw ya nga tripping lang.
3: Okay.
0: Kay pinamangkot naton gani, tisin ko tikon sino nag may akong tripping lang sila binahimo. Adik, kuno ti damo adik sa inyo lugar diaw. Nga ti damo man kuno.
3: Pero kontanawan tabi ka tropa Mario. Halindar sa balay nila, ang mga suspitsado diin most likely ay lang exit way.
0: Damo ka tropa Josel. Kay ti open na damo. Open na tanan. Kampo ni ka tropa Josel mo. Sa
3: pero ti hulong doon magsulod ka to sa Salngan. Yes. Pinakamukalapit siguro kung magsalngan dito kagis dumaraw.
0: Tindire kami nag-agi katropan Josel sa highway gid
3: sa Pasi.
0: Oo, sa ang Pasi Hagimitan.
3: Lapos, Hagimitan lapos ka dito sa Himumua Gahon.
0: Oo.
3: Pasulod.
0: Yes. Amo na nga ang lugar.
3: Kaya lapit ining Salngan, magkadto ka dito sa San Rafael, kadto ka tos dumaraw katropan Mario, lapit ining Salngan eh.
0: Yes.
3: So kun
0: makita mo katropan Josel oh, inang lugar, amo na ang ilang palibot.
3: Ang katalam na ni Ilana.
0: Yes, Ilana ang katalam na.
3: Tambis ang ilang payag.
0: Oo.
3: Ang kampuhan dito sa tabok, sa kilid sa talam na iya sa mga French.
0: Yes. Sa palibot na ang kampo nga na.
3: Oo.
0: Nga ginasprayan subong sa ilang mga trabahador.
3: Hmm.
0: Amo nang sitwasyon sa palibot.
3: Okay.
0: May duwa ka ba?

0: balay, tapos ang main nga balay amo na ginaista kanila.
1: At ikaw na mo'y sabog na gali ilang talaga na, no?
0: May sabog na.
1: Sa likod na rin katropa Marionan, amo na daang ila fishpan?
0: Yes.
1: Oo. Oh.
0: Kung hindi mo ma-determine kung diin ginagagi ang mga suspect, kay ti open siya mo, bisan din lang pwede makaagi. May mga kahon nga pwede maagihan, pwede mga gani makapanglaktod sa kampo.
1: Oo. Pero ti sa umaya, katropa Mario, lahayon timok ayam karjan.
0: Ti naglahay gidya gani ang ido amo to reason kung ang nagwa ang mag-asawa. Una nagpanaog ang bana, nagsunod ang asawa kay bangod nga nagalahay ang ido.
1: Mm. Ti kun naglahay ang ido at tropa Mario, why na mag-interest pang taos palibot? Labi na gid pa kay isa, 200 meters
0: layo na Mario. Katropa Jusel.
1: Mga amo ni siguro, mga amo ng Iloilo Supermart, eh, diretsuhon mo lang ha?
0: Oo. Ina kun diretso ang imong agyan, kanyang-gyan mo, kakampuan mo.
1: So kung na mo matabok ka pa, maagi ka sa kampo, pakadto sa balay sang pakaisaya?
0: Oh, yes, oh. Maagi ka da sa talamnan, maagi ka sa malatay ka sa kahon, tapos makadto ka to sa katubuhan, pakadto sa balay sang iyang pakaisa.
1: Bali, isa lang gali sila sa ila da nga lugar.
0: Yes, sila lang gidya.
1: Oh.
0: Ang pinakalapit nga kaingod nila, mga dira sa 200 to 300 meters ang distansya sa balay.
1: Pero kung lakton mo pagkadto sa pinakamalapit sininga karsada, butang tabi mga suspitsado, hindi taga dira, may salakyan. No? Malapit sa karsada, katropa Mario, manotis gin sa mga tao?
0: Hindi, siguro katropa Joseph, hindi magluwas nga tagas na ang tubo.
1: Oh.
0: Oh.
1: Pero pag-abot dito sa, sa Mayor Talam Karsada,
0: asa mayor
1: damo na yung pamalay skilid.
0: Away man.
1: Laka-laka man.
0: Laka man. Oh. Kampo ganigid katropan Josel.
1: Pero why isang istorya nga amang suspitsado nagsakay sa kung ano sa lakian, dito sa karsada.
0: Why sa may nakakita?
1: At ikaw na mo dira lang ang lugar mismo ang masuspitsado katropan Mario. Hindi maglayo da, most likely.
0: Nako man ang posibilidad katropan Josel kay ang isa lang ka problema kay wala sang CCTV. Blanco ang pulis.
1: Away ganit TV. CCTV pa.
0: Kagpagkatapos, layo ang distansya sa mga pamalay. Amo na kun nga ang why ang nabatian lang is only ang sunod-sunod nga lupok.
1: Kay kun pangayaw ka da ka tropa Mario, hadlukan ka gid. Kiti kun way to sa exit area mo, ay kakamaan ba si kun parinti nila, bala kag mabanggaan ka mo.
0: Yes.
1: Natabo, 9 o'clock in the evening. Basi banggaan ti mo ka ibang tao dyan.
0: Kaya mo na katropan Josel, kay ang balay nga ni Abi katropan Josel, sa nakita ko pag lantaw naton kahapon sa palibot, may isa ko to kaya nakita nga daw puro man siya, may balay man, pero layo kayo.
1: Oo.
0: Layo. Gapon nag-agi kami sa tungasang kampo sa Banas-Banas to katropan Josel. Kag halimbawa kung may
1: halin sa karsada pagkantos balay nila mga pilang metros dol?
0: Mga dira siguro sa mga 200 to 300.
1: Ati rayo man gali rayo. Bali sulod-lun gindi maagi ka sa kampo.
0: Oh yes.
1: Ang sino mangiso gabi na dol? Kung hindi ka tagadira ha? Kung hindi tagadira, kag hindi familiar sa lugar, pag-agi mo plus kampo, you don't know kung sino mabangga si imo. Bisan si istorya lang, kaso ang kagtamawad, lukan ka na mag-agis kampo sa ibis gabi mo.
0: Oh, kung hindi ka pamilyar sa lugar ka Tupan Josel, matalang ka man. Ito nga kampo mo.
1: Mm-hmm.
0: Makakanto ka lang sa lugar kung halimbawa, nakagi ka na kanto da, makapila ka beses, tapos ti sa ulado mo kung di ka mag-agi.
1: Kaghadlukan ikaw.
0: Oo. Kapin pa kung disuras na sa kagabi yun.
1: Oo. Agi timos kahon kung di mo sunado. Nakaladagdag timos kahon kato pa Mario.
0: Oo.
1: Kagmasalan kagid sang tao da parehos ni may tinao manadayang tagiasang kampo sa lugar. Tikaron kung may tinao na da kato pa Mario, kamasalan kay mo da kagbumbahan kay mo da karon ka made in sweet kamonsil.
0: Ang
1: Balo ka na nung bumbahan sang made in sweet kamonsil?
0: Didose.
1: Didosing, tatakan bla?
0: why actually, katupan Josel, ang wala sang, I don't know kung may balay ang mga ang tinao na nga nagabantay sa duta man sa sang isa kilalang pamilya.
1: No.
0: Pero why ko sang may nakita dito sa sang ibang nga balay nga malapit sa ila, katupan Josel mo?
1: Hmm. Pero ano may kwarta at the time ang mag-asawa?
0: May kwartang ginpadala pero inugpahilot.
1: kon inog pahilot ka tropa Mario, magpahilot ka subong pinakamahal abi magpahilot ka 500.
0: Butang mo ta tagaan mo pa allowance may 1,000 pingin padalaan sang iya sa nga bata.
1: Pa isa 1,000 they will run after with that. Pero ay ma ukayan balay nila.
0: Wa ay katropan Josel.
1: In short sining ang plano sa mga suspitsado patyon lang gid sila duha mag-asawa.
0: Posible gid katropan Josel. Kay kon managan pinamangkot naton kahapon sa hepe. Kung ang gulo sang pangawat, wala sang pagpangukay katupan Josel mo. Ang
1: tigawatan mo, ano bulon mo binan na
0: humay, humay siguro katupan Josel, basi pwede. Pero tinaway man sang indikasyon nga ginukay or whatsoever, wala. Wala katupan Josel. Amo lang dito ang sitwasyon.
1: Basi may tinago sa baol nga kwarta, Wayman.
0: Wayman katupan
1: Josel. Galing kaya sino kayo may balong nga may tinago sa baol nga kwarta, bida. Ang pamilya, bikon hindi taga-dira man lang mismo kagkapartidusan nila. Magluwas sa pakaisayan, Idol. May iban pang pamilya niya, Gestarda?
0: Wala na. Nagakadto-kadto dira ang iyang umagad. Ang umagad niya, nga si Juanito Latres Jr., sa nagligad, nagkadto da. Ari bala ang aton sa nga interview sa kay Juanito Latres Jr. Umagad niya sa napatay nga Rufo kag Aracelia Sobredo katropan Joseph.
1: Si Juanito Latres umagad, pilak bilog bata nila sa
0: Tatlo. Lonsay babae, lonsay naman may pangabuhi.
1: Ang isa abroad, ang isa sa Haniway.
0: Ang asawa ni Latres, ni Juanilio Latres, amo ni subong ang manugabot ng halin sa abroad.
1: Okay.
0: Ang duha ang isa da naga-star sa
1: Haniway.
0: Ang isa daw badyangan mabala na mention niya to.
1: Third district man.
0: Okay. So ang nagapangabuhi lang gida nga bata niya nga ara sa Pasay. Amo na yung kamagulangan kung tani galing ato man abroad.
1: Why man sila libog abis duta, Tropa Mario? Nang tatlo kamaguluto, why man ginaalagawan ining duta? Para nublion ba?
0: Ang utod, why ta malabot kahapon kay nagkadlo kita dito, why na ang kabataan na bigatropan Josel, kinaw agad ang kabataan. Ang naabdan talang kahapon, ang pakaisa, kag ang iya nga umagad.
1: Mm-hmm. Pero ang duta, why gamo halin sa una, Tropa Mario, nang may nag-interesar, pamilya man o kunindi, baklon, or ang pamilya bi... ginabaisan kahit isa gusto man na suluhon isa gusto man na makapartida mga muamol na
0: daw wala man katropan Josel according sa pakaisa. Ari ang pag-interview naton kay Juanito Latres sa pag padulong niya kahapon kag kung kasano siya last nga nagbisita sa mag-asawa nga nasapuan nga patay kahapon sa iya ugangan. Upod naton ang umagad, no? Ano nga lang mo gani, sir?
2: Juanilio Latres.
0: Ha?
2: Juanilio Latres.
0: Juanilio Latres. Bali, asawa mo ang bata ni isang napatay.
2: Oo, sir.
0: Sa matabo ang insidente, sir, diin kaya?
2: Sa dalikanan, sir, sa balay.
0: Sa dalikanan kaya nagapauli upod ang asawa mo?
2: Hindi, ang kabataan ko na,
0: kabataan
2: sir.
0: Kabataan mo lang. Mga nukas ka nakabalong, amo rin natabo kayo gangan mo?
2: Mga pasado no, La City, sir.
0: Saga.
2: Okay.
0: So pagkabalo mo, anong ginimo mo, sir?
2: Bueno, kanto na yun ko na sir eh.
0: Bilang umagad, anong pagkakilala mo sa imuugangan?
2: Mga mayad mo na sa nang kamalaman, sir.
0: Why man sila sa... Why ka man sa manibalaan na bingang may kontra ni sila?
2: No, why man, sir?
0: Asan ang katapusan mga kanto ni sir?
2: Sang Biyernes, sir.
0: Sang Biyernes, ano ang imo naobserbahan? May mga naobserbahan ikaw abis kay kanday ugangan mo? May nasugid sila nga problema sa inyo?
2: No, why man, sir?
0: Why man sila sang may nasugid nga may kontra kami dispalibot o ano?
2: No, why man?
0: Ano lang?
2: Nagpamaan ako, sir, nga maulid ang asawa ko sa ano mo? Sa Biyernes nga dya. Te, kaya ang balko makuha, malagaw, bla, dati kami pabakulod. Ti daro na mo sanda. Ti sugot mo sanda. Ti amo to mo na, ti balik lang ka muli sa ano, Domingo. Ako ti oo. Ti nang labagan ni kami ka mga bata ko, kinaaga pa, ay mga kaduan na mo sanda, di blau, lagawa na mo sanda rin. Ti aga pa ko nakakuan na may nagtawag, kinakon, bayaw ko man. Nga, mana si tatay to, kung si nanay to, sa puan lang, ano, pinamatay sanda ko na to. Ti, katuray ako to sir eh.
0: Pero wag gid sila binakamuno sa imo sa imo no kay ti permi kadi kay ugangan mo pag ikaw ang pinakamalapit ti. Why sang binasugid sa imo nga to may kontra kami, may nagatrip sa may mega tripping sa amon di, may naghinga bot.
2: Why ma sir?
0: Why man?
2: Why man?
0: Mm. So ano lang why gid sila sa minasugid nga bisan gamay nga problema sa inyo?
2: Why ma sir? Mm.
0: Ti sa imo abi kay ina pag-abot no basis sa sitwasyon duwag sila gid patay para sa imo bilang umagad ano ang paglantaw mo nga agin patay gid ang imo nga ugangan
2: why mako sireti na kunan sireti why mako ka balo nga ano mo nga may kontra masanda di sa palibot na iti mga mayad mga mala mo
0: ining duta nga dya nga talam na nga dya ila ni
2: oh sir
0: ano ka dugay na ninila nga ginatalauma
2: dugay na mga pera doktor Edjo man. Sobrang 20 ito.
0: Yung wagi sa sabi na nasugid abi nga problema, parte dire o ano?
2: Daw ay ma-share.
0: So, kung nagapamati sa mga suspect, sir, ano ang gusto mo nga minsahe nga ipalabot?
2: Hindi na ko kahambal, sir.
0: Pero may idea ka na kung sino?
2: Why man? Sir, ito, why ka matibidin siya ang mga kwan mo?
0: Pero may so, pang...
2: Masuko, gila ka na makakwan, sir, kung ano, ito, may mga bilin pa man din nga kwan mo.
0: May nakabalo ng kabataan niya, eh?
2: Oh, sir.
0: Pilagan, hindi ka bilog kabataan niya?
2: Tatlo, puro Bila, babae.
0: Puro babae. Pero oh. May ano naman tanan, may pamilya na?
2: Oh, sir.
0: Oh. Bali, ang imo, ang asawa, ikapila.
2: Pali subang, sir.
0: Subang, kamagulangan, gid.
2: Oo.
0: Ang ikaduha.
1: Okay, ang umagad si Juanilio Latres Jr.
0: Juanilio Latres.
1: Oho.
0: So, amo nang panaisayon niya katupan Josel. So, nakabalo lang siya. Sang ginbalitaan na siya. Nga, nasapuan na ang iyang ugangan. Duha ka ugangan. Ang lalaki kagang babae. Ti why man siya sang may
1: why pagid sila pamilya bi katropa Mario why gid sila sang suspect why gid sila ang gulo ang ginasunod
0: ti amo lang tong sa pakaisa tripping pero sa iya ganing umagad why gid siya sang may ma tumod ya katropan Josel nga motibo sa pagpatay ni sa mag-asawa katropan Josel eh why gid sa aton nga pagpamangkot sa pakaisa kag sa iya nga umagad nagtry kami nga magpangusisa katupan Josel sa mga barangay officials kahapon nalabot naton si Mr. si Kagawad Jesus Warnaba bali siya ni ang nagserve nga nagaserve nga OIC kahapon
1: pero reserve na karon sa sentro yes. Tropa Mario
0: yes.
1: Pero just to apprise us ano yung tsuriya sang mga barangay officials sa pagpatay ni sa mag-asawa?
0: Waay gid katupan Josel. Hindi man sila makahambal kung ano gid ang motibo.
1: Kahit may adik gid man na sa lugar nila.
0: Pinamangkot ko gid katupan Josel. Kaya iti hambal sa pakaisa, may adik nga. Isang una, may aka. Pero subong waay na, drug clear naman gani ko ng barangay nila eh.
1: Waay na may nag-terabyte
0: na? Waay na. Why na kuno? According sa kay Kagawad Jesus Warnaba Jr., ang chairman sang Committee on Peace and Order sang barangay.
1: Tikun blanco gid ya katropa Mario. Do you think tripping? Paano mo trippingan ning duha ka mga malambay? Ano pa minatasan nila sa ni katropa Mario?
0: Ha? Why pintas man ba? No? Why man? Why man, mayo gid gani katropa Josel sa pag pamangkot naton bisan sa mga barangay officials na mangkot naton. Why sila sang record nga kontra? Why man sila kaagi nga gireklamo da sa barangay?
1: Sa pagtanaw nato sa mga kapareos ni katropa Mario, ang mga posibilidad lang ini number one, tripping. Bupurjus puson to, trippingan mo duha gid. Patyon mo gid. Ano gid ang makuha nila bikon patyo nila mag-asawa katropa Mario? Ano maganan siya nila abi? Butang ta tripping. Pero daw budlay patihan karo katropa Mario nga tripping lang.
0: Oo.
1: Number 2 si Nidre, kung anong may arang pamilya, most likely isa na sa mga anggulo nga pwede sundon. May arang pamilya ano? Duta.
0: Duta.
1: Sinong may interes sa duta? Ang gusto magbakal, magposisyon. Katropa Mario, again, lain ang mabakal, lain ang maposisyon na pero ay man kuno may nag-aayo na sa ruta nila.
0: So far, sa pakaisa, ay siya nakamensyon kung sino ang nag-interesar. Ay, why man siya sang idea, Katropan Josel.
1: So, wala sang plano magbakal o kung plano iya nga mag angkon.
0: Wala lang siya kahibalo ang pakaisa. Kahit although nga nagakadto man sila da, pero way man siya yagid nagapangusisa agad na katupan Josel.
1: Galing kiti kuno ay na mag-asawa, may tatlo pa man kakabataan.
0: Oh, yes. Amo na ang isa sa mga ginalandaw na ang tatlo ka makabataan nga pamangkuton sang pulis.
1: Mm.
0: O na part siya gani, isang pulis katupan Josel, damo sila sa mga gina-intertinar nga ang gulo. Pero tatlo lang ginmensyonar ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa.
1: Mm.
0: Number one, pangawat. Number two, parte sa duta, and ang ikatatlo parte sa ang gulong at tripping.
1: Pagpangawat, why mas lakalawat, tonda.
0: Kung may kwarta man, ti, ang ginpadala to, ti, gamay.
1: 500,
0: why lang takabalo, basi kung may tinago man.
1: Basi may paldo man dol, no? Pero kung ikaw bata, sini, pagkatapos padalaan mo, not that much.
0: Oo.
1: Kiti mo nung abot naman, di ba?
0: Kahit kada bulan, kung nung padalaan, gimana sila katupan Josel mo? Sa daw allowance, bala nila.
1: I see.
0: Oo.
1: Diba si Kon na bantayan, guro, nakapanugid ang mga malam. Galing sino man sugiran sa mga malam, sinaman. Pamilya man lang, guro, katropa Mario.
0: Kag isa pa, 84, kag 63, naway naman niya katupan Josel, gito nga nagpamalay-balay pa kung ano ang kung din makadto. Umamala ni kagabalay, siguro ang ilang ang gina, ang ilaya nga ginasayuhan bla
1: 84
0: ang lalaki.
1: Saan kasikad mo na ang tropa Mario? Tumbanan na
0: 63 ang babae.
1: Why man na mayutani ko na mambala nga bo grabe siya baba ito. Why man sa
0: why
1: kiti
0: mayo man magani mag-akomodar. Aki kaduati amo ng duta, aki katatlo tripping.
1: Ikan kung duta yung tropa Mario, duha lang namin interesar mo, pamilya, ikaduha, ang interesado nga
0: magbakal.
1: Magbakal.
0: Or gusto man magposisyon da.
1: Mm-hmm.
0: Amo ng sa duta.
1: Ang pinakakomplikado, tanan sina, pamilya.
0: Amo nang ginapadalman subong sang pulis.
1: Mm.
0: Kaya bisan ang pulis subong hindi pa man gid sa tatlo.
1: But why tagahambal nga pamilya na gimo sinay ka tropa Mario ha? Again, normally, ang pinakamabudlay isettle, duta, labi na gid kung may nag-interesar sa pamilya. Galing kiti kung iyan na niya duta ka tropa Mario, sino pa bida may interesar nga iban bay? Di tatlo ya ka makabataan, almost settled naman sa ila, tagsa-tagsa ka pamilya.
0: Why man gani ka tinerda? Ang pinaya ka lapit nga bata da ato man yan sa piyak nga sa barangay.
1: Pero
0: sa
1: ang tati. Nagapadala sang alawan sa mag-asawa mo ning bata ya sa abroad.
0: Ang mga kabataan niya man gina
1: ati ko na mo ginabululigan.
0: Bululigan.
1: Ati why sakit buot siya mga kabataan sa ila ya partidas propiedad magamo na kiti ko ni kaubi karon bata da dol sakit buot mo sa nanay mo tatay mo. Do you think padalan mo pa allowance?
0: Daw hindi man siguro ka tupan Diyos. Kiti
1: kag sa kalapas sa duta mahambal nga ti kon mga pila hektarya do at tatlo.
0: Mga dira-dira siguro ka tupan Diyos.
1: Partidaho nila tag isang hektarya, tinalo pa naman.
0: Isa pa talamnan.
1: Kag
0: kung ang taon mo, why man gani, nag-tinerya ang mga kabataan niya, kaya tuman niya sa tagzan nila ka mga pamilya na, kakatukadto lang na. So, amun niya ang tatlo ka mga anggulo, nga ginasunod subong, sang pulis sa siyudad sang Pasi. Magluwas niya ka, ti, iban pa nga mga anggulo gina-intertinar tanan nga mga posibilidad gina-intertinar subong sa
1: mga tapos sunoy-sunoy nga suspitsados lada sa tripping abe
0: sunoy-sunoy daw budlay man to mag sa aton niya katupan Josel ha based sa aton nga assessment daw budlay siguro kung sunoy-sunoy daw kalayo daw hulong doon man daw hindi ka man gid siguro magkanto kung sunoy-sunoy ka magkanto sa lugar ha daw hindi sa layuhan basta sunoy.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mga sunoy ya, tutuya layo tayo sa
1: Hulungdon
0: kayo. Kag tapos
1: ay tigin target niya sa sunoy-sunoy niya ara naman may allowance naman ya katuan tabla to pang 1 terabyte.
0: Ti way man sang adik kuno sa barangay nila. Sila yung nikagawad Suwarnaba. Way sa record ya sa barangay nila nga may adik ka. Kaga umanagin man ni Abi kayo ang natabuan.
1: Uy man bin butang da nga may utang nga dugo sa banwa, no?
0: Uy man?
1: Oo, kaya magambal ka may utang nga dugo sa masa. Tintindihan mo na na?
0: Oo, siling ni Police sa Lieutenant Colonel Herman Magbanwa daw so far daw ay man katapan Josel. So, sa subong, uy pagit sa may matumod nga suspect ang police sa siyudad sa Pasi, may kang tanan sa siling pagpatay sa mag-asawa. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with the Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Upod ka apon kay katropang Jansen Crisostomo, kag sa Duana Tonka, intern sa West Visayas State University, si Marky kag si Lois. Gapon kadlawan pa ko nila nga dua.
1: Nabuntol ka?
0: Hindi naman, okay, damang ko para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: There you are, si katropang Mario Hilongo sa follow-up report. Standby ka mo for more updates, ha? Dari sa XFM sa programa Sintro. Ay daw lang alam, tas tiyempo sinayaw. Sa ato sa ring pagparagad, dari sa palatuntunan bulsay.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
1: It's a breaking news, ladies and gentlemen. Ginpagwa ang duha tanan ka mga order sa kay Senator Rodante Marcoleta. Number one, hold departure order. In short, hindi siya makagwa sa Pilipinas under the normal process kay i-check siya sa airport. Number two, ang warrant of arrest sa kaso niya sininga plunder. Plunder is a non-bailable offense. Ha? So, hindi ka pwede makapiansa. For the meantime, pwede ikaw makafile sa petition for bail. Pero, hindi ikaw makagwa not until nga desisyonan sa korte favorable sa imo ang petition for bail. Based on circumstances, may mga considerations nga posible, ha, posible ini nga maka secure sa sang bail through a petition sa court. Pero it will take time. If that's the case, si Senator Rodante Marcoleta scheduled to appear as one of the impeachment judges sa impeachment trial against the Vice President this afternoon. Ti kun may warrant of arrest siya, ti una pa sa mga prisos, Vice Presidente ba? Bullseye! Ang sala ni Marcoleta, according to the narrations, ngayon nagbaton sa 75 million nga donasyon. Halin sa mga amigo niya, that includes former Congressman Mike Defensor, para sa iya sini kampanya kay nagplano sa madlagan senador at the time before 2025. Tikaron ini reportedly waya ma declare siya sini nga sal-in, but gin gasto niya ini kagin declarar as one of sources sa iya sini nga expenses. Actually, na-clear ini siya before the COMELEC, Commission on Elections, kasi may kaso ini siya sa COMELEC, pasakan sa kaso. The COMELEC dismissed the complaint. Pero, ang Department of Justice, kag ang ombudsman, nag-imbestigar and they filed charges against Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. And with that, ladies and gentlemen, a warrant of arrest just came out according to the latest update sa kaso niya nga plunder. So, duha ang order sa iya, warrant of arrest. And number two, hold departure order.
3: Bullseye! XFM Flash Report. Flash Report.
1: Stand by kamo for more updates na gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Why na galing tachempo sa ato sa ring pagparagal? Thank you for joining us. That is sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, it gali sa kay Mr. Ganzon. Malang naton sa last Friday. Dara lang gin sa sagwaan, mga katropang Alex. Good morning, it, and thank you for listening. That is XFM, ha? Kag sa pamilya Gregorio dira iya sa Santo Niño Sur. Kamusta ang aton sining pangabuhi da? Kamusta ang aton sining pang-araw-araw da sa pamilya Gregorio da? Good morning. And the rest of our listeners, thank you for joining us. That is XFM. Bangon kay it's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Magluwas ka naghatag sa inyo resistensya, kag-pwersa, naga panami pa sang blood circulation. Kaya actually, ang ato sa ninyo reaksyon sexually, labi na gid sa mga kalalakinan, driven ina sang good blood circulation kon manami. Ha? Pero kon pigado gani blood circulation mo, ti amo nang hambal na daway kagana, permi. Kag kon car wash needs ang kinanglan, quick and clean car wash kinanglan nun gid. Ninyo, ladies and gentlemen. Quick and clean car wash, ara da sa kilid lang gid sa Alta Tierra Church. Okay? Kadto lang amo dra. Kag kon catering services ang kinanglan, ara da ang The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village venue for large gathering, ara da sa The Crib Kitchen Cafe. Just look for Mrs. Divine Katibayan. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kag kon pansit mulo ang pagambalan, syempre, ara da manamit nga cup ising pansit mulo. Ang cup ising pansit mulo available sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Atria, kag SM City. Why not a champion sa ato sining pagpalag? Thank you for joining us sa technical side. Upod na si katrupang John Ray Bertiz and katrupang Alex Aspa. Anong sirado katrupang Alex? Ha? Si Pio to Tabok Suba, close, libot gid sa San Isidro location. Nga ahaw. Ang dari sa may agi ka Simon Ledesma, lapos iya sa may banana crackers, lapos sa bangga si Pio, hindi? Ha? Hindi pwede ka. Din ang drainage sa din dampi ng Gatabok ang drainage sa din. Courtesy naman sa MPIW sa Tabok Suba to Takas. Hindi ko ma-picture out Tabok Suba to Takas Haro. Dari Tabok Suba, Takas Haro, Quintin Salas. Oh. Sa diin. Okay, close ko na eh. Tabok Suba to relocation. Dari sa ano, Duro ang ayam kapang lagas. Oh. Duro ayam kapang lagas. So hindi kagid libot kagid to Takas magamuna dito kaagi. Ah, hindi pwede magyan di sa may sitio Ilayabla. Lapos ikaw dito sa relocation site sa San Isidro, hindi pwede magyan. Kaya may ginaubra nga drainage system. I see. Okay, standby ka mo sa dugang sining update dari sa XFM. Sa technical side, uporta si katrupang Alex Aspa and katrupang John Ray Bertiz. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: X FM.
4: Mga katupa, exciting!

0: kon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Cellphone Plus
4: Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe.
11: Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
12: Ibilis sa mga butika.

pare na. Nahanda ko ng pagkaon ni Jailosita. Kabugat sa ginabatsag ko. Doon nagahot ang dugan ko sa kaakig. Kamag-ansang kamot niya na nagpatupal sa akon. Pamatsag ko kayo na. Doon nagsaka ang dugo ko sa ulo. Talon ko na sa iyang pagkaon niya.

0: ari ng pagkaon mo, Chay. Oh.
1: Dira ka lang, anay. Hindi ka maghalin.
0: Oh.
1: Hulata ako nga makatapos kaon. Tagdason. Kun makatapos na ako, himuson mong kinan-an ko.
0: Oh. Oh, Chay Lucita.

0: Padayon siya nga nagakaon. Nanamitan sa sampagkaon niya. Pinirito nga manok. Amoy nang iya paborito. Kag-amumay nang paborito ko. At... Kod ka tama ang ginainom niya nga Diyos. Kag daw ginauho man ako. Kag wala siya makahibalo. Gaging butangan ko ang Diyos niya. Sang pulong nga pangpatulog. Kinbok-bok ko ini. Kaging simpon sa iya Diyos. Madugay ko nga ginaplano nga buhaton ini. Nakita ko ini nga masami nga ginabuhat sa mga babae sa ilang mga parokyano. Kagkon matulogan na ini, ginakawatan nila. Kag napinsaran ko na kung buhaton ko ini sa akong tiya nga ini, makatulog siya. Kani libre ako nga magkaon nga magkaon samtang mahamuo kang iya pagtulog. Kag amo na ini ang tion.
1: Hoy. Anong ginayuhom-yuhom dira? Nagbuang ka na bala?
0: Wala chaya, wala. Tinga bala nga kadugay pa magipikto sang pulong man.
1: Dali di.
0: Chay, nga ah?
1: Si putang unod sang manok na nagapilit sa mga tulaan ngayon niya. Total, patay gutom ka man. Hindi bala? Wara. Basi bala kung masiling ka, nga wala ko ikaw ginapadada. Wala. Sige. Kau na.
0: Ba. Binuno niya sa akon ang tulaan sa manok. Wala gid sa huyang tiya ko ngayon eh. Urasan mo lang karon. Urasan mo lang.

kasara na. Nagakatulog ng bruha kong atiya sa iya kama. Mamuwak na. Nag-epekto ng bulong. Bingo! Karon, gapuson ko ang iya kamot kagtil. Kapagkatapos, among pagwa ko diri sa kwarto. Kuhaon ko ang gintigana ko nga patalom sa iya.

0: mo kinang tulog niya. Kag sa mga tinion niya ini, lain ang panulog ko sa iya. Daw baboy na sa katambukon. Ara man imo paanga. Nami buhaton niya crispy pata. Kag ako ang maluto. Karon, ot don ko ang iya isa kabatiis.
1: Batis, ginutan mo, kagana mo sa dugo.
0: Busal ako pa ba niya? Arana, hindi na mabatihan ang tingog niya. Karon, putson ko ang ginutod ko mabatis niya. Kagdalon sa guwa.

0: sakit. Nagkasana ang dugo sa akong kama. Tungod yung utod ni Leon ang akong matiis. Kasakit. Tumapatay ako sa kasakit. Ang wala sang huya nga Leon. Sapat siya. Amo ba sa nang ibalos niya sa akon sa pagsapupo ko sa iya? Apag wala ko sa mahimo, sa kaimtangan ko sa buong, hindi ko makuang busal sa akon baba. Tumad ginbaklid niya na akon kamot sa likod, kagin gapos. Amo ba nang akon magatiil? Ano ba nang buhato niya sa batiis ko? Nga aging dala niya sa guha. Ano?
1: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

Ari na, luto ng batis ang maldita nga tigulang. Ginhimo ko nga crispy pata. Karon, daloon ko na ini dito sa iya. Mabalik ako sa kwarto niya. Timing kita ni. Kay nagapahuway na ang mga babae sa tagsa nila ka mga kwarto. Kagang ipan, may mga parokyano na ginaatipan.

0: Ari, may dala ko nga pagkaon sa imo chay Lucita. Oh. Simuti bala, Kahamot, hindi bala? Gusto mo? Ha? Ari, ha? Ibutang ko ini sa lamisita. Ara, ginatulog niya.
1: Bay, ang akong matiis, ginluto niya.
0: Anay ka, ha? Kay hukson ko ang busal sa baba mo para nga makakaon ka, ha? Naga nagdigwa ka. Kanamit gid lang sini. Oh, kamot pa. Anay ka bala. Kay makuha ako sang jutay.
1: Hindi. Nagkiwa siya. Sagin prito niya nga batiis ko.
0: Oh. Ari na ko. Nga. Kay hungitan ko ikaw.
1: Ano?
0: Sige na. Kaon. Kaon na. Ginapalangga ka, hindi ka? Kabuot pala sa akon. Apang ikaw ya, maldita. Wala mo ako ginapakaon. Apang buot ko ya. Gani ari oh. Kaon na. Kaon na. Nagalungolongo ka samtang nga nagahibi. Naa. Hindi ka?
1: Hindi ako.
0: Hindi, pwede.
1: Oh, Leon, maluoy ka.
0: Maluoy? Nga, ikaw. Nagbatsyag ka pala sang kaluoy sa akon? Ang laom ko, sa ginkuha mo ako sa balay, mangin maayo ang kabuhi ko sa loyo mo. Apang balis ka ng natabo. Tungod gin, himo mo nga impyerno ang kabuhi ko! Gani, hindi mo ako mabasol. Kag amo sinisubong ang ginapakita ko sa imo. Napuno na ako. Sundol sa langit ang kaakig na ginabatsyag ko sa imo.
1: Taslok mo sa kinidol ay ginagdas yung matiis ko. Dabo, hunos, hawa ko sa kasakit. Taslok mo, sumupa ko ang kiniyan mga unod ko. Leon, nagbuwang ka na. Patya na lang ako. Hindi na ako pagpabuntay pa. Patya na lang ako.

0: ano?
1: Ah, Jason! Amoy ng ginpalambot sa ako ni Katropang Kati! May nagpangayo sang bulig sa iya! Kaginpalambot man ni Katropang Kati sa akon! Nagakinahanglan sang bulig! Ang isa katinuga sa sornabahin sang syudad! Gani, hindi kita magusik sang tiyon!
0: Oh, Katsuri!

0: Tanugon sa ginluto ko. Hindi ka man lang galay magkaon. Aber. Kaya ko ang matilaw sini. Ilawan ko ni kaon. Be. Kalahin sang sabor sa imo, crispy pata, Lucita. Ano kay kalahin sa imo eh? Malain ka! Amoy na kakaito man sang imuunod. Kagtungod, wala kang sang pulos. Papahuwayon ko na ikaw sang dalayon.
1: Lalaki, kag may kaperosa, naong ang yakamot, may ginasuksok ng boxing gloves.
0: Sino ka? Nangahinali ka na nagulhot? Bagalin ka dire. Hindi ka mag-entra kay wala ka sang labot.
1: Baloy ka. Muligi ako.
0: Hibos! Ari pa!
1: Natumba siya.

0: 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Exciting oras sa XFM Philippines last just 42 na sa aga kagining oras ang buylog nga gidadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pteridium. Ang Vision X Plus sa may rasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Ining may rasang lutein na beta carotene, vitamin E and zeaxanthin 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sa Food and Drugs Administration. Gani sa aton nga mga katropa, proteksyonan nato ng aton nga mata, bangod nga aton sila nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinahanglano naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo. Ang

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpanglagad sa Sentro sa Lunes nga edisyon. Petsa 6 sa bulan sa Hulyo, labing una sa apatanan ka mga Lunes sa bulan sa Hulyo. Kamusta ang aton nga aga? Kamusta ang aton sa mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamusta ang aton nga aga? Mayo nga aton sa rin nga tiyempo, although nga kahapon may mga pagtupa sang ulan sa pila ka mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo. Kag mayara kita sang weather disturbance man nga nagapasulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero diri subong ang panahon sa Iloilo City, masingkal ang init. Sa aton nga mga drivers, kamusta ang aton nga biyahe? Kabay pa nga okay lang ang biyahe nyo? Sa padayon nga paglaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad, magutok nga dalanon ang traffic terrible. Kaya nasang aga-aga pa diri lang sa may Tabok Suba, bao terrible katropang Alex. Salin kada sa may atubang sa Savemore, pakadto ka lang di sa Haro Plaza, matyagan mo siguro mga dira sa mga 30 tubtob 45 minutos katropang Alex ang imo sa ning bagtason. Kung may mga ginadalian ka kay nasang aga, sos Maria Kagosip. Inaway pa na gid magasugod ang klase sa kolehiyo gid katropang Alex ha. Sa aton nga mga katropa, liwat kita nga magapangalaga na tub-tub kita sa takna nga last 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon pagtalakay sa mga issues nga aton sining ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Mga katropa, mabatian kita sa frequency nga 100.7 na megahertz sa dial sa inyong radio. Yara kita sa FM band. Damo ini sang una ang daan nga frequency sa Z100. Sa aton nga mga tagpalamati kung familiar kamo sa una sa Z100. Amo ini ang daan nga frequency kagasubong under sa new management. Ang XFM Iloilo, amo na ni ang nag-broadcast, no? Kombinasyon sang balita kag music katropang Alex. Kompleto dire sa XFM Iloilo. May balita, may komentaryo, may music, may kalingawan, no? Sa aton sining mga taga panamati. Mabatian ka ba kita mang kita sa aton sining mga social media platforms. Sa Facebook, ang mga balita da, i-like, i-share, kag i-follow. Para updated ka mo sa mga balita kag issues sa current events, no? I-like, i-share, kag i-follow doon naton ka mga Facebook pages. Ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Same man sa aton sering YouTube channel, ang XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. May mga dalagko kita nga mga balita nga balantayan sa subong adlaw. Bangod subong adlaw mag-aumpisa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Karon sa hapon at around 2 or 3 magasugod na ang impeachment trial. Sa aton sa mga taga-palamati, ano ang gina-expect, anong gina-lantaw sa aton sa mga taga-palamati, especially sa mga nagasunod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga magasugod karon sa hapon. Inabalantayan, kag para updated ka mo, pwede ka mo makapamati direy kay maga-cover kita live dire sa XFM 100.7 na Iloilo. Para madulong naton sa aton siring mga tag-palamati ang dugang siring mga updates sa aton siring mga katropa ang sitwasyon, no? Update mga katropa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ina ang isa sa mga dako nga balantayan, no? Karon sa hapon sa aton siring mga taga-palamati kay ginamonitor naton kag daw busy na, no, dito sa Senado ang aton siring mga senador kag mga congressmen nga maga-serve as prosecutor sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pihak nga bahin o diri sa local, ginabantayan naton ang update man, no? Sining natabo lang pagsulod sang IMEG kag sang Special Action Force sa Molo Police Station. Kay kahapon nag-surrender ang pulis nga na-mentionar nga mayara sang pending nga warrant of arrest sa kaso nga murder ang naakusaran to bala ang may nalakip sa kaso nga murder nga ginfile sa pagpatay kay Mueller kag kay Britanico sa aton sini nga matag panamati ang pulis nga gin-operate sang IMEG dira sa Molo Police Station sa nagligad nga simana nag-surrender kahapon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Tay subo nga aga do by press con kuno ang ICPO and PRO 6 ang duha ka mga matag-as nga opisyal. Si PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kag ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla ang mayara sang ongoing press con dira sa Iloilo City Police Office. I don't know kung pwede tama check si katropang Jansen da. Kay daw ongoing subong i-check ta kung ano ang updates. Before naton kay kadamo kita sa mga balita gin subong pagatutukan diri sa balita lokal sa aton sini nga mga taga Palamati. But let's try to check kay katropang Jansen diri sa Sostomo. Kay ongoing subong ang press con dira sa Iloilo City Police Office. Ibaloon tabi kung ano ang update dira, no? Ginpresentar da si ano ang police to nga nag-surrender. Bebe, sila won tabi katropang Alex, ara si katropang Jansen. Check ta si katropang Jansen. Kresos to mo, live report nagikan sa Iloilo City Police Office. Live report. Katropang Jansen, sa press con, please proceed, katropang Jansen.
1: Katropang Mario, live kita dari subong sa Iloilo City Police Office. Kasaringgal patigayan sang press briefing. Angon sa natabo ng operation sang IMEG sa Iloilo City Police Station 4 o ICPS 4 sa Molo Police Station sa nagligad lang ang simana katropang Mario. Ginapakunahan ini ni Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Kasaringin ginanigsila subong, no? Kumaga, muni ang paghatag man sa klaruhan sa angot sa natabo sining operation sang PNP IMEG sa ICPS 4 kung sariin kumbaga din na ano no tani is hatagan sang or i-serve ang warrant of arrest sa anay or sa ining ex-police katropang Mario. Update sini is nag-surrender na ang ining ex-police. Pero subong katropang Mario, ang ining press briefing is about sa kunbala. Ang ining operation is may coordination nga natabo or kumbaga kung ano balang posible nga naging kakulangan kunya muni ang natabo sa nagligad nga simana katropang Mario. Based on yung initial nga statement kagina nga nahatag ni Brigadier General Tuanyo na mag conduct sang dugang investigation ang NAPOLCOM or National Police Commission katropang Mario about sa ining natabo as well as nagpasalig naman si Brigadier General Tuanyo nga mag-cooperate sila sa ining pag-conduct ng investigation labi na ang PRO 6. Dugang pala niya paglaro ni Brigadier General Tuanyo na legitimate or lehitimo ang natabo nga operation kag hindi nga ano lang no sabi sa nagagawa nga mga information nga hindi legitimate ang mga operation pero sa subong klaro ni Brigadier General Tuanyo nga lehitimo ini nga nangin na operation sang PNP IMEG katropang Mario. So ato niyo pamatian ang ano tabid no ang continuation ang ongoing sa garon ang ining press conference katropang Mar
0: Okay.
1: Among sa ining PNPI migration sa ICPS-4 or sa ining ex-police na sa subong nag-surrender na sa doon niya kapulisan na katapamayo. So,
0: okay.
2: Ninong pinsan mga politicians na pinaniniwalaan po nila, ito po yung part ng intelligence-driven operations na sinagawa po ng regional headquarters para ihanapin po itong individual na katapat na ito na pakinggan niya po, which is nagiging fruitful naman po yung aming usapan po.
3: In his particular case, sir, di ba 2020, ay co-accused po, po ba siya na still on the run?
2: Hindi ko po masasagot yun, pero nakita ko po doon sa warrant niya, meron pa po mga kasama siya na co-accused sa individual. Unless na alam po ni City Director.
0: Okay, nagpamati ka mo sa press briefing, no? Sa ICPO.
4: Meron siyang kasamang dalawa, but the case was already dismissed for some reason.
3: Ang particular case na po ba ito, yung sa murder lang?
4: Yes, that's the murder.
3: So, dismissed to the two persons, sir, or including ang...
4: So, yung kasama niya is dismissed?
3: Yung dalawang chando, sir, yun yung dismissed?
4: Yes, sir.
3: Sige, thank you, sir.
5: Thank you, ma'am. Sir RJ of Manila Times.
6: Good morning, RJ.
4: Yes, sir.
6: As matter lang sa case nitong dismissed police, ano yung mga involvement? Isang murder case lang ba or multiple cases involved?
4: For this case, sa murder case lang yung ano niya, yung warrant of arrest niya.
6: Anong year po, details of the event? Just for the benefit of the board.
4: For the details, no? Hindi ko na maano yung date, but for that case, it is the specific murder case yung dito sa ICPO na nangyayari.
6: Is it the...

0: Sir, we have to check it out kung that specific na kaso niya. But the case is a specific murder case. Yun lang isang kaso niya.
1: Sir, pabalikan na lang po namin kayo sa specific ng kaso niya.
2: Yung isa na lang business police officer na kasama na what's the status of this one cut in Basina?
0: As far as we know, na-dismiss yung kaso doon mismo sa hearing. Dismiss mo na yung kaso. Dismiss yung kaso.
3: Thank you, sir. We have Ms. March of RML.
4: Sir, good morning. Sir, with these issues and allegations and may mga lumalabas pa mga informations, do you have plan kay RD to relieve the chief of police para for, ano sir, hindi maka-apekto sa investigation and of course sa mga lumalabas na mga informations na granted, etc. And may sulat na kumakalat tungkol dyan, sir.
1: Epa, dalawang bagay po yan. Kung mismo ang police po ang siyang involved sa isang particular na krimen, dyan po ina-apply yung administrative relief. Pero this time naman po, hindi naman po sila yung suspect sa isang particular ng krimen. At huwag nyo naman po ng mga lumalabas na mga sulat, alam po ninyo dito sa pro-six way na binabanggit po natin, kahit po ito ay anonymous, unsigned, ito po ay bibigyan ng pagkakataon na pro-six na verifikahin at paimbestigahan po. Usually po kasi ang admin treatment po natin sa isang anonymous ay hindi po agad mag-iimbestiga. Pero sa atin po, dahil may kaugnayan nga po yan dito sa Station 4, kaya bibigyan natin ng special attention, bagamat anonymous at unsigned po siya, i-verify po natin at bibigyan po natin ng importansya para mabigyan ng investigation po.
4: So walang marirelease, sir. And yung mga bypass operation, magpapatuloy ito, sir. With the leadership of Police Captain Ryan Cristino.
1: Tama po yun. Kasi po, kapag po ginawa natin yan, ano na lang po ang mangyayari sa moral ng ating mga operatives dito sa buong Region 6. Ang feeling po nila ay naargabyado po sila. Yun po ang pakiramdam po nila. Kaya nga po, bago ko pumasok dito, kami ay nag-meeting. Sinabi po namin na nasa babakapan kayo ng regional headquarters basta tama ang ginagawa po ninyo. Pero kung kayo ay may pagkakamali at yung mga allegations sa inyo ay totoo, sinasabi ko po sa kanya na hindi namin kayo matutulungan basta mali ang ginagawa ninyo.
4: Aside from National Police Commission investigation, sir, may investigation din ba separately yung PRO 6 in fairness naman sa police and sa mamamayan na medyo nagkakaroon ng doubt sa mga operations, sir?
1: Opo, we welcome ng PRO 6 ang lahat po ng sakasakali may mga reklamo kayo sa aming operatives. Kasama po dyan, magsasagawa kami ng audit ng performance ng lahat ng mga ating intelligence operatives. Hindi lamang dito sa ICPO, at dito po sa buong PRO 6. Kasama din po dyan, magsasagawa din tayo ng training sa ating mga investigators para po mas mapahusay natin yung ating po performance dito sa Region 6. Alam po ninyo, sa kabila ng nangyaring insidente, ang tinitignan po dyan ng PRO 6 ay yung positibong pananaw kung ano ba yung mga institutional changes, institutional learnings na makukuha po natin sa nasabing insidente. Halimbawa po, yung issue po ng security, yung issue po ng coordination sa mga unit habang hinihintay po natin yung resulta ng investigations.
4: Thank you, sir.
3: Thank you, sir. Sir RJ?
2: Sir, you mentioned you will conduct audit for intelligence operation. When do we target to have this or start this?
1: Mag-i-start na po yan. Ang sinasabi ko nga po, usually kasi ang issue po nila dyan, kapag matagal na raw po yung mga operatiba sa isang particular na unit, hindi po siya magiging automatic basis para po siya ay alisin sa kanyang unit. Ang basaya ko po dyan, nagbigay ako ng guidance din po kanina kay DRDO, kay Atriot at R7, na kahit matagal ka na sa unit, kung wala namang complaint na receive again sa'yo, kung napoproduce ka naman ng result, ito ay dahilan para manatili ka dyan sa pwesto mo. Hindi rin dahilan na kapag ikaw ay bago bilang operatiba, pero ang dami namang complaint na nakukuha sa'yo, verified man o hindi, ito ay isa sa mga parameters na titignan natin kung dapat ka ba manatili as operatives po.

0: separate investigation na ito. What will happen if iba yung findings si Natoko from that of the PRO6?
1: Apo, initially, sa aking pagkakaintindi, nung pagpunta po ng NAPOLCOM 6 dito, ang iniimbestigahan niya yung allegations ng possible harboring ng nasabing wanted person. Yung sa atin naman po, yung kabuoang picture ng insidente ang iniimbestigahan natin. Ito yung aspeto ng administratibo at aspeto ng criminal case na pinag-uusapan po natin. Tapos saan, kapag matapos po ito, magbibigay tayo ng konklusyon, pasabihin po natin kung ano yung final action na gagawin ng Police Regional Office 6. Yes, sir?
2: Yes, sir.
3: Apo. Sir, yung sa Iloilo City Police Station 4 po, yes, nasabi ni Police Captain Inot na meron intelligence lapses sa operation ng IMEG. Sir, magpapile po ba sila ng kakulang kaso?
1: Ang sabi nga po, lahat po ng aspeto na pinag-usapan natin, yung pong interagency unit coordination, yung pong operational lapses kung meron man o wala, lahat po yan ilalabas sa investigations po.
2: Yes, Ms. Sarge. Sir, i-clarify ko naman. Because according to you, na ipapa-investigahan lahat ng informations, even the letter na kumakalat. But then, you mentioned a while ago na pag walang complaint or kailangan ba nila ng formal complaint to conduct investigation or parallel investigation specifically sa concern sa Malo PNP kasi sir, nakakaano lang sa tao. Nagkakaroon ng parang doubts at ano sa PNP natin.
1: Ang basic rule po kasi sa anonymous and unsigned complaint o letter po, ito po isang administrative aspect po ng batas. Hindi po siya agad kaso. Pero sinabi ko nga po, dahil sa may nangyari sa Station 4, bibigyan natin ng special treatment yung mga unsigned and anonymous letter. Yung ang treatment po natin dyan ay i-verify natin at kung po may makita po tayo na dapat ipag-investigahan, pa-investigahan po natin para once and for all, sinasabi ko nga po maging bahagi ng lessons learned natin kung paano namin matutulungan as a whole yung Philippine National Police po.
2: Sir, do we have timeline sa investigation? And if medyo agrabyado talaga sila, sir, ano yung dapat nila gawin? Sino pwede nang lapitan aside sa Malo PNP kung taga doon sila, sir?
1: Apo, nais po natin mag-itihan na kami po ni City Director ay meron pag-meeting din po kay City Mayor Dreñas. Sinasabi nga po natin na kapag tama ang ginagawa ng ating pumakapulisan dito sa Region 6, ang lahat ng suporta ng mula sa regional headquarters ay susuportahan. Ganun din po, mabanggit na rin po na mag-commit po ang city government sa ating po mga kapulisan dito sa ICPO. Na kung sinakasakali na kinakailangan po ng legal assistance ay pagbibigay po sa ating mga kapulisan dito po sa ICPO. Para po sa mga pulis natin dito sa ICPO, sa Pro 6, na nagtatrabaho ng tama at tapat naman po. Ang timeline po, alam po niyo, hindi po ako naniniwala sa timeline pagkat usually kapag may timeline, nagiging mabilisan at hindi pulido yung investigations. Pero yung timeline, within the week, hopefully, matapos po ng R7 yung kanilang investigations at makapagbigay po tayong desisyon kung ano po yung mga dapat po natin gawin.
2: Thank you, ma'am. Any other question related to the topic? Yes, ma'am. Yes.
4: Okay, Gato Pang Jansin. Last 11:05 ang aton oras. Batihan ta naman to, Gato Pang Jansin, ano? Ang aton lang, focus kita siguro sa pulis. Paano nag-surrender ang pulis? And based sa investigation sang ICPO, kay gin-operate sang IMEG da sa Molo Police Station. Tuod gid man nga dira nagkatiner ang ex-police Katropang Jansen now. Ha? Katropang Jansen? Okay.
5: Centro!
4: Last 11:06 ang aton oras sa diray sa aton nga pagpangalagad sa Centro. Nabatian ninyo ang porsyon, no? Sa ongoing press briefing sa ICPO upod kay PRO6 Director Tuanyo. Ini may kang tanan mga katropa sa kontrobersyal nga insidente nga natabo dira sa Molo Police Station nga sulod gin raid gin operate sang IMEG ang subject kontani sa warrant of arrest nga may kasong murder kag nakit-an dira nga nagatiner sa Mulo Police Station. So ang napulkom magakandak sa kaugalingon nga investigation sa sining natabo nga insidente. Balikan ta si Katropan Jansen. Katropan Jansen?
5: Yes, sir. Katropan Mario.
4: Okay. Ang ato lang sining pamangkot, Katropan Jansen, no? Kay ti focus kita sa ex-police. Paano nag-surrender ko, no? Na-mention dira kung paano nag-surrender sa kay PR06 Director Tuanio. May nag-convince o ano?
5: Ginsabat niya na kagina ginaka to pamag. Kaya other than niya nag-surrender, pamugman po no sa ilang intelligence follow-up.
4: Mm-hmm. So, may nag convincer abi sa ex-police na mag-surrender sa kay RD Tuanio?
5: Doon mo na ang nagagawa ko ng Mario. Hmm. Ay hindi lang kuno ordinary nga nag-surrender lang siya kundi may in-conduct pagit silang intelligence follow-up. That's why na naka or napasurrender nila.
4: Okay.
5: Ex-police sa Katropan Mario.
4: Oh, may pamangkot na kay na Katropan Jansen nga based sa ilang investigation na bituod gidman nga nagatiner ang ex-police da sa Mulo Police Station. Now, rason ko nga ang gin-operate sang IMEG sa naligad nga simana based sa ilang investigation.
5: Ako pa na ang i-pamangkot sa
4: Sige, pamangkutanan na siguro Katropan Jansen. Mangkutalan da na based sa ilang investigation to gidman ang kahit gin-admit man ni RD Tuanio mo nga legitimate ang operation sang IMEG kag sang Special Action Force. Kaya pamangkot sina dira kung legitimate ang operation to gidman nga dira nagatiner ang pulisaw based sa ilang investigation.
5: No, yes, sa Katropan Jansen.
4: Pamangkot na lang dahil ako? Kita sa aton sa commercial Katropan Jansen. So balikan ta lang kamo siguro da dugang ang mga updates da kay daw ongoing kay daw lawig pa nag-uoda ang press briefing Katropan Jansen.
6: Sentro.
4: Last 11:09 ang aton oras. Sa aton nga pag-pangalaga diri sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo.
6: Sentro.
4: Siguro liog na lang na Katropan Jansen sa pamangkot sa nga dugang mga detalye no?
6: Sentro.
4: Para masanagan man kita, no? Sa sining natabo nga insidente. Dira sa Mulo Police Station. Ti okay na iya nga magakandak sang investigation ang napulkom, magakandak man sang investigation ang PRO6, no? And na mention to kay nati party sa nagalagaw kay may mga nagalagaw nga sulat party sa police iskalawag sa aton sini nga matag palamati. So ginsabat man to kay nani PRO6 sa Director Tuanio and ining party sa timeline nga ni no ang party sa hindi pag bisan amo na natabo hindi pag i-relieve si Inot
6: Sentro
4: sa Mulo Police Station. So ina ginsabat kay ina ni Police Brigadier General Randolph Tuanio sa aton siling mga katropa. So more updates siguro kaya ongoing paman basi kiron may dugang siling mga updates dira si Katropan Jansen na Crisostomo sa Iloilo City Police Office.
6: Sentro.
4: Last on si Jess ang aton oras, siling oras ang boylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
6: Sentro.
4: Bisan daw nag-augtas ka mo, kapihin nyo lang sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para hindi ka mo maglaway, hindi ka mo mag-buringot.
6: Sentro.
4: Ay, amo ini ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Bisan sa kape lang kung gwapo kag gwapa ka. Debla? Debla ka tropang Alex, JL? Ha? Debla, bisan sa kape lang kung hindi ka, why hindi ka stress? Kay bisan sa kape lang kung gwapo ka, okay na na. Kung ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, amo ang nagapagwapo, nagapagwapa sa inyong halat, tuduhin nyo pangapis ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kaya amo naman ang ginay mo naman, basi pa man lang kung magwapo kami, blah. Ha? Santong Gold Coffee Mix, ulgot na tayo ng collagen, may aras ang mangosteen, may moringa o kon malunggay, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans, and may aras ang glutathione and collagen, and ang sweetener niya stevia. Why isang tendency nga mag-shoot up ang inyo siling sugar level. Santong Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Another variant sa ato nga kape, ang Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix nga ang kape nga para sa tanan, may mangosteen, may moringa kag soya extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton siling nga lawas. Ilabi na sa mga kababaihan nga mayara sang hormonal imbalances, kag sa mga lalaki na naman nga mayara sang prostatitis sa kompag hubag sa prostate. Santong Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix na mayroon isang mangosteen, real coffee beans, and vitamin D3. Ang vitamin D3 ng aras sa kape ng lanon tanga supposed to be magpainit kita kung tali ko naga galikit kung kaisa ang iban why na sang time nga magpainit eh bisan sa kape lang ara ang vitamin D3. Tatlo ka mga variants ng atong siriya kape, piliin nyo lang, inatanan healthy coffee, mabakal na ton sa mga butika nationwide, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, All Green Pharmacy Generica, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Raman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Dala na lang mo dayon, da pa konsulta, kay libre dira ang konsultasyon. Ara si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, kag magagiya sa inyo sa mga program of supplementation, magluwas dira, mabakal ninyo ang tanan-tanan ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man i-ma-order online sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, basta pangitaala ninyo ang official store sa Yes to Health 2011. Las 11:13 ang aton oras ba ma commercial kita na kita daw damo gid aton commercial no sa aton sidig matag para matay pagbalikta dugang nga mga balita gag impormasyon mga mensahe aton nga pagabalikan pagkatapos ng aton sidig nga mga commercial sa please stand by.
6: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santong Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santong Gold Herbal Capsule.
7: Santong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santong Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santong Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
9: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: X FM.
13: Yes to health.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
14: The Secret of Health.
13: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
14: Santon Gold Live Testimony.
15: Ako po si Rudy Rintakuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
13: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
13: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
17: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
18: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X-Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at Diazantin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
12: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Yes to health!
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM.
22: Katropa mo!
21: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:23 sa atong oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning anay, happy listening lang sa kay Brent Hilario. Salinga, good morning idol. Greet ko lang ang manloloko liwat-liwat kag binayaan niya mga bata namon tungod sa kirido niya. greet lang si Jacqueline. Kasi ano si Jacqueline Panagiton alias Rakirak diyan sa Tabangan Hamtik Antique. Jesus, watching from La Caron si Balo Mantique. Kay Roberto Laruan, sir, good morning. Kay Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Happy Monday, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Thank you, good Ma'am Mary. Also sa kay Rinante Bongbong, Hichanova Bong. Okay, kalanda Bong. Duty ko ni Bongbong Subongay. Galantaw sa Subong Wild Duty. Di ka Subong na-assign, Bong. Good morning. Happy listening nanda kay RV Chris Casires. Good morning. Happy listening. Last 11:24 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, update na nay sa siring sunog nga natabo kahapon sa Barangay Amirang sa Banwasang Kabatuan na Iloilo. Sa rin patay diri ang senior citizen, 86 anyos, bidre din ang senior citizen na dala sa sunog, na trap, huwag kagwa, hindi man siya makagwa, kaya na bidre din siya. And at the time sa matabo ang insidente o ang sunog, siya lang isa sa balay. Ari ang investigation ni sang Bureau of Fire sa Banwasang Kabatuan. Pamatian naton ang interview ta kay SFO1 Jimboy Pacardo, ang Municipal Fire Marshal sang Kabatuan Fire Station, as to sa investigation sa siring sunog na nagluntad kahapon.
1: Yes sir, may nga gano. Matay lang ko sir sa initial namon ng investigation. Police are ongoing pa kami subong para sa follow-up naton. So kagapon sir, no, July 5, Domingo nga adlaw, may ara kita fire call nga nabaton halin diri sa local naton sa Banaba. Nga may ara nga fire incident sa Barangay Amirang, Kabatuan, Iloilo. So ang distance ni sir sa aton station estimated is mga 1.5 kilometers. Nabaton naton ang tawag sir alas 5:33 ng hapon. Kagang tayo barayal naton dito alas 5:36 man sang hapon. Declare kita sir sa under control alas 6 sang gabi. Kag totally no, na-declare naton fire out alas 7:08 sang gabi. Nakuha naton sir ang information ng tagiyas ng balay, mo si Rami Pedroso. Rami Pedroso, 67 years old, male. Kag naka-angpon inisya sir sang injury, tugas ang first degree burn no, sa upper back portion sa likod niya, kag sa right forearm sa kamot. Kag apan dito sir, may na-discoverhan kita nga kadaber o consitality. So gina-identify din sir sa pamilya, Salvacion Larios. Salvacion Larios, female, 86 years old. Kag bedridden ini siya sir. Kag base dito sa nakita nato sa fire scene, nakaangkon ini siya sir sa third degree burn, no? Kag possible sir na trap ini siya during sa sunog. Ang alarm status nato sir ay second alarm. Ang responding team naton, Kabatuan Fire Truck, kagang diri sa local government unit naton sa Kabatuan, ang tanker, kagang maasin fire truck. Ang estimated floor area, sir, two-story ni sa sir, nga light material. So estimated naton nga 170 square meters, 170. Ang estimated damage naton, sir, is 255,000. Ang estimated naton, sir, business sa operational manual naton, since nga wala pa man nakahatag isang itemized na fire damage ang aton nga owner. So ang origin aton sir, kaga ang cause of fire still under investigation sir.
0: Sir, di nag-umpisa ang kalayo based sa inyong investigation?
1: Base dito sir sa initial aton kagabi, no, kasi spot pa lang nagto. Si sir, dulum pa mula sa buong sir nga ongoing kami dito sa fire scene. So initial lang gina na yung information ang nakuha namo sir. May baluan na aton karon sir ang origin aton kung DNG sir naghalin kung maka sugod na kita sang process ng parking.
0: Sang matabo ang sunog, wala sang tao ang balay?
1: Ang visit to sir, sa nakuha na itong information, sang muna nga adlaw, sir, muna nga oras, si Sir Rami Pedroso naglakat ini siya sir, no? Kapagbalik, yan mo ito nalisubihan niya nga ginalamo na sang kalayo ang ila balay, kagintaya ba tani nga mag-review galing tungod sang kadakura sang kalayo, ang moto sir nakaangkon sa sang sunog sa iyang party sang iyang mga lawas.
0: Ang nabilin lang kaya at the time siya sa balay, sang masunog, ang senior citizen nga bidridin.
1: Yes, sir. Kay sa dira, sir, sa namuna nga balay, nga light made of light material, siya lang ginina, dira. Sir, kaya actually, sir, ang tupad niya nga balay, no, nga made of concrete na, dira naman ay sa kapuyo ang ilaman nga kuan nga pamilya man. So, pinmade duro, sir, mga 2 meters ang distance ng sang balay. Sa isa man, agani ka na, ano naton, nga wala na naglapta ang kalayo, sir.
0: Aside sa balay ni Rami Pedroso, wala naman sa may na dalahig pang balay?
1: Wala na sir, wala na.
2: Sentro! Sentro!
0: Last 11:29 na batian ang interview naton sa kay SFO1 or Senior Fire Officer 1 Jimboy Pacardo, ang Municipal Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa Banwasang Kabatuan. Isang patay, senior citizen, nagapangidaron sa 86 years old, babae, na trap, huay makagwa, kaya at the time sa matabo ang sunog, isa lang ni siya na bilin sa balay, kay ang tag-iya sa balay nga senior citizen man, wala at the time, timadasig lang ang paglamon sa kalayo, kay human sa light materials ang balay. Although may second floor, pero human sa light materials ang balay, rason nga madasig ang paglapta sa kalayo. Hindi pa ma-determine kung bala, diin naghalin ang kalayo sa nagluntad nga sunog. And pasalamat lang kiti, bisan pa paano, why na naglapta, dito lang na situate sa balay nga nasunog. May mga kaiping man siya sang balay, pero sa mayo nga pala, tiway na nag-laptop pa, way na nag-dalahig pa sang pagkasunog ang iban nga mga balay nga kaiping, no, sang balay ni Rami Pedroso dira sa Barangay Amirang sa Banwasang Kabatuan.
2: Sentro!
0: Galing ang masubo kay may patay, ang 86 anyos nga babae nga bidridin, mga katrop.
2: Sentro!
0: Last 11:30 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo ang mga reaksyon, opinyon na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning, anay, sa mga nagapanyagada sa Just Doing Eatery sa Barangay Balabago sa Distrito Sangharo, kay Ma'am Gigi Doronila and kay Mister Nia sa mga nagapanyagada. Good morning, happy listening.
2: Sentro! Sentro!
0: Diri sa aton nga pag pangalagad sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton sa nga mga katro.
2: Sentro! Sentro!
0: Yeah, no? Sa aton sa nga mga tagpanabati, may pinapakita sa nga mga balita kag impormasyon, no? Nga pagtutukan sa subong aga, diri sa aton nga pagpangalagad. Ang update sa natabo ni nga insidente sa Barangay Salngan sa siyudad sang Pasi, may interview kita, kaya napabati na naton ang interview sa pakaisa sang mag-asawa nga napatay, and then sa umagad ipabati taman siguro ang interview naton sa background dugang sa kay Barangay Kagawad Jesus Warnava, and then ipabati ta ang latest nga investigation sang pulis, no, sa sa siyudad sang Pasi. Ining nasapuan kapon makaluluoy ni ang mag-asawa, ang isa ti nagapangidaro na pila na ning edad niya, senior citizen naman, no, makon mo bala ang edad sang babae is 63 years old. Well, ang lalaki is 84 years old. Nasapuan kahapon ang babae, nagakulob, may igo sa ulo. Ang lalaki may igo sa likod.
2: Sentro. Sentro.
0: Sa aton sa mga taga Palamatiti, ang pakaisa nga si Alberto Sobredo, ang pakaisa ni Rufo Sobredo, ang asawa niya nga si Araceli Sobredo, amuning napatay,

0: ganyan bla. Sila nga nga agin patay nyo gid, no, sa mga sospechado. But aray bala ka tropang Alex, oh. Ano bala ang background sa mag-asawa nga ni, no, nga si Rofo kag si Araceli Sobrido nga nasa Puan kahapon sa Barangay Salngan. Pamatian naton si Barangay Kagawad Jesus Warnava Jr. ang chairman sang Committee on Peace and Order, and at the time sang matabo ang insidente, siya ang nagaserbi nga OIC punong barangay kay si Kapitan daw may seminar isa ka semana, so natabuan nga siya ang OIC sa barangay. Ari ang aton nga interview sa kay Kagawad Jesus Warnava, ang chairman sang Committee on Peace and Order sa Barangay Salngan sa siyudad sang Pasig. Katropang Alex, upo naton si Barangay Kagawad Jesus Warnava Jr. sang Barangay Salngan. Kagawad, kilala mo ni ang mga napatay?
1: Kilalang kila ko, okay, sir. Oh. Ti taga diya gidatanda mo?
0: Native gina diri sila.
1: Oo, oh, alin sa mga malamdad diya gidatanda nagakuan. Ya, yeah. Baka sa nood diya di sa nakadana tao.
0: Ano pagkakilala mo ni sa aduwa ka ba sa magkasawang?
1: Ah, tama din sa nakabugot sir ng mga tao ay ang pangabuhi da ka diyan, diyan natin sa umang wari sa nagalinaling ka diyan, maliban lang kung magbanda sa nakuna ng kinananda sa panimalay na mo na pagwada lang. Okay, dito ano.
0: Ang duta nga nga ginaista kanila, ilan na yan, no?
1: Bali, kay tatay na kanguna de ang lupa.
0: Gilpanubli nila?
1: Good. Hindi gin mga ako na baka sa ano, gin award bala ka na, na ano.
0: So gintog yan, sila na ni ang nagatalauma?
1: Sanda.
0: Oh. Di kay tumandok ni sila Kagawad diri sa barangay, anong pagkakilala niyo? May mga kontra ni sila sa palibot? Ah. May mga reklamo ang ginapaabot ni sa barangay agen sa ila? Ano?
1: Why, good. Tama ka mayad yung mga tao. Agtunan mura sanda sa sir sa balayda. Ga kon sanda kung ano pa kaday amuma na kaninyo. Mm-hmm. Yawa, napikawdak manok. Mm-hmm. Mga mayad yung mga tao.
0: So ba sinungun accommodating man sila?
1: Hmm.
0: Bisan sino lang
1: makagod? Sino lang makagod dyan? Mayad na sandang mga tao, mga ano? Hmm.
0: Kainasangaga, nasapuan ni sila, ano ang nabalaan mo ni Kagawad?
1: Ang kinasangaga ay... nag-agto di ay isa katay sa kukatanod, tapos isa ka job, oh. Nag-arapang-happy kami di. Tapos, may nag-abot ya parinti ko man. Hmm. Ay nag-iambal nga... may nag-aspiri-abi dyan sa may marapit kabalay na mo. Hmm. Katong nagligad nga la Lunes, tigid bilin da to sprayer da, tikay na nagbalik sanda mas pri sanda liwat. Ti pagabot na to ya, amo na nakita na nagkuan. Wari sa namog subol to, imo na nakita na mo to nagagto sa nakaito ni Dong nga parente kay manamon. Isto ni Dong nagagto na ko di. Tapos pagagto ko di ana ni to ni Dong, ginagad gud la tong tanod ko kung ko gorpre nagdagto na dala to. Nagdagto na mo to.
0: So pagabot mo to Kagawad, anong plastada?
1: Ti pagabot na mo to patay di sanda mo tong nambal ko ya tanod ko kung ko i cordon niya taya ya kanya lugar hindi niya pagpakwan ng katawo hay matawag ko pulis mo na nagagto ko sa kanay to ya kun ako na mo sa barangay to ako nagtawag
0: pero diri sa barangay why is there sa record nga ginareklamo sila why gid no
1: ah why gid why what why kit na baton nga reklamo partik nanda nga may gin kwan sana why. May mga mayad na nga, ano.
0: Sa imo, Abi Kagawad, para sa imo, ano ang ginalantaw mga rason na ang tiro sila ka ubos gin patay?
1: Why kot eh, why kong gin sir, hey, kung lang tawon mo, kung takaw, why mat nadurang sapat da? Kung why mat ginukay sa balay da? Why kagit ba siyan? Why gin?
0: Oh, pag ang lugar, surudlon, hulungdon?
1: Oo, hulungdon, tama. Why wag it itupad dyan mo siguro ang distansya ka mga tupad balay da ang pinakarapit mga 300 meters o dyan ka dyan. Kaya karayon.
0: Tikon wala sila sang kontra, why man sa reklamo diri sa ila, maaluan man mayo man sa mga akomodar kung may tao nga magkato sa ila. Ano paglanta mo Kagawad? Tripping o ano?
1: Amo gani diri pinakamadalam nga kwan daw why kita tibasihan gid. Why gid?
0: Kaina ang iya nga pakaisa nagahambal nga possibly tripping sa mga addict. Diri sa inyo barangay, may mga na-monitor ka mga...
1: Duhay makami sir tigin ano diya nga daw involved sa mga amuda nga sa mga drug. Why kami kaso di? Manungo ko yung kuhan kami sa wada, kantang kuhan may kuhan kami, may drug free kami. Yung ano, ti daw... Katong ano nga year to, may kaso kami pa, buhay doto, nakuhan doto, na-clear doto ta na. Isa lang ka kaso.
0: Sa langgit.
1: Sa langgit. Pwede clear na ito. Why do you guys need to write kita ng persona na ito? Pira-pira na katuwig. Why do kita di?
0: So para sa inyo, yan daw, why gid sang kakasunod.

0: kasona bin wai git patyo ni magasawa
1: wai git wai kagit nga basihan nga muda nga kun may rason nga patyan sinda
0: kun nagapamati subong kagawad ang mga suspitsado ang nagpatay sa magasawa ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sila
1: kun gapamati sanda ba maluoy mak mo konsensyahan kag mo ka ginhimo sa dawak malam wai gid ati gamo nang darawak malam di ka mo kapatrogon kada ka konsensya nyo kag ginhimo sa dawak ka magasawa nga dia kaya ang mga malam, mga mayad yung mga tao.
0: May pangabay ikaw, abis sa mga pulis, since nga diri sa inyo lugar na tabo ni?
1: Mambal ko lang siguro nga, siguro. Buligan naman kami ka kapakakwa naman, di ka peace and order naman. Iti, kung kami lang mga barangay official, kaya mga tanod naman, hindi kami kaya kakakwa. Kasarang.
0: Ibangod sa sinang insidente, kagawad, anong epekto diri sa inyo, abis?
1: Ati ang ganya kwan sir ete ano bala nga may kwan naman na natabo sa barangay naman.
0: First time natabo din nga daw may amog ini.
1: Oh, first time lang.
0: Ada ko ang krimen na natabo sa barangay.
1: First time lang amod natabo. Amod na natabo nga kwan sir lang. Umaladaya.
2: Sentro. Sentro.
3: Last 11:40 nga ton oras na batian si Kagawad Jesus Warnava Jr. ang chairman sa Committee on Peace and Order sa barangay. Ti why bisan si Kagawad, no? Bisan si Kagawad sa pagkakilala sa mag-asawangan ni, why gid sila sang isaway katropang Alex? Ha? Galibog man gani ulo niya. Sini nga ti daw amo ginagkasakit ang ginhimo sang mga suspitsyado sa mag-asawangan ni, no? Kon parte sa tripping sang mga adik dito way man kuno way naman sang adik sa ila barangay katropang Alex
2: Centro Centro
3: sa Tumayara eh no sang pag uplan tukhang tumla ti Mayara eh pero daw na drug lord na magani kuno to
2: Centro
3: way
2: naman Centro
3: bisan siya way sang may makita ang rason or way siya sang may madumduman nga nagreklamo against sa mag-asawangan ni eh, kung pagkakilala niya sa barangay since nga tumandok sa barangay Salngan
2: Centro
3: sa siyudad sang Pase ang mag-asawang Rufo kag Araceli Sobredo
2: Centro.
3: Ano ang imbestigasyon sang pulis sa siyudad sang Pase? Aray pamatian naton si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa II ang hepe sang Pasig City Police Station sa initial na investigasyon.
2: Centro! Centro!
3: Okay. Okay.
0: Si Police Lieutenant Colonel Herman
3: si Ulo Abante na lang sa iyang sabat na lang.
4: Para nga. Yes, sir, no? So, mayo nga po sa tanan, no? So, ang reported natin kay Ina nga nasapuan nga duwa ka patay nga mag-asawa is gin-report sa na-discover kay nani around the alas 7 sa aga. Then, gin-report diri sa aton sa police station mga around 7:30. So, pag-abot to kang aton nga kapulisan is na-confirm nga positive ang duwa ka mag-asawa nga patay nga nagahamyang nasa sagwa kay Ila Balay. That is why nag-request sa dayon kang SOCO to process the crime scene. Then after ka ano nag-ongoing ang process ka SOCO, so nag-giveaway ang aton investigator to giveaway sa SOCO operatives natin to process the crime scene, sir.
0: Okay. Based on investigation, sir, ano ang aton nga mga na-discover dito sa crime scene?
4: Initially, sir, may na-discover naton nga ang duwa ka reported naton nga found nga dead body is may igo. Sa ang isa to may igo sa ulo ang babae, then ang isa isa likod, then according sa SOCO may pilas man ang lalaki sa ulo pero hindi ma-determine if igo ka pusil pa or lampos. That is why inupod na to na request the subject for ano autopsy.
0: Based sa investigation, sir, ano ang background sa napatay ng mag-asawa?
4: Well, sir, sa pagpamangkot naton initially sa pamuluyo dira sa palibot is mataway man ang mag-asawa da nga puyo lang da sa ila balay kay ang ila kabataan is hindi naman nila upod sa panimalay nila kay may second sarili naman sila nga mga pamilya. So kung makita ninyo tong area is medyo congested siya kag palibot niya is katubuhan, tapos dira sila sa tunga, kag ang mga kalapit nga balay na is mga malagyo man. So ang ano nila is ang pagkakilala niya sa tao na is maaluan kag kung sino daw nga gaadto, that is very accommodating siya.
0: Why is ang contrast palibot?
4: Based sa pagano to, daw wala man siya ti kontra daw dito sa palibot niya ka ano, panimanay da.
0: Based sa panaysayong sang iyang pakaisa pala na amo ni ang nagakadto sa magasawada. Nga inang lupa sa nga gina occupy nila ilan na tapos sa palibot ang kampuhan hindi na ya ilan based sa background nga pag-check niyo.
4: That is why sir, ongoing pang aton nga investigation pag-abot sina. So isa sa mga consideration naton na nga isa sa mga motibo naton. So as of this time damo ta gina-consider nga motibo tungod sa natabo to sa duha ka sa mag-asawa naton.
0: Ano nga mga anggulo subong sir nato nga ginasunod?
4: So isa nga ginatan-aw naton is pagpangawat, isa man na ang sa lupa, sa pagpinamilya. So tanan nga mga possible nga motibo nga pag ano naton imbestigaran naton, nahiluway nga natabo ta sa mag-asawa naton, pagka-consider naton kay tungod makita man naton tong sa area sa CCTV footage, wala kita timay makuha dito. Ang balay niya is siya lang dira sa tunga, tapos ang mga ano is malayo mga kapitbalay niya. So tanan-tanan nga possible mga mabulig man naton da ang mga possible mga witness man naton nga nakabati o kung nakapanilag sang gabi nga natabo to.
0: May mga nakabati sir sang lupok sa palibot?
4: Yes, may naghambal kay na dito, that is why nga pag-aimbitahan naton sila dire para makuhaan naton sila ka mga statement nila. Kaga based sa mga statement nga mahatag na himay-himay yun natin kaga pang-connect natin sa iba-iba nga mga tao nga makuhaan natin ka-statement para at least masolusyonan ka, masulbak natin yung natabo nga pag-recover natin sa mangkay ka mag-asawa.
0: Anong mga recoveries natin sa crime scene, sir?
4: Initially, sir, may na-recover itong basyo ka caliber 45 nga duwa kag may tatlo ka wala nga naglupok. But hindi ko pa gid ma-conclude kay waiting kami sa final result nga iga hatag man kang soko sa amon diri.
0: Pero based sa sitwasyon sir, ang pagdantaw naton ang paghimo sang krimen, anong professional or nag-tripping lang one?
4: Well sir, sa pagtan-aw naman kay na to, depende man sa klase kapag ano sir, pero that's why nga nag-request ka autopsy. Na-request ka soko para ma-determine din natin kung ano ang ano niya kapag tiro. Kagang amo ang result ka, autopsy sir. So dira, pambasihan mo natin sir, maka-align ta kung anong makonclude natin regarding sa pagtiro sa ila.
0: Ang hambal kay nasang iyang napaka-isa sir, na dugin padalaan sila sa kwarta, asang iyang bata na nagwain niya sa investigasyon.
4: Isa na sir, nga daw monthly, nagpadala ang bata nila sa sagwa. Kay tatlong bata lang, duwa dire ang isa sa sagwa. So monthly nagapadala ang bata niya ka pang gastos, bulig-bulig pang gastos nila dira sir.
0: Pero mga bala, ano iyas ang ano sir? Ganun.
4: Ang initially sir nato sir, 45 sir. But ano pa naman sa soko, ito naman sa amin din ang result nila sir.
0: May panawagan ikaw sir sa mga suspitsyado na naghahimo sa krimen?
4: Well, sa mga kung sino man sir ang mga naghimo kang krimen niya to, kag ang mga gabalak pa na maghimo sang krimen diri sa siyudad sang Pasay. So, ginahambal lang naman nga hindi magid astasan o nga hindi magid kamo makilalaan, hindi kamo madakpan. Rest assured man naton sa Pumuluyo ka Pasay nga ang inyong Pasay PNP is tayo yun kag steadfast sa pag-implement ka law enforcement diri sa siyudad sa Pasay para matukoy kag makilala naton ang mga suspitsado naton nga naghimo kani sa mag-asawa naton. Kag hindi lang sa amo tong ano sa tanan nga mga aktibidades diri nga malain. So rest assured man nga ang inyong Pasay PNP is magatutok gid sa inyo.
2: Sentro. Sentro.
3: Las 11:48 na batian ang interview naton sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasay City Police Station. So tatlo ka mga anggulo ang ginasundan subong sang pulis una ang parte sa pagpangawat because nga daging padalaan sang agwarta ni ang mag-asawa no sang ila sa nga bata galing kiti according sa pakaisa tuwing padalaan sila sang kwarta para nga ipahilot katropang Alex te kun ipahilot ang kantidad nga ginpadala abi sang bata niya pilagi na bito katropang Alex man no. Hindi gani man siguro ko labot na mag putang mo mga 1,000 abi ah no
2: sentro
3: kasi amo na kanabaw ang mga suspechado no nga hungdon ginila nga kadtuan to ang lugar para lang abi nga pagpa magpangawat although nga nakita ta to ang sitwasyon sang balay katropang Alex no ang ginaistakan sang mag-asawa ni. So, siguro magluwas lang kung may tinago man sa naging supot-supot yung tropang Alex, no? Basi, wayam takabalo. Pero ti, kung basihan na ton ang lifestyle sa pangabuhi nila, daw, ikaw na lang manggani maluoy. Ikaduha, ang parte sa duta. Ang duta nga ginatalauma nila, nga ginatanuman sang humay, ti, ila na gin na panubli pa sa ila sa ding mga katigulangan tikon parte sa duta ano may mga naga-interesar kag kun may mga naga-interesar sin o man abi man
2: sentro sa sentro
3: kaya mga kabataan niya lunsay naman may mga pangabuhi no ang isa ka bata ti atogan sa abroad do manug abot sa Biyernes ti ang duwa niya ka mga kabataan. May bana naman kay tatlo na ni kabilog ang ila sireng bata kag ti nagabulig man gani sa mag-asawa nga ni ti kun lang taw naton daway man abis ang rason bi kun parte sa makabataan niya no. So ikaduha na ang parte sa duta kag ang na-mention to sang pakaisa nga tripping. So tatlo ka mga anggulo ang ginasundan subong sang aton sireng nga makatapo sang pulis sang Pasig City Police Station.
2: Sentro. Sentro.
3: Ang bangkay ti ipaidalom sa autopsy sa sang soko para nga ma-determine gid no kay ang pilas lunsay patal katropang Alex.
2: Sentro.
3: Sa babae isa lang ang pilas pero ulo. Ang isa ang lalaki may igo sa likod. But sa likod ang pagtiro sa iya gatalikod sa katropang Alex.
2: Sentro. Sentro.
3: Sang ginhimo sang suspitsado or mga suspitsado sa mag-asawang Rufo kag Araceli Sobrido sang Salngan sa siyudad sang Pasig.
2: Sentro. Sentro.
3: Updates kay sundon tani kay kapon baw. Kadamo gid kapon sa mga incident dagiti ka tropang Alex no? Damo sa mga events hasta sa subong aga.
2: Sentro! Sentro!
3: Sa mga events. Sa aton sa ding matag palmati. Last 11:52 sa aton oras. Ini nga bahing sa aton nga pag-pangalagad. Ang builog nga ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Ang suplemento nga makabuligid. Agod nga maproteksyonan ng aton sa ding lawas. Batok sa mga balatian. Importante ang aton ikayong lawas. Health is wealth kuno katropang Alex and prevention is better than cure. Amo na kun nga ang dapat talupang don tanga to ni kayong lawas. Anong taman lang na katropang Malia kun damo ka kwarta pero balati anon ka. Useless ang kwarta mo kun balati anon ka. Bisan way ka lang kwarta o kun bisan may kwarta ka man, mas maayo pagid kun damo ka na kwarta, way ka pa balatian. Deb lang ka tropang Alex, no? So dapat may protection kita. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule nga ang kombinasyon, mayakas ang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas, tahubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, kag iban pa nga mga klase sang balatian bangod sa mga health benefits nga makuha naton sa ingredients sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Napamatud-an na sang aton sa mga kauturan, sang aton sa mga taga-palamati. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Opda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline based nga nasilik nga vitamin C. Ang vitamin C nga nagikan sa Santon nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system para malikawanta ang mga balatian. And ang premium D3, ang premium D3 nga may arasang antibiotic effect sa aton silingalawas para may pambato kita sa mga viral and bacterial infection.
2: Sentro! Sentro!
3: Tandaan gid sa aton siling mga katropa, pabaskugot ang aton siling immune system kay para malikawanta ang mga pamalatian. Sana siling tana, siling sang yes to health, gani anuman ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung ang aton ikaayong lawas ang aton nga ginaamligan.
2: Sentro! Sentro!
3: Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakalin na naton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, kag dira sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang langsang Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, sa TikTok, kag sa Lazada. Pangitaan ninyong official store sa Yes to Health 2011. Good morning sa kay Ma'am Hermite. And also sa kay Ma'am Aloha Bueco, good morning, happy listening. Kay Babin Kanayunan, dira sa Maymay sa Bukuhan, good morning, happy listening. Kay nung James Bunda, dira sa Barangay Proctres sa Banwasang Pabia, Iloilo, good morning, happy listening lang. No? And also sa aton siling mga listeners, dira sa Demokrasya Haro, kay Kagawad Arlene Ibanghilista, kay Naibikbik Mandarico da, no? Good morning, happy listening kay Ma'am Lisa Lina Kumplisa, no? Dira sa Demokrasya Haro. Good morning man sa kay Naimila Cordero, dira sa Magsaysay Village, La Paz. Good morning, happy listening kay Paring Boy Mortel, Paring Boy. Wow, makachimpo, mahapit naman ko da pa Paring Boy, ah, no? Sa aton sa ning mga amigo da nga mga barbero sa Manugunting sa Vince Barbershop. Gusto mo magwapo ka to pang Alex? Ato ka to sa Vince Barbershop. Galing ka. Kalbo ka na yung galing ka to pang Alex ya? Oo. Oh, tiya kuya mapagwapo ka to. Kay basi pa man lang bla magwapo-gwapo ko blaw. Amo na ka to pang Jan Lawrence. Ka-apat, ka-lima ko ka-beses magpangapis ang Santon Gold Coffee Mix. Ha? Oh, kay si Katropang Alex, di bali, okay na si Katropang Alex. Given na naya, gwapo na naya si Katropang Alex. Di ako, ga-pulo pangapi ko sa Santon Gold Coffee Mix. Kay basi pa man lang kung magwapo ko. Si Malia, alam tawabi si Malia kung gato. Yang, okay lang. Dinsa. Sige. Ano? Gwapo? Basi kon gwapo ipanod sa suba. Sige, sa aton siling nga mga
2: Sentro! Sentro!
3: Ginainto mo ko. Sige lang ha. Amo gina ya katropang Maria. Lan mo, duha wala na kabagay mo. Intuan na iman na. Sige, galing ko daw na tauras, no? Katropang Alex, sa aton sa din nga mga tag balamati, maga sunod na ang XFM News sa nationwide. Pero bantayan nyo kayo sa hapon ha, ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte kay magasugod na, no? Subong adlaw petsa sa is. Alang-ala lang kita sa oras, it's turbo time na mga katropa. Iniya mo na yung gwapo. Turbo, dietary supplement for men, 100% natural, safe and effective. Ang mga junior no, nga daw ay na nagatindog, hindi lang ang ubo ang nagatiga. Dapat happy ka. Kag happy man natural si Mrs. Motor. Turbo dietary supplement for men. mayara sang magkag klabuwas ka baskog kakon na katorbo ka. Sa pangalan sa aton technical partner ka tropang Alex Sasaspa para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: Centro! Centro!
5: XFM.
6: Mga katropa! XFM!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Center Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
7: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
8: Senator Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
7: Headlines. Senate President Win Gatchalian, iginitanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one impeachment trial.
8: House Prosecutor nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
7: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. Pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
8: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ng seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
7: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas na damay din.
8: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
7: Showbiz tayo, Kaylin Alcantara, inaming nabiktima ng phishing scam.
8: Sa balitang sports, Justin Broldy out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
7: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
7: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
8: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide.
7: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito ay matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceedings sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umali hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
6: XFM News Nationwide.
8: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabidbid pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igreet din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
6: XFM News Nationwide.
7: Naglabas naman ang pahayag mga katropa si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauuna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Tabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
6: XFM News Nationwide.
8: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ng impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
6: XFM News Nationwide.
7: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
6: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Report.
3: Mayigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang responde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Tatis Jr. na handa ang PNP ng gampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
8: Samantala, Senate President Win Gatchalian igirit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
6: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
8: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Win Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikab batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Yan ang handaan in any eventuality, nakahandaan diba? Kaya meron mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinaghahandaan na rin. So, humingi rin kami ng support sa PNP para masigurado na orderly no yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
8: Ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
6: XFM News Nationwide.
7: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Win Gatchalian ng lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
6: XFM News Nationwide.
8: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
9: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
8: Higinit niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ang publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
6: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage. XFM News Nationwide.
7: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, mahalagang maunawaan ng mamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Ko ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Ko, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
6: XFM News Nationwide.
8: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rineco, at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igrit ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa pagharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
6: XFM News Nationwide.
7: Sa ibang balita muna tayo, mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga paunang pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinatupad na hakbang na matiyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
7: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
6: Balitang Regional.
7: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
6: Live report.
10: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng suspect ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang suspect sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng suspect. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing suspect. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
8: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
11: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman nito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na 2 putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang 2 cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang comparable sa .45 caliber na baril at 3 live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
7: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
12: Kahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniacapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangka ingawatin ang suspek. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner bago ang insidente. Umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation na naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at muka sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escuto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escuto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ng Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sunthone na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
8: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa 2 HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altaba, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
6: Live report! report.
11: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na Baybas money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy 34 anyos at alias Dudoy 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay alias Dudoy ang karagdagang tatlong sachet na suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may 5 sachet ang na-recover kay alias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabas. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspect at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Altabas PNP ang dalawang suspect para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
7: At Katropa Tricycle, sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
13: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos maaksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang, na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumanoon ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo. At pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
7: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
8: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hanging aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour, habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga-Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
7: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday. Tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
8: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan, pero inaasahan naman na hahatake nito ng habagat, kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
7: Mga tropa, sumigat pong araw, 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
6: Balitang International.
7: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior US official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang kabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at unang may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasahan ding hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
6: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay atit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kayleen Alcantara na nabiktima siya ng phishing scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik, kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi na actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports.
7: Ang balitang sports katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan basketball ng Pilipinas, SBP, dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy sa kanyang pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasahang mauna sa ofensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at siyempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa netong laban kontra sa Australia.
6: XFM News Nationwide.
7: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
8: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
7: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
6: XFM Impeachment Coverage.
7: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
8: Ako po si Brian De Paz.
7: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
8: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
5: XFM.
15: Happy
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide.

0: Araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift na Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili! Sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa apon na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
18: XFM.
19: Patropa mo!
20: Exciting!

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din, padayon kita sini nga mag-share sa inyo sampila sini ka mga information. Paghatag sa inyo sini sa nagkakaigo nga pag-edukar. Pinagis ni sa pagtukib, padayon naton sa pila sini ka mga natural nga mga metodo. Mga kapasidad sini sang tanom nga makabulig pabakod sa aton sini nga lawas. Mga sangkap nga makita lamang sa aton kusina. Paggamit sa mga libre no nga pwede naton sini mahimo. Makuhaan sa mga benepisyo. Simple nga pagpasilak sa adlaw, libre naton nga makuha kag tuman kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang paginom sini sa matilo nga tubig, timing sini sa paginom, kadamuon sini sang dapat naton ni inom. Ang paginhawa sini sang matinlo nga hangin o kung mga techniques sini, breathing techniques sini. Ang nagkakaigaw sini nga pag-exercise, stretching, pagunat-unat sa aton sini nga lawas. Kapisan sa paghimo sa aton sini pangadlaw-adlaw nga buluhaton, ini sila tanan na no? Pinagi sa ustos sini nga mga pahito o kung mga metodo sa paggamit kapag aplikar sini ang nagatingob o kung nagabinuligay nga may maayong efekto sa aton ikaayong lawas. Kagdugang pagid nga pagtungkad naton sa mga simple pero masiling ang iban sa nga komplikado ano. Kaya kung kaisan simple nga mga butang kung mamaguhan ka daw kabudlay bala ni adapan sa aton sa nga kaugalingon labi na ko na anad na kita sini sa mga mas mahapos para sa aton. Pero te, as long na ang aton sini nga nakagawian o kung naanda na aton makapaayo sa aton sini nga lawas, padayon lang ina. Kag mas manami kung padayon bagay kita nagatukib sang dugang pagid nga mga pamaagi sa pagpasanyog sa aton ikaayong lawas. Pero kung hindi gani among aton sini nga naandan mga ugali naton, pinakamanami gid nga maghagan-hagan kita, magpaminsar kita, magpaminagbinag kita kung anong aton sini dapat baguhon sa aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaysa panahon subong, bawal magkasakit, tuman ka gastos. Kagkadamo sang hisol kaghuol, kung ikaw sini ang may ara sang balatian. Gani sa simple pa lang naton nga mabatsagan, aton dapat inaagapan, tunan anong posible sini nga mga kabangdanan. Sa padayon nga pagtutok diri sa aton sini nga programa, aton din na padayon nga pagatukibon na ang pila ka mga sikreto sa likod sa mga nabatsagan naton. Kag kun maayong aton sini pamatsag, paano naton nini mahimo maintainaron. Live kali kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Bugo sini nga isla sang Panay, diri sa Kalibo, XFM Kalibo, XFM Rojas City, XFM Antique, and of course XFM Iloilo, kag sa mga XFM stations sa Negros Island region kag sa siyudad sang Bacolod. Welcome, welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Live man kita nga makitaan kag mabatian sa mga XFM station sa Facebook Live program kag broadcast. Pwede kamo makapadala dira sa inyo sini nga mga text messages or inyo sini nga mga palamang kutanon sa aton sini nga comment section. Kag sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas, especially sa nagapamati sa aton sa inyo sini mga radio sets, pwede nyo mapadala diri sa aton nga text hotline sa 0950-975-6970 ang inyo sini tagsa-tagsa o kung nagkarinlain ng mga concern sa ikaayong lawas. Kaya aton tinghuaon no, nga mahatagan naton sa pila sini ka mga panugyan, pila sini ka mga suwestyon, pila sini ka mga rekomendasyon kung anong mabulig naton ano sa patagya sang naturopathy o kung naturopathic medicine. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupo na magkita sa edisyon sa aton sa nga pagpangalagad, isa na naman katanom ang aton sa nga pagkatukibon. Ang iya sa nga sikreto, kagang aton sa mga binipisyo kung makahibalo kita sa paggamit as sini, pag-aplikar sini, pag-prepare sini. Kagano kadamo sining aton nga gamiton. In fact, ining utan nga aton pag-istoryan sining edisyon sa aton pagpangalagad, tuman ini kadagaya. Kaga sa iban sini, kung napisan ka magpananom-tanom, kwan ini, bastante ini, kaya once nga makatubo gani ini, once gani nga makasugod na ini, no, sang pagproducer sa madamo nga dahon kapin pa ko nami imo sini nga pag-alaga. Halos tuloy-tuloy na ang imo sini nga pag-harvest sang iya sini nga binipisyo kon kabalo ka mag-prepare pa kabalo ka sini mag himo kon nanong aton sini nga buhaton para nga mapasulod nato ng sustansya halindri sa dahon sang alugbati. Muna nga itong sinapag-estrayahan na ang about sini sa dahon sang alugbate. Ano ba lang iya sini nga mga binipisyo nga sarang madulot sa aton? Ano ba lang unod sini nga alugbate kung aton sa kaunon? Tag ano ba lang ang ginatawag sini nga mga medicinal properties o kung ang salang, sarang niya nga ma bulig o kung mahatag sa aton? Kun aton siya nga gamiton. Ano bala ang manami sini nga pamaagi sa pag-prepare? Ano kadamo ang aton sini nga kaunon para kita sini ang ma binipisyuhan? Wow, may nag-message dayon sa aton. No? Wow, yes doc, isa gid sa favorite ko nga utan ang alugbate. Kag isa man sa paborito kong kape, Santon Plus Coffee Mix. Wow. Miyad gid ning imo na sa aton sini nga texter diri. Kung may isa man kita nga dapat paanaron sa aton kagalingon, siri, mga ginainom na ton, mga ginapainit-init na ton, isa na sa ma-recommend na ton. Kasubong sa aton, siri nga texter, isa siya siri nga paborito ang pag-inom sang Santhone Plus Coffee Mix. Ang Santhone Plus Coffee Mix, hindi lang ha, siling na, basta nagpainit-init kasi mo siri nga sulok-sulok, kundi kadamo sa binipiso, siri sa aton, ikayang lawas, tungod sa mga utanon, kag especially sa soya bean powder, siri nga ari diri, bilang isa sa mayor niya nga sangkap. Pero balik kita siri sa ginatawag alugbate. Pag-abot sa nutrisyon, ha, ang iya siri nga labas, so kung fresh ka, nga dahon mangaranon gali ini kun dagaya gari ini sa beta carotene, may ara man ni sang ginatawag vitamin K, may folate man ni, may calcium, may magnesium, potassium, may iron, may manganese, kay ginakilala ini nga nutrient dense low calorie food. Kay ganun ba lang ari diri ang iya sini nga mga bioactive compounds diri sini no ang matutuod nga medicine sa sulod sini sang tanom at magambal kita nga medicine ang ambalanon kung kaisa sa iban kung gutom ka dokte ang ginatawag sina ang bulong sa gutom kaon para mabusog ka pero dapat ang ginakaon na ton mo nang ginasaling bala nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Ang mga ginakaon na ton ang pagkaon na ton at dapat naging serving nga bulong sa aton gasustener nagamaintain sang maayo na ton na kondisyon sang maayo na ton sining pamatyagan kasubong sang pagkaon sini isa lang ha kasubong sa pagkaon sini sang dahon sang alugbate. Ano ba lang ari diri ang iya sining mga bioactive compounds maghambal kita nga mga bioactive compounds sa mga natural chemicals nga naghatag sa alugbate sini sang madamo nga mga health benefits sa aton sini nga lawas nga mga health effects. Isa diri amo ang betalains. Makita man ni no betalains ni sa beetroot nga ang function nga sini pwersado ini nga antioxidant. Nag-reduce bulig ini sa inflammation. Nagabulig protect sang cells batok sa damage. Nagabulig ini pahinay sa aton sini nga pag-edad o kung slow aging. Ang pagmalasang panit, ang pagkurinot sang aton sini nga panit. Kag nagabulig ba na ni para sa liver detoxification. Bo? Isa pa lang ini ha. Sang ginatawag bioactive compound nga ari diri sa alugbate. Kasubong bala sang kwan sang mga mahiligon iya sa kafe pero ang ginagamit nila ng kafe sini amo ang Santhone Gold Coffee Mix. Ang Santhone Gold Coffee Mix may aramat sang pampahuben na uko na anti-aging benefit kaya ti ang isang ara dira ukon ang ara dira ng mga sangkap mga utanon kaga prutas ara ang palaya ara sini spirulina ara ang malunggay puro ini dagaya sa sustansya plus may ara pagid iya sini sang additional nga glutathione and collagen. Ang glutathione and collagen nagabulig ni pahinay sang aton sini nga pag-edad o kung nagabulig pahuben sa aton kating isa sa ginahimo sini sang glutathione support liver detoxification. Ha, para nga kung manami kini pag-function sa ato na tayo sa paglimpyo sa aton sa aton lawas. Sabi niyo kung nano, ang isa sa manaming efekto sina nagahamis sa aton sininga kutis. Kapin pa, kung nalimbawa, sa mga palakapid, ra, ang ginainom nyo nga coffee, total, mainom na gid man lang kamo sa coffee, sini, isa nga makabulig, ano, nga makaangkon kamo sa benepisyo. Siyempre, magamal kita nga anti-aging, hindi butang balon nga. Isa kasi mana, nga inom mo pa lang sa Santhon Gold Coffee Mix sa doon nagbalik ka diyon sa pagka 15 anyos. O kung sa pagka 20 anyos. O kung yung punto na ton, total mga pe, nagin man lang kita. Especially sa mga nag-edad bala, mayroon iban nga samtang nag-edad ka, kagusto, gitgiapon, mag-inom sinisang kafe. Bisan pang iban sinigin na bawala na gani, makawat-kawat lang giyapon inom sang coffee sini. Abi try nyo bala yung Santhon Gold Coffee Mix. May ginatawag anti-aging benefit tungod sa glutathione and collagen nga ari diri sa kada higop nimo sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubong man kung dugangan pagin ko nagakaon kapagin sa sang alugbate baka nami pagin sa niya sini nga mahimo mga efekto sa aton sri nga lawas. Diri pa lang ni sa ginatawag bioactive compound ni betalain sa number 2 beta-carotene. Ang beta-carotene hindi lang gali sa karot kasubong sa naandan naton, kundi ari man siya gali sa dahon sang alugbate. Ang beta-carotene, once mapasulod naton sa aton sa ringan lawas, gina-convert ini sa aton lawas sa vitamin A. Nga nagaresulta sa manami naton sini nga ginatawag panulok, kondisyon naton sini nga mata. Kaya hindi lang ina, healthy skin pagid. Magluwas na nagapabakod pagid sa aton immune system. Maprotehiran kita sini batok sa infection. Balan mong isa sini sa pinaka una naton nga panagang ukon panaming sini ukon gwardiya batok sini sa infection namo sini nga aton nga panit kay ti diri sini masang-at ang iban sini nga mga kagaw-kagaw antes sa magsulod sa aton lawas mo kun hindi kita magin mahinalungon kun kulang kita sa pagpanilo sa aton sini nga lawas kapin pang ibanong kaisa way man nagamain kun anong ginagamit nila sila sini nga panit sige lang bagnos nga bagnos dira sabon nga sabon dira. Why man naga main karon ko ng ilas ng mga skin friendly bacteria karon nagkalaranggas na dira pero kung dalimbawa gusto ka no sa aton sini mga tagpanamati nga ma-preserve ang aton sini nga ginatuang mga friendly skin bacteria mag-protect bulig sa aton batok sa ni sa mga kagaw nga posible magsulod sa aton sini nga lawas kapin pa sa iban dira nga may mga mabatyagan nga pagpangalis nga kung sila sini balason kung nagapaligo gani ka mo try nyo gamit sabon sini like Santhon Plus Herbal Soap. Total hindi magin malikawan no sa aton sini mga tagpalamati kung maligo kita magamit magiman kita sinisang habon ang kilala ko gani sa niya kung gingamit no habon labada. Siya doon nami man pero daw lain gid. Pero sugod niya nakagamit siya sang Santhon Plus Herbal Soap. Dito niya na-appreciate kasi nga ang pabalik-balik kubladok nga katul ha, sa akun sining tiil ang amat-amat nga na dula Santhon Plus Herbal Soap ang isa nga makabulig may antibacterial property ini siya mabuligan nga aton sininga panit mangin healthy man nga aman para nga maproteksyonan man kita sa sulod halin diri sa sagwa sa aton sa dinya panit dugangan pa kun pala kaon ka man sa alugbate ginapabakod yung aton sa dinya immune system ginabuligan niya mangin healthy nga aton sa dinya skin halin sa sulod tapos miara pag ita ginagamit panggwa sini like Santhon Plus Herbal Soap dugangan pagid kun halimbawa ang iban dira nga naga worry ang iban sina dira nagaka stress kay pagtan-aw nila sila sini nga guya may mga punggod may mga pinalayan sang punggod dark spots resulta isang kung ano-ano lang mga ginapalhit na ton sa aton sa panit sa aton sa ringa guya pagkatapos masilakan kita sa sobra-sobra sini sa ginatawag adlaw nagabilin ini sa mga dark spots o kung mga dark area sa aton sa ringa panit abin na kung nano sa aton guya dapat may pinasahi kita yung sabon nga pang guya langgid hindi lang ginagamit na ton sa aton sa ringa lawas like for example ang paggamit sa isang clear skin herbal soap ang mga sangkap sa clear skin herbal soap gintuyo gina niya nga gamiton para langgid sa aton sa ringa guya may kojic kag may glutathione na niya siya pagkatapos may VCO may vitamin C pagid gani para nga aton sa ringa guya mapabilin nga mahumok amat-amat sini. mapanas ang mga dark spots dira, mga pinalian dira sa punggod. Ang ibang gani ginagamit nila sila sinigaguya, dala na lang ila sila ngaliog, dala ang botkon gani. Sa ibang gani yang daway mo lang nagamind ya, daway mo lang nagakinot bala. Bilog nga lawas gamitan nila sa clear skin herbal soap. Pero mas recommended gina ton sa guya, liog sa nikagbotkon. Sa lawas na ton pwede yang Santhon plus herbal soap. Ini sila, kung updo ni mo, Santhon plus herbal soap, sa imo siring lawas, ka glare skin herbal soap, sa imo siring guya, makabulig para mahalungan ng aton siring panit, batok sini sa mga nagapalanobrang kagaw, mga natrap dira nga mga oil sa aton siring lawas, salin sini sa mga yabok, mga pollutants, nga nagapadugang ano pabugat sa aton sini skin function kun na rin bawa o kun protection bala sang sa skin aton nga mapabilin bala nga aktibo para nga malikaw kita sa mga balatian nga dira pala nga daan pagtupa sang mga invaders karon aktibo na sila nga magwardiya dari sa aton. Pwede naton nga mabuligan nina sila pinagi sa pagpaninlo gamit sini sang Clear Skin Herbal Soap sa guya kag Santhon Plus Herbal Soap sa aton sa ringa lawas. Ikun healthy aton sa ringa panit, reglado man ang pagwardya sa ni batok sa mga posible magsulod sa aton sa ringa lawas ng mga kagaw. Tikon drop lang dan sa aton panit, gwardyado na kundi maluwas na, kung safety na ang sulod sa aton sa ringa lawas sa aton sa ringa sistema. Gadugangan, bagay yung palakaon, dyan bagay utan. Example, isa sa ni, dyan kaon, di parami sa nga logbate. Kung isang patgid ang imo sa ringa, ginahimo nga pabor sa imo siring lawas o kung sa aton siring lawas. Dugang pagid, ang pagkaon sa ngalugbate, may ara gani sa ginatawag lutein and zeaxanthin. May ara inisang lutein, may ara inisang ginatawag zeaxanthin. Pero, ang isa sinisang kapinasay man sa lutein, maayo ini sa mga tao nga nagababad bala sa computer, sa mga BPO dira, sa mga call center, sa mga masami sini nagatubang sa laptop, sa ginatawag desktop, kag sa iban nga waay man sing obrahon gani pero di makabulag sila sa mga gadget, sila sa mga cellphone, time na nga inugtulog pero dira lang gyapon nagababad sila sa mga gadget, nagapulaw pa dugang pakapoy sa aton sa mata. Kag ang blue light emission sa sining screen naton ang tuma naton yung pagtutok dira hindi gid maayo sa aton sa nga mata. Ang ginahimo sini sang lutein, which is recommended iya sa mga tao nga masami nagatubang sa computer, importante para maprotehera ng aton sa nga retina, mabuligan para ma-prevent ang age-related vision decline, ma-reduce ni ang blue light damage nga halin diri sa mga gadget naton. Kapin pa kung daw halos way untat ang aton sa nga pagtulok dira pagtutok sa aton sa nga screen. Kagdugang pagid ang upod diri nga ginatawag as zeaxanthin nga upod sini sa lutein, maprotehera ng aton sini nga eye cells, mabuligan nga ma-reduce sini ang risgo sang cataract uko ng pagburon bala sang lente sa aton sini nga mata nga nagamat-amat paburon man sa aton sini panulukan, iban sini nga kadto sa pagkadula sang panulok, kag mapabilin sini ang katinaw sang aton sa nga panulukan na kon mapabilin ang sharpness sang aton sa nga vision. Kuni upod na ton ining lutein kag zeaxanthin nga ara gali sini upod na sa pagkaon sang dahon sang alugbate. Pero binyo kong nano, may isa sang mas mahapos pagid naton gali nga himuon para nga ma-preserve naton ng aton sa nga eye health, nourishment sang aton sa nga mata, magluwas sa nagkakaon kita sang alugbate. Ang isa pagid sa pinakamahapos naton, kag pinakamadali naton sini nga himuon, amo ang paginom sini sang Visionex Plus soft gel capsule. Nga aman, sa Visionex Plus soft gel capsule gin isa na dira ini mga antioxidant protector naton sa isa ka soft gel capsule. Bisan magtumar ka lang sini twice daily, like sa aga kag sa hapon, makuha mo na ang beta carotene, lutein, zeaxanthin nga makuha man naton sa lugbate, pero may plus pagida, may dugang pagid nga vitamin E para nga dugang pagid nga maprotehiran, mapabakod ang aton sa nga mata. Kaya ang Visionex Plus soft gel capsule isa ka suplemento nga hungod ginhimo para sa aton sininga mata kag para sa aton sininga panulukan. Isa sa pinakamahapos ang ma-recommend na kon sa inyo pag-abot sini sa paghalong sa aton sininga mata. May ara man ini sang flavonoids bukodamo gali sa ginatawag bioactive compounds nga aton makuha sini sa dahon sini sang alugbate. Ara ang kaimferol, ara ang quercetin nga may ara sang anti-inflammatory, antiviral, heart protective, kag blood vessel protection kun nagakaon kita sini regularly ukon adlaw ti pag-abot nga daan sa ginatawag kurason, ah, kag sa kaugatan isa di sa nagapanguna nga kabangdanan sa pagkamatay sa mga Pilipino, ah, up to this time, ah, sa aton sa mga tagparabati kag bisan pa sa bugos sa nga kalibutan. Dapat aton gid protehiran ng aton sa nga kurason, bao kapin pa sa mga mahilig dira sa kwan, sa mga makalamay, sa mga matamis, sa mga ginatawag maasin, ah, may mga kwan pagkita mo, may mga ma-order pa kita subong sa pagpa-deliver bala naton sa ni. Gusto kita may mga overload, may mga unli, which is kung magsululupot sa aton sa ni lawas, hindi gid maayo. Pero aryo, sa aton sa ni mga tagpanamati, kabalo-balo ka munga, pwede galing naton mabuligan ang aton sa ni heart, ang aton sa ni kaugatan, sa simple lang nga paghigop naton sa ni isang kafe. Nga sa kada tasa sang kafe nga aton mahigop, mayara kita sa ni isang lesser thin, nagabulig para sa aton sa nga brain function. Mayara kita sa isang isoflavones, planta estrogen, nga nagabulig balance isang hormone sini, especially sa mga kababayanhan, kunara na kamo sini sa ginatawag pangidaron, nga nagasugod na pabatsyag mga sintomas sa pagmenopause. Actually, diri kita sa perimenopause, pagmenopause, kag postmenopause. Amun yung balantayan sa mga kababayanhan, kundi hindi healthy ang inyo sa nga lifestyle samtang kamo sini ang bataon pa, medyo magbulubatsyagi ka mo sa ni, o kung pabatsyagun gid ka mo sa ni sa mga sintomas, ang imbalance sa inyong sariling hormone pag-abot sa ni sa age bracket, nga nagpabatsyag na sa transition ang inyong sariling lawas sa pag-amat-amat untat kag pagtapos na sa inyong sariling menstruation. Pero binyo kong nano, ang simple galing nga pag-inom sa ni sang coffee, nga mayara sang lecithin, mayara sang isoflavones, so may mga vitamina kag minerals, especially mayara sang natural protein, isa gali sang bintaha nga mahimo naton sa aton sa nga lawas para maprotehiran ng aton sa nga kurason, aton sa nga kaugatan. Isa sini sang marekomendar ko sa inyo kag damo na sini nakatilaw among pag-inom sa ni kung nagapang-affect kita sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix nami sini kabisan kabataan sini nga 5 katuig pataas pwede iya makainom kay why iniya sang caffeine. Ah, caffeine free ini siya. Instead ang are dire ti ang pagpakamayo halin siri sa ginatawag soya bean manami para sa aton sining brain sa memory kati may lecithin manami pabalanse sa isang hormone and even sa kalalakihan makabulig panubo sa ni sa risk sang prostate cancer, sa makababayen nga sa kalalakihan makabulig man panubo sa ni sa risk sang breast cancer kag iban pagin nga problema sa kaugatan dag kurason, ha? Like ang pagtaas sini sang triglyceride, pagtaas sini sang cholesterol, ang mabuligan man even ang pagbalanse sang aton sang blood pressure kung maara kita sini sang soya bean nga makit-an o kun makuha naton sa kada higop naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Idugang pagid naton ang natural nga mga sangkap nga mga utanon kag prutas like balunggay, ara ang ampalaya, ara ang panit sang mangustin nga may sunthorn, kag iban pagid sini nga mga sangkap lakip na ang ginatawag garlic ukon ang ahos nga may anti-inflammatory and antiviral property man, magluwas nga may antibiotic property man sa kada inom naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kasubong sang pagkaon man naton sinisang alugbate. Pero sa mga nagakaon, dira sang utanon, mapisan magkaon sang utanon, tapos nagapangafe pa, try nyo balang inyo sa inyo coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang isa pagidri, amo ang saponins, ang bioactive compound sa rin sa dahon sa alugbate. Nagabulig ini para nga mapanubo ang atong cholesterol, mapabakod aton sa ning immune system, nagabulig man para mabalanse ang aton sa ning blood sugar. Isa sang dapat man aton sa nitalupang doon, amo ang insulin sensitivity nga nagresulta sa pagtaas ng aton sa ning blood sugar. Pero medyo kung nano, ang isa nga makabulig galidira no, para nga hindi man basta magtinaas ng aton sining blood sugar, ilabi na gid kung tapos kaon, tagiging kaon mo sini damo ang carbohydrates, bao, parte ka pa kanon-kanon, pagkatapos sini may ara ka pa sining dessert, tapos sini may ara ka pa sining panulak, nga mga tamis man, soft drinks, o kung ano pagidira, pati sampat gid na. 4, insulin resistance sa magpataas ng aton sining blood sugar. Pero abin nyo kung nano, tapos kaon, ang isang nga makabulig sa aton para sa insulin spike, amo ang pag-inom sini, painit-init sa aton sulok-sulok, gamit sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Amo ning damo nakadayaw sini mo, o kung damo nakapresyar sini, simple malang nga tea. Ah? pero makabulig gali parang makaligaw kita sa insulin spike or blood sugar spikes kad blood sugar crash. Mabalaan mo na no pagtapos mo kaon ba do kanami sa imong kondisyon, busog ka do kapag sika pero gulpi ka magluya do ginatuyo ka tungod sa sugar spike and sugar crash nga mabuligan gali nga mabalanse kay mapahaganhagan daning posible ba tsago nato nya mga symptoms ug epekto sa ning spikes and crashes at sunod sa ato sining lawas kun nagainom kita sa risang Sunthorn plus herbal tea. Pero may nagapamangkot, ano do kawang ara dira sa Sunthorn called herbal tea nga makabulig siya para sa ginatuwang pagbulo balance sa ngaton sa ringa blood sugar. Ang isa dira sa mayor niyang kasangkap among cinnamon bark. Ang cinnamon bark nami gidi ni para nga mabalanse ngaton sa ringa blood sugar. At the same time nagabulig man panami sa ngaton sa ringa digestion, sa ngaton sa ringa absorption and even sa aton sa ringa evacuation. Ambot kong balon nagabulig man sa panami para sa aton sa ringa bowel movement. Idugang pagid naton ang turmeric nga isa man sa iya sa ringa sangkap. Idugang pagid naton nga may malunggay pagid ni siya nga kargado man sa sustansya, may fiber man namang hatag sa aton para nga ang aton sa ringa sistema sa lawas, especially aton digestive system, naganami ila sa ringa pag-function nga nagaresulta sa mahapos o kung madali nga pagbalanse sa aton blood sugar, pagbalanse sa aton cholesterol, pagbalanse sa aton sa ringa mga vitamina kag minerals kung may kakulangan kita tungod sa mga laswa nga ini, no? Nga iya sa ringa o kung upod siya sa ringa mga sangkap padri. And even our blood pressure, mabuligan mga magnami ng aton sa ninyo blood circulation. Especially sa mga hindi katulog kay daw disturbo ila sa ninyo pagtulog sa gabi kay nagadinaguok ang tiyan. Amo nang hambalblas ng iba nung kaisa nga gamayon tan lang kaon da kay mato brown sa gabi. How sipa-sipa man lang sang habol. Pero husto ina no, hindi kita magkaon sang damo sa gabi bisan hindi pa ta magsipa-sipa sang habol ano. Kay ni advisable especially kun may mga ginabatyag na kita sa lawas, especially kun may insulin resistance ka, hypertensive ka, may diabetes ka na. Isa nga makabulig 1 hour before bedtime, gusto ka magnami mo tulog, try mo inom isa sini ka malabaab o kun isa ka tasang malabaab sini nga Sunthorn Gold Herbal Tea. Mas matingala ka mo ha? Medyo matulutami sa sabor sini pero nothing to worry about because stevia ang gingamit sini nga pampa tamis. Madira pa lang na sa pila sini ka mga bioactive compounds na makuha naton sini sa dahon sa alugbate ha, kag mas may mahapos magita sini for convenience ninyo no nga gina-introduce diri sa inyo kung ginapakilala nga damo na mga nakatilaw sini nga nabenepisyuhan ang ila sini nga ikaayong lawas. Kaya sa pagdali diri no ang chlorophyll nga damo sang mabulig o kung benepisyo sa aton sini nga lawas kung nagakaon kita sini sang alugbate. Amo galing ang nagaberde ang kolor sang alugbate tungod sa chlorophyll no, antioxidant nagabulig para nga ang repair sang aton sini nga skin, lakip na kung kita sining masamaran ang madasig, magabulig para nga ma-reduce ang harmful compounds nga ginaproducer during high temperature cooking of meats. Isa gali ni no sa aton sining mga tagpanamati nga makabulig gali sa mga nagakaon karne, makabulig gali neutralize sang hindi sining maayong mga compound nga ginaproduce during sining sa pagluto sang mga karne sini kung ginabutangan mo gali ini sang alugbate. Abaw sampat gali ninya kombinasyon na no. Pero sino nagaluto sang karne man, galaga sang karne, ginabutangan ng lugbate man. Doi po ko kabaluwa. Abi sa mga texter na ton dira. Sa mga listeners na ton dira, abi message sabi kamo kon may ara sa inyo galuto kamo sa isang karne ginabutangan nyo sang alugbate. Kag tugod sa ning mga bioactive compounds kadamo man sang health benefits sa aton sa ning lawas. Anti-inflammatory ang isa sa isang health benefits, makabulig sa may mga arthritis symptoms, may mga palanakit sa ila sa ning kaunuran, may ginatawag chronic inflammation sa nagkalain-lain nga bahin sa ila sa ning kalawasan. Dasay damo nagapangayo advice sa aton, do kanu ang imo sa ning ma-advise man? Pabalik-balik ang palanakit sa akon sininga lawas, akon sininga hawak, akon sininga tuhod, akon sininga likod. Kumustahon mong posisyon sa pagtulog, okay man. Why man kuno nagakaipit ang ila sininga ginatuwag mga parte sa lawas, kundi man nila madapiugan, kaya nami mga posisyon nila sa pagtulog. Pero kung kumustahon mo ganit sa ila sininga mga hilig sa pagkaon, kalabanan mahilig sini sa mga matamis, kung mga kamakalamay ng mga pagkaon, which is pro-inflammatory. Kung may mga palanakit kita sa lawas, arthritic pain, dugay kita sa limang pawan, kag kung magkaon kita pirmi sa mga makalamay, mga matamis, kung may arthritis, kita ginapukaw ang aton sininga problema dira sa sulod sang lawas, kag nagabatsag kita sa mga symptoms kasubong sa pagpalanakit sa lawas. Pero kung hindi naging magwantang palanakit sa lawas nyo, araman nga aton sininga assess the pain, nga makabulig. Para nga, mapahagan-hagan ang sakit, ang ngut-ngut, ang busog ngayon sa naginabatyag sa parte sang lawas. Sakit imong ipon. Even may sore throat na gani, makabulik. Sakit imo likod, sakit imo hawak, arthritis, nagahubag imo tuhod, kumalagko sini sa tiil, tudlo sa kamot, mabuligan ka mo sini sang ginatawag pagtumar sang Visionex or pagtumar sini sang Cess the Pain, Visionex Plus, yati makabulig niya para magklaro aton mata, para makita tanda ko nito yung ibutang aton sa Cess the Pain. Kaya budlay sa niyo, kung di ka nakamurot na, din matugin butang. Makabulig ang ginatawag Cess the Pain sa hindi na magwanta sa nga palanakit sa aton sa nga lawas. Sa nagapamangkot, gani, no? Ang bata, ako nung 15 ang iya sa nga edad, pwede na bala makatumar sa Cess the Pain? Pwede ah. Pwede sa nga makatumar sa isa ka soft gel capsule. Kapila ko nung kabeses. Actually, kung di naman kinanglano, no? Kaya iban sa nga nagagamit, pag isa nila katumar, okay naman na pamatyag. Not necessarily nga pasundan mo naman. Pero kung daw kinanglano, gede, every 6 hour, pwede kasi ni maka inom sang aton sering Cess the Pain. Available din sa mga butika ha, kaga parmasya marapit sa inyo sering lugar. May antioxidant protection o kung benefit man kita tungod sa mga bioactive compounds ang alugbate. Di magambal kita sa ring antioxidant, nagabulig ni para mapahinay ang aging, makabulig ni para malikaw kita, mapanubong risgo sa sa heart disease, diabetes, and even cancer. Kag magluwas sina, may anti-diabetic benefit gidiya eh. Kaya nagabulig ni para mas low ang sugar absorption sa aton sa ring tinai. At the same time, nagabulig sa para sa ginatawag insulin sensitivity. Bado pero lang lang nagainom kasang premium D3 coffee mix. Nga nagabulig man din sa ginatawag insulin sensitivity. Binyo kung nano, ang kombinasyon sang panit sang mangustin kag vitamin D3, ang panit sang mangustin may aras ang santhon. I-combine mo ining duha, magluwas ang nagabulig panami sang aton sa ringa modo, nagabulig bagani no, sa aton sa ringa insulin sensitivity. Nga dira sina nagaumpisa kung napabayaan na ton ang pre-diabetes pagkanto sa full-blown type 2 diabetes. Didin pilion nyo. Pabayaan nyo ang inyo sa ringa lifestyle nga hindi nagakinaamo, especially kung mga mahiligon malang kamo mag-inom sang kafe. Nga kadamo na sa nagreklamo sa aton nga ilagin inom nga kafe sa nido, hindi komportable ila sa ringa pamatyag, hilab at yan, magluwas nga may palpitation pa. Taas triglyceride sa iban pag inumabatsagan sa lawas din nga ayo sila. Iban sila nagapangayo sa ginatawag recommendation kung anong aton sa nima suggest sa ila. May iban ko sa naginahambalan nga kung kafe ang problema o kung ginhalinan sa mga symptoms mga ginabatyag, tiuntat ka na kafe. Wala na kasimple. Pero may iban nga nagapamilit. Gid, why not do nga mag-try anay abi sang kafe kung may ara ka sang may masuggest sini. Kaga suggestion na to na nagkalinlain na to sini mga coffee variants. Ang isa sini kina-suggest na to na no, ang pag-inom sini sang premium D3 coffee mix. Kaga pag-abot sang feedback sini no, sa mga nagtilaw bala sini, kasaho sila. Ara ang balanse sini nga sabor, ang balanse sini nga kananam, ang balanse sa nga kanami, ang kahumot sang real coffee beans, ang ilagid nga masimutan ila sa masaburan sa pag-inom sang premium D3 coffee mix. Nagabulig pa ini para sa insulin sensitivity. Ginasuportahan niya, ma-improve ang insulin sensitivity. Kamanami pagin sa ni, kang gingamit nga pampatamis kasubong sa aton sa nga Santhone Gold Coffee Mix, parehas sini sila gingamitan sang stevia sa ila sini nga pampatamis. Kagandamo actually no, sang binipisyo sa ni sang alugbate sa aton sa nga lawas. Heart protection, liver protection, digestive health protection, bone health, blood health. Kagiban pagin sa nga mga binipisyo sa aton lawas ko nagakaon kita sa nga alugbate. Pero pamangkot, ano ang pinakamanami nga pamaagi para nga ma-preserve nato ng nutrient sang alugbate kung gusto naton makuha ining mga binipisyo? Ang isa gali sa pinakamanami naton nga pamaagi sa ni gisagisahon lang gid naton sang makadali. Ha? Magambal kita gisagisahon sa makadali, dira lang ni sa mga duha ka minutos. Taas na ning apat sa ni ka minutos. Like for example, pa kita sa isang garlic. Pagkatapos pabayaan na ni naton, hulat-hulato na itong mga 5 to 10 minutes antes sa ni butang sa ni sa oil. Pero may nakamanami, butang naton o kung gamito naton sa ni nga oil, amo ang virgin olive oil. Pagkatapos na itong butang sa aos, ipasunod na itong dayon ang aton sa ni nga freska. Nga dahon sa ni isang alogbate, 2 to 4 minutes nga slight nga pag makadali nga paggisa-gisa naton para ma-preserve gyapon ang nutrients, ma-improve ang beta carotene absorption. Kay kung ginainit naton, ma-improve kun makuha gali naton ginatawag beta carotene sina. Kag ang beta carotene kinanglan sini sang good fat. That's why yung olive oil manami nga kombinasyon sini parang mas nami pagdinga sini nga flavor kag hindi sa malata, ha? Kag nami gyapon nga sini nga texture. Kag sa isa ka adlaw sini pwede kita makakaon na isa tub-tub duha ka cup sini nga dahon sang alugbate nga luto. Ah, magambal kita nga cups ni kapa tasa hindi mag. Kibasi sa inyo dirang inyo sa niya cup mag. Tasa gid dira ni sa mga kuana mga 150 grams nga luto nga dahon sang alugbate. Ti mga duha na ina ka tasa o kun dira sa mga 75 grams ti mga isa sa ni ka tasa. Pwede kita makakaon sa ni no adlaw-adlaw kun gusto na ton basta sa husto lang sini nga proseso. Pero may nagpamangkot din, no? What if, Dok, hindi kaya makakaon permisang alugbate? May ari man gani, oh. Sa Dok, nagakaladunot man gani alugbate din sa amon. Nag-yellow na lang ang yan sini nga dahon. Kagkalagpad, Dok, daw mga buyo, pero hindi ko mahilig magkaon niya sa alugbate. Anong pwede ko mahimo? Kung nasundan mo lang aton sini nga diskusyon kadamo sang pwede naton mainom o kon masuporta sa aton sa nga lawas magluwas sa alugbate ti ara dirang aton sa nga variants of coffee ara dirang aton sa nga Santhon Plus Gold Santhon Gold Coffee Mix Santhon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix pagabot sa mata karon ara ang aton sa nga Vision X Plus nga makuha naton nga mga binipiso ina ko nagakaon kita sa alugbate. Pero sa inyo sa nga kapusan ario isa nga ma-recommend ko sa inyo para nga halos ang mga binipiso nga makuha naton sa alugbate kag makasiling kita nga masobrahan pa kun madugangan pa ang benepisyo, tumar ka mo sa aton sa nga Ultimate Trio. Diri na aton pasudlon karon ang role sa aton nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Kung kasubong sa aton sa nga texter, hindi siya mahiligon magkaon sa alugbate. May alugbate man tuod, kalagpad na sang dahon, katambok pa, pero nagakalaya lang. Isa sa sangkap sini sa Santhon Plus Gold Capsule, amo sini ang malunggay. Ang malunggay, may ara sa isang polyphenols, may flavonoids, may carotenoids, may potassium. Nga makabulig man sa aton sa nga lawas kasubong sa benepisyo nga makuha naton sa alugbate. Antioxidant activity, supports immune function, makabulig para ma-reduce ang inflammation. And even may benepisyo man sa aton sa nga ginatawag heart and liver. Heart health, liver health. Isa pa gyud kasangkap sang aton Santhon Blood, Santhon Gold capsule amo sini ang garlic. May ara sini sa mga sulfur compounds nga makabulig para nga mapabilin ang health sang aton sini nga kurason. Sang aton sini nga blood pressure para balanse lang cholesterol, even immune function and may ara sang antimicrobial properties. Isa ini sang bintaha sang aton sini nga Santhon Gold capsule kay may ara sa gitawag antimicrobial properties tungod may ara siya sang ginatawag garlic nga ginasiling na anti o natural antibiotic. Kag kung nagatumar kita sini, madala na nato na benepiso sang dugang ang mga sangkap sini kay ara man sining spirulina, ara man sining ang palaya, ara man sini ang panit sang mangustin nga nagaangkon sini sang santhon nga nagahatag sang dugang nga benepisyo sa aton sining lawas. Kung hindi kita makakaon sa alugbate, kag may bulubinta hapagin, kung maginom kita sini, kay may dugang-dugang pang mga benepiso kasi sa nagkaon kita sa alugbate lang. Tungod sa madamo o kombinasyon sini sa mga utanon kag prutas. Kagabi niyo kung nano, mas naganami pagid gali ang efekto kung nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginauptan pagid naton sini sang premium D3 capsule nga aman. Ang isagali sa kinahanglanon sa aton siningalawas para magbakod ang aton siningatulan, mahatagan kita sa nutrisyon sa aton kaunuran, sa aton sa mga internal organs, pero ang tulaan naton kung kulang gali sa vitamin D, hindi mangin mabakod. Kaya nga aman, ang vitamin D kinahanglanon para nga magbakod ang aton siningatulan kay kinahanglanon, manino, sa ginatawag calcium. I-combine na nimo sa pagpabakod sa aton sa ningatulaan. Pero hindi lamang tulaan ang iya sa mabinipisyuhan, pati pagpabakod mga sa aton sa immune system, even sa aton sa kaunuran, even sa aton sa nervous system health kung may ara kita sa vitamin D3. Kagbasis sa aton sa pagtuon, ang beta-carotene nga halin ini sa ginatawag alugbate, kinanglan sang good fat, para nga ma-absorb siya aton sa ninyo lawas. Amo man ang vitamin D3, kinanglan sang good fat para nga ma-absorb siya aton lawas. Tungod kasubong sa beta-carotene, ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Ang manami nga balita, kay ginupdan pag idinis ang duha ka healthy fats ang aton sa ninyo premium D3 coffee o premium D3 soft gel capsule kasubong sang moringa oil kag VCO. That's why waay gid sing uyang ha ining mga antioxidants. Ini mga fat-soluble vitamin ko naton imnon tungod nga gin-combine naton ng Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kag binyo kong nano, gaanta ka mo sa isa ka sekreto para nga bugos na lagi ng inyo sa nga benefisyo kung nagatumar ka mo sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, iupod nyo na lang naton sa nga Sunthorn Vitamin C. Nga man, nagabulig para nga mas mapabakod ng aton sa nga immune system. Isa sa kinanglanon para nga magduro o kung magdamo ang collagen sa aton sa nga lawas kung kulang kita nga nagapahina sa aton joints, nagadasig magmanifest sa ni ang mga signs of aging. Isa sa nga pagkurinot sa aton kalawasan, magpalanakit sa aton sa mga joints. Kinanglang galis ang vitamin C para maghimo sa isang collagen sa aton sa nga lawas kaya nagaserve man na ni as antioxidant. Abi update nyo na lang sang aton sa nga Sunthorn Vitamin C para bugos na lagi ang aton sa nga benepisyo. Maring hambal sa kilala bala na ton nga users ang Sunthorn Plus Gold Capsule. Total dok na gamit, nagiman lang ko sang Sunthorn Gold Capsule. Ginuplan ko na lang sa Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C. Suno sa nabatian ko sa inyo sa nga program kag waay gid ako iya maghinulsol. Kay nami isang efekto sa akon lawas, nagnami tulog ko, nagpagsiklawas ko, ang constipation ko na umpawa, ang blood sugar ko na balanse, why na nagasakit perming akon sa ningadugan, kagwan na nagahilab perming akon sa ningasulok-sulok. Bilalang ina sa mga binipiso ngayon sa ninga na aguman. Tungod, pag-abot sa nutrisyon, isa inis ang dapat at talupang doon, nga isa inis sa pundasyon sang healthy lifestyle. Nga kung updon na ton, ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, hindi man siling na ma-perfect na ton ng aton sininga ikaayang lawas, pero tuman kadako ang makover nila pag-abot sa magkakulangan na ton sa nutrisyon kung hindi kita makakaon sa nagkaigong laswa o kung prutas, adlaw, adlaw. Sa nagpamangkot kung din inisarang mabakal, actually available din sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sininga mga lugar. Like for example, makalagaw-lagaw ka mo dira sa mga lugar o kung makabanuhanan, syudad nga may ara sa Mercury Drugstore, may ara sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa may mga generika nga butika, kag All Green Pharmacy, pwedeng-pwede ka mo makabakal sang tanan nga produkto sa nino nga na-mention naton nga ginhimo o kunhimo ini sa ginatawag Yes to Health Wellness Center. Kag ini sila ang FDA approved. Gani makasiling kita nga kumpiyansa kita sa paggamit at pagtumar sa nga gadamo actually sa mga nakatesting sini. Munibla bisan sa cafe pa lang gani, ambal sang kilala ta. Diri pa lang sa cafe, aroma pa lang sang cafe, nami ng kondisyon din sa paminsaron. Much more kung masagam saman pagid ang kananam, kag ang kanami sa blending sa mga ingredient sa coffee variants na ito, no? Like Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Sunthorn Plus Coffee Mix. Kagbisan pa ganin sa aton sa Sunthorn Gold Herbal Tea, damo man sila nakapresyar nga nami man ang efekto sa ila sa lawas, especially sa mga budlay bala matunawan bala, especially kung gabi nga nagadisturbo sila sa nga panulog. Tanan ni mabakal sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pero ari no, kung gusto ka mo sang kompleto man nga mga produkto sang Yes 12 Incorporated, pwede ka mo makakadto no? Sa mga kalapit probinsya na tondira, mga lugar na tondira, diri sa isla sang Panay, pwede ka mo makakadto sa Yes 12 Health Wellness Center. May nagapamangko, din bala ang lugar sang Yes, o nga address sang Yes 12 Health Wellness Center? Dira sila nahamtang sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kiti tabok lang gitini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Bukasin ni sila halin Domingo, Tob-tob, Biyernes. Kagambintaha dira kung magkadto ka mo, magluwas nga available dira ini mga produkto nga na-mention na to, no? Para sa inyo sa nga ikaayong lawas, may libre pagid ina dira sila nga konsultasyon. Ara dira ang standby kag nagahatag sa nisang serbisyo nga aton sa nga alternative medicine consultant. Kagang iba nag-worry, ay ba si mahal ng balayran sa nadata ni bakal ko pa ni sang akon sa nga coffee, bakal ko pa tani ni sang akon sa nga premium D3 capsule kon San Thon Gold herbal capsule nga akon sa nga kwarta nga ginaipit-ipit. Nothing to worry about sini sa consultation fee. Libre ang konsulta dira adlaw-adlaw, ha? Nagahatag sang libre nga serbisyo niya nga aton dira nga alternative medicine consultant. Kadto lang kamo dira, damo sini naka-appreciar nga instead nga bayad pa nila sira sini nga konsultasyon, ibakal na lang nila sang ila sini mga food supplement kag sa mga paborito nila nga kafe, kag sa nagustuhan kag ginagamit na andan nila nga mga sabon, dira available sa Yes to Health Wellness Center. Pero kung dira man kamo sini sa siyudad sang Bacolod, Negros Island region, pwede makamo direkta makakadto dira sa Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos malang initultulo, no? Kaya dira man sila sa tabok sini sang Marayo Bank. Dira kompleto manang tanan sini nga mga product sang Yes 12 Incorporated. Pero sa nagapinamang ko, tidok, why ko time magado sa butika? Why man ako time sini mag pamalaklon, no? Sa kundiin man nga mga stores sini nga available na mga product. Pero kung nari ba, may ara ka mo sini sang online na may online account ka mo sini sa TikTok and Shopee, available gid ni mga product na mention na tondri tanan ni available online, but especially sa mga damo nga pinangita sini sang Turbo dietary food supplement nga pinamangkot. Dok, online bala pwede mabaka lang Turbo food supplement, pwede gid sa inyo sini nga Shopee and TikTok account. Kadto ka mo kon sa inyo sini nga search box, i type nyo lang Yes to Health Inc 2011. Dira nyo makita ang tanan sa mga products. Pwede nyo lang i-add to cart or proceed sa order. Kagulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Ini mga product nyo na-mention naton. Sa mga waay pa makatilaw, pwede ka mo sa inyo maka-try, maka-order online. Kung kadto sa inyo sa mga butika. Kasi mga nagagamit na nga daan, mga natilawan na nila, kumbaga tested na nila nga manami sila sini nga ikaayong lawas, padayon sila nga nagadugang sini mga product tungod nga manami sila. Hindi lang manami sila sini pamatsagan, kundi manami sila sini nga lawas. That's why, no, kung kaysa makulang-kulangan gani sa mga butika ang supply bala, kundi dayo makadeliver bala sang dugang sini nga supply kung magakulang ba, o ginaputakte kita sa mga text message ni ang iba sini nagka-stress, oy daw sa no why na available diri nga coffee, ha? why na available diri sa amo nga store, ha? Which is ginatinguha sang tagdumalahan nga ma-supplyan on time manginyo sini makinanglanon sa ikaing lawas sa kasubon sini paggamit sa aton sini ultimate trio San Thon plus gold capsule premium D3 capsule ng San Thon vitamin C. Sa nagapay naman kot, pila ka beses do kang pagtumar sa San Thon plus gold capsule premium D3 capsule kag San Thon vitamin C. Kami nagpamangkot dres niya, Dok, ti akon 3 times siko magkaon sang alugbate. Depende sa imo. Pero ang San Thon plus gold capsule premium D3 capsule ng San Thon vitamin C, pwede na kamo magtumar sa ni twice daily sa aga kag sa hapon. Pero sa alugbate, yeah, isa tub-tub duha sa ni katasa, kaisa lang sa isa kaadlaw. Pero depende sa imo kung tunga-tungaon mo ini, yeah, ang ginatawag recommended daily intake sang alugbate, nakadepende na lang sa imo. Pero may isa ko ka-experience sa nang ginambalan to nga gusto mo tunga-tungaon mo lang ining duha ka tasa sini sang isa ka utan lang gin recommend ko sa iya para siya sir ginabatyag sa doktor sang ano man lang na, ha? Isa ko lang gin nakahigop, gamay na lang na kung tunga-tungaon ko pa do nagkatol katol lang tutunlan ko sana. At depende na lang sa inyo, pero kung makaya o kung ginatawag para sa imo sa nga kahapusan, isa ka kaon sang alugbates ni duha ka tasa, kung kaya mo malang pwede mo na tingbon nga nagapamangkot ka kuno 3 times sa day man ang pagkaon mo sang alog bate. Pero ang paggamit sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C, pwede lang naton matumari ni bisan twice daily, like 10 minutes before sa isang pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos dira naman Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C pag abot naman sang kahaponanon. Dugangan tang inyo sini mga ginapamangkot rin paghatag sa nasa pinaka mga suwestiyon, mga sabat sa inyo sini mga panamangkotanon pagkatapos yun lamang sa ton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Lo, ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat ka pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pabalik sa aton sri nga pagpangalaga diri sa aton programa.
8: The secret of health.
7: Ayan, may mga palagas ba kamo sa nga palamang kutanon? Mahimo nyo gid no i-send diri sa aton sri nga text hotline sa 0950-975-6970. Limaton ko ah, 0950-975-6970. Para makahatag magkita no, sa pirasa ni ka mga panugyan ha, sa inyo sa mga health concern, mga ginabatsyag nyo sa inyo sa ni nga ikaayong lawas. Bawas niya dok, akong dok, katatlo gid ako mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kanami sinisang akon nga pamatyag bati. So bagay ito depende sa inyo sa inyo sa inyo tolerance no, sa mga ginainom nyo sini. Pero ariya te kada inom mo sini ginadugang ano pasulod sang less thin ang imo sini nga lawas ka manami sa aton sini nga brain. May nag-message mga ganin sa aton, pasalamat siya. Kang iya ako nung 15-year-old nga bata daw hindi na bundol sa school sang sige-sige na painom niya sang Santon Plus Coffee Mix. Ang isang makabulig dira ang less thin eh. Kag ang isang makabulig papagsik kapabako sa aton, ang muning protein ba lang ang ginaangkon sini kung madulot sa aton sang soya powder nga isa sa mayor nga sangkap sini sang Santon Plus Coffee Mix. Di labot pa may ara sang spirulina, may ara pa sa malunggay nga may protein naman nga nagabulig no, binuligay sila para nga mahatagan kita sang dugang nga pagpabakod sa aton sini nga lawas nga plant.

Lakip na ining ato sa ringa Sunthone Plus coffee mix. Ang isa gid sa daw na pressure ko dito man ang 15-year-old nga bata niya. Ngayon din ako nutuman ka bundol sini sa pag-abot sa eskwelahan. Sige-sige inom niya sa Sunthone Plus coffee mix. Actually pulo ka tuig nga bata. Pwede makainom no sining Sunthone Plus coffee mix. Why inis ang caffeine ha? Good PM Doc, 3 weeks nga gamit ko sang Clear Skin Herbal Soap. Nami kay daw gamat-amat panas ang dark spot sa akong sininga guyat. Sigihon ko lang ni Doc, asa saan nga gamit ko sini. Actually, 3 weeks, amat-amat panas ang dark spot sa imo sininga guya. Sige, sige, halang anay. Kati, amat-amat pa man lang. Ano gusto mo, binlan o pagamay? Kung binlan o pagamay, hala, untate. Pero kung gusto, mga tuloy-tuloy, kati naming efekto sa imo, sige, sige, halang paggamit sini sa Clear Skin herbal soap. Ang manami sini kaiti may glutathione, may kojic, kag magluwas may vitamin C, may VCO pagid no, para nga mapabili ng ginatuwag smoothness. Kag ang manami ang kondisyon sa aton sini nga panit. Good PM Doc, effective gud bala sa akon ang okay. Ang para sa pain, says the pain. Ang butang balon sa aton sini nga texter diri, stop the pain. Says the pain ang buot niya ang balon gali diri. Ginatumar niya, effective kuno sa iya sini nga arthritis, kay kadali makuha sang sakit. Pero sinya do kuno ay nagani sakit, kaon kuliwat sang alimango kay namit. Hala, sagiyada. Total, may says the pain ka man. Huwag kita nag-encourage na ah. Kung hindi magwanta pa na nakit sang lawas, tiyara says the pain niya makabulig. Pero binyo kung nano, instead nga nagadritso kita sa pain reliever o kung pain relief, ano? So bagay sinuman ang gusto, abi, nga mag-anto sang kasakit o kung busog sa mga partes nga ton lawas, daw wala, gid no? Pero binyo kung nano, halungan na to ng aton sa nga lifestyle, ang atong mga pangginawi, para hindi bila mapukaw ang palanakit sang lawas, hindi mapukaw sini o kung hindi ma-irritate, hindi sini mag-inflame, hindi mag-result sa pagsakit ang mga partes sa aton sa nga lawas. Isa, hindi kita maghimo sa mga bagay o kung hindi kita magpasulod sa mga pwede na to na pasulod sa lawas, hindi makapaayo diri, makapukaw sa pagsakit o kung pagbatsyag sa symptoms, like ang pagkaon sa isang kontra o kung paghimo sa mga hindi pabor sa itong ginabatsyag. Kapin pa kung ikaw siya ng may arthritis. Ang iban siniti, ginagamitan nila sa Sunthone Plus Herbal Oil, madala pa man lang. Pero ang iban hindi nagid kaya, no? Gagamit na sila tumar sa the pain. Araya, kung daw hindi nagid maagwanta. Pero ano nyo, isa ka naka-appreciate gid sa epekto sa Sunthone Plus Herbal Oil. Nami, Doc, ang Sunthone Plus Herbal Oil kay sa lingin sa akon ulo, kag daw masuka, palapasensya sa termino na to na, maumpawan gid ako kung ginabanyusan ko sa Sunthone Plus Herbal Oil, ang akon sa nga agtang, akon sa nga tangkugo, kag nagarelax ako. At rin isa ni sang damo, naka-appreciate, no? Pag-abot sa stress, bala, kapoy imulawas, kapoy imupaminsaron, makahaklo ka palang sa scent sa Sunthone Plus Herbal Oil, tungod siya sa nga peppermint oil, makabulig pa-relax sa aton. Kag, base sa aton sa nga department Department of Health. Isa ini makabulig nga paumpaw sa mga palamuypoy, palamaol, palanakit sa aton kalawasan. Kapin pa ko nagasugod-sugod palang bala, banyo sinyo sa Sunthone Plus Herbal Oil. Kagaaring isa sa pinakadako nga binipisyo, sini ko nagagamit ka mo sa Sunthone Plus Herbal Oil, hindi ka mo basta makdapuan sang sapat-sapat, ilabi na gid sang lamok nga nagadala sini sang dengue. Ah, isa sa dako nga hasol nga dapat gid naton kun mahimo likawan kag pangandaman amo sini ang dengue. Ani blang makuan bla, matublukan bla kita sinisang lamok nga career sinang kagaw dira nga mahimo magdala sa aton sang dako nga kahulanan ano. Tiyang isa sinisang pwede gali naton mahimo, pinaka safest nga mahimo gali naton kag pinaka convenience, pinaka madali. Kun mayra kita sang Sunthone Plus Herbal Oil, indi lamang palanakit na anda naton palanakit sang lawas lang, mga palang alay, palang muypoy, pamparelax, pamulumasahe dira gamit kita sa mga oil nga nagabulig panami sa aton pamatyag, kundi nagabulig magalini para matabog ang mga sapat-sapat. Hindi kita mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, ilabing sang lamok nga mahimo magdala sa aton sang
infection. So ang aton himuon sini kapin pa kay ang nagadala sini sang dengue nga lamok nagalibot-libot dira sa palibot naton kun aga kag hapon pakadto sa serum, pwede kita makapamanyos sini dira mismo pagkaaga kag pagka serum. Kag kung gusto ka mo nga dalon man sa inyo sini nga

0: sina sa inyo sa ningon lobrahan, pwede gyapon kay ti ang humot sini iya is hindi sang typical nga balanyos ang iya sa ninga scent, kundi mahumot ang iya sa ninga ginatawag scent. Kaya sa sagwa ka, sa opisina ka, sa eskwelahan ka, pwede mo magamit iya ang Santhon plus herbal oil. Manami sini kay ti gentle kag skin friendly, kami ara sang ginatawag VCO, Convergent Coconut Oil, kag Moringa Oil. Tay Moringa Oil nga daan, rich in vitamin E, nga makabulig daw para sa aton sini nga panit. Sarang ini mabakal sa mga butika, hag parmasya marapit ha, sa inyo sini nga lugar. Bawa may nagapamangkot sa aton, Dok, anong maayuman kay daw, hindi ko lang ma-mention na, ang imogit sini nga word na ginambal dari ha, palabulang ni Groy. Galing doon, di man ni manok, imo gina bula. Dong imo gina manok ang problemado. Huwag na nagatusik. Abe, try be. Bakal ikaw ka doon sa butika. Pwede ka makabakal sa isang turbo dietary food supplement for men. Sa mga nagahina na darang inyo sa nga sexual performance, ha, makamulig ang turbo dietary food supplement for men. Nga aman, tungod may aras sa mga sangkap nga, nagabulig and enhance ano, panami sa aton sa nga pamatyag. Nagabulig dugang sa aton sa nga puwersa sa mga nagaluya. Dira, kung may mga imbalances na kamulakip sa inyo sa nga libido, makabulig man ang turbo dietary food supplement for men. Tungod sa iya sa nga sangkap nga makakaglavo waska. Magluwas sa pagkaon sa mga utanon na no. Ang nagabulig pabakod sa aton sa nga lawas, makabulig man ang pagtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Amo ni bilang eksperyensya sa isa naton kamigo sa Muerdira sa province sa province diri sang Antique. Ba, last time kita ay kami panugiron sa siya dokdo. Mayo gid mo, mayo ang tusik, mayo ang siapol, mayong pamalo. Sikos ang ano? Sikos ang manok mo? Sa India, sa inogbulang ko. Namin yung inogbulang niya. Ang chindi na kamusin na. Kagang iban ka ni actually, ginagamit mo nila sa ila sining manok ha. Pero kita nag-a-advise niya. Sa manok yun yan, ang mga hinigta na. Why lang kita nag-a-advise ka sini? Kahit pwerte ko no ang bakod na gutay sini sa manok. Pero sa tao ha, nga ton sini ginarecommend dire. Sa mga manok na itong ulo ha. Pwede makagamit sining turbo dietary food supplement for men kung gusto ka mo sining mabuligan inyo sining sexual performance. At 30 minutes before sini ang sexual activity, pwede ka mo sining makatumar. Ang manami sini kay naganami nagalast up to 3 days ang yasiring effect. So butambalon, bisan kaduhal lang ka mo magtumar sini sa isa kasimana, mabuligan na ka mo ha? Para nga palawig-lawig, maumpawan, maamat-amat pabalik sini ang gana, balanses ang libido, panami sini sa blood circulation, kag panami sini sa ginatawag sexual activity, o kung mangin healthy ang sexual activity sini, nga may benepisyo pa sa ibang niya parte sa aton sini nga lawas, lakip na sa prostate gland, kag ibang pagid nga parts sa aton sini nga lawas, kung nagagamit kita sa turbo dietary food supplement for men, available sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar, kasi nagpinamangkot, sulit ko available gihapon ni online na dira sa TikTok kag Shopee account. I-type nyo lang sa inyo sa search box Yes to Health Inc. 2011, amoy na ang ila sa ring official store. Well, sa nagapangagda sa aton, makaon na logbati, timing ko na mong ila sudaan. Thank you, gida. Kag sa mga nagaupod sa aton, sa ring pagpangalagad, sa mga XFM stations na aton, XFM Kadibo, XFM Ross City, XFM Antique, XFM Bacolod, kag XFM stations sa Negros Island region, syempre, dari sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you, gida. Sa inyo sa ring pagupod sa aton, sa ring programa. Kabay pang abisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sini nga pagpangalagad sa inyo sini mga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaayong lawas, pagbulong sa badatian, kag kun paano nato nini mahimo malikawan. Subaybayan na masunod nga edisyon sa aton sini nga talakayan para sa dugang pagid sini nga mga kaayuhan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunog pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. ang Algaline na Vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa akin ang tutupan ni Lilo.
11: Sa akin po call center agent.
10: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibagay niya epekto sa akong sang
10: Sister Pain.
11: Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
14: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
13: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Pa-diet na kubuwasa.
18: XFM.
19: Patropa mo!
20: Exciting!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, pag wala sa makapugong sa akon, wala!
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Supplus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka muman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libo pa premyo. Salamat din.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Militooy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikijabala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tingin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Padayat na kubuwas ah.
8: XFM.
11: Patroma mo.
12: Exciting.
8: XFM.
12: XFM.
13: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob nyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
12: X FM.
10: Mga katupa, exciting!

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel.
3: Happy
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Get ready, Cebu!
8: The biggest and most colorful running event of the year is here.
6: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
8: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
6: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
8: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
6: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
8: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
6: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
15: Yeehaw! XFM.
16: Katropa mo!
14: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus
6: Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sistopain.
10: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong dahil sa Sistopain para diro-diritso ang training.
9: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Pagbili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr.
4: Kagabaran ng Bakhaw, Binabista, Gimaras, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akon nga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo magintramahan sa Santon kan XFM, libo-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Makalage na ko!
16: XFM
17: Katropa mo!
15: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting dito! XFM Katropa mo!

0: agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:06 na mga katropa.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:07 na mga kabayanan, mga katropa. Ngayong gabi na sa ating makatoran, sa ating makabayanan, sa ating makatropa. Diri sa palibot sa sulad kang probinsya sa Iloilo, nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Matiyon kami mga kabayanan, mga katropa, sa inyong mga radio pagi sa FM band, ang amon nga frequency 100.7. Amon ni mga kabayanan ang frequency sang C100. Sang una ba lang ang dirang estasyonan sa sulod sang University of San Agustin. Amon ni mga kabayanan ang XFM Radio Patrol Iloilo. May gabi sa ato mga kautoran, sa ato mga kabayanan, yari kita mga katropa sa ika-anom nga adlaw sa bulan sa Hulyo. It's 7626 sa July 6, 2026. Dili kita magkabalan sa ika-anom nga adlaw sa bulan sa Hulyo sa aton nga programa. Dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Na-broadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City, Philippines. Hering XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan. Nag-live stream kami sa amon nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, amon ang amon nga Facebook page. Samtang amon iyang Facebook account ang XFM Iloilo 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira mga kabayanan, mga katropa, makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon. Lakip man inyo siling pass-out-out subong gabi. Dirigid lamang mga kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung gusto ka mo iyang mag-send sa inyo siling mga private message, kaya hindi pala iyang makita sa comment section, sa comsec sa XFM. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga mensahe, ka mga informasyon. Lakip man inyo siling mga pass-out-out. Sama nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970, mga kabayanan, mga katropa. Kung gusto niyo yung mag-send sa amon nga Facebook page sa Comsec, isend lang yung kabayanan ang iyong sining nga mga mensahe, inyo siyang pa-shoutout ang Tananga Celebrates ang ilang birthday. Subong adlaw, happy, happy birthday. Tananga Celebrates ang ilang nga anniversary. Happy, happy anniversary, mga kabayanan. Papadami awalin din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-broadcast kami sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Palihog lang subscribe ang amon sining nga YouTube channel. Antaran nga mga programa, mga kabayanan, sa XFM. Kung mag-subscribe mo dira sa amon nga YouTube channel, inyo mabatian kag inyo mapamatian. Dirigid lamang mga kabayanan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras alas 7:10 na, mga kabayanan, mga katropa. Dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kamusta aton sa ining mga suki nga mga tropamatila, binigyan ng aton nga mga patrollers, aton sining mga patrol reporters, aton sining mga taxi patrollers nga nagaupod subong gabi sa aton. Sila magadulong sang na pilapagid ka mga balita nga ilaw sining maagyan sa Dranona, diri sa siyudad kaga probinsya sang Iloilo, mga katropa. Mga balita nga ilaw sining maagyan, ginabalita naton diri sa XFM, courtesy ng makabinan sang aton nga mga patroller. Support na aton sa mga gabi, aton sining nga mga intern na gikan iya sa West Visayas State University College of Mass Communication. Mayong gabi, no? Kag sila yung mga naghatag sa aton sa dugang nga mga informasyon kag mabalita, dirigid lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:11 na, marimprano kita mga kabayanan. Welcome na sa XFM Radio Patrol Iloilo sa aton nga programa Headshot. Sa giyapon, ako si katropang Phoebe Borst, Tibor Morales. Off lang kita ni katropang Alex Saspa. Tub-tub, alas 9 ang tak na subuha gabi. Magandulong kita makabalan sa nagapangunang mga balita at kainformasyon. Dirigid lamang sa Headshot. Sa balita nasyonal, makabalan nga itong talakayon. Kedugay, pabati nato ang mga puntos-puntos Naging istoryan kay ina sa unang adlaw sang impeachment proceedings batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. TV Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Direkit lamang kami rin sa XFM Radio Patrol. Iloilo, gaduga, istorya naton ang mga natabo kay na sa unang adlaw. Sining proceedings sa impeachment trial, batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga katropa, mga kabayanan. Alas 7:13 na, mga kabayanan. Wala man natin ginapahigadigada. Ining ginabantayan karon mga kabayanan, ng bagyo. Nga rapa sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Ining bagyo nga si Bobby. Bobby as in Boy Alpha Victory India ang yasining international name mga kabayanan nga nag landfall na kaina sa Guam bauta ni Blake Baskog no kag ginabantayan mga tondiri mga kabayanan ginamonitor natong diri sa Pilipinas kay ang yasing direksyon nagapakita mga tropa nga base ko no magsulod sa Philippine Area of Responsibility buwas nga adlaw o kon basi kon sa Merkulis mga katropa mga kabayanan. Antes sa mabalita na sunod mga kabayanan ngaton talakayon dinigin lamang sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. May mga balita lokal mga kita nga talakayon no later part sa ating programa ining parte sa pagpatawag mga kabayanan sa press conference sa Campo Delgado may kaangtanan sa pagsurrender mga katropa ni Corporal Jerry Villanueva. Ini si Corporal Jerry Villanueva, gipasakaan ni sa sangkaso sang 2020 nga murder may kang tanan makabanan sang natabo nga shooting incident diri sa lapas kag sa Haro. Dini siya makabanan ang na-dismiss sa serbisyo apang ini makabanan nga gin-aligar makabanan gin-pasone sang Integrity Monitoring Enforcement Group o kung IMIG sang PNP nga kuno dira nagapamulya kung kaisa no sa Molo Police Station. Amo tukon nga ang sang naliga gasimana ini makabanan ang gin raid sang PNP IMIG upon ang SWAT team agod nga iserbi o conduct po ni makabanan ang si Jerry Villanueva o kon si former police officer Jerry Villanueva mga katropa apang wala sa mga dakpan wala sa mga nakitaan dito tibang on siya mga kabanan sa ang siring pagkontrobersya sa iya siring pangalan nag-surrender ini kahapon sang kagahon kay Police Brigadier General Randolph Tuanio. Diyano ba na ang payag mga kabanan sa Campo Delgado si Henry Kati ang aligasyon niya sa IBIG nga kuno masami na kitaan sa pasulod sa police station ini si Jerry Villanueva wala sa payag ini siya makabanan ang dismissed nga pulis apang dira kuno makabanan masami nga naga pamulya sa Molo police station ano ang reaksyon sa Campo Delgado diri makabanan na bantayan diri gyapon sa atong pamagadagan sa XFM Radio Patrol Iloilo head shot kadugang pagid makabanan nga balita ginpakita na sa makatapos ang media kagkay Governor Arturo Defensor Jr. ang 26 ka mga ido, yung mga parisya, mga dirasa, mga ido, agot nga gamiton yung makabanan sa pagpanimhot sa mga kargaminto. Alin sa Manila nga nagaagi sa Ruro Port, alin sa Manila gaagi sa airport, kag pila pagit yung makabanan ka makabanuanan diri sa probinsya sang Iloilo nga madamo sang nakonfiskar ng mga illegal drugs. Tisan o ilim makabanan ipang deploy sang Iloilo Police Provincial Office. Agod nga ti mabudlay man nga pangita abis ang ginatago ng mga kontrabando, no? Ilabarigin ang sabo. Kaya man ang iban makabanan ginapaagi gani sa Roro. Agod kay panusot ini makabanan ang mga illegal drugs diri pakadto sa aton sa Iloilo. Kay mayo ni kay may ido nga magpanimhot, indi na kinanglan iya nga ang tawo nga magpangita pa sa iya koneksyon para nga ibaloon kung may gipasulod nga mga illegal drugs diri sa aton sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Mga kabanan kaina may ginpatawag sini nga isa ka programa agod nga ipakita ining 26 ka mga drug sniffing dogs. Mga kwan siya, mga dirasa, mga ido nga makapanimhot ining makabanan makakilala sang mga ginapang tago nga syawo sa ginabitbit sang tawo kundin maniyahalin nga mag-agi sa Roro. Ano ba na, saan o ining gamiton sang Iloilo Police Provincial Office makabanan? Aton ni baloon na pag-iya kay Police Colonel Bayani Rasalan makabanan mga katropa. Pero dilang gina, antes sa aton nga balita nasyonal upon kay katropa ang biya Joy Sobaldo, dire kita mga katropa Alex sabi sa ano, no? Sa balita naton sa panahon, no? Kay ginabantayan subong sang Pilipino, ini makabanan ang super typhoon nga si Bobby. Nga dito, pakaroon makabanan sa gwa sa pungsod Pilipinas, kag naglandfall na dito sa Guam. Oh, Diyos ko. Diyos ko, dire guro ini mag-igo sa Pilipinas. Tarang gurong matop nila o ang kapaskugon nila pariyo sang Yolanda. Pero basi ba na kung may arak, makabanan nga divine intervention nga mag-igo, mga maglikaw man dili sa ato, no? So kabay pa, kay man, kita rin kapati yung mga Pilipino nga mas baskog ang bagyo pero mas baskog pag iniya ang papangamuyo. Kung hugot lang aton sila papangamuyo, agad nga ilikaw kita sa mga pariyo sila nga makalamidad. Naigo na kita makabanan sang linog dito ya sa Sarangani. Di subong nagapamintala naman ni makabanan ang bagyo nga si Bobby, no? Kung magsulod ni makabanan din sa aton sa pungsod Pilipinas, pagkataugon ini nga si Bagyong Inday. Mamangkot kita na ibisa pag-asa na parang makatulog kita sang Mayo. Kaya ba ng mga gina-forecast makabanan nga base ko, no? Buwas, magsulod ini sa pungsod Pilipinas. Kaga tisa mo sini makabanan kakanakpuon sa iya sini balang kwan, ang iya sini rainband. Ah, sakop na ng bilog Pilipinas. Para makabanan sa ato sini nga line number one, ang atong connection sa pag-asa phone kay Engineer John Baron. Engineer Baron, mga gabi, live kay Subong Sir, dito sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, pag dito sa katropang Phoebe Balls, Tibor Morales.
3: Hello sir, mayang gabi.
0: Mayang gabi sir.
3: Mga tagpalamati. Latest nga weather update na at naton sa adlaw sa nga Lunes, July 6, 2026. Sa aton nga update, no, sa ginamonitor naton nga si Super Typhoon Bobby. Sa subong sagwa pa ni Japan sa aton nga area of responsibility. Latest location natin is nasa 2,120 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 205 kilometers per hour malapit kay ang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 250 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward, 20 kilometers per hour. And gi-expect nato nga magasulod siya sa far, possible siguro pati buwas sa aga or should I say buwas sa gabi or Wednesday early morning. And once magsulod siya sa par, gaanta siya local name nga si Inday. And ang iyan nga dalagan is pakadto sa may Taiwan, no? So once since nga pasaka ang iyan nga dalagan, so before siya mag-igo sa Taiwan, maagin siya sa Philippine Sea, which is amoy siyang pa-enhance ang southwest monsoon na makahatag sang posible nga mamunog na ulan no, dito sa aton sa western Visayas. Sabi na lang ako basi possible sa mga Thursday or Friday ang aton nga mamunog na ulan. Pero sa siyempre sa subong kay malayo pang bagyo, so wala pa niya direktang epekto sa ating mga pungsod. No? And ang easterly subong, ang palayon pa ang nag-epekto sa eastern na section sa may northern and central Luzon. Kung sa atin sa western Visayas, generally fair weather patag-iapon, no? And we expect na siya for the next coming days, fair weather pa kita. May mga chance sa tayo sa mga isolated na mapugunan pangilat kag panag-uob, dala sa mga localized na thunderstorms, hindi siya related no, sa ginamonitor natin nga bagyo. Sa hangin, maka na itutob kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan, tubtob na katundan, nga mga pagdadas ang maka na itutob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod si 616, kaya nasa hapon mag-abot laki ni 533 buwas sa aga. Ang latest weather update, ako si John Baron. Madamugit nga salamat.
0: Engineer Baron, kung mag-sulod ini dress par, ining bagyo si Bobby, kagingadla naton kay Bagyong Inday, ano i-maintain niya ini ang iyakabaskugon nga hangin nga subong ara pasagwa sa Pilipinas sa engineer?
3: Actually, posible pa rin siya magpusog sa kay dagat ni Iyag yan eh.
0: Okay. Subong sagwa sa sagwa pasampar mga pila sir ang yasining kabaskugon
3: sa subong sir is 205 kilometers per hour near the center ang maximum sustained winds niya.
0: Okay, so mga 205
3: magana
0: kon mag 205 kilometers per hour, so bangod kay maagi ini siya sa pagsulod niya sa par maagi ini siya sa dagat. So may posibilidad na magsaka pag-i-Desk 205, engineer?
3: Yes, sir. May posibilidad na magsaka pang aton nga, magsaka pang intensity sa aton nga bag.
0: Okay. So kung magsulod siya din sa aton sa Pungso Pilipinas, may tendency ba lang na maka-experience kita sa mga baskog nga hangin, engineer?
3: Yes, sir. Kung din sa aton sa Western Visayas, hindi siya ang paglabay sa aton nga bag, hindi siya directly nga apektado din sa Western Visayas. Pero muna na ganing gina-enhance siya, no? Mano na siya, may interaction ng matapoy sa aton nga habagat kagambagyo. So, antinity na makusog ang habagat aton. Amo na yung tawag natin ng enhancements ng Southwest Monsoon. Nga muna siya, amo na siya ang makatugas ang mga pamunog ng ulan diri. Pagkusog sa aton nga hangin, pagbalot sa aton nga mga coastal waters.
0: Okay, so buto manon siya rin may posibilidad nga magbaskog ang habagat, basko man ang hangin, gadala ini, ginasuyop sang bagyo nga si Inday, kung yung kaso magsunod na sa par.
3: Yes sir, actually kung manotice natin sa mga previous natin nga bagyo sir, no? May similarity siya, no? Somewhat similarity sa dalaga niya, papabaw man. So kung manotice na to, nag-enhance man to siya sa southwest monsoon kag may experience siya ang gita yung mga pagulan. Kapin pang drino sa may area sa Katike, kag sa may southern portion sa Iloilo, kag nag-ano ka dyan, nagkusog ka dyan ang hangin. So kung basabi kung nagkusog ang yup sa ato ng hangin, nag-taas ang ato ng mga balod.
0: So anong panugyan naton na engineer sa aton nga mga pumuro yun, no? Kay ang gina forecast naton nga base was sa aga, or basi Merkones magkasunod ining bagyo nga si Inday diri sa aton sa Pilipinas.
3: Yes sir, actually just to clarify basi we expect naton siya nga masulod sa wasa gabi or Wednesday early morning, so mga sa dira na time frame no pag ginanantaw naton siguro may mga possible na kitang paulan na epekto gyud no sang southwest monsoon or inata southwest monsoon sa Thursday or Friday pa. So actually may maano pa pantano, may pila pa takad daw nga mag-prepare kay ni abi nga expect nato nga paulan, may ano naman siya eh, may posible naman ni makatrigger sa mga pagbaha kag landslide no. Kung ma-notice naton sa previous naton at nga paglabay sang I think may naglabay din nga bagyo nga nag-enhance ang ato nga southwest monsoon. Hindi na ko sure kung pangalan sa bagyo, either siguro si Cardo at or si Francisco nga nagadugid siya, nagpabahagi siya sa may southern part ng Antique. Tungod man to sa enhancement ng southwest monsoon, kaya nagmunog ang mga paulan dito. So, posible na siya, no? Posible na siya matabo. Ang muman nga senaryo, no? Kapin pa ko nga ang area naton is susceptible sa muna nga, no, nga hazard. So, muna naton nga preparahan. Kapagay, may ano pa man tanong, damo pa man taad lang ka mag-prepare sila, di. And good news man, kasi siyempre, fair weather. No? I think for tomorrow, expect pa na naton nga maging fair weather. Makita. So, makano kita ya, may ample time kita, may ample days kita nga mag-prepare sa ining mga hazard dala sang enhancement sang southwest monsoon.
0: Okay. Madamang salamat, engineer.
3: Thank you, sir, and good evening.
0: Okay, ben, gabi na ba? Tiyan magkabanan natin koneksyon sa pag-asapod kay Engineer John Baron. So, magpiparar kita magkabanan kay once ka magsulod na diri sa Pilipinas, sining bagyo nga si Bobby, agaging adlan ni siya nga si Bagyong Inday, may possibility nga magbaskog pagid siya kay hambal sang aton sini nga weather forecaster nga pabaskog ang pagin siya kay sa kwansa no sa may bye-bye siya magi. So ginahakop pag mid makabinan makatropa ang tubig. That's my bagat maposible nga ma-maintain niya ang kabaskogon makabinan nga 200 kilometers per hour nga kabaskogon sa isang bagyo nga si Bobby, no, kag magsulod sa Pilipinas, ta ingadlan siya nga si Bagyo Inday. So kung diri sa aton, actually, sunod sa pag-asa, sunod sa kay Engineer John Baron, nga daw hindi man siya abi nga siling makapikto diri sa aton, iya sa Western Visayas, kaya ba nang iya siling truck na daw mapalapit-lapit siya dito sa southern part lang Luzon. Ang diri sa aton, pabaskogon sa Bagyo Inday ang hangin habagat. So pata malam sini nga habagat na maigaw sa aton diri ulan, hangin, mataas ang balod, lagko balod, bangod makabanan sang hangin habagat. So dapat pareho man gyapon nga apektado kita sang bagyo nga si Inday makatropa. Mo na kon nga sa subong panangadaan, preparar na kita kag kutob da sang pwede naton nga pwede na sa naton nga tabunan o kon mabutangan sang mga tabon nga mga bintana naton, ano pagida nga mga atop naton da nga daw makita naton nga daw pigado ang yasiring sitwasyon, siguro mas mayo nga pagpiparar kita, no, kay importante ang preparasyon makabianan mga katropa.
2: XFM weather update.
0: Weather update. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:29 na makabianan mga katropa padayon kabog mate diri sa headshot. Ibalon ta makabianan mga balita nagikaniya sa news center. Bagi kay katropa ang Bia Joy Sobaldo makabianan mga balita makaangtanan makabianan sa sining unang adlaw sang impeachment trial batok ya makabanan kay Vice President Sara Duterte.
2: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Balot ta makabanan ang mga balita ng Kanyasyon Center upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
4: Inasang hapon nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apang wala diri nagtambong ang Vice Presidente. Naghatag sa opening statement si Senator Sherwin Gatchalian kaginsunan ini sang mainit nga pagbinaisay sa tunga ni Senator Alan Cayetano kagsang pila ka mga senador kung sino gidbala ang dapat nga mag-preside bangod nga paninindugan si Cayetano nga ang Senate President ang dapat nga mag-preside sa impeachment trial. Ginduso ni Senator Panfiloping Lacson ang motion nga si Senator Cheese Escudero ang mangin presiding officer apang iniangin pamatuka ni Cayetano. Nagpanindugan o kung nagpatigayon man sang binotohay sa diin wala nagpasugot si Senate President Sherwin Gatchalian nga pamalabagan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagboto kay Senator Cheese bilang presiding officer. Sa piyak sini, katropang wards gin-elect si Escudero sa boto nga 12-8. Pagkatapos sini, gin-suspend ang session last 2:51 sa hapon bangon sa mainit nga pagbinaisay sang pila ka mga senator judges. Sa pag-resume sang session naman, katropang wards nagpanindugan si Senator Pia Cayetano nga dapat ang Senate President ang mangin presiding officer sa unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpatag man sini kung nga nagpamatok siya sa pagboto kay Senator Cheese Escudero. Sunod kay Senator Pia nga mahimo man nga mataugan ang Malacañang agud magpatawag sa special session angot sa desisyon sa pag-amend sa impeachment rules sa presiding officer bangod mahilig man ini nga magpatigayon sa special session. Sa piyak sang ginapakigbato sang mag-utod nga kahit ano katropang boards, ginelect gihapon si Senator Cheese Escudero. Samtang, isa man si Senator Robin Padilla sa mga nagpamatok sa pagboto kay Escudero bilang presiding officer. Sa pag-explain ni Padilla, iyagin siling wala man ini nakatapos sa UP o kon Ateneo apang nakatapos ini sa pagka-criminology sa University of Prison. Dugang pa sining nga nangayo pa ini sang bulig sa Google bangod sa legal term nga ginaistoryahan. Paadhag man sang senador ang kabahin sang document nga ginpakita ni Senator Judge Pia Cayetano nga may title nga Intent of the Framers on Who Shall Preside Over Impeachment Proceedings. Pagkatapos ini katropang boards, nagpakilala man ang mga miyembro sang House Prosecution Panel sa pagpanguna ni Lead Prosecutor Gerville Luistro. Ang mga House Prosecutors ang present amon sanday Gerville Luistro sang Batangas 2nd District, Ramon Rodrigo Gutierrez sang 1st okon One Rider Party List, Terry L. Ridon sang Bicol Sarro Party List, Isabel Zamora sang San Juan City, Lawrence Defensor sang Iloilo 3rd District, Jose Manuel Jocno sang Akbayan Party List, Leila De Lima sang Mamamayang Liberal Party List, Arlene Bagao sang Dinagat Islands, Jonathan Keith Flores sang Bukidnon 2nd District, Lordens Juan sang Cagayan de Oro City 1st District, kaga si Joel R. Chua sang Manila 3rd District. Samtang, nagpakilala man ang mga miyembro sang depensa sa pagpanguna ni Lead Counsel Attorney Sheila Sison. Yari man katropang board sa mga abogado nga kaubdanan ni Sison. Si Attorney Gregorio Narvaza II, Attorney Michael Poa, Attorney Christine Ferrer, Attorney Carlo Narvaza, Attorney Mark Vinluan, Attorney Justin Gular, Attorney Lindon Bakel, Attorney Ralph Bodota, Attorney Roberto Batung Bakal, Attorney David Goliada VII, Attorney Carol Orocio, Attorney Charlene Radok, Attorney Francesca Flores, kag si Attorney Miguel Fernandez. Sa una pa lang adlaw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte katropang boards, nagbaisay na ang prosecution kag ang defense team. Iniyang may kangtanan sa ginpahayag ni House Prosecutor Representative Gervie Luistro nga i-arraign si Duterte. Ginpamangkot ni Attorney Sheila Sison ang defense team kung bala nag-request si Luistro nga i-arraign si Duterte. Sa unang adlaw sang trial, iya man yung pamangkot ini sang legal basis sa pag-require kay Duterte nga i-arraign. Klaro sa rules suno kay Sison katropong boards nga kunang persona nga ginapa-impeach after service ang mapaslawan sa pag-appear either in person o kon by counsel kag wala nagka-file sang iya sabat sa articles of impeachment ang trial ang magapadayon upon a plea of not guilty. Kung tanawon katropong boards, kung tanawon man ang iba niya pagsulundan, ang tanan nga na-satisfied sang bis o kon ang tanan ang na-satisfied sang Vice President. Samtang kadungan man sang impeachment trial, ginannounce sang House Panel of Prosecutors ang sequence sang ila presentation sa articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Sila katropang boards ang magauna sa Article 4 o kon grave threats, sunod ini sang Article 1 ang confidential funds, masunod ang Article 3 nga bribery, kagang Article 2 nga unexplained well. Samtang, sa dugang pa nga balita, nagmando ang Senate Impeachment Court nga ibalik sa Bureau of Internal Revenue kon BIR ang BIR box samtang nagahulat sang desisyon kung kinahanglan ini nga ipasubpoena. Suno kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, hindi ang Senado ang lawful custodian sang box bangod wala pa sang direktiba ang Impeachment Court nga nag-order nga formal ini nga i-turnover. Dugang sini nga mga kaundan ang wala gintanyag o kung ginmarkahan bilang ebidensya nga nagahimo sang bisan ano nga pag-transfer sa Senado nga wala pa sa tion, tub-tub nga ang korte magdesisyon sa nagakaigo nga legal process. Samtang, nag-issue man sang subpoena ang Senate Impeachment Court sa siyam ka mga bangko agod magsumiter sang bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang iabana nga si Attorney Man Scarpio. Magluwas dari katropang boards, nag-issue man ang Impeachment Court sang subpoena ada FIFA Condom kag doses tekom sa duha sa duha ka mga NBI agents nga Sunday attorney Jeremy Lotto kag John Moore Kalilong para mag-attend sa trial sang BC presidente. Lakip ang duha ka tropang words ka mga NBI agents sa una nga witness nga i-present sang prosecution team. Samtang natapos la 5:14 kaina sang hapon ang unang adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Buwas ka tropang words las 2 naman sa hapon patigayunon ang ikaduha nga adlaw sang iya nga hearing. Samtang sa kaangot man nga balita na panawagan si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte sang patas kag professional nga impeachment trial para sa iya utod nga si Vice President Sara Duterte pila ka oras kaina antas sa nga pormal nga ginsugudan ang proceeding. Suno sa kongresista nga ang kaso ang dapat nagkabase sa ebidensya kag kamatuoran. Ipahayag man sini nga handang iya utod nga mag-atubang sa mga akusasyon batok sa iya. Nagpabutyag man sang iya pagkakampante si Pulong nga matagan ang Vice President Presidente sang oportunidad nga magkasabat sa mga masabat ang kada aligasyon sa proper forum kag due process. Samtang sa piyak naman nga bahin ginpayag sang abogado ni Senator Rodante Marcoleta nga iya nga ang iya kliyente ang nag-surrender matapos gindagdagan sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division kaina sang aga. Suno sa abogado nga si Marcoleta ang giyara na nga daan sa Sandigan Bayan bilang act of good faith sa tion sang pag-issue sang arrest order. Ang arrest kunang arrest warrant ang kasunod sang ginpasaka nga kaso sang ombudsman batok sa senador na hanungod naman ini ka tropang board sa 75 million pesos nga donation nga nabato ni Marcoleta gikan sa iya mga abyan antes ang 2025 election.

0: Espiritu, Sininga Lunes, Julio 6. Kasunod din ni Katropang Boards sa gindagdag nga arrest warrants ang Sandigan Bayan para sa kasong plunder. Ginapangita naman subong sa otoridad ang negosyante nga si Erastatol Viray nga co-accused sang mga nasambit nga individual. So far, Katropang Boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si Katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
1: Madam, salamat kay Katropang Bea Joy Subalo, mga kamendugang antay na yung mga katropa. Ang diskusyon, parte iya sa unang adlaw sang impeachment proceedings sa batok ya kay Vice President Sara Duterte. Di ba mainit kay na ang deliberasyon mo? Rules and procedure pa lang inistoryahan daw mainit ng deliberasyon kay na sa unang adlaw makabanan sang impeachment proceedings sa batok ya kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan, mga katropa. Ang aton mga kabayan na ginapakabay sa inyo, hindi talang napakalipatan nga mag-inom kita sa aton iyang maintenance labagid ang aton iyang mga food supplements kahit diri kita mga katropa nga nagakuha sa aton kusog para sa aton nga pamilya mga kabayan mga katropa. Mag-inom kita sa premium D3, kaman ang premium D3, ginpabaskog, ginpa-epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo, sip-on, hilanat katrangkaso. Indwin natin papabayaan aton lawa sa maigo sa ring kabalatian, proteksyonan na pinagi sa pag-inom sa pinakabago kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3, mayra siyang vitamin D3, na virgin coconut oil, moringa oil extract. Ang premium D3, may kapasidad sa pagguba kag magpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties sa moringa oil. Sa premium D3 puno sa bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3 mga katropa. Antes kita mag-proceed sa tutsiring pagtalakay, makabalan sa mga balita diri sa Headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mati kita na sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Paagi sa The Secrets of Health upon kay Dr. Remilito Oy. Ang oras sa alas 7.42 na mga kabalanan.
2: XFM. XFM.
3: Yes, to health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para

0: maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Narito ang mga ilang beripisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to health.
8: XFM.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Santon Gold, live testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
1: Santon Gold, coffee mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold coffee mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
9: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Alas 7:52 sa mga kabanan mga katropa. So buong adlaw mga kabanan, nag-umpisa na ang unang adlaw sa impeachment proceedings. Batok ya kay Vice President Sara Duterte mga kabanan mga katropa. Manawig-lawig ini nga mga proceedings to, kasi may mga ginapang sumon pa nga mga tao. Agad nga mag-testify mga kabanan, ilabinagin ang parte sa Sining Street. Ato lang ginhambal bala ni Vice President Sara Duterte sa kwamla sa iyang recorded video nga ginapahog niya mga kabanan si President Ferdinand Marcos, ang First Lady, kag si former House Speaker Martin Romualdez. So kaya na sining nabitan nga unang adlaw mga kabanan sa impeachment proceedings. So, di ba naman nga tatlo ka mga senador ang wala makatabong. Si Senador Marcolita nga ginagdagan sang warrant of arrest sa Sanigad Bayan subugid lamang adlaw sa kaso nga plunder. Si Senador Jingo Estrada kag si Senador Ronald Bato de Rosa nga wala pa may budoan kung diin naga diin subong no ini si De La Rosa. Ang pagpungko makabinan ni Senador Chisi Sudiro daw gin question pa ni ganit ni Senador Alan Peter Cayetano ini matapos kati may harap pang pending sini nga petition before sa Supreme Court. Si Senador Alan Peter Cayetano, agud resolve bala kon bala legal ang pagpungko pagpili makabanan kay si Senador Sirwin Gatsalian nga House Speaker mga katropa o kon nga Senate President. Bangod sa pagpili ay makabanan sa sining ila sini nga pagbinotuhay napilian makabanan nga magapungko nga presiding officer si Senator Ches Escudero. Sa pagpungko mga kabanan, pagpili kay Ches Escudero, din naghambal siya. Nga tiyan siya, sundon ta siya niya ang kung ano ang nabutang sa konstitusyon na dapat 2/3 sang members ang senator judges ang magabuto agad makonvict ang isa kagina impeach ng officers. Tidak pakita mga kabanan nga daw nga mabudla ang edi daw kon mamaster ini sang ara sa majority. Nga 16 members or 2/3 sang senator sa senador mga kabanan ang dapat nga magabuto agod sa pag-impeach ang isa ka official. Ari ang payag kaina ni Senator Ches Escudero mga katropa.
1: The charter provides that the Senate be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, 2/3 of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves therefore all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent, as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief.
0: Adula ang audio mo nito katropang Alex, no? Ang statement ni Senator Ches Escudero, nga bal niya, nga ang 1987 Constitution naka-provides nga wala sang sino man nga tawo o kon ang impeachable officers nga ma-convict nga wala sang concurrence sang 2/3 of all members of the Senate or at least 16 of 24 elected senators. Now, kinapangita mong 16 of all the members, 24 sila. Di dapat nag-provide makabinan si Roque Escudero nga ang konstitusyon nag-ahambal nga no person shall be convicted without concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Of all. Ang subject of all eh. Hindi nga present. Of all eh. Nabutang na dira nga of all the Senate or at least 16 of 24 elected senators. Tikon ang subject mo is of all, tanan. How about kung hindi makabuto ining tatlo? Ilabanigin makabanan si Bato de Rosa nga nowhere to be found kundi ito nagpanago pagkatapos naging tuy-tuyan ni Senador Rubén Padilla sa pagwa makabanan sa Senate building. Ini si Barcoleta daw may request makabanan si Senator Alan Peter Cayetano nga kung pwede sulatan abi ang Sandigan Bayan. Si Marcolita ang Siribilla nga kung pwede makatambong sila makabanan sa proceedings apang wala pa ini ma-resolve. Kay gin-open niya ni makabanan kaina na kung pwede patambungon ini si Marcolita kag si Rebelia. But wala gapon, kulang gapon isa kasi nabutang makabanan sa konstitusyon na dapat of all the members, wala nabutang dira of all the members present, kundi of all. How about kundi kabuto makabanan si Bato de Rosa kasi nowhere to be found siya mo. So isa ini makabanan ka barantayan kung ano ang mangin posisyon sa mga katropa sang aton nga mga senator judges kag ang mga kwani mga ang defense kag ang prosecution. Tikay na nag hatag sa iya opening statement si congressman o kon si congresswoman Gilberto Estro nga mo ang head sa prosecution. Ari ang iya statement kay na mga more or less mga 17 minutes ni nga pag-deliver niya sang iya nga opening statement. Kada bang Alex?
2: Mr. Presiding Officer?
0: I mean si Marcolita kag si Estrada no ang gin request ni Senator Alan Peter Cayetano nga kung pwede maka tambong abi sa proceedings pero wala pa ina sang sabat ang aton yang mga senior judges kay ginoted ato kay ina sa subject sa ilang deliberation buwas nga adlaw.
2: Chalian. Sa atin pong mga kagalang-galang na senator judges, mga minamahal na kababayan, sa loob ng bulwagan o sa labas man, mga nakatutok sa telebisyon, sa cellphone o sa radyo, sa ang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon, bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? May isang OFW na nagtatanong, hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? May isang guro na nagtatanong, paano pagkakasyahin ang kanyang sahod sa dami ng utang na hinuhulugan? may isang manggagawa na nagtatanong hanggang kailan magtitiis sa pansamantalang trabaho at kakarampot na sweldo. Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po, sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sinumang opisyal, higit at lampas sa anumang partido, higit at lampas sa alinmang administrasyon. Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sinumang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative. Evidence, official records, financial documents, government reports, video recording, statements under oath, independent findings of institutions created by law. Mga dokumento na hindi bumoboto. Mga records na walang partido. Mga katotohanan na walang kulay pampolitika. Sa unang tingin, maaring magmukhang magkakahiwalay ang four articles of impeachment. Confidential fund, unexplained wealth, bribery and corruption, threat against constitutional order. But these are not four separate stories. These are four chapters of the same story. Story about power exercised without accountability. Story about public trust betrayed. Story about public office that stopped answering to the public. On the first article of impeachment, the evidence will show that more than 612 million pesos in confidential fund entrusted to the office of the Vice President and the Department of Education were disbursed, transferred, and liquidated under circumstances that cannot withstand scrutiny. 612 million pesos. Hindi ito pera ng gobyerno. Pera ito ng sambayanan. Pera ng manggagawa. Pera ng magsasaka. Pera ng OFW. Pera ng guro. Pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis at nagtitiwala na gagamitin ito ng tama. The evidence will show liquidation reports supported by questionable documents. The evidence will show acknowledgement receipts bearing names government records could not verify. Names that transformed accountability into a mockery. Pananagutan na naging kalokohan. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, Kokoy Villamin. On the second article of impeachment, the evidence will show financial transactions involving billions of pesos associated with the respondent and her husband. Billions. Hindi milyon, billion. At habang milyon-milyong Pilipino ang nagtratrabaho at nag-iipon buong buhay upang magkaroon ng sariling bahay, makapagpaaral ng mga anak, magkaroon ng konting seguridad para sa pamilya. Aba, bilyon-bilyong piso ang dumaan sa mga bank accounts na hindi maipaliwanag ng maayos. This article is not about wealth. This is about accountability. This is about explanation. If wealth was lawfully acquired, where is the lawful explanation? If transactions were proper, where is the complete accounting? If numbers truly add up, then why do they refuse to reconcile? On the third article of impeachment, the evidence will show bribery, graft and corruption through the distribution of cash payments and monetary gifts to officials under the supervision of the respondent. This article is not simply about envelopes. This is about institution. This is about whether loyalty was purchased rather than earned. Government cannot function if loyalty is purchased instead of earned. Kapag nabibili ang katapatan, nawawala ang integridad. At kapag nabibili ang opisyal, nabubudol ang bayan. Perhaps the greatest tragedy is where the conduct allegedly occurred. In the Department of Education. Tama po sa DepEd. The institution entrusted with teaching future generations honesty, responsibility, integrity. On the fourth article of impeachment, the evidence will show culpable violation of the Constitution. High crime. Betrayal of public trust through conduct that threatens constitutional order. Among all allegations before this court, none strikes more directly at the heart of constitutional order than this one. Ito na po ang pinakamatindi. And unlike in many cases, which depends upon competing accounts, this evidence comes substantially from the respondent's own recorded public statements. The court will see them. The court will hear them. The court will judge them. Public officials may disagree. We may criticize one another. They may compete fiercely for power. That is democracy. But democracy ends when violence begins. Sa kasaysayan ng ating republika, walang PC presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang, walang vice presidente na hantang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means on how to resolve political conflict. Election, legislation, public debate, judicial review, and even impeachment. But it does not permit threats. It does not permit violence. It does not permit people entrusted with power to place themselves above constitutional restraints. Your Honors, at the center of this case lies a simple question. Perhaps the most important to any republic. When the people entrust power to a public official, does the public official remain accountable to the people? Or do the people become accountable to the public official? The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. Public office is merely borrowed. And every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government. If ordinary citizen is expected to obey the rules, then surely those who govern them must obey them first. Otherwise, what lessons do we teach our children? That there is law for the powerful and another for everyone else? That accountability exists only for the weak? That public office grants immunity against accountability? Your Honors, this is not the republic envisioned by the Constitution. This is not the republic deserved by the Filipino people. Therefore, the prosecution asks only this. Look at the evidence. Listen to the witnesses. Examine the records. Follow the evidence wherever it leads. Judge this case not by politics, not by popularity, not by fear, not by loyalty. Judge this case by the Constitution. Judge this case by the evidence. Years from now, future generations will not remember today's political alliances. They will not remember today's headlines. They will not remember today's slogans. What they will remember is when accountability was tested, the institutions of the republic stood firm. They will remember only one thing: what this court did when the Constitution called. Future generations will not ask how powerful the respondent was. They will not ask how loud the political debate became. But they will ask one thing: when the Constitution called, did the republic answer? Your Honors, this is that moment. This is the moment the Constitution anticipated. This is the moment when accountability must mean exactly what it says. This is the moment when public office must truly remain a public trust. This is the moment when the Republic must demonstrate that laws are applied equally to the powerful and the powerless alike. At matapos marinig ang mga saksi, matapos masuri ang mga dokumento, matapos matimbang lahat ng ebidensya, ang prosekusyon ay naniniwala at naninindigan, isa lamang ang maliwanag na konklusyon. Ang tiwalang ipinagkaloob ay nilabag. Ang kapangyarihang ipinahiram ay inabuso. At ang konstitusyon mismo ang humihingi ng pananagutan. Amid the clarity of the mandate of the Constitution, political noise continues. Political squabbles continues. Political division continues. Please, let me conclude. Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Thank you, Your Honor.
0: Nabatian magkabinan si Congresswoman Jeribel Restro, ang head sa prosecution. Ang sabay naman iya sa defense kay Attorney Sheila Sison, nagpagawa man siya sa iargumento. Defense argues impeachment attempt is politically motivated. Vice President Sara Duterte is the people's choice and attempt to remove her via impeachment are politically motivated. Duterte got 32 million votes in 2022 elections, more than President Bongbong Marcos or any of the senators and congressmen involved in impeachment proceedings. So kay Attorney Sheila Sison, ang head man iya sa defense, abogado ni Vice President Duterte, it is clear that the objective is to oust Vice President Sara Duterte, mga katropa. So, balantayan ni Boss kayo magpatayon pa ang proceedings. Kagang nesto yan, kaina, kay may pamangkot kaina, parte ini sa mga BIR documents bala. Kung ano nangyemoon, sila kati daw nangin controversial ini makabinan ng mga dokumento. Ang BIR records ni Vice President Sara Duterte, kag-yes ni Gabana, anong nangyemoon sila? So may ruling kaina ang aton sini ng mga senator judges, may kagtanan sini ng makabinan sang BIR records. Kag sino ba na ang ginapasomon, ginapatawag, na mag-appear before sa senator judges? Sino makabinan ito isurihan, dirigyapon sa itong mga lagad sa headshot. May gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Siya, boss, good evening. Arlang Migo mo, Migo grupo. Si Pierre Aguida, no? Ang gabi-gabi sining kay Jerry Boy Adorno Climino, kay Randy Ran Santisas, kay Nyok Jinjin, Borge Nokiboya, Puaw City, present watching, thank you, Gid. Kay Nyok Espinosa, yeah, mayong gabi, katropang Phoebe Borge, shout out sa Wako, Bingbing, Pamati, Subong, programa mo, katropang Phoebe Borge, salamat, Gid. Kay Rubin Comedia, dahil ni speaker na Ambal ni Nyek Espinosa, si sariling interest pagkalaban ng administrasyon, mabilis pa sa alas 4 ang warrant of arrest. Pag sumama ka sa admin kahit involved ka sa flood control, wala ka ng kasi sa kanila na lahat. On boards, DOJ, NBI, wala na sa kanila lahat. Mayang gabi, anapin sining kay RB Chris Casires. Mayang gabi kay Edna Puray, dira sa Rebalo, mayang gabi, anapin sining nga. Salamat, Yed, Edna Puray. So, dugangan tayo ni makabanan ang kabahin sang prosecution o konsang proceedings kay na. Sa unang adda, makabanan sang impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte. Ang oras sa alas 8.22 na makabanan.
3: X. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
12: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Yes, Daddy. Sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
16: O, ikaw man katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Pa-diet na kubuwas ah.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 8.26 na makabilan mga katropa. Sa aton mga katuran, kaya naman nag-augta sa iba sa aton, no? Bakit sining sang, pagpinamati mga kabilan sang proceedings sang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Iban sa aton nag-augta, iban sa aton nag-high blood. Pero kalba lang, hindi ka mo mapag-high blood, hindi ka mo makaintindi kung anong proceeding sining sang impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Para nga mangin steady pulso lang aton sining kondisyon sa atong lawas, hindi kita mga high blood. Maginom kita makabayan mga katropa sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa paginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga mga balatian, makaalikaw kita sa balatian kung maginom kita makabayan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule makaprotektar sa aton sa mga balatian pareho sa gubag-gubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Lipyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Nga posibleng muning kung may kong dugo na ito, muning gitunaan sa lain-lain mga sakit. Makabunig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit kang diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung upadan man sa paginom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagpangita ka mo sa kape nga namit na ka-guilty pa, paginom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Kag Santon Gold Coffee, ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian. Agad maka mag-ayo ang kondisyon bala sa inyo sining partner, malikaw sa hormonal imbalances, maginom sang Santon Plus Coffee Mix. Kag sa aton mga lalaki, para malikaw kita sang balatian nga prostatitis, maginom kita makabinan sang Santon Plus Coffee Mix ang Santon Gold Coffee. Mabakalin makabinan sa Mercury Drug Store, Watson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, kag generic sa pharmacy. Pwede man mabakal ini makabanan sa Shopee kag TikTok Shop. Asa yung mga Shopee boys may ang gabi lang dira kay nang may dira sa Changi may ang gabi ng dira kay nung Lidoy sa Lidoy Store. Kag may ang gabi man happy listening kay Cap Ising Villanoy ba? Ang tag-iasang Cap Ising Pancit Molo dira makabanan sa Barangay South San Jose Molo. Kag may branch dira sa Iloilo Central Public Market, nagdira may makabanan sa Atria, kag naman sa GT Mall sa Pabia. Kapising Pancit ako na Kapising muna makabanan ang paborito sa taga Manila, no? Ining Kapising Molo Balls. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.29 na makabinan mga katropa. Now, isa sa mga ginpa sa Pinas, sa aton sining nga mga senator judges, muna makabinan ang agent sa National Bureau Investigation, kag si Janmar Kalilong. Hindi sila mga katropa ang ginpa sa Pinas. Agon ka mag-testify sa authenticity o kung authenticity sa video evidence o kung recording, may kanta na makabanan sa grave threats na nag-aligar makabanan na nag-pamahog. At ba ang recording to sa video nga gin-play makabanan na ni nag-hambal si Vice President Sara Duterte makabanan. It is si NBI Regional Director Jeremy Lotok ang Senior Agent Janmar Kalilong sang Cyber Investigation and Assessment Center sang NBI. Ini nabitan nga mga ahente sang NBI ang gipasampina agod nga mag-suportar makabanan sa Article 4 sang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte agod ga detalya ang aligasyon nga may kamtana makabanan sa aligasyon nga si Vice President Sara Duterte nag-hire sang isa ka assassin agod nga magpatay kay Vice President kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Elisa Aranita Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Nestorian man kayo na ang parte sinibala sa BIR documents to nga nangin issue inig bala kung buksan o kung hindi ang desisyon makabanan sa impeachment court nga ibalik ini sa BIR. Kagang magin pa kapagid, magin pa magin pa sumon pagin pagkabanan nga magin pa sabi na at least na 9 banks nga naga mando sa pag-submit sang financial kag bank records ni Vice President Sara Duterte kag iya sining bana nga si Attorney Manasis Carpio Mangkatropa recover sang bank records umpisa sang tuig 2006 to 2025. Sampala na no umpala na so far ang nestorian kay na kag was may ara pagid ning mga matabo sa ikaduwang adlaw makabanan sang impeachment hearing against kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Headshot. Ang oras 36FM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 8.34 na mga kabayanan, mga katropa. Padayong kamungkap mati diri sa headshot. Dili kita sa dugang sinigang mabalita, mga kabayanan, mga katropa. Diri sa aton sa Iloilo, kay nagin presentar mga kabayanan ining 26 ka mga ido, no? Mga runsay ini mga katropa, ng mga dirasa nga ido. Kagamiton ini sa kampanya sang probinsya sang Iloilo sa contra illegal drugs. Ining nabitan nga 26 ka mga ido agin training ini sang PDIA kag PNP opisa sang January agod nga gamiton ini makabayanan sa pagpanimhot sang mga kargamento nga ginapaagi iya sa truro. Kaya nagagawa makabayanan makatropa sa investigasyon sang PNP kag PDIA na ang ginaagyan mga kabayanan mga kapropa sang illegal drugs pasalod diri sa Iloilo amo ang roro di na budlay kon tao lang ang mag magpangchikyar kasi hindi man pwede nga ma hindi mo man pwede nga ma maukay ang listening nga mga dala hindi mo man pwede nga ma search kaya dapat may harap kang search warrant pero kung may ido mga kabayanan at ibisan ang style glissing kwa rin sa pag-training kaya naging pakita ito isa sa mga nag nga nag-uyat sang ido agod ngay pa kwa ba na pa simho to sa mga bag to nga may mga ginbutangan to sa syabu inagurong mga kwa ba na na-confiscar ba na sa raid gang ginpangayuman nila sang clearance sa korte ba na kay butang to na gamiton agod nga ipakita nga ready na ang mga ido sa pag-deploy sa mga kamanmanan labarigid sa mga roro port. Di ang kwagali ang kung may ara gani nga syabu nga nabutang abi na sa bag tapos nabutang abi na sa karton bisan sa mga salakya no kwagali masimutan sang mga ido at tapos kung may masimutan siya nagapong ko siya kang magtaghol, hindi siya maghalin. Amo ganit na ang patimaan nga may na-detect ining ido nga mga shabu sa kargabinto mga kabinan nga ginabitbit sa tao o kung ginpaagi man, ginkarga sa mga salakyan, ginkarga sa motor, gintago sa bag, gintago sa karton. Dari makabanan ang atong interview kay Police Colonel Bayani Rasalan kung saan o'y pang-deploy ini makabanan sa mga roroport kagsuman sa mga banwa nga gin-mention nga pag-butangan sinisang mga ido, mga katropa. Si Police Colonel Bayani Rasalan.
2: Kung napansin nyo kanina, sir, no? may mga munisipyo na walang seaports like ni Sara. So, mag-ayusin pa natin yung plan natin with PDEA na gagamitin natin itong, kung nakita nyo kanina yung presentation namin, yung routes of illegal drugs. So, pwede natin silang gamitin during the conduct of checkpoint operations. Kaya kung makita nyo kanina yung skills demonstration, kasama yung vehicle search.
3: Okay. Sige.
0: Thank you, sir. Sir, ang maintenance na, sir, sa DIN?
2: Yung maintenance ng mga narcotics detection dogs, no? Nagkaroon tayo ng MOA with the municipal mayors kung saan madideploy yung mga narcotics detection dogs. Like the Dumangas Port. So, ang magpo-provide na ng maintenance for the dog, yung pagkain, yung health sanitation niya kasi kailangan din niya ng vitamins, kailangan niya ng vaccines, then it will be shouldered na may MOA na tayo na with the concerned local government units na sila yung magpo-provide ng mga needs ng alaga nating canine.
0: 100% sir.
2: All of them, nag-execute naman.
0: Hindi po ang ibig sabihin sir, yung gasto sa maintenance is 100% LGU.

0: So nung nalaman ko, ito pala intended, it is the wisdom of the provincial governor natin, si governor, na for the use nung ating mga seaports and natin airports para ma-prevent yung entry of illegal drugs here in Iloilo province.
1: So, ano pong ginawa natin na nakarating po tayo sa 26 na to, sir?
0: Yes, kasi we encourage the municipalities, particularly yung mga mayroong mga seaports. Kasi nga, during our questioning with the arrested drug personalities, ay nanggagaling yung illegal drugs natin in the National Capital Region and nakakarating yung illegal drugs dito through our seaports, no? Majority, no? Of, to our seaports natin. Itong mga tumasakay sa Bararoro or isasakay sa bus o private vehicles, then isasakay sa ating mga sa itong mga biyahing mga public vehicles or private vehicles. Now, yun ang magiging entry nila dito here in Western Visayas.
1: So, malaking tulong ito na meron na yung mga dogs dito.
0: Para yes, sa, okay. Sa nakikita ko nga, sabi ko ngayon, ang wisdom ng ating provincial governor na gusto niya, wala na, ang pangarap niya, wala na sanang mahuli pa na drugs dito sa Iloilo province. Not because hindi nagtatrabaho yung mga pulis natin, but because we prevent the entry of illegal drugs here in Western Visayas, particularly in Iloilo province.
1: So, may NGO na magbigay ng dog? Sa federal po ba yun?
0: Yes. Actually, sila yung bumili ng aso through their funds. And nagkaroon na rin tayo ng MOA na after the training, ay sila na rin ang magpo-provide ng needs ng
1: yung mga hunter sa mga kanila mga...
0: Sa akin, no? Wait. Kasi yung dogs natin may mga limitations din kasi tatanda rin yan. Then mayroon din silang working hours. So mas maganda kung may mga karelyebo rin sila at madagdagan din yung mga dogs natin, particularly sa seaports kasi nga maraming pumapasok ng mga contraband and private vehicles and commuters na pumapasok dito sa Iloilo province kasi nagbo-boom na rin yung economy talaga dito. Particularly, pinapasok na rin tayo ng mga tourists. And majority of the conventions ay dito na ginaganap sa Iloilo province.
1: So, may ginawa na yung ating...
2: Nabatian si Police Colonel Bayani Razalad. Sa mga banuang nga pamtangan sinisang mga ido nga ini makabinan gamiton sa illegal drugs sa mga sunod: Pasay City, Dumangas, Ahoy, Carles, Estancia, Concepcion, ang Iasang Second Iloilo Provincial Mobile Force Company nga nabase dira makabinan sa Sara, Banati, Kalinog, Oton, Lambunaw, San Joaquin, Tigbawan, Gimbal, Pabia. May ihatag man dira makabinan sa DSO sa Iloilo Police Provincial Office kag may ara man sa Provincial Drug Enforcement Group sa Sara, may ara man Liganes kag Kabatuan. Siring Kabatuan tilabanabaning diran na iposisyon sa may airport kag ang sa Ahoy tidwang iladra nga port ang ila siring ro-report ang sa may Bayang kagdira sa Kulasi. Isuro gina kay Mayor sang ang mayor sang Ahoy nga ti duwag gid guro butangan nila no kay dira nagadungka ang iban nga mga taga gahalin sa Bacolod. Pag iban halin diri sa Iloilo gapatabok sa Bacolod, ang halin sa Bacolod patabok man diri sa Iloilo pagay man dira sa Bayang kag sa Kulasi port. So isa ni makabanang kapamaagi agud nga ma panganhaga ng pagsurod makabilan sa illegal drugs. Dire sa aton sa Iloilo. Kay hindi nagaling ya makakuan mo, hindi ya makapamalibad. Sabi nga magtinuntong ido. Isali sabi nga maghimo siya sang makonsabing basic on matakan siya ko na no. Kay kun may ara siya yang masimutan makabinan nga illegal drugs

0: sulod sang bag, sa sulod sang karton, bisan sa sulod pa sa lakyan, kaya tago, wala kundi ang mga parte sa lakyan na masimutan nila. Kapag tapos, nagaluhod sila. Ah, nagaluhod sila, kag hindi sila magalintob-tob nga, hindi malantaw to ang nasimutan nila nga porsyon sa lakyan, bag, karton, kag lupada, gitsundan sa illegal drugs. Sa bayan sa probinsya sa Iloilo, teto dito kay na si Dr. Albania sa provincial administrator nga nagpresentar kay Governor Arthur Defensor Jr. Ari ang pahayag makabanan ni Dr. Albania sa ginapatigayon sila nga pag-graduate sa 26 ka mga dog handlers kag ang ining pag-presentar sa 26 man ka mga ido nga gamiton ni makabanan sa kampanya sa illegal drugs diri sa probinsya sang Iloilo. Ito pang Alex.
1: So, Dr. Medaya, for this rigorous training, kung na-notice mo ang mga trainer na ang balibidi na nagdalag ko ilang dyan, no? Kasi imagine na anong kapulang, no? Ginamistar sila sa hotel, no? Di blank. Sa kampo. Pero ang pagkao ni PD siya, maamahal yung kid, no? That's why, sila niya dapat may jogging ni Gumana eh, kaya parang may banibanana nga ito niya ng dugang ang buyon. Pedea conducted this rigorous training and formalized the accreditation of this canine graduates that train both the trainers and the dogs today. By combining the unmatched sensory precision of these dogs with the tactical expertise of our handlers, you have given Iloilo a formidable new shield against illegal narcotics. Sniffing dogs, eh. I remember, sa akong banwa, banwa ni J.P. Celestial, may ara kami ditong canning factories and crabs. Mga 60% sang nag-packs and crabs na gina-export sa Amerika are deaf-mute. Kabalo ko po nga ang deaf-mute because deaf-mute has a very keen sense of smell. Masimutan nila ang spoiled nga kasal. So sa ilang walang level na reject na ina. Kaya hindi na kinaya mabaton. The whole batch, kung plan na naka-container van, may isa lang kabatch nga spoil pull out ina sa shelf isang ginabalik yaki pull out ina. So ako nagbalik ka keen sang sense of smell sang death mute. Siguro training kung naman ni RD ang ano no? Ang mga bungulang kagapa. Mayroon niya wala naghampal, panimot lang. Governor Toto wants to make one thing absolutely clear. We also conveyed this 2 weeks ago when we conducted the Batang meeting. The provincial government assures you, our IPPO, our PDEA and PROSIX, of its full and unwavering support in our drug clearing efforts. But to win this war, we must recognize that it cannot be fought with a single weapon or on a single front. We must fight this menace simultaneously from both the supply and the demand side. On the demand side, we are actively building up our communities. That's why our PADAC is very, very operational and functional, strengthening our values and educating our youth so that drugs find no market in our province. Dapat makurtil tingin ng demand. On the supply front, we must aggressively cut off the lifeline of the traffickers. To do that, we must equip our policemen, our PDEO, and other units fighting against drugs. The advanced technology and the necessary tools and the specialized training required to intercept illicit substances debate before they even reach our neighborhoods. Today's graduation is a major decisive step toward enhancing that vital interdiction capability. To strengthen our underground campaign lies in our unity. That's why I ideal out ng mga LGU. Because first kid, nag-argument ako mayor, the first kid nga dapat imuon natin is dapat may functional kita ng barangay anti-drug abuse council, functional ng barangay or municipal anti-drug abuse council.
0: Alright, tabatihan mo kabinan si Dr. Alubanias, ang provincial administrator nga nagpahayag at isuportado inyong mga katropa sa Iloilo Provincial Government pagi kay Governor Atty. Fincher Jr. Kaya tuyo mga kabinan nga mauntat giniya ang pagsulod sa illegal drugs diri sa probinsya sang Iloilo mga kabayanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot alas 8:50 na mga kabayanan mga katropa. Sa aton mga kabayanan, sa aton nga mga kautoran nagabakal bala sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, may chance ka magyapon nga magdaog sang sa weekly draw naton bisan gamay-gamay lang ipay makabulig man sa inyo nga matag adlaw income no. Kada semana may income kamo kon may ara kamo madaog sa nga 3,000 pesos kon mag-intra ko makabayan makatropa sa Santo na Next FM, libo-libong pa premyo. Ano ba lang mga mechanics ni sa aton nga promo ha? Gin-design ni para nga bisan paano may ara kamo nga madagaan kada semana. Basta magbaka na kamo iya sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang mga potosina gabito ninyo nga mga proof of purchase. Ano ba lang mga proof of purchase sa aton nga promo ang Santo na Next FM, libo-libong pa premyo. Isa ka blisters ang Santon Gold Capsule mga katropa. Isang Santon Gold Herbal Capsule, isa ka blister sina, isa na ka isa na makabinan ka ka entry. Isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa ka entry, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Isa ka entry kag lima ka sa say sang Santon Gold Coffee. Boom, dako ang san sa makabinan na magdaog kamo sang 3,000 pesos. Bakalang sang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ibutang ina sa long size nga sobre, nga puti, tapos butangan ninyo sang papel nga 1/4 na, sulatan sa pangalan, address, contact number, kapirmahan, kagihulog diri sa Dropbox sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kabay chance ka mga magdaog sang 3,000 pesos kada simana. Dakong chance sa sinikati, panay wide lang ini makabinan nga promo sa XFM kag Santon. Gatawag makabinan na atong promo Santon na XFM, libo-libong pa premyo. Ang oras alas 8:52, it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitay ni 30 minutos antes malaming labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isang kapsula, sigurado nga mas manami may bakod yung relasyon kay Mrs. kay Mansulid ka. Kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod yung programa ang Fon Palopod kay Troy Tisoy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 90.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borz Tibor Morales. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Supple Plus Gold.
2: Po si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Supple Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natagat ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
11: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
12: Hala, ka-exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mangapi ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Wow!
0: Basta, asa ang signal, tas umong ba? Naglantaw ka, Gina, sa opening salbo, sa impeachment trial.
1: Oo. Yes, ano part mga, lang.
0: Ano ba yung mga ganap, Abby, nga nagdululuhaw sa unang sambuwa na lang, Abby?
1: Ang hindi ko diyan malipatan niya si Robin Padilla.
0: Hindi ah, ang gusto niya malang tuya nga ipalabot sa kadadamaan nga during sa tungsang trial, hindi sila mag-English, dapat tinagalog lang para maintindihan.
1: Sa bagay.
0: Di ba may right man siya Japon? Pwede man na ngay Tagalog tanan. Correct. Kaya hindi tanan niya mga Pilipino mga brainy. So mayroon man iban nga much better nga mag-Tagalog.
1: Kung sa bagay.
0: So kung mag-amo na siya sa Netflix na lang sa lantaw para may subtitle.
1: Ang mga Chinese sabla sa unang ang mga movies.
0: Hindi na naman maglayo sa mga Chinese, bala.
1: Kami subtitle.
0: Sa din sa kono nag-graduate na. UP sa, di ba?
1: Hindi. Nagamba siya. Hindi ako graduate ng UP.
0: Graduate sa kono.
1: Bala, saya.
0: Sa unhan prisuhan UP. Yak, may ato pag ito, ano, may ato pag ito babae nga nag-speech, nagagululuwa ang laway sa kilid, wala yung talupang da.
1: Ambot, siya, da.
0: Wala mo nakita?
1: Wala na ako nag-
0: Ginambalan ko gani silang i-delete nyo na lang na, o hindi gani, i-edit nyo na lang na, ngayon, di ba?
1: Tag, Kaitano.
0: Ano ko, no?
1: Ba may sagit sa iyang tagusto?
0: Ay, tama na yan kay Kaitano yan. Dirigit na yan, madipatihay nga duwaya.
1: Abala.
0: Hindi, ang point naman doon kay Kaitano yan. Pakawian niya si Gatchalian. Kay mostly, ang nagkakapot sa impeachment trial, mga abogado, kaya bala kang mayara,
1: kaya sa bagay.
0: Ihebalo, when it comes sa mga konstitusyon na ginatawag. Ti, ang iyang ginapakigbato, basta impeachment ko, no? Senate President, kinayaya ang ma-leader-leader na.
1: Ti, ang pamangkot yan, isisin, ugid lang tunay.
0: Ti, galing hindi sa kaporma, ti ko na yung nagwa ni Win Gatchalian to sa... sa babaw sang table sang Senate President duha sila ni Chis Escudero.
1: Amo na gani.
0: Chis Escudero ya abogado na yamo.
1: Oo.
0: Si Win Gatchalian kita man nila nga do hindi gid kapable. That is why nga ilagi planuhan nga duha man na dapilian nila mo si Senator Kiko Pangilinan pwede man. Si Tito Soto, ay hindi man si Tito Soto, si ano? Si basta ilang pilian si Chis Escudero kag si ano si Kiko Pangilinan.
1: May nadumduman lang ko ah.
0: Ay, hindi maglayo ah. Umanda ka maglayo ka nung kayo sa palpalon. Tagig ka.
1: Hindi ba lang kagabi nga siling mo. Hindi ito magambal ka. So, imukada pa lang politiko na.
0: Hindi lang malaki, di ba? Bisan pa paano kita ng mga Pilipino ang seryoso ng mga butang may ara hindi kinumidya nagagululuwa.
1: Yes,
0: kag pero... damo interpretasyon ang tagsa ka mga netizen ng nagalilan tao kay ti syempre public consumption na yaya ang impeachment mo.
1: Kung may kanya-kanya na sila nga version man.
0: Tapos damo damo na itong mga edited version na itong nagararawit ko no mga ano to kunog yung pangambal basi kung amo itong iya ko natulon kay ano nga mo ito nagputi-puti. Harap lang, para sa blasin mo magtulong ka puti-puti man.
1: Ay, syempre. Ay, si mamang pa. Ah, syempre, ah.
0: Pero ang bulubantayan de, kahit kung hindi, ang ano ko naman, ang binutuhay dapat ma-GC6 git pero kung hindi kalabot GC6 most probably ma-quit ato na vice presidente pero lawig-lawig pa na kay daw 92 days ang lagan sang impeachment trial bago mag magwa ang resulta kung ma-quit sa o kung mapamatbatan nga guilty.
1: Na guilty?
0: Oh. Eh. Kung alang-alang na daw matiyagan kung alang-alangan na ginasi Vice President Sara Duterte, ha? Malalangan na sa nga dumaperdi na gid ma-resign na.
1: Yo, eh para bisan paano?
0: Mga padlagan sa liwat.
1: Correct. Wala pa ko lang siya, matunong niya na lang.
0: Ay, ambot na lang sa nga ito nga pangabuhi siya. Pero, diri sa phone pal, padayunon ta ang masinadyan nga kagabihon.
1: Yes,
0: pero, gin. May ara ilang tayo gamay-gamay nga into kay tungod nga, syempre, talk of the town, manayang mo na nga topiko. So, mong kiti sultada, una nga sultada. Dos, ano bala, like kay Dolphys, ang una, mag-una nga sultada, gayo home gid siya. Pero ka puti-puti gid siya.
1: Laing gigay ba sa creamy nga puti?
0: Mabatihan kita sa tanang XFM radio station sa Bacolod 103.9 with katropang
1: Judy Ray
0: Chris! Oh, salipat na lang.
1: Sa mabalo-balo man ka mo.
0: Sa kaban kalan, mabatihan kita sa XFM kaban kalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon 101.7 XFM with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct again. Sa San Carlos, nabatihan kita sa 98.9 XFM San Carlos with katropang
1: Supremo.
0: Wala na sing ibang.
1: Yan.
0: Sa Sagay, 87.5 Analog Channel 13 kag Digital IPTV Channel 29 sa Star Cable, sa Silay, Ibi Magalona, Victorious Manapla, kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Ale.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel na ginagin.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pila sala mo?
1: Dua.
0: Wrong.
1: Dua.
0: Nara, nalipat ka naman.
1: Nga aman.
0: Pila sala mo?
1: At tatlo. Ah, damo-damo. Dako-dako.
0: Kay ano gani?
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako-dako nga sala.
0: Nakalipad yun sa verbi, oh.
1: Mangumpistar na lang kumbaya.
0: Pwede na ka makatawag XFM Gold and text line sa Smart and TNT subscribers.
1: Sir na. 0912-0076-793.
0: Magambal ko gani kung pilang yung sala sa buwas gani, sabat ka rin sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako, dako nga
1: sala. Yes, pastor.
0: Sa Globe, pwede ka makatawag 0915-831-1431. In the meantime, back to the music. Opo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na
1: tindog, tindog pa.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika!

0: 48 minutes after 9 o'clock. Sa giyapon ka mo, nagapamati. Sa phone pal nga programa, upod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Padayo na.
0: Dumabugtuan daw ako, mabugtuan ginawa sa mga gabi. Ay, hindi ka magkalipat, magpangapi ka mo sa pinakanamit, kag nagapagwapa, kag nagapagwapo nga kape, Santon Gold Coffee Mix, may gluta tayong kag collagen para sa inyong nga beautification.
1: Wow, beautification. Ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumangid ka namin.
0: Sarang mabakal sa inyong mga suki nga Mercury Drug Stores. Mabakal nyo man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Hello.
0: Hi, pangalan?
2: Nonoy.
0: Taga diin si Nonoy.
2: Magkaisay ka din.
0: Uy! No, hindi ni si Nonoy Alakapa, ha?
1: Hindi kage.
0: Pila lang edad ni Nonoy isang kadis? Pila liwat? 33. Oh, nag-work si Nonoy o kung nag-rakit-rakit, nag-negosyo?
2: Construction.
0: Construction worker ang trabaho. May asawa nga ginbiyaan o kung may pinamataan o kung may gintilawan?
2: May asawa na. Sauna ko di Troy nga makatay. Great na ko sa akong partner kag Marek ng kanta.
0: So sabi ko gani ko may nitra. Hadlock sa asawa niya. Kag ano?
2: Okay ko na kay Dolphy.
0: Wow. Hindi nakitikin ka naman, ah.
1: Sige lang, ah.
0: Ha? Okay lang sa'yo mo?
1: Oo, ah.
0: Iso-so, yas si asawa, tapos kaunon mo?
1: Ha? Ano na ginamot?
0: Saging.
1: Oh, yes.
0: Di ba favorite mo man ang ano, banana?
1: Of course. Labi na gigit ko ni Sabo.
0: Aha.
1: Da.
0: Tama, mati. Sa mong si Mrs. mo, Nonoy?
2: Oh, gregreg ko kong nasawa ngayon. Mati, pero may mag-grama ka mag-gap sa labot sa Longgan.
0: Oh, sige, be. Eh, humble, be, kung anong ngalan ni Mrs. mo. Basi pa rin tinamon.
2: Milan, ne. Pangalan sa kong nasawa.
0: Ano pilido niya?
2: Laida.
0: Ha? Suraida?
2: Laida.
0: Ah, Laida.
1: Laida, ang iya pilido.
0: Tapos, sino pag i-degrade mo?
2: Mga kapag-tiyan ko dyan sa amunt pagbalayo, ang grabe, pumapyo. Gusto kayo sa ila sound.
0: Sa din na kayo sa Mabini na, no? Sa Mabini?
2: Hindi, magsaysay.
0: Ah, sa magsaysay? Sa may proper na nadapit?
1: Oo, nang pakanto sa merkado?
2: Oo.
0: Ah, tunog-tunog kami dagali sa Cadiz, no?
2: Uy, lagbong mga ito magod to ganyan. Muna yung natapakal sa namin eh.
0: Ah, muna iya. Ang mga tugs-tugs-tugs mga muna.
2: Galing kay... Wala ko pa kayo radyo.
0: Ah?
2: Wala ko radyo.
0: Ah, patilaw ka, anay.
2: Kulang pangati.
0: Amo na yung ubrahon mo para makakuha ka sa radyo. Patilaw ka, anay. Antes ka makaangkon sa radyo.
1: Te, okay lang.
2: Kondisyon gali ba?
0: Ah, uy. Tige, may ginapamatian ka naman da. Mangayo kapagid.
2: Cellphone lang pamatian.
0: Ate, sige ah. I-claim na lang di mo radyo gan ka naman ni Dolphy ah. Sano ka makadto?
1: Sano ka di makadto?
2: Domingo siguro.
0: Ano oras?
2: Odo.
0: Oo, kay sa aga pa lang malabatihan na nga si Dolpo.
1: Itigan na ako ni Timo.
0: Sige ah. Ah, tawag ni Gani. Basta ambalon mo lang ang Nonoy isang Cadiz, ha?
2: Okay ah.
0: Ambalon mo si Nonoy isang Cadiz nga gingaan ni Dolpo sang radyo. Dolpo, basi malipat ka?
1: Oo, sa Domingo.
0: Oo. Kato ka di ah. I-claim mo yung okay, radyo. Okay na na, atagan ka na mong radyo ah. Te, wala ka naman nilipatan na kompleto na tanan?
2: Title lang, ma-request lang kanta.
0: Anong title?
2: The Reason.
0: Bow? Oo. Sino ba gantas ang the reason, B?
2: One yung Max Buck.
0: Max Buckman? Ano na, balunan? Matchbox?
1: Bakit si Max Urbania?
0: Kantahabi-kantabi para ma-familiarize mo namon, be. Koros.
2: Nakalipat ko, basta relate mo sa the reason ng title, ah.
0: The reason? Damo, di mo nagagawa the reason. Kantahabi, anay, be, ibisan intro lang, be, kay mga balana namon.
2: Nalipat ko
0: gani. Ay na, naman yung request. Ang mga nag-request bala, memoryado na nila ang kanta. Di ba, Dolph?
1: Depende.
0: Kantahabi ko na, Dolph, kung kabalo ka, kung anong title, kung anong kanta nga, The Reason.
1: You are the reason. Oh.
0: Panglubong mo na imo. Hindi na mo na iya. And the reason is God.
2: Amo na? Na, na.
0: Ate, amo na. Ka. Sige, play ta na tayo na. Para hindi ka na magdugay. Ari na, oh. Amo na, oh.
2: Oh, muna ta.
0: Oh, sige.
1: Sige, salamat.
0: Grabe, may radyo ka na. May request ka pa ba? Thank you, Nonoy. Regards sa mga tayo.

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhol Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Kape Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea. We'll be right back.

0: 9 minutes after 10 o'clock. And you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Pwede ka dyan nga gimmick. Tangin mo, no?
0: Padayon kita sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sang panuod, kag panalakit sang kalawasan.
0: Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Mabakalgid ang tanan nga product ni Boss Rems. Most especially ang tanan nga Yes Talk products. Bakal na. XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I would like to say good evening sa kay Charles nga grabe nga pormahan ni Dolphy. Sumunda daw albularyo. Pertigin ni si Charles pala mag lulantaw sa imo nga mga costume every night. So dapat imo ginatarungon ang imo nga mga postura.
2: Correct.
0: Kaya damo nga daan na himantayon sa aton live. Line number one, good evening.
3: Hello.
4: Good evening, Roy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
4: Jason.
0: Taga din si Jason?
4: Taga City.
0: Ay, kadamo yun sa color ng mga taga Cadiz. Din ka naman niya sa Cadiz?
4: Rangay na din. Ang number one, yung supporters mo.
0: Supporters, Gijaya? Hindi pwede nga supporter lang?
2: Hindi pwede nga brief lang.
0: Dali lang, tupad balay mo to ang taga Mabini? Ang isa, si Nonoy?
4: Hindi,
0: taga... Magsaysay, magsaysay. Ah, proper sila magsaysay. Ikaw yan sa Mabini ka na, Gid?
4: Oo.
0: Ngalan mo to, iliwat si sino gani? Jason? Pila na edad mo? 33 man?
4: So, 9.
0: Aw, abi ko 33 kay basi. Ngayo ka naman radyo ay. Aw, abi ko mga radyo. Mga kauyab.
4: Na-request ang utre kag mashup, ha, pre?
0: Ay, nanon man nito. May uyab ka na? May asawa ka na, ha?
4: Wife man, pre?
0: Eh, hindi ka na lang yung mangita uyab. Sa bagay, kabudlay subong mang uyab kay kamahal sang tanan. No?
4: Wala na niya labot ang mga black one, Roy. Tawag ang pangaboy, Roy.
0: Oo, oh, pero wala ka pa yan nubya, subong.
4: Wala pa, eh.
0: Hindi ka lang anay magnubya.
4: Kung may harap ka na ihatag, mas pwede man, eh.
0: Siyempre, wala akong may ihatag, eh. Wala ka man kapangita, bala.
2: Ani?
0: May kong kapangita, kaya kay. Wala ka man kapangita, ma-request ka man lang yakanta.
4: Hindi ba, siya may available na yung cooler karoon niya?
0: Wala na ya pa available ya kung mag-plug ka sa number mo, ma-plug ka kay para ma-text lang sila. Muna. Ano request mo ang kanta?
4: May nga din lang kasi nga doon ni Dolphy Troy.
0: Wala pa ko nag dahilan. Wala pa ko naghambal nga mag-greet ka. Anong i-request mo ang kanta? Kadali gid mo ya.
4: Nang dumating ka.
0: Ay, bandang lapis.
4: Oh.
0: Ah, may arata na kopya dol. Ah, nang dumating. Kanta habe?
4: Iyo ko si Gunod Troy, hindi ko magkuha sa tono.
0: Ati, ipaulihi lang anay namon, kay i-download pa na namon sa computer.
4: Sige, Troy.
0: Oo. Sige na, pwede ka na kag-greet. Naamon na ning time nga mag-greet ka na. Go.
4: Nag-greet kita galing si Michael, si Arjen, kag sa inyo, si Montroy, kag Dolphy, kag sa statang XFM, katropa mo.
0: Exciting.
4: Ang number one, yung institution sa buong sabilog mo
0: na. Ah,
2: wow, salamat.
0: XFM na, no?
4: XFM, XFM, talaga ang number one.
0: Na, eh, salamat Jason, bye.
4: Bye-bye.
0: Inambala, nagig ka mo nga number one, nagig kami ah. Hindi ka mo yung mapati.
2: So, hindi lang kita mapunggan niya.
0: Biskan, ano nila, kaipit yan. Nagagawa kita yan, Japon niya, no?
2: Correct.
0: Ay, nagig number one na kita yan, no? Bilogin na iya nga Western Visayas. Hindi lang iya sa Sagaya ah.
2: Oo eh.
0: Bilogin niya.
2: Saka regional na tayo.
0: Grabe. Ti aton to area, aton to EOR, Cadiz.
2: Yes.
0: So hindi na sila yaka pamalibad nga kita nagidya nagapamayagpag sa norte.
2: Napitay mo na dang mabini kag ang magsaysay.
0: Buti makun mo Cadiz na ya tapos ang aton nya nga main hub diri sa Sagay. Ti mas pilion nila ya may mga bakulod man nga station, may mga Cebu man nga station gasulod. Pero ang Sagay nga XFM gidya ilay ginapamatian.
2: Correct.
0: Te, mano sila dabi, may bato pa sila?
2: Bato, dabla karon ka eh.
0: Abuyon ka muna mong radyo. May ara kami sing malahalon ng radyo. Tapos baskog-baskog ang tunog.
2: Correct.
0: Dayon, naka-personalize nga may logo ka XFM. Di ka pa namangin proud?
2: Nan.
0: In less than one year, number one ka na dayon?
2: Na, te.
0: Te, kita mo pagkatikalo naton?
2: Pero may ibuga man niya nga.
0: Ah, may ara. May ibuga kita yan.
2: Correct.
0: Siyempre. Biskan, sorbihon pa nila subong.
2: Amo eh.
0: Matapungulay ta ko man number two kami ah.
2: Ha? Patikitan ko pa.
0: Mayang gabi.
2: Hello?
0: Hello, good evening.
2: Hello, caller.
0: Are, are. Line number two, good evening.
2: Hello?
0: Hi, kamusta? Sino ni?
1: Ni Gutre.
0: Taga diin.
1: Taga Moises Padilla.
0: Uy, Moises Padilla.
2: Baka layo ba? Di ka mo na yun?
1: Ano?
0: Hindi, ba pag i-loudspeaker yung cellphone, ba kayo gaping o tangi mo sulod? Go.
1: Isa na kayong dalawa.
0: Hindi ka ni pa i-loudspeaker yung cellphone, hindi ka gigayon ka ba? Ti isang amon tinagalog kung magtagalog-tagalog ka da. Macheck ko di sa line number one. Good evening.
2: Hello.
3: Troy. Ano Troy mong gabi?
0: Amon yung gusto ko matingo. Oh. Good evening. Pangalan, kag taga diin?
3: DGC, ako rin sa Troy.
0: Okay, goodbye.
3: Troy.
0: Nga katawag liwat si Jesse, aw.
3: Eh, ano sorry, ang way up at nag-a-tix.
0: Ah, rauta pa. Naka-fights ka na gani ka isa, ha? Subong ka pa makumod na walang may ka-tix. Tudla.
3: Kailan ko na ito, eh. Ano, naliga na ito, eh.
0: Ha?
3: Naliga na ito.
0: Oh, sige, plug na number mo para madasig ta. Go.
3: Ang, Troy, ang, ano, ma-request ko tayo isang music singer ni Dulke.
0: Abi ko, ma-plug ka number, ma-request pa again.
3: Hindi lang kayo daway po man ako ka, ano, recover siya.
0: Ah, pati ka na.
3: Ang,
0: pila ba lang ka mo? Pila ba lang ito kadlaw ang inyong nubyanay? Wala ka tayong ka-recover na, numan.
2: Yeah, bro, at least na, kuha mo na, nabing-bang.
0: Oh, ano? Request mo ang kanta?
3: Ang pwede tayo ang, ano, ang love story nga na sa Engelbert.
0: Nga, depende. Engelbert?
2: Bawa,
0: pang-Domingo man na.
2: Pang-Domingo man na.
0: Diba, sobra ka man ni Imoy, ha? Try lang namon. O oh, sige, ano da son? Pwede ka naka-plug number mo. Go ahead.
3: Ang susunod ako na try, ang gano'n, ang pwede ko i-retry.
0: Sige, go.
3: Ay, lo kayo na ka, ano da, nakay... Ano na, ligacho, wala na naguro, nagpapati man siguro.
0: Wala man ang mga pangalan, ginapang-greet mo. Butang bala pangalan, bala.
2: Paano yun na mabalaan nga siya ang ginagreet mo?
0: Muman.
3: Mm-hmm.
0: Butang ingalan ang ginapang-greet mo.
2: Te.
0: Ayan, buta. Igama lang ni mabatian na amon siya yaman. Okay na, Jesse. Tapos ka na.
2: Hello?
0: Okay, goodbye. Maying gabi. Line number one. Number two na gali. Line number two, good evening.
5: Hello, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
5: Si White Jack.
0: Stewart?
5: White Jack.
0: Ah, si White Jack.
2: White Jack?
0: hindi si Black Jack.
2: Ano mo si Black Jack?
5: Ay, wala na si Black Jack eh.
0: Oo. Oh, dali lang. Si White Jack, taga diin?
5: Si Ulan to, Idol.
0: Ay, ambot. Ah, si Ulan man Japon eh. Naka-20 ka na ka tinawag, Ulan.
2: Oo.
0: Te ano na?
5: Hindi. Hindi, ako lang. Binabatay ko lang sa ngayon nakikinig.
0: Sino yung nakikinig? Yung kausap mo kagabi?
5: Oh, si ano, si Celine Rivera.
0: Maganda.
5: Bakulog ngayon.
0: Maganda.
5: Magkikita nga sana kami, minintay ko lang.
0: Sa Bakulod yun eh, malayo dyan sa Iloilo.
5: Pero okay.
0: Pero nakapag-video call na kayo?
5: Ano ko, para sa secondary king cellphone ko, sinahulog si Idol eh.
0: Ano?
5: Nahulog yung cellphone ko, ipapayos ko pa.
0: Oh, so problema pa namin yan.
5: hindi naman.
0: So meron ka nang nakilala nung nakaraang gabi, yan yung si Lynn Rivera, tama?
5: Oh,
0: saan sa Bakulod? Saan sa Bakulod? Saan daw siya sa Bakulod?
5: Hindi ko alam, Idol eh. Basta dyan sa Bakulod, hindi na sinabi eh.
0: Oh, so ano na ngayon? Tuloy-tuloy pa yung ligaya nyo? Nag-uusap pa ba? Nagtitext? Nagkukol? Kog?
5: Oh, nagkukol naman siya. Nagtitext naman, okay naman.
0: Oh, sige, mabuti. Nasa mabuti kang lagay. So, ano yung purpose ng tawag mo sa amin ngayon?
5: Request ko lang sana yung kanta.
0: Daming request. Title.
5: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. Kumanta. Tom Rodriguez, ikaw, tama?
5: Kumanta Idol eh.
0: Tom Rodriguez.
5: Hindi yung kalbata nga, ikaw ang sagot.
0: Oo nga, Tom Rodriguez nga. Si Tom Rodriguez yan yung kumanta, ikaw ang sagot sa utot nga halin sa lubot. Okay na? Play namin ha?
5: Okay, thank you.
0: Salamat po. Maraming salamat. Oh, mga backjob na yung mga tumawag sa atin Dolphy ngayon.
2: Gani ma?
0: Walang bago. May bago pero kulang-kulang. Dito na yung ikaw ang sagot. Kayo'y nakikinig sa XFM kasama Katropang Troy Tisoy
2: at si Katropang Dolphy Langka.
0: Good evening, people of the world.

0: bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at Lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. XFM.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: 41 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting! Nautod gul.
0: Troy Tisoy!
1: Gab, Dolphy lang ka!
0: Nagapadayon sa programa nga Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system, pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ikaayong lawas.
1: Gagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Dial nyo na kay Manog. Dalom na. Madalom na ang gabi. Butsilingon, kung dalom na, madalom na ang gabi, dalom-dalom naman ang lubong. Salop-salop, iguro.
1: Oo, eh.
0: Ano ba tsagan mo, Dol, kung isalop gid maayo?
1: Duga. Amo na.
0: Grabe ba, no?
1: Eh?
0: Doon, agyan mo kita ginsalop.
1: Ha?
0: Ginsalop, gidman.
1: Gipasulod ba gani?
0: Ginbuno, gid.
1: Ha?
0: Ginbuno, gid.
1: Amo, gid, eh.
0: Line number 2, good evening.
2: Hi.
0: Ay, may gabi. Pangalan?
2: Hayden naman yan, Troy.
0: Taga din si Hayden.
2: Taga Bacolod.
0: Din sa Bacolod.
2: Tama,
0: Vista Alegre. Vista Alegre. Pero ang imong radyo daw, 87.5 matian mo sa Bacolod, kagid man.
2: Kala ko subong sa Sagay, Troy.
0: Gambal ko gid daw. Nagano ka di sa Sagay?
2: Nangumpra, Uga.
0: Ah, diri ka mo ka pangumpra?
2: Oo, oh, Troy.
0: Baligyan yun dahil sa Vista Alegre.
2: Ah.
0: Aba, hindi ko shanti ka nagali. Subong, pila na edad mo, Migo Hayden?
2: 36,
0: Troy. 36. May asawa ka na?
2: Single dad, Troy.
0: Single dad?
1: Wow, single dad.
0: Willing mag-ibag-mingol sa agi?
2: Pwede, Troy.
1: Toon!
2: Dalpela, Troy.
1: Correct, yeah. Dali lang pa inay-inay yan. Ay, mura, joke ay nag-feedback ta.
0: Okay lang na. Ano ang pamatian mo sa buong radyo na o kung sasalakyan?
2: Sa radyo, Troy.
0: Ah, may balon-balon ka nga.

0: radyo?
1: Sa gigda ako, sila guy-wise.
0: Ah, sa may... Sa wow. Ara ka dagali sa bong sa old sa guy?
1: Nang lapit ang boundary, militarized ng Cadiz, Cagayan, Himugaan at ako.
0: Ara-ara ka subong sa Himugaan, gali. Damo da isda subong sa Himugaan, how?
1: May ara man, Troy, mga likos, mga DJ, G-San.
0: Ano to? Ano to, luwat?
1: G-San lang mga pambot.
0: Ah, pambot? Isda atong ni Surya nga pambot ni Musabat. Ano nga mga isda na arang ginaugagid para sina sang tuloy, tabagak, amo na?
1: Amo na, Troy. Salinoan, salmonete.
0: Dugay ka na nagapangumpra sing ulugahon dira sa Himugaan?
1: Bago pa lang, Troy.
0: Mga pila na kabulan?
1: Nga anom na.
0: Basilain na nga uga ang Himuda ginapangumpra. Labilog bata mo?
1: Tatlo, Troy.
0: Uy, kadamo naman sinagali.
2: Tinga nga, ano na bulagay ka mo?
1: Try.
0: Oh, nga nagbulagay ka mo, hindi siya kasaho sa ugang sudan. Nga bulagan niya ka?
1: Atray.
0: Nga agin bulagan niya ka?
1: Ma, kwanura, consequence of circumstance.
0: Consequence of?
2: Circumstance. Ako nung dati, circumcision, hindi man.
0: Ano? Konsekwensya sang circumstansya?
2: Oo.
0: Amo na akong sa iligay to. hindi circumcision?
1: Hindi, try
2: ha. Basit, wala akong German. Ano?
1: Wala. Nakagiderakan.
0: Pagpatuli mo, German cut o kunburi cut? Pati ka na. So, pila ka na katuig, single dad subong, miguay din?
1: Nang 5 years, so try.
0: Lawig na gali. Wala ka na kabalo kung sa diin na tong imong asawa sang una?
1: Naman, alam ko, try.
0: Oo. Di may bata naman sa iban nga lalaki?
1: Wala, sa bata, try.
0: Ah, ikaw lang gidya ang nakabata, gali?
1: Nara.
0: Grabe ka gid guro pa balbalon mo. Sa isa ka adlaw. Paano mo na nabuon tatlo ka bata sa isa ka adlaw kapila ka beses?
1: Mga 3 times to 4 times.
0: Wow.
2: Diba si lasaunan na?
0: Ala puyot pa ko no.
2: Ilawan ko.
0: Amo to ang nagaputi-puti sa paghambal kagina sa impeachment.
2: Yedi po set yo.
0: Te, anong maalagad ni Troy kay ni Dolphis imo sa buong gabi Migo Hayden?
1: Try.
0: Ano malagad namon simo?
1: Ang ita talaw yan, Troy.
0: Pilang edad?
1: Arsa ko na ng 35 to 40.
0: 35 to 40 years old. 35, single man pwede man?
1: Pwede i-try.
0: Aba, sigurado ka?
1: Try.
0: Okay naman na, kaya at least, ano bala ng tawag sinigani, hindi na kamo mag, ano, magkinumod-kumod kay nga, may palarihos ka mo sa isa kang isa. May bata siya, may bata ka man, at least alalangay man Japon, tama?
1: Try.
0: Oo. Mga taga-diin man gusto mo, babatian kita sa Bacolod, sa Cabancalan, sa Canlaon, sa San Carlos, sa Sagay, sa Iloilo, sa Rojas, Calibo, Cagantique.
1: Ano na, try?
0: Ang ara lang? Ang pauna-una lang?
1: Oo.
0: Oh, sige. Number mo, 09?
1: 081-053-7372.
0: Oh, sulita. Isa pa.
1: 09-81-053-7372.
0: Okay na. Deal okay na. Hi din. Salamat. Mayong gabi.
1: Mayong gabi. Pasi matry.
0: Halong da. Salamat kin sa pagpamati.
1: Sige. Salamat yun.
0: Grabe ang aton nga signal sa imugaan. No? Taga tinagasak lang.
2: Gani.
0: Kung klaro, no?
2: Gani, ko pa gani.
0: Kung klaro, no?
2: Correct.
0: Oh my goodness. Eh, pati naging kamo nga number one na ta. Eh, mga oh. Mga bago na ato ng mga color.
2: Amugid eh.
0: Pero may mga daan man.
2: Sige man bala, kahit consistent ta sa laya.
0: Wa consistent!
2: Naka-consistent.
0: Daw parehas man sa circumstances. Circumstances na ano to gani?
2: Ano ba siya? Situation of circumstances.
0: Hindi ah, mga situation. Ilain to ya. Circumstance ka, gano'n to gano'n ang isa? O sige, arin na lang para dasing mo dumduman. Pilay mo sala?
2: Ha?
0: Pilay mo sala?
2: Dako-dako.
0: Line number one, good evening.
3: Hi, good evening, Idol Troy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Awil Jantar Galia, para sa Andalusia.
0: Liwat be, ngalan?
3: Will Jennifer.
0: Will?
2: Will Jennifer?
3: Will Jennifer. O, taga San Dionisio, Lilo.
0: Dali lang. Lipotan na lang yung pangalan, Bi, para mas klaro. Lipot ang pinakalipot na lang, Gid. Si Will na lang, Will. Tama? Hello? Ay, nadula sa iyaya. Hello? Will Jan, sir, kung nung ba?
3: Hello, Troy.
0: Ilipotan na lang yung mong pangalan. Oo, si Will na lang itawag na mo, okay lang?
2: Will ka na lang. Hello?
0: Dula mo ni Saman.
2: Mm-hmm.
0: Hello? Bigado signal niya.
2: Nadumduma ako nagali, ah. Nga? Consequence of circumcision.
0: Circumstance.
2: Circumstance.
0: Nga ang nagbulagay ka mo because of ano to?
2: Consequence of circumstance.
0: Ari na. Will! Hello!
2: Hello!
0: Dula mo niya signal man. Hello! Awag yun dyan sa. Mga music kami. Ang oras, 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na kitwi time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nagtake ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: 11 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: Sige, sige lang patulogo, no? Wala ka tulog kay ina ay. Wala ka tulog.
1: Bugto-bugto.
2: Ha? Bugto-bugto. Nabirahan ka guro gabi ay.
1: Worry.
2: Wala ka nabirahan?
1: Wala.
2: Wala ka ng charter?
1: Ha?
2: Wala ka ng charter? O ko ng garter?
1: Ng garter?
2: Ay, ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Yahoo! And this is the pain herbal soap.
2: Anong-anong sis the pin herbal soap? Nani. May nasi sa kabulan ng sildo na niya.
1: Risky herbal soap.
2: Nana mo na ito endorser man.
1: Kutis po sila nanak. Kutis sila pa.
2: Pabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Good evening!
2: Hi, pangalan!
1: Hello!
3: Si Jan, sir?
2: Taga din si Jan? Taga Mulyuluni, gini mo?
3: Yeah.
2: Magining friend naman na taga Mulyuluni mo. Hi, Jan! Kamusta?
3: Okay lang, sir. Mainit.
2: Ay, initan ka? Doon sa amon katugnaw bala? Galing kay dira
3: sa... Aircon kasi yung rosa, mapaang dira sa Iloilo.
2: Hindi kay dira nga daan sa mulye daw, wala nagidat damo nga puno, no?
1: Juan?
3: Wala space, oh, wala mga kawe. Oh.
2: Tapos, ang dapiyas ang ano?
1: Ang dapiyas ang baybay.
2: Oh, dagat, kay palibutan mga madas ang dagat, no?
3: May mga building pa.
2: Oh, pero naka, ano ka man guro, ah? Naka-centralized aircon ka man na guro, ah?
3: Hindi ko kasarang.
2: Hindi kasarang man. Pwede na ta subong makapa-install sang solar para makapagusto tagamit sang electricity. Oh,
3: mm-hmm.
2: Ang kay Dolpe gani eh, ginahandom embalmer ye install. Embalmer.
3: Kaya yan.
2: Kaya mo ng embalmer, Dolph?
1: Ha?
2: Kaya mo ng embalmer?
1: Mangkot ko, anay, dito sa piya ko.
3: Embalmer, sir, sa buhi. Sir, embalmer, sir, sa buhi.
2: Amo man, namin ko, embalmer sa buhi.
3: Si Migo... Sorry, sir. Hindi ko
2: si Migo dyan sang mulye, Iloilo nga, nakatawag subong naman liwat. May tuyo?
3: Ma-request lang ko, sir.
2: Awso, sabi ko kung ano gin. Ano request mo dyan?
3: If ever I see you again.
2: Ay? Nga aman sa din ka makadtuaw.
1: Gani?
2: Ang tono siya na, if I ever see you again, and I swear.
1: Hindi.
3: Other version, SSS.
2: Ah, line to heaven. Gali na yan.
1: Nang makita kang muli, amo na.
2: Sino gusto mo makanta? Si Debbie Bone o kung si Roberta Flack?
3: Roberta Flack.
2: Okay.
1: Mas ano na siya eh, mas orig.
2: Ah, si Roberta?
1: Yes.
2: Na ano man na daw, yung mabing... Ginapabati-batian mo ko sa akong pangalan man?
1: Ha?
2: Roberta? Ang ako no po, blasubong slow-slow, gitsa niya bala. Lubat na siya. Sige, Migo, dyan, i-prepare na mo ng amon CD para ma-play na mo ng If I Ever See You Again.
1: Bawang CD ka pag
2: Gidjian. Salamat, Gid Migo. Dyan, wala ka nag-retonda sa mulye?
3: Wala lang, sir.
2: Okay, kung i-greet mo na sila karon, makilala ka na nila nga si Jan Kao.
3: Sir, hindi man sila mapating. Sir, kung maghanggal ko, hindi sila mapating nga ako.
2: Daw, nahidlaw na ko na bala maglago-lago sa mulye sa una. Mag-bit-bit sang surf, magpa-promo mo. No?
1: Oo, nakalibot kami sa una, sir.
2: Manami na sa mulye. Bala, kay ikit-ikit lang ang balay. Gani? Tapos, ang kada balay may baligya sing niluto, hindi kayo magutman. Arab lang, pag gusto ka lang ya hilata, magtulog, para pagbugtaw mo, bisan sa diin ka lang da, tupad balay mo ya, may gabaligya sing sudaan mo, no?
3: Oo.
2: Barato pa.
3: gani, kwan?
2: Gusto mo dyan, mabaylo tabalay? Kau di sa uma kami da sa ano sa mulye.
3: Bisan wala ko kwarta sa tab. How I wish to stay sa city.
2: Okay. Lamat gid mi gud jan mayong gabi halong sa ano ha, along da ha.
3: Oh, thank you sir. Oh, bye-bye. Wala man gagawa. Sa sulod man ko.
2: Thank you gid. Bye-bye. Okay, next caller. Good evening caller.
4: Hello,
2: dog, gabi.
1: May gabi.
2: Sione?
4: Si mag-plug mo tayo, number ko, baby.
2: Dali lang, mga ilala. Pa kami gani, kadali kay Muya. Pangalan, anay, para formal man ma-address ang amon nga pamangkot. Ngalan, anay. Pangalan, sir.
1: Hello?
2: Ay, hindi, sa mga pakilala. Ang gani, man. Iba, no? Ari, ang iba, no? May gabi.
4: Troy, may gabi, Troy. Hey, Don.
2: Oo, mano to?
4: Good evening.
2: Mano to?
4: Wow.
1: Mano to, ne?
4: Ay, Idol Troy. Wita tayo ko, text me pa kung meron sa.
2: Oh, sige, mangilala kami, anay, kung sinungalan mo.
4: Okay. Ako ni Regina Troy, ang si Velvela Troy.
2: Sino? Ang ginamamangkot ko lang bala una-unang ngalan, damo-damo si mo ginasabat, amo nang lingan ko bala mag-istorya.
4: Mangkot si Will, Troy, si Will.
2: Si Will
4: ko, no? Si
2: Ah, si Will. Ang lipot na lang ang pangalan, kay Ginag, utod-utod ka, iawan
1: kami ka. Si Will ka na lang, si Will.
2: Oh, si Will na lang ngalan mo, ah. Will, sang San Dionisio.
4: Will, lagi tignan, Troy mo.
2: Oo. San Dionisio, Iloilo, no?
4: Oo, Troy.
2: Ara ka na sa mong San Dionisio?
4: Oo.
2: Very good. Pila na edad? Pila na edad mo, Migo Will?
4: 30.
2: Hindi ikaw ni si Will ngang sa Saraga News Live, ha?
4: Ay, hindi ah.
2: Kay si Pidong bala na.
4: Ay, Troy, congratulations niyo. Congratulations niyo ni ano, Jelpia.
2: Mayong gabi na gani, kina pa kami gambal. Mayong gabi. Napanyapon ka na.
4: Hindi, hindi. Oo.
2: Ano sudan nyo?
4: Ay, baboy, Troy.
2: Ay? Adobo kung sinabawan?
1: Mm-hmm.
4: Sinabawan, sinigang.
2: Wow! Kanamin! Ang San Dionisio, di ba open na nadasubong ang karsadang shortcut pa antike?
4: Hindi pa man, ng rough road pa. Ginagayo pa lang, Troy.
2: Ah, rough road pa Japon until now. Pero damo pa na Japon may nag-rides-rides?
4: Ay, damo. Troy, damo. Mga foreigner, damo Japon. Kaya mga foreigner kagatan
2: dito. Makato tato sa San Dionisio, Dol?
1: Pwede.
2: Padlaganon taton motor. Ano gani aton motor?
1: Ha?
2: Ano gani aton motor?
1: Motor.
2: Ang ngalan sa aton motor, kadalon to, kay ma-rides-rides ta.
1: Gose.
2: Wala gid sa mong siya ulirat gid jay dula gid siya sa mong ya. Lipong gid siya nga halo. Ang gid siya ko sa imo nga lan sa motor ta Rosie. Lipong gid nga ako no partner so pasensahan niyo lang nga kay nakaano ni siya. Nakainom ni siya sa ano, Santon Plus Herbal Capsule. Baligin na patuyo siya.
4: Sabi nga, Minatroy.
2: Ang bot sa imo, aga. Samo kasi mo, istorya pa ko gani. Sige na. Ay, nakanubya ikaw, Will.
4: Ay, kadaisa ka lang, Troy.
2: Te, wala ka mo nagdayunay?
4: Ah, wala gini. Wala gini kami kin... palad sa ano,
2: Nagbulagana. Nagbulaganay ka mo?
4: Oo, Troy.
2: Congratulations. You deserve it. Ngayon bulagan niya ka, ho?
4: Ang bayad agay, Troy, ito patilaan na, Troy, ho. Kaya, kanda ko lagi pala. Hindi, kung ano lang nabit kayo, bakit yan, Troy, hindi ko man-afford mo.
2: Ah, bali kumbaga, ang gusto niya nga mabakal, dapat mahatag mo gid siya o kung ang gusto niya kinanglan, hatag mo gid ayon.
1: Bil mo ko, manggali.
2: Bili mo ko doon, bili mo ko dyan, bil mo ko. Ano gali work mo, Migo Will?
4: ga ano ka Troy, ga collector.
2: Collector sang
4: mga durabak, mga po.
2: Ah, canvaser. Tama? Oh, ga-canvas ka?
4: Collector ko.
2: Oh, ikaw ang
4: oh, mga collector ko lay mas baser lay man ang kamatay lay mo collector.
2: Ah, bali collector ikaw. So may ara ka grupo nga naga-canvas tapos kung collection na
4: oh,
2: ikaw ang nagalibot.
4: Hmm.
2: Oh.
4: Oh, try oh.
2: Ti amo na guro pag dumdum si imo damo ka kwarta kay kapangulay ka sang kwarta pero hindi galing imo. Dugay ka na na. Dugay ka na sa work na nga collector.
4: Dugay na mga in kasi bintin niya. Sibintayos na guro, Troy, ay.
2: Kung ako guro, kolektor, pila na guro kabilog nga ako na uyab, manuhan lang mo. Dol, gani man. Wala mo gina, wala yeah, mo gina, Troy, wala mo gina manuhan ang nagautang.
4: Why, gid, Troy, no, adlog mo, simpre, basi mako sa rantala, budlay, gid.
2: Araw ka pa.
1: Dira, agid ang sala. Dira ka, amun agurong rason, nga gimbulagan ka.
2: Nga man.
1: Kaya wala, gani, gimanuhan.
2: Ah. Dapat so, dugi da, yun do.
4: Troy, Troy. May arama na customer nga dali. Ito, sarot ay bula, ay sarihanda na, ay budlay na mga mabal pa
2: na. Pate ka na, yumuyaya.
1: Hadlo ka na nga.
2: Si Dolphy, guro, imo pa kan baso, ubo sa tanan lalaki, ang customer ko.
1: Makanbas na ako kung ano ka laba.
4: Ako si Dolphy Food ko. Ako si Dolphy Food ko ay madlapre niya.
2: Ano na pangita mo sa isa kababayi?
4: Palaban, Troy, ha?
2: Palaman? Ano man nga palaman? Cheese whiz? Sandwich?
1: Footlong?
2: Cheese?
4: Palaban sa palaban sa kama, Troy, ha?
2: Ay, sir.
1: Wow, toot.
2: Hadlo ka gani nga manuhan.
1: Amo gini.
2: Amo pa na pangita mo. Ang kalukala. Kung artista daw, sino kalukalike mo?
4: Hindi, laway ko, Troy. May pabitis po mo.
2: Di wala agad kalukalike nga nakamuno. Mga upod mo nga daw si Joros Gamboa ka o kun si Piolo Pascual.
4: Wala man, i-describe lang ako ng sura, Troy, para sa inyo.
2: Sige, be.
4: Chinito, Troy, tapos pas ilong, red lips.
2: Ba?
1: Ano ko na?
4: Macho.
2: Chinito, macho, taas macho, ilong, red lips, macho.
4: Red lips.
2: Ah, kabalo na ko. Hindi na pagtapusa. Chinito. Hindi na kayo pagtapusa, kaya kabalo na ko. Chinito, okay. Red lips, kag mistiso, tama?
4: Try, taas sa Manilong ah.
2: Taas ay, ilong. Okay. Katsure.
1: Dasan red lips?
2: Oo.
1: Anong lipstick na usar mo?
2: Avon.
4: Wala ka, pa ni Marilog at Raya. Huwag mo na ako na.
2: Ah, hindi ko yung magpate. Ah, mapate kami na sa ginambal mo. Kung may ara kaya Facebook ya. Ah. Kabudlay man nga daan, maghaom-haom sa ginambal mo. Kaya magwa siya na karun na... Dahil ilang bala pa. Ay, sorry ako, bala. Nay, bala na. Ano man. Kabudlay man na karun maghaom-haom nga mabis. Dali ilang bala, gani. May sorry ako, anay.
1: Katapusa kami, bala. Hindi,
2: bala na yung magsamo, bala. Ah, sige, ikaw na lang isorya. Kaya nalipat na ko. Istorya na?
4: Sige, Troy. Ito na natin.
2: Ah, oh, sige, plug na lang number mo. Plug na number mo.
1: 09 ano?
2: Ah, hindi pa saya ka sa ulo, yo.
4: 0908 42 85 003.
2: Isa pa.
4: 0908-4285-003.
2: Okay, salamat. May gabi, Will. Bye. Okay na. It's 25 minutes after 11 o'clock. Kagarin ang request ni John sang Muliluni, Iloilo City. Ang title? Lipat sa title request.
1: Ano kayo? Juan, if ever I see you again.
2: If I
1: ever see you again.
2: Bye.
1: Roberta Flack.

0: It's 37 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa tanan nga mga nag-join kag nagpamati sa phone pal nga programa. Thank you so much man sa mga tech on duty sa buong gabi, sa tanan nga mga station manager. Salamat sa tanan nga XFM radio station nga naka-hook up sa phone pal. Sa ngalan sa ngamon nga CEO kag President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Dali lang, wala nagagawang imong audio ha. Nanunan na ang imong microphone. Be, liwat be ko no be?
1: Hello, hello.
0: Hello. Ginano mo na nga nadulara na?
2: Hello.
0: Liwat.
2: Ako si Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat, adios amigos amigas.
2: Muchas gracias.
3: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Doper mi lang maluya akong lawas. Doper mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: XFM.

0: laging napaparay sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na kong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
5: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Eggs.

every word that you say. You might not always see my love,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Excellent!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Tone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Tone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.

0: Sarap sa paghinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Cellphone Vitamin C.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Daddy, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphin. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santone na wala sa ibang kape.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.

0: Junior D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: 7 Plus Herbal Soap.

0: na senior citizen. Burn skin ko, forearms, hindi ma kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap, nakuha yung skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap, para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
2: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.

0: Dahil akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso gid ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagid pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akon ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong palpitate. Kalmado gid perme akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Get ready, Cebu!
11: The biggest and most colorful running event of the year is here.
10: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
11: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
10: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
11: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
10: For online registration, message Windsor on Facebook. Facebook or visit windsor.ph.
11: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
10: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, the vitamin C.
12: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
5: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, the vitamin C.
13: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
14: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibigay sa mga butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Pa-diet na kubuwas ah.
5: XFM.
10: Patropa mo!
9: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa Pilipinas, 11 minutos na kaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maayong aga, Pilipinas. Maayong aga, Western Visayas. Sini ang exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pizza 7 na kita sa bulan sang Hulyo. Adlaw kita nga Martes, ang bulan sang Hulyo, ikapito nga bulan sang Tuig. Kag ikapito man nga adlaw subong at Martes sa bulan sang Hulyo. 7-7-2026. Mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw, pero inyo na mabatian diri sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Diri mga byan sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong nga mga radyo. 100.7 MHz on FM band. Makita kag babatian ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga mga XFM Iloilo 100.7. Kag XFM Radyo Patrol Iloilo. Padala kamo sang comments ninyo, opinion kag mga pananawan sa mga issues nga aton talakayon. Pa-shout out sa inyo nga mga katrupa, himata, kapamilya, kapuso kag iban pa. Sa nagkalain-lain nga mga okasyon. Maayong aga, maabyan sa aton nga mga katrupa, sa mga dalanon, sa mga street sweepers naton. Alakpakanta sila kada aga, limpyo ang karsada bangod sa ila. Aton nga mga riders, mga food panda, mga food grab, mga abyan nga naghahatag sang serbisyo sa aton, di na kita magdigamo, wain na kita nagaluto sang aton sundan. Order na lang kag magpa-deliver sang pagkaon.
1: Exciting.
0: Dako sang contribution nila, no?
1: Exciting.
0: Sa aton siniblang mga hilikoton sa balay, hamak mo pagkaon, di ka na magluto mo, di ka na magdigamo, order ka na lang, ah. Kun may wawart. Kun alaw, te. Matumato kagit. Anyway, mga abyan, today is a Tuesday, July 7, 2026, mga abyan. Sa ato nga pagpangalagad, i-check ta, karon nga adlaw, mga abyan, ang aton sinikasaysayan. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. Ay, stiff. Way, gabalikid. Hindi nakabalikid mo, may stiff neck ba? Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi pa nakakaalis sa kanyang kinalalagyan. Ano pagbalikin dyan? Pagkanikalin, pabalik doon mo na. Pero suno sa kay Dr. Si Rizal, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. May makuha kita ng mga mapuslanon nga pagtulunan sa aton sininga kasaysayan. Kaya balka mo, history repeat itself. Gatiyog-tiyog lang kalibutan, eh. Ang istorya amo gyapon, ang mga hitabo amo gyapon, ang routine amo gyapon. Bugtaw ka sa aga, tulog ka sa gabi. Ang adlaw nagbutla kunaga, kag nagatunod man kun gabi. Amo gyapon, tawo lang nagalain. Tuloy-tuloy lang ang pag-ikot ng mundo. Ngayong aga sa mga katrupa naton, sa mga vendors naton 24 hours. Sa mga sidewalk vendors naton nga nagabaligya, aga pa o kung nagapulaw, bagod lamang mabiyan nga mabuhi ang ila pamilya. Ini nga mga tao, nagapangabuhi patas nga pagi. Mga hard laborers naton bla, no? Just to earn a living. Bisan paano, ah, basta legal lang. Sa mga nagabaligya da sa kilid sang Injap Tower sa Bulilao, sa mga nagabaligya, Paris hard-boiled egg, noodles, pandesal, toasted siupaw. Ano pa nang baligya? Damo-damo na dahi. Siumay, kikyam, kagiban pa. May nagabaligya man da, maninga buhi. Maninga, maninga buhi, blaga trumalis. Damo da bligya. Mga drivers na sang Batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Sa Batuda naman, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. May nga aga lang, ano? Kabay pa, maayo ang income ninyo kahapon, kagabi, kagsubong mga tinion. Sige lang, tuloy-tuloy lang aligaya. Amugin na yan. Life is not fair. May ara nga na maswerte. May ara man nga medyo swerte. May ara gidyan nga malas. Kaya muna yan. Life is not fair. Oras mga katropa, 16 minutes after 4 o'clock sa palatuntunan ni Siting Pilipinas sa Kainday Meida sa Tubang Sang Shopee Hub sa kilid sang istasyon taaga pa na sila gabugtaw mo. Kay nagapakaon na nagpapamahaw sa mga Shopee delivery boys. Namit sang pamahaw nila katropa nga next testing iba lah. May hotdog, may itlog, may fried chicken, may tusino, may ha, may spam. Ano pa itong mga order to? Damo, damo. Testingin nyo, blada, sa mga delivery boys naton. Testingin nyo na magkaon. Kay mga bag-o, kag-branded ang mga ginaserve nga pagkaon. Kapin pa manok, asus. Magnulya. Hotdog, tender juicy hotdog. Nami. Ang mga importante nga mga nagkalalabo sa aton nga kasaysayan July 7 sa aton nga Philippine History Map, yan amo ang pag tukod sang katipunan kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan sa tung 1892. Ini ang gin-establish, ginpamunuan ni Andres Bonifacio. Kagiban pa ng mga patriots dito sa Tondo, Manila, akod sa paglunsar, pagpakigbato, pinaagi sa revolusyon, sang pagpamigos sang mga Espanyol. Si Andres Bonifacio. Amo na nga may mga ano dre, may mga revolto ni Andres Bonifacio. Alimpasang una, may mga nag-kontra ni Gidman sa gobyerno. Kapin pa kung ang pang-gobyerno, bila pampamigos. Karun nga, adlaw mga katropa, ano ay hanang pinakauling sitwasyon sang panahon kay ang bagyo nga si Bobby, ang international name niya Bobby. Pero sa aton din, ano gani, iningalan niya ang katropa ng Alexa, lipad ko kay ina. Ang bagyong Bobby, bila. May ara ni local name, si Inday. Oo. Grabe ang bagyong Bobby, international name, ang pagpanalasa niya mga katropa dito sa Guam. Kay ang kalaparon mga katropa, ang Demetro, sang sining bagyo nga Bobby, international name niya, do pariho lang sang mapas ang Pilipinas. Ti mga abyan, grabing pagpanalasa niya dito sa Guam. Kay nag-landfall dito sa Guam mga katropa, ang ining super typhoon nga si Bobby. Kamay pa nga maglain ang direksyon niya sini kag magbalasbas pa ibabaw ining si Bagyo Bobby. Kay grabe ning halit nga gintugay niya sa Guam. Halin kahapon, tub-tub sa sini nga mga tininumabian, super typhoon Bobby, may local name mga abyan mga katropa nga Inday. Sa kalapad sang iya sinimabian nga Demetros, halos matabunan ang mapa sang Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ano si super typhoon nga si Bobby Mabian, ginakahangawaan nga base magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkalapad sang Demetros ni halos Mabian, kalapad sang mapa sang Pilipinas, kag mabaskog ang dala ukon ang huyop nga hangin sini. Although wala pa man ginapahayag sang pag-asa nga direkta gid nga mag-landfall ang sentro sini mga abyan sa pungsod Pilipinas, ugaling kalapad-lapad sang iya sini nga diametro ang sirkulasyon sang bagyo, bastante na ini mabin nga makadala sang mabaskog kag lapnagon nga pag-ulan diri sa pungsod Pilipinas kun inigin mag-landfall ang sentro sang bagyo. Mabaskog nga hangin kag ulan mga byan ang madala sini. Tapos may dala ini nga pagbalod sa aton sini nga mga karagatan. Ilabi na mga byan sa kanluran, di ba, Western. ang western nga bahin sang Luzon kag Visayas. Importante nga advisory ang kalapad sang bagyo mabin indi nagakahulugan nga ang bilog nga pungsod Pilipinas ang maka-experience sang dululungan nga paghuyop sang hangin nga dala sang bagyo. Ang ginaloman lamang naton amo ang mabaskog nga ulan. Nagadepende gyapon ini mabyan sa paghulag sang bagyo nga ini. Bantayan talas 4 karon kumapagwa sang pinakaulihi nga weather bulletin ang pag-asa mga byan kay ginamonitor naton ini. Kay makita naton sa mga video footages sa mga nag-line-line nga abyan naton nga nakaka-capture sang video mga byan sa Guam. Do magkalhapay ang mga lubi dito. Kaya mula ka mo ang Guam abin ara sa Pacific Ocean ng mga islabla, mga Marianas, mga Guam, ano pa na da, mga Palau, ano pa na da, mga isla na da. Di alagyan man inasang bagyo, no? Pero kung kaya isa, nagalapaw man sa ila. Dupulo parihom lang ng klima ta dito eh. Palau, Guam, Marianas Island, ano pa na da, mga isla-isla na da. Sige na, pangamuyo natin nga kung tani maglain ng direksyon, mapa northeast west lang tani, mapa norte bala ang direksyon sang bagyo para o northwest man para ang mga Chinese iguon nila. Pati na yung mga barko sang China nga nagapauta-uta to sa West Philippine Sea bala tani amo lang iguon. Oh grabe, oh, kita nyo sa video mga abyanosos. Daw katulad kuno ang pwersa niya sinikatropang Alex sa Kayolanda. Ha? Kabay pa nga magtahaw ining bagyo. Hindi lang Diyos ko pag ipadiritso sa Pilipinas kay nagsugod bago pa lang ang impeachment trial. Basta ma-postpone naman ba? Kag isa pa bago ulan na nagpan si Marcolita kag si Mike Defensor. hindi anay Lord, maluoy ka. Di mga abyan, karon katropang Alex, remind mo ko, lasingko, makuha kita sang pinakaulihing nga weather bulletin sa pag-asa. Pero sa norte, balang bahin, sang probinsya sang Iloilo, mabatsyaga na natin mga katropang pilaka mga pagtupa sang ulan sa gabi kag sa kaagahon. Ang ulan dito mga abyan, na mabatsyaga natin sa norte nga bahin na sa mga coastal municipalities bala, no? May ara na pagtuha sa ulan eh. Ang pinaka headline subong mabyan sa aton haybaloan, ang mga pamantala nasyonal subong, makita nyo subong adlaw ang picture ni Senador Marcolita kag ni anay Congressman Mike Defensor sa mga tabloid kag mga newspaper karon nga adlaw. Nagabit-bit sang karatula kag nagasok-sok sang pink nga t-shirt. Ang buhok ni Marcolita hindi pwede hukson sa mag-shot. Abi ko gani kun ay kalo na suksok. Pwede gali wig nga suksok sa mag-shot, no? Gindagdagan na sang arrestuarant mga abyan sang Sandigad Bayan 3rd Division sa kaso nga plunder, ginarestar, gindakop. Gindagdagan kang sang warrant of arrest kag gindakop sang 3rd Division mga abyan ang Senador Dante Marcolita kahapon nga adlaw. Inibangod sa kaso nga plunder nga ginpasaka batok sa Senador dito sa Office of the Ombudsman. Nayabaloan mga abyan nga yara man mismo sa karon si Marcolita sa Sandigad Bayan kung kahapon angot kuntani sa pag-file sang motion. Agud ibasura ang among nga kaso apang gindinay ini sang korte. Ginbayloan sang warrant of arrest. Upod sila ni Mike Defensor. Si Marcolita nagbaton sang 75 million pesos nga campaign fund nagikan sa kay Mike Defensor kag duha pa ka iban nga mga individual. Si Dalmo sang kasuguan, bawal ang magbaton sang campaign fund sa pila ka mga pribado nga mga tao kapin pa kung may mga transaksyon sa gobyerno. Kung ikaw isa ka congressman o kung isa ka public official nga nagapunggo sa pwesto, si Marcolita mismo nag-ako nga ginkamal niya ang 75 million pesos sa kondisyon mga byan nga hindi lang kuno pag-ibulgar ang mga pangalan sa mga nagdonar sang kwarta. Si bribery kag plunder kag wala ini ba deklarar ni Senador Marcolita ang 75 million pesos na nga ginpakit niya para kuno nga campaign fund sa iya sini pagpadalagan bilang congressman o kung bilang senador. Porque mga byan nga senador si Marcoleta, kagkatapos si Iglesia ni Cristo, amoy ning rason kun nga nagrally, nagprotesta ang mga katapos ng Iglesia ni Cristo. Kaya daw mga untouchable sila, kung ila katrupa, dayo nila rally-rally skali. Dayo nila protesta-protesta, isa kami kamilyon na suporta kay Marcoleta. Gipos lang gani katuliko. Pilagin ka mo ako. Ang ginbilin nyo itong basura, 36.5 tons dito sa EDSA. May ambag ka mo ito, buligan nyo limpyo to. May isa sa inyo nagdakop silig to, kag magpang silig, magpang limpyo. Alaus. Di mga byan, depende na niya sa kay Senador Marcoleta, dipinsahan ang iyakaw guling. Actually, pwede pa man sa kapal sang motion mga byan para nga makapyan sa bala. Hindi ini nagakulugan nga guilty na siya. Ah, si Senador Marcoleta, hindi na nagakulugan nga guilty na siya. No? Ang Sandigan Bayan mga byan, ti kay balok mo ang Sandigan Bayan. Kabahin ini sang judiciary, you know? Hindi iniya sa idalom sang pagmando sang presidente o kung sa idalom sang executive department. Kag wala sang direkta nga mando diri ang presidente sang Pilipinas. Independent body niya mo. No? Ang Sandigan Bayan mga katrupa naga-initiate, nagapatigayon sila sang ila independent nga evaluation, independent investigation. Nanungod sa pag-issue sang warrant of arrest. Ilabi na sa kaso ni Senador Marcoleta. Ha? Kung nakita nila ang ginatawag na probable cause, meaning nagapabor ang korte nga may balasihan para aristuhon mga byan ang senador. Hindi pa iniya conviction. Hindi pa iniya dagdag nga guilty si Marcoleta. Ang importante nga tandaan naton mga byan nga ang pagka-discovery sang ginatawag nga probable cause hindi dapat naton pag-i-conclude wala nagakulgan ini nga guilty na si Marcoleta sa kaso. Ang luyag lamang ipahibalo sang korte nga may bastante nga balasihan agud ipadayon ang kaso kag obligahon ang ginareklamo sa pagsabat sa korte. Kag hindi man naton mambal ini nga ginsugo ni Bongbong Marcos ang Sandigan Bayan. Independent body ni sila. Basi kalabanan ginahambal naman si Ban, ginmanduan naman ni Bangag ba Bongbong Marcos ang Sandigan Bayan. O basi nakabato naman sang minalita nga kwarta ang Sandigan Bayan. Eh balo ka mo may mga judgmental na mga tao nga nakabato na sang malita ang kwarta ang Sandigan Bayan. Ipaiway naton ang korte no? Sa aton sini nga mga wala balasihan bala nga mga akusasyon, no? Korte na yay. No? But silingon mga byan kun hindi pabor sa aton korte, ang balunta na lang ang mga judges nagbaton sang Manila sang kwarta, no? That's unfair. Hindi man na ya mga hangag ang mga taga Sandigan Bayan, no? May ginbasihan sila, no? Amo ina ang ginatawag mga byan nga due process, may due process eh, no? Tagaan chan sa bala ang ginaakusar nga makasabat nga makaplastar man sing iyang depensa. Nagaagi sa due process ang tanan-tanan. Hindi man nabipriyos ang ibantob lang, administrasyon lang. Kung adik ka mga byan, patyon ka dayon, suspect ka lang, ipasalvage ka. Wala due process. Kag hindi pa ini ang katapusan nga tinion o kung hindi ini ang pagtakop sang tsansa ni Marcoleta nga makabato sa korte, laba pa ni nga ano nga batalya legal. Maka-file pa si Senador Rodante Marcoleta sang petition for bail agud mapilitan ang prosecution nga magpresenta sang dugang pa nga mga mabaskog nga ebidensya agud to nga i-prove nga guilty gid sa kaso nga plunder si Senador Marcoleta.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hindi pa niya. Kalma lang ha, mga supporters ta kay Senador Marcoleta. May chance pa nga ma-champion. Kalma lang, kalma. Kay para lang hindi kita manginamod sa Pilipinas. Kay kabalo ka mo. Sige, sige nyo nga, ano, nga rally sa kalye. Magataas ganyang presyo sa gatong. Subong katrupa nga Alex Martes, may price adjustment. Oo, sa petroleum products, sari, oh. Ang presyo sa kada litro sa diesel, mga bin ka kerosene, magasaka, subong nga adlaw. Sari, kay nagi ka mo pasaway mo. Nagi ka mo rally-rally to sa Edsamon, tawa na. Aryo, aryo. So good Julio 7, meaning karon nga adlaw, Martes, magasaka ang presyo sang diesel ka kerosene sang tub-tub 3 pesos mga katrupa suno sa Department of Energy. Samtang mahimo nga magsaka o kung magnubo ang presyo sang gasolina. Aba, aryo-aryo, ang presyo average price adjustment sa para inisa diesel from 150 to 350. Wala sang specific itang ihatag na figure kaya nagadepende ini sa mga gas stations kag nagadepende man sa location, no? So, lauman talang galing ang average nga 3 pesos ah, nga pagsaka sang presyo sang diesel fuel. Ang kerosene naman iya 3 pesos and 70 centavos. Amo-amo man ah. Basta average lang nga 3 pesos igasaka sang presyo sang diesel kag kerosene per litro ha. Ang gasolina naman, grabe nga pagnubo oh, katrupang Alex oh. Oh, sa gasolina, mga katrupa, mag-anubo sang 25 sentimos tub-tub piso. Pakonswilo, di bubo ang klase kapag nubo din. Panubuan nyo pa naman? Di bug lang ulo, tas na eh. Oo, oh, ha? Pamati, ah, pamati. 3 pesos na price adjustment para sa kerosene kag diesel fuel per liter. Ang sa gasolina, magnubo ini mabyan 25 sentimos tub-tub piso. Tantaan nyo na, subong adlaw, epektibo. Sigihan yung rally na, sigihan yung protesta. Oras mga byan sa atong pagpangalagad sa palantuntunan ng Exciting Pilipinas, 33 minutos na ang nakaligad. Sa takna ng alas 4 sa aga, atun din nga mga katrupa, di nga nagapatami yung katrupa mga alis, harin na di sila, i-check tabi sila kung harin na di sila. Ining mga nakabugtaw na, kag nagabangon na, nga mga katrupa natin, may araman nakabugtaw na, pero pagabangon, nagaligid-ligid pa. Mayong aga sa kay Apple, Tabanda, sang Leon, Iloilo, si Maria Crespo, have a blessed Tuesday morning. Bot nagabugtaw na din, kabugtaw ni, pero laban-laban, ligid-ligid ni Gapon. Ito pa, ligid-ligid ni. Sa kay Baka-Baka Vlog bala, dira sa Barangay Palagon, sa Pabia, Iloilo. Sa kay Punong Barangay Noel Groy, aga pa na sila yan nagabugtaw kag nagabangon. Mga tao lang productive. May ara nga mga tao nga nagabugtaw na, pero wala pagabangon, galigid-ligid gapon. Kung ako sa inyo, pagbugtaw nyo sa aga, bangon ka mo dayon, init ka mo tubig, kag magtimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amo ini ang nag-recharge sa inyo. Amo ini ang resulta sang pag-inom nyo sang Santon Plus Coffee Mix, kapoy ka mo kagabi. Ha? Kagluyag nyo mag-angkon sang pleasure of having a cup of coffee. Makakapi ka na, makabulong ka pa. Tistingin nyo bala sa aga. Bisan wala pa kamo sang iparis nga tinapay o pandisal sa Santon Plus Coffee Mix. Do pariho lang nga nakatimo-timo ka sang pandisal o tinapay kay man, may soya powder drink mix ang Santon Plus Coffee Mix. Naga-serve nga pamangil sa aton nga sulok-sulok. Wala inisang kalamay ang mga diabetison mahimo makaturos sang Santon Plus Coffee Mix. Ang nagapatam isang Santon Plus Coffee Mix, amo ang natural sweetener nga stevia. Sa mga babae nga nagahana nga magmenopause o ara na sa ila sininga early stage of menopausal, ining tamaan ka warfreak, ining naga surusunggod-sunggod, ining naga arab lah, do arab, arabuton, ining naga paningal firme, meaning ara na sila sa ilang menopausal stage or early menopausal stage. Di may ginatawag ina mga katrupang hormonal imbalances. Ang batasan o karakteristik bala nga daw moody sila bla. Ining pagbugso-bugso sang hangin sa ilang ulo. Ining kung kaysa hindi mo mapaktan ng ilas ining mga direksyon kag ang ilas ining mga panguna-una. So bot silingon, delikado na. May hormonal imbalance na. Kagkapin pa, hindi isa dayon katulog sa gabi, may insomnia. Delikado pa gid. Kay pagkaaga, sigurado, kamo ang singalan nila. Agudto nga maghanghanagan ang ina nga mapagbinatasahan because of hormonal imbalances. Paimnan ninyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, may mga ingredients, may mga properties nga nakapabulo balance sang hormonal imbalances. Testingin nyo, antes siya magtulog sa gabi, paturo sa sang Santon Plus Coffee Mix para maglaba-laba ang sleeping hours niya kag ma-recharge siya. Pag mata sa aga, medyo nami bala ang iyang yum-yuhom. Kag kapin pa antes sa kagahon pagbangon, kung nakaturbo ka mo, tiraha. Antes ka mo magbangon, blaw ni gani sa gabi, total ginaulayhon nyo malana sa pagtulog, turbuhan nyo, tiraha nyo. Pero amo ni advice ni Pedring, oh. Ini si Pedring, nakatesting, gini mo, gintira niya si Loring, eh. Pagkaaga si Loring, pahampol sa ang Lapunaya. 30 minutos, turoson o kung tukon nyo si Turbo Dietary Supplement for Men. Tukon nyo. 30 minutes, halimbawa, ang inkwentro, halimbawa, total iulayhon nyo sa pagtulog, ang activity nga ina, butang tama, tulog ka mo mga 10 o'clock. Pagka 9:30, tirahan na, tukang na si Turbo. Kaya pagka 10 o'clock, butang tala, sunsi ka mo matulog. Pagka 10 o'clock, suguri na. Suguri na ang ano ang inkwentro. 9:30 mo tumaron si Turbo. Pagka 10 o'clock, turbo ha, si partner nyo. Pagka 10:30, tulog ka mo. Iulayhon lang. Gamita ang isa pa ka-function ni Junjun. Hindi lang pang-function si ni Junjun eh. Lipat ka mo eh. May isa pa na sa ka-function, bla. Ang ano, bla. Ang daw jackhammer. Gamitan nyo ang isa ka-function ni Junjun. Patambungan ninyo si Junjun sang flag raising ceremony. Patambungan nyo siya. Palsa ulo niya. Kagpalawigon ang standing ovation ni Junjun. Kagpabakuro ng panindugan ni Junjun. Ibalik ang nagakayaba ng performance ni Junjun sa kama. Kadaw iya sang hurmentado nga kabayo. Bukundi gani daw iya sang rabbit nga rapido. Kita mo ang rabbit magtira, katulpang Alex. Doon na kuryente mo, doon kasaot sang strat blas ng una na. Breakdance blas kita. Kita mo sang tao daw na kuryente. Daw mo na ang performance sang rabbit nga rapido. Kaya mo na, tirahan nyo. Kundi gani, kung hindi ka mo sa gabi, hindi nyo pag-iulayon sa tulog. Antes ka mo magbangon sa agab lah. No, kundi tendensya ninyo mabugtaw kamo sa aga mga alas 4 kung alas 5. Pagka 3:30 kung mga 4 o'clock, katirahan na. 30 minutos nga inkwentro nyo, partner nyo. Pagka bugtaw nyo, pagbangon nyo na, sigurado may kape sa lamisa. May bulalo sa panyaga. Nga, tira mo na, turbo mo pa. Araw pa. Hindi ko magpating. Hindi ako mo paglagaan sang tulaan sang karabaw baboy na. Bulalo ang ipreparar niya sa inyo. Testingin nyo, bisan mang kutun nyo pa speed ring. Si Loreng, pagkaaga, katulad pangalis sa pangita, ala punaya. Ambalya kay Pedring, ano tong tinira mo Pedring kagabi man? Nainya Loreng, kalma lang, pinakatira ko turbo. Ikaduha nga pamangkot ni Loreng, Pedring, damo pastax mo? Nadimat si Loreng. 40 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mabiyan. Ang ato nga mga katrupa da sa Haru Market. May nag-plasta na nakina. Actually din ang night market Subong man Martes, katropang Alex. Din Subong sa Lapas, no? Lapas. Lapas Public Market, no? Kagabi nag-plasta sila. Oo, alas 6, tub-tubla 6 Subong. Bantayin ninyo mga night market, ah. Kay makaminos ka mo sa mga balaklon ninyo sa merkado, balak. Sa piyak kabayan mo yung aga, sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero sang Lunok Itiri. Sa atubang lang sang Zuri Hotel sa Diversion Road. Dira sa barangay Bulilao, Manduriao. Kanamit singilang barbecue. Namit pa na kay may second floor bala. Basta ang kondisyon, kung dito ko na sa babaw, hindi ka ginagi pang libak sa mga amigo mo, kag sa mga kopdanan mo, kay may mga nag-i-star ka tropa ng Alex sa babaw mo. Ngayon di bla pareho sa aton bla. Ang mga tao bla nga wala sang divider di sa dalom sa ilong ta. Oh. Ang mga tam-tam bla, tam-tam boys. Kamali lang no. Mag-iilinom ka mo da, mag-juicing-juicing, magmama, minigit ka mo magpanglibak sa mga amigo nyo. Kaya nagapamati da ang nag-i-star sa lunok. Ibang da nagapanglibak pag panahog nila, kiwi iba ala, ila ba-ba. Inom lang kamuda, mamam lang kamuda, ganyan yung paglibakon ng inyong makopdanan, mga amigo nyo, kapamilya nyo. Imara na nag-inom, sa gisa kalibak, sige nga, no, tuman, amigo ito. Pag panahog, mabyan, tingala siya nga daw, gabaliswa na ang iyang bibig. tinampa, grusang tamaho to. May report kita, mabyan, nagigil sa provincial government, kahibalo ka mo, ang canine dog bala, nga idog deploy sa Roro Port, agod gamiton sa pagpangsimhot sa mga kargamento. Kung may sulod nga syabo, ginpatistingan kay Provincial Administrator Dr. Raul Banyas. Amuning kulang naton, dining nagaingaw man. Oh. Amuning kulang naton sa aton nga mga perto. Mas more sa aton nga mga seaport. Kay mga byan, kay balo naman kamo, minilyon ka pesos nga balor sa mga suspected illegal drugs ang ginapang konfiskar kung madiskubre sa aton nga mga drug enforcers ngayara sa posisyon sang isa lang katawo ha rampant o kung ano ang kahulugan o implikasyon siri kung madata ang dakpanay sang illegal drugs sa mga ginapatihan nga mga illegal drug dealers. Manami balang operasyon naton sa mga against illegal drugs o kung damo-damo lang gidyang drugs diri sa aton. Ah. Ari ang ginapatihan nga ginaagyan sang sining nga mga illegal drugs mga abyan, mga katrupa amo ang mga seaports. I-check nato ang report ni katrupang Faby Borges Morales, may kangtaran sa sining mga canine dog bla, ining mga sniffing dog nga gitawag. Ining kung may dala kang illegal drugs mga abyan, bisan sa diin mo taguon, sa bag mo, sa malita mo, sa napsak mo, may baluan sang canine dog. Kag hindi ini magtindog, hindi maghalin ang ining mga canine dog kun may mapanimahuan siya nga illegal drugs, mapungko na niya katrupang Alex, hindi gid siya magalin. Meaning, ang ining bag, ang ining baggage, ang ining maleta o kun ang ining backpack, kun may unod nga illegal drugs, hindi maghalin ang ido, tub-tub nga isubject for search ang ini nga bag. Madumduman ninyo, nang inepektibo ini nga pamagi sa pagtapna sa illegal drugs sa mga nasyon.

0: Piperan o sa tipan niya. Ang ginubrasang ito, mga byan, napanimaon niya ang tipan, ang under, ang ginasuksuks ang babae. Dito kag nagina simot-simot, mga byan. Abis ang babae, makalusot siya mo. Isa ka sa shame malang tosang ano. Ginsulod niya sa dilargo, yabla sa underwear niya. Sa pagpating niya, hindi siya marikisahan. O galing may canine dog. Di, pagpanaog sa Roro, Bissell, may canine dog. Dito na tabo sa Cebu. Sus, Mariusip, hindi magalin ang ido sa tubangan niya. Ang hambas ng babae. Mayo pa ang ido kay balo magsimot. Ang iya boyfriend ko ay ginkagi simot. Mo sensitive ka tama ng ido eh. Abi pamatian tang report ni katrupang Febi Borz Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital Board sa report mingaga.
1: 26 ka canine dogs gamiton sa operation kontra illegal nga druga na kanda nang i-deploy sa mga kabanuhanan na i-deploy sa Pasi, Dumanga, sa Ahoy, Carles Estancia, Concepcion, Banati, Kalinog, Oton, Lambunaw, San Joaquin, Tigbawan, Gimbal, Pabia, Sara, Liganes, Kabatuan na ang mga canine dogs may in-assign man sa 1st kag 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Drugs Enforcement Unit, PDIG kag General Services Office sang Iloilo Police Provincial Office. Ginpayag ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalana na may mga local government unit ang nagbakal sang canine dogs kaginhanas sa pagsimhot sa illegal na druga kagamiton sa illegal drugs operation. Agud mamonitor ang mga nagasulod ng illegal drugs sa probinsya sang Iloilo. Sino kay Police Colonel Bayani Rasalan ang ginaagyan sa illegal na droga pasulod sa Iloilo, ginapaagi sa Roro, Kabangdanan, pasalabihon nga pagabutangan sa canine dogs ang banuang nga may Roroport. Ang maintenance kag pagkaon sa ido ang abagahon sa banwa kung sa diin na i-assign. Alas 2 ang hapon, Julio 6, nakatapos na training ang mga ido kag ang ila handler. Ginihiwat ang graduation sa Heroes Hall sa Iloilo Police Provincial Office ng gintambungan ni Provincial Administrator Tora Albania sa nipadala ni Governor Arturo Defensor Jr. kag ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang ginagpadalaman sa iyang representante.
2: Although mayroon na yan na interdiction na MOA between the airports and seaports between the PDEA.
3: Pero if ever, sir, na kailangan ng ibang province, pwede silang maghiram or padala i-deploy kasi considering marami, 24 yung sa atin ngayon.
2: Depende na yan sa ating provincial government. At siyempre, siguro dadaan yung request nila to our regional director. But ang magiging priority natin dito is Iloilo province. Kaya nga pinayagan natin na pumasok yung Philippine National Police Drug Enforcement Group na dalawa to cater the other provinces in Western Visayas.
4: Okay. Sir, aside sa mga entry points, saan i-deploy itong mga, sir, itong mga...
2: Kung napansin nyo kanina, sir, no? may mga munisipyo na walang seaports like the Sara. So, may ayusin pa natin yung plan natin with PDEA na gagamitin natin itong, kung nakita nyo kanina yung presentation namin, yung routes of illegal drugs. So, pwede natin silang gamitin during the conduct of checkpoint operations. Kaya kung makita nyo kanina yung skills demonstration, kasama yung vehicle search.
3: Okay. Sige.
1: Sa demonstration, ginpatistigan kay Dr. Raul Banias, Provincial Administrator, ang ido kung paano makadiskubre sa mga illegal na droga ngayon tago sa Baga.
5: Defensor, represented by his Provincial Administrator, Dr. Banias, and our acting regional director, represented by our deputy regional director for operations. To join the demonstration. Excuse me, instead of our DRDO,
0: testingan din kay Lendo kung nag-determine niya
5: by drugs. Assisted by our force director and our professional handlers.
0: May mga bit-bit ning mga pulis nga bag, may ari di guro di nga may suspected illegal drugs. Ipadetermine sa ilo.
5: So, to perform this scenario is in
0: ipatudlo sa ilo.

0: a 1-year-and-6-month-old male border collie, and his handler is none other than our provincial administrator.
1: Ginapasimhot sa ilo ang mga bag.
0: Again, our Indigenous has successfully established
2: a possible education. Ang balita ngayon doon sa inyo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iligilo ko si Katupang Fimi Boys, Tibor Morales, XFM News.
1: Makita mga abyan sa demonstration sang canine dog nga ginpabitbit ang aton nga mga kapulisan sang mga napsak, isa diri ang may unod nga illegal drugs, no? Matultulan niya katrupang Alex, no? Grabe, no? 1 year pa lang ni, kag how many months old pa lang ning ido nga ni. Pero na-training na bla. Grabe ang instinct sang ido nga ni, no? Mabalaan niya kung sa diin nga bag, pila ni kabilog nga pulis, 2, 4, 6, 8. Napulo ka mga pulis mabiyan ginpa linya. Kada pulis may ginabit-bit nga luggage, may maleta, may backpack, may duffel bag. Isa sinidiri sa ila may ginsudlan sang shabu just to determine bala. Ngay pakita lang gali ang aktual o kung ang demonstrasyon. Tapos ginpalinya ning mga pulis nga kunyari mga pasahero. Tapos ginpasimhutan sang canine dog ang kada bag sang mga pulis. Mabalaan sang canine dog kun sa diin nga bag ang may unod nga shabu. Ara o, tanda o naan. Wala damo nga gamo. Ginatudlo niya kagintumba niya ang bag. May rason gin man. Bisan mahal pa. Kay mapustlan mo gini sa kampanya against illegal drugs mga abyan, no? Ang iba niya nga ido ya pakuntis-kuntis katrupang Alex patiga-tiga ulo. Ang kilala ko to Soma iya ido nagintra sa pakuntis-kuntis mga abyan patiga-tiga ulo. Ang iba niya ido ginabungguan ang pirtahan agud buksan ang ilaamo sa tiun sang emerhensya. Oh. Ang iba niya ido mga abyan gina guba ang bintana pinaagi sa pagsalakay iguulo sa pagluwas mabiyan sing ila sini nga mga amo sa tiun sang emerhensya kag mga katulad sang sunog nga batrapla sa sulod sang balay. Ang iya kamigo ko tiga-tiga gini ulo. Bantay, bango na, bantay, alinda. Why gid ka sa paksi bantay siya. Tiga-tiga ulo gid ta sino. Puslan. Tulog lang tulog. Suguon mo. Natuloko niya lang ka. Tiga-tiga ulogin. 52 minutes after 4 o'clock mga pinatong oras. Sinigba na inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Amo ini ang vitamin C mga bian nga imnon o tumaron ninyo sa aga. Bisan wala pa ka mo magkapamahaw. Lain ini sang kinandan nga mga vitamin C. Sa tunguna, sa kinandan, dapat magtumar kita vitamin C na kapamahaw o nakatimu-timugid kita. Kaya sa masami, nagahilab sulok-sulok ta. Kung magtumar ka mo sang vitamin C, nga wala sang unod dyan ta. Pero subong, ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang ginatawag nga alkaline-based nga vitamin C. Nga amo ina ang rason nga bisan aga pa pag mata nyo sa aga, bisan wala pa ka mo makapangapi o kung wala pa ka mo makapamahaw, magtumar na sang Santon Vitamin C. Kilabi na sa panahon subong nga nagabaylo-baylo ang panahon. Uso ang trangkaso ubo kag sipon, bata kag tigulang, paimnan ninyo sang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C. Agudto nga maprotehiran sila sa mga pamalatian nga uso subong bangon sang pagbag-o sang panahon. Sarang mabakal ang Santon Vitamin C sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar katulad sang Mercury Drug Store, ang Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. 54 minutos na ang nakaligat sa taknang alas 4 mga katropa. Iban pa nga mga balita. Exciting nga mga informasyon. Exciting nga mga balita. Lokal kag nasyonal ang aton ipalayag sa inyo sa diligid lamang madugay. Pagkaligat lamang mga katropa sa importante naton nga mga pahanumdom.
3: XFM. ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras, mga katrupa, 58 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Balik ko, mga katrupa ng Alex, tawag sa pag-asa, agudhi pa lang natin pinakauling ang sitwasyon sang panahon. Kaya na-monitor natin, dire, wala sang pagbag-o sang direksyon sang bagyo nga si Habi o kung may local name ini nga si Bagyong Inday. Babaskog ining dalang huyop sang hangin, pero wala pa ini makasulod sa PAR o kung sa Philippine Area of Responsibility. May mga forecast kita sang damlag lang nga base masulod sa PAR at daw nga Miyerkules o kung buwas nga adlaw. Pero as of now pa lang, hibaloon na naton. Mayo na ang pag-asa gid maka-explain sa aton kung daw ano kadasig ang travel time ni Bagyong Inday. Way pa ini makasulod ha sa PAR. Ginalauman nga magasulod ini buwas nga adlaw. Kabay pa nga maglisa lang ang direksyon sini Mabian kay kung makita naton sa aton sininga diagram o kung sa satellite image na halos matabunan sang Bagyong Inday nga may international name nga Super Typhoon Bobby ang mapa sang Pilipinas. Sarang niya matabunan. So, sa sininga kang tanan, ipa-explain ta sa pag-asa, ang dala niya sininga ano, mga abyan, nga hangin, 205 kilometers per hour. Tub-tub sa 250 kilometers per hour, malapit sa sentro ang paghanot, sige pa, pagbugso-bugso, bala, nga huyop sang hangin. Inang gulpi lang bala mag-huyop. Ining may gaingaw lang batian ikaw. So, hibaloon ta kung anong direksyon sang bagyo. Kay bisan ang ikog niya lang kuno sini ang tumupa sa northern nga bayan sang Luzon. Dire sa western Visayas, kag sa Mindanao, madala pa, maapiktuhan pa pinagi sa pagtupa sang ulan. Ang last dos nga weather bulletin nga nakuha naton kaina sang kagahaw na sub 2 a.m., nga ang travel time sang sininga bagyo is 25 kilometers per hour. Hindi man gid madasig, hindi man gid mahinay, no? Kay delikado nga bagyo, kay balo ka mo kuno, no? Aning mabaskog nga hangin, malapit sa sentro, aning mabaskog, gid bla. Pirsado nga bagyo, tapos ang dalagan niya is 10 to 15 kilometers per hour, meaning antes siya maghalin sa inyo lugar, dala sa onya gid anay ang lugar, idugmokon niya anay. Ha? Ang mabaskog nga bagyo, kag makahalalit nga bagyo, amo ining mga bagyo nga hinay ang travel time niya. Kay dugay bala magbiya sa isa ka lugar. Pero ining si Super Typhoon Bobby, suno sa aton sininga video image, o kung sa satellite image, mga abyan, 25 kilometers, but usually kalabanan sini, amugin man eh, between 25 to 30 kilometers per hour ang travel time. May ara niya nga mga bagyo nga bisan mabaskog, pero daw gaano lang bla katropang Alexa, daw naglabay lang bla, no? Pero lang taon tabi pamatian ta ang explanation sang pag-asa as of 5:02, no? 2 minutes after 5 o'clock sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ibalong tani ha, para bala nga makagiya kita sa aton sining mga katropa, mga kabiyanan, kun bala dayon no, nilang ilang mga na schedule nga mga activities subong bangod sang malain nga panahon o kung balaan sa nga sitwasyon sa panahon o kung sigiho nila. Somehow makahatag kita blas ang giya sa ila, no? So, nagano pa? Sige lang. Nagkapi-kapi pa. Sige lang. Base ko na isa kalinya, may nagagamit pa kay... Okay, sige. Si Anjo Iliana, artista bla, nagpamigado ko no sa buong katropang Alex, si paring Anjo. Kaya ginmanduan sa sang korte nga magbayad sa TVJ production bla, Tito Big Anjo eh. Korte nagmando siya nga magbayad sang 3.5 million bangon sang iya sini nga pagbinastos kag pagguba sa tatlo ka mga TV host nga ni upod naman ini sang una sa isa ka TV program noon time show. Ay nag-intra-intra tay Anjo Iliana sa politika mo. Ay may plano man ta naglipad lagan senador nga. Tinira niya si Tito Big Anjo sa iya sining mga Facebook pages. Kinpailan sa kaso sang tatlo, nagpapanaog ng korte sang desisyon, pabayron si Anjo Iliana sang 3.5 million pesos. Ganon pa ning tonto ni tani. Nga magpadalagan sa pagkasenador. Amugin na. That's why sa inyong mga Facebook page, hindi ka mo basta-basta magpakahuya sang mga isignyo ka pareho, ano, kay mubudlay. Pailan ka mo kaso, bla? inyo ano tawagan ni sinya ang tapa ngayon, iyak later, mga abyan, ang oras naton sa atong sining pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, mga abyan, is 4 minutes after 5 o'clock na sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dayala naton liwat ang aton nga connection sa pag-asa. Pare, balon tayo pinakauling nga sitwasyon sa panahon tabi, bebe. Kay importante ni. Oh. Alam. Ang aton nga congressman diri sa probinsya sa Iloilo, isa sa lima naton ka congressman, mabyan, si Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Nonoy Defensor, ang formal nga nag-anunsyo sa iya kagulingon, nagpakilala sa iya sinang kagulingon bilang membro sa House Panel of Prosecutors. Sa pagbukas ang impeachment trial, mabyan, sa kay Vice President Sara Duterte kahapon niya dlaw.
1: Representative Lawrence Rivera Defensor from the 3rd District of Iloilo, respectfully appearing as public prosecutor.
0: Okay, amo to ang confirmation na matanda man ning abogado si Congressman Lawrence Defensor. Pabor siya ara sa House Prosecution Panel. Ini nagapresentar bala sa mga ebidensya against Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Vice Presidente. Kung nalap pa katrupang alis, dagdag tanay gourmet, tatlo pataka commercial mo, no? 5 minutes after 5 o'clock, ang atong oras, mabin sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. Dito sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Sa pagbalik ta, unahon ta ang pag-asa sa ila 5 o'clock na weather bulletin. Subong nga adlaw, Hulyo 7. Pagkaligad pagid, sining malipot naton nga mga pahibalo.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
5: Makalage na ko.
14: X-FM.
15: Patropa mo.

0: Ang oras, Mabian, sa itong pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, 12 minutes after 5 o'clock. Mabian, ginting o antang tawagan ng pag-asa, ago dibalo naton pinakaulihing nga weather bulletin. Ang pinakauling sitwasyon sang panahon, kay as of 5 o'clock, may pinakaulihing nga weather bulletin. Ginakangawa naton ini, ang unang report nga nabato naton, nga magasulod din sa par by Wednesday o kung buwas, no? Sana siling na naton, ang diametro sang sininga bagyo, Mabian, daw masubra pa sa mapa sang Pilipinas. Ang kategori is Super Typhoon. May international name nga Bavi, B-A-V-I. Kung makasulod sa Pilipinas, ginatigana na ang pangalan sang sininga bagyo nga si Bagyong Inday. Tiupod naton subong si Sir John Baron, agudi patag sa aton, as of now, ano ang epekto sang bagyo nga ini nga si Super Typhoon Bavi. Kay wala pa ini kuno makasulod sa par. Kag kun makasulod ini sa par, mga katrupa, ano ang halit nga madalas ini sa linya sa pag-asa si Sir John Baron. Sir John, ming aga.
1: Hello sir, ming aga. Aton man mga tagpalamati sa XFM, latest nga weather update naton sa adlaw sang Tuesday, July 7, 2026. Latest nga update naton, no, sa ginamonitor naton nga sa kay Super Typhoon Bavi. Latest nga location na to, nasa kalayo na siya 2,010 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagagasnes nga pwede maglabot sa 240 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 30 kilometers per hour. Minibibasig ang iyang dalaga, no? And gin-expect na ito nga ang ininga bagyo magsulod sa par pati karon sa gabi or buwas na aga. And once magsulod siya, no, sa ito nga par, ganda siya local name na si Inday. Ang iyan nga dalagan, pasaka niya siya, sir, no, ang going towards Taiwan. So malabay niya siya sa Philippine Sea. So kung maglabay niya siya sa Philippine Sea, gin-expect na ito nga mag-enhance niya siya sa ito nga southwest monsoon. Nga muni siya ang ano, no, makapaulan sa may western section sa aton nga pungsod, including na di ang western Visayas. So may expected kita nga may mga areas kita nga maka-experience sa mga heavy rainfall, no. Inalantaw na naton possible Thursday or Friday. So muni aton nga palantayan kag dapat preparahan, no. Pero sa subong kay syempre ang bagyo malayo pa, no. Malayo pa yung location kag wala pa ini direktang epekto sa aton. So sa subong ang eastern east pa ang nag-prevail, no, which is affecting the eastern section of northern and central Luzon. So dito sa atin sa western Visayas, sa subong generally fair weather pakita, no. May mga chance gyapon sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panaguob, mga localized nga thunderstorm ini. So kung may mga pagulan kita subong, hindi pa ni siya related, no, sa ginaano nato ang monitor nato nga bagyo. Pero kung base lang sa aton ni ano, no, nga weather outlook, possible na for tomorrow, ano na, no, magamat-amat na magalumon ang aton nga kalangitan. Kag ang wind intensity naton, possible na siya mag-ano na, no, magsaka na. Kag possible na nga mabalot ang aton nga coastal waters.
0: Oh, Sir John, makita tabla ni sa satellite image bala. Kung wala sang pagbag-o sang direksyon niya, halimbawa magsigisigil lang direksyon niya pabalas-bas pa ibabaw, meaning hindi gid kita much affected sang sining super typhoon kundi ang Taiwan. Ina assuming ang iyang direksyon abi hindi magbaylo, ni sigisigil lang do pasaka pa ibabaw, nga do maglabay lang siya, no. Hindi gid much, hindi gid tuman kabasko gid ang epekto ni sa aton. Kung hindi magduko o kung hindi isa magtadlong dalaga niya, blaser diyan, no.
1: Yes, sir. Kung let's say ang paglantaw na di siguro worst case scenario ang ato na being sir, no, may mga sa previous naton nga update may mga changes kita sa aton nga track. So actually ang track niya ang lastong naton is sa may Taiwan sa Maigo.
0: Oo.
1: Pero sa subong ang track niya doon medyo nag-task as gamay. So, instead sa Taiwan, ang gitatudlo na naman nga dalaga niya is medyo sa babaw-babaw na sa Taiwan, sa may East China Sea. So, medyo ano na, doon medyo nagtaas ang aton nga track. Pero let's say, abis sa kanaw, nag-galos-o siya. Let's say, nag-ano siya, no? Kay,
0: tadlong?
1: Kung nagtaon to sa kono probability, ang possible niya pang kung mag-shift naman ang iyangat, kung may mga changes kita sa iyangat track, ulit sa Yabin, nag-ano siya noon, naigo pa siya sa Taiwan.
0: Mm-hmm.
1: Dari sa, at malayo pa na sa atin, sir, dari sa Western Visayas, no? So, wala na siya Yabon na direktang epekto. Ang enhancement ng Southwest Monsoon, ang amo na nga ito, nga, no, yung ma-experiensyahan. So, may mga pagulan na siya Yabon, no? Kag makusog mo na Yabon nga hangin ang ito, nga ma-experiensyahan. Kung sa mga Taiwan siya may go, amo na siguro, sir, mga Northern Luzon, makaano siya, may direct effect na siya. Actually, na ano na ito, na gina-expect na ito, nga pwede kita magpasaka sa nga ito, nga tropical cyclone wind signal, siguro mga highest 2 or 3, signal number 2 or 3, sa may, ano, no, sa may Northern Luzon, and possible, pinaka-earliest na ito, possibly Wednesday, maano na tanong masugod na tapasaka sa aton nga tropical cyclone wind signal dra sa may ano no sa may areas sa Northern Luzon mga areas nga mas ano siya no mas kung mas lapit ang bagyo pero dere sa aton unlikely nga magkaano kita sir no magka signal kita gale warning siguro pero muna expectation natin sir may may mga paulan kita potentially heavy rainfall especially dere sa ano no sa may Antique kag southern portion sang Iloilo pag amo na ang ano nato no mga hangin nato is laban-laban makusog ini kag mabalod ang aton nga coastal waters no to the point nga delikado na para sa aton nga mga maglalayag no kasi syempre yung mga maglalayag nato syempre mga gagmay mula nang mga barko ang dala nga pwede kasi ya balista doon sang ano no sang mga balod.
0: Oh. Kabay pa nga ang direksyon niya sininyo pagbag-o no nga daw nagtamwa lang sa bala sa Pilipinas ano kay ti norte ang iya sining direksyon pero makita ta so far daw muning daw malapad gawa nga Demetros ang bagyo sir diyan no nga naglabay no.
1: Iya sir actually lapad niya ang ano actually radius niya tawag nato ni 800 kilometers from the center so malapad-lapad niya sir.
0: Uh-huh.
1: Kung ni sabi ko magano ni siya biskan gani ko natawag ko ni subong sa ano no sa iyang latest git nga track which is the medyo nag saka-saka gamay posible pa nagya po nga maapektuhan ang ano no ang extreme northern Luzon.
0: Uh-huh. So amo na so today wa git kita sang direktang epekto ang Western Visayas pero ti anong palugyan mo sini sir sa mga ano sa mga most likely maapektuhan nga mga lugar bla.
1: Yes sir, ano no ang paano natin siguro sa atong napupuloy yes may bagyo kita nga pasulod no and medyo makusog nga bagyo kay super typhoon category ni siya pero ano no ang pasaka ni ang atong nga bagyo going either maigo ni siya sa Taiwan or sa East China Sea which is sa babaw lang sang Taiwan pero ano no ang most likely expected natin nga maapektuhan niya po niya extreme northern Luzon to the point nga pwede kita magpasaka sa aton nga tropical cyclone wind signal pero dire sa aton sa western Visayas malayo ng ining bagyo no? So wala niya direct ang epekto ang mula nagaling kaya ang bagyo before siya magigo dito sa dampi sa may Taiwan maagin siya sa may ano no sa may Philippine Sea nga i-ano niya na butongon niya na yung aton nga habagat or enhance siya ang aton nga southwest monsoon nga muna ang magtugas ang mga paulan dire sa aton sa ano no sa Western Visayas. Kung manotice natin ang previous natin yung mga bagyo na naglabay, absolutely may similarity siya, no? Gasaka siya. So, samtang nagasaka siya, nag-gutingala kita, nag-ulan diri sa aton sa Western Visayas, no? Ang bagyo, gasaka man. Nga, wala man siya nag-ano, no? Way man siya dito naglabay sa, ano, no? Sa aton nga landmass. Pero may mga paulan kita. That's because ginainahan siya ang aton nga Southwest Monsoon. So, may similar scenario kita, no? Nga, sa once maglabay ng ining bagyo, masaka man siya. May expected kita nga ano no nga mga paulan potentially heavy rainfall ini siya no ang aton gina-expect na mga paulan which is pwede siya mag-trigger din ng mga pagbaha sa landslide especially sa mga susceptible nga area so dapat preparehan ta ni no.
0: All right Sir John with that salamat gid maayong aga.
1: Yes sir thank you and maayong aga.
0: Si Sir John Nabaro mabin sa pag-asa so naintindihan taman explanation niya. As of today, wala gid sang direktang epekto si bagyo. Ang mabatyagan naton nga mga pag-ulan subong sa hapon kag sa kagabihon hindi pa niya dala sang super typhoon nga si Bobby, no? Kung magsulod sa par may pangalan nga Inday. Now, ang direksyon sang bagyo nga si Bobby kung hindi ini mag-agi o kung hindi ini mag-drop by sa Pilipinas, mas maayo ka trupang Alex. Kaya kung magsigi-sigi ang iyang direksyon, sininga daw pa ibabaw ang maapiktuhan lang lugar sa Pilipinas, amo ang pinaka-norte nga bahin sa Pilipinas, pero hindi devastating. Diri sa Western Visayas, kag sa Southern nga bahin sang isla sang Panay, makabatyag kita sang pag-ulan, buwas, kina, ina, kon makalabay na, kag makasulod sa par ang ikog o kon kilid sang bagyo nga si Inday. Kung hindi, mabiyan, kung sige-sige lang ang iya direksyon sini, hilway kitas katalagman kay sa Taipei o kung sa Taiwan, ini sa sibabaw sang Taiwan, kag sa China ang direksyon nga sini. Pangamuyo na naton nga hindi magbag-o ang direksyon, kag sige-sige lang ang iya sini, pasurip pa ibabaw sang bagyo, agud hindi kita matam-an diri. Kay ang Guam, mabiyan nga, naglandfall ang bagyo, grabe halit, makita mo sa mga video footage sa Facebook, mabiyan, nga daw ginhuyop sang hindi kinaandan nga ano daw huyop mga byan sang higante bla naghuyop sa mga balay sang subay daw mahapay itong mga ano ang lain sang sininga bagyo mga byan nga si super typhoon na Bobby kay may dala nga ulan siya kag ang iyab lang nga huyop sang hangin. So keep on praying mga byan nga hindi lang maglabay sa Pilipinas. Kag diri-diretso lang paibabaw ang direksyon ni Super Typhoon Bobby. Pero preparar gyapon kita sa mga coastal areas, sa mga munisipalidad nga yara namtang sa mga coastal, ilabi na mga byan diri sa northern nga bahin sang probinsya, kag subuman sa southern nga bahin sang probinsya. Sa mga coastal municipalities ha, ulo aligmat lang kamo. Diri sa siyudad sang Iloilo, although wala inisang direktang apekto, pero ang south monsoon bala, ining hangin habagat makakontribuer sa pagmadlo sang hangin sa aton sining mga baybayon diri sa siyudad sang Iloilo. Aligmat lang and keep on monitoring diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas kag siya naton nga mga public affairs program diri sa Pilipinas. XFM Iloilo, kay every now and then ginahatag naton sa inyo ang update ang koneksyon naton sa pag-asa, no? Para lang guided kita sang maayo para sa pag-monitor naton sang sitwasyon sang panahon na mugid ba niya. Mga bulan sang Hunyo, July, August, amuning nga mga maulanon nga mga panahon, no? Kag mabinagyuhon nga panahon. Pero kay balo ka katro pang Alex, mga amuning nga mga tinion ni nagasaka blang mga presyo sang isda. Ti subong daan hindi pa man ASF free ang probinsya sang Iloilo. Hindi pa lubos nga 100% nga wala sang presensya sang African swine fever sa mga baboy naton. Ti bangod mabiyan sang mga mabalod ni sitwasyon sang kadagatan, may tendency mabiyan nga naga mataas ang presyo sang mga isda. Ti ang nagatendensya magnubo presyo tani baboy kay ti iban ginadispose nila katropang Alex mo no sa kangawa basi malatnan bala. Kay balo kamo mas mahal pa ang isda sang sa baboy kung magsigi-sigi ang lain sang panahon. Pero subong ang average presyo sang baboy per kilo is from 280 to 300. Pero may ara gani nga diri sa Dumangas o barato lang dapat nag 250 lang ila baboy. Ang presyuanay naman subong sa isda, mga byan, subong sa mga public markets naton, ang pinakabarato amo ang aloy. Ang aloy. Dagsa, hindi man gidagsa subong aloy, 200 pesos per kilo sang aloy. Ah, may ara pagid barato gali. Dalinoan, 180 lang ang kilo. Oh, ang pinakamahal nga isda subong, amo ang matan, tag 220 ang kilo. Oh. Ang bangros gani 200 lang ang kilo, oh. Gimaras pa ni. Oh. Oh, again, ang pinaka manubo nga presyo subong sang isda, amo ang mga masunod, aloy kag bangros tag 200 lang ang kilo. Ah, ang dalinoan gali 180 lang. Ang matan 220. Mga classic ni nga mga isda, amo ni perming mga available nga mga isda blas merkado ta. Kung gusto nyo seafood, grabe kamahal. Ang kasag 350 per kilo. Ang pasayan mga byan nga medyo dako 320. Ay, hindi ma not bad no. 320 ang kilo. Ang pasayan nga medium size 280. Ang pasayan nga gagmay 260. Ariya ang paborito ta katrupang Alex nga isda o. Medyo may presyon niya, kamahalan gawa ni. Ang maya-maya bala? Oo, 280. Amuning nami isugba kag isabaw. Sabawan mo ang iya nga. Ulo, sugbawan mo iya nga. Ikog, ugaliwan na ta, chimpoy, 27 minutos na nagaligano sa takna alas 5:30 na gasinyas na ang atong nga technical partner. Salamat kay katrupang Phoebe Bors Morales sa reporta. Upod ko din mabiyan si katrupang Alex Saspa. Magabalik ako mabiyan sa Express Balita sa Aga. Upod ko dugay-dugay si katrupang Era Espinosa. Magasunod sa dili gilamang malugay, The Secret of Health. Mga informasyon na hanungod sa aton ikayong lawas, ang paglikaw sa pamalatian, kagpaghatag proteksyon, pinagi sa pagtumar sa mga food supplement nga himo kagprodukto sa Yes to Health Incorporated. Para sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katrupang Alvin Dennis Araba. XFM News.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama yan naman dito sa ating pong programa. Binabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak, ano, yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
3: Tama.
4: Na hindi yung iba humahaba ng buhay kaso bedridden.
3: Ang dami iniinda na sakit.
4: So medyo hindi nila nai-enjoy yun yung kanilang buhay.
3: Kaya yan po yung ating pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayon sa mga kasamahan po natin, mga kaibigan natin, kung gusto po makihelubilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kababayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong pong mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
2: The Secret of Health.
3: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ano? Ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito, ano? Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Well, alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ano, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome is, ito kasi yung metabolic syndrome is, ano yan siya, parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakaka-apekto no, sa inyo pong cholesterol, nakaka-apekto sa inyo pong sugar, at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So, ano po ba, Dok, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
4: Oo, sa pangalan pa lang, eh, medyo alam na natin kung anong punod dulo, ano, yung metabolism. So, itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition, ano, na posibleng naglilink sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso. Or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. So, ito, yung pagtaas ng cholesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Di ba? Kasi yung ang kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na, kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension, tumataas din yung cholesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is magre-release siya ng hormone pag meron tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo, kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo, kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. So, yun po, ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon. Pati yung puso tatamaan.
3: Nako. Oh. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
4: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
3: Yes.
4: Oh. May extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin. Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin. So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect. Kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin, marami kasi tayong para sa metabolism doon eh. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
3: Gumagaan.
4: Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
3: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba mga kaibigan. No?
4: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Yung ganun.
3: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po, ano, yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, ano, madabagit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santong Plus Gold ay napakaganda ito sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano. At isa pa dyan, Doc, ano, maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santong Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santo Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan sa buong katawan po natin na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa ating pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
4: Oo. Napaka epektibong paraan kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punudulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman ang puso natin is yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth hindi yan humihinto, di ba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano, nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag ng triglycerides, saka sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Eh, ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
3: Hindi pa rin pumapayat.
4: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapa-ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking paggaling. Eh, try niyo i-consider yung ating mga produkto, ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang maganda epekto po sa kanila.
3: Ayan, so mga kababayan po natin, ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan niyo po, mga kaibigan, ng atin pong Santong Plus Gold at lalo na, mayroon na

0: Pero anong klaseng taba?
1: Yung healthy fats.
0: Yun
1: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Mm-hmm. Yung ating premium D3 loaded with healthy fats mm-hmm. na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas. At sometimes, ang baba naman yung dapat mataas. Mm-hmm. Diba? Like yung good cholesterol. So this is the answer to your problem. So just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
0: Mm-hmm. So yan, sa mga kababayan natin ha, huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Oh. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan eh, no?
1: Ay, lumang ano na yun. Ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all.
0: Mm-hmm.
1: The question is what kind of fats.
0: Oh.
1: Kasi ang utak natin is almost 80-90% cholesterol yun. Mm-hmm. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
0: Nako.
1: Pero tumataba pa rin sila. Mm. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you.
0: Mm-hmm.
1: Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Mm. Kaya di ba yung iba, Dok, nagpa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting, pero mas the best yung isupply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya.
0: Mm-hmm.
1: O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balance, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
0: Ayun. Okay, papasarap pang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroong kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa ating pong numero, ang ating pong tax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika, ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedZone Safe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lance Pharmacy.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom

0: maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold Premium D3 at Santon Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan, pansinin nyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga doc, ano? Meron nga ang sabi, the bigger the waistline,
4: the shorter the lifeline.
3: Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan nyo na po ng pansin ito. Kasi iba, akala normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3 doc, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
4: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh. Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka, mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese, yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron, mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Meron ka ng MCT galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil, at one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O kaya every day, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, two times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually, yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
3: Ayun. So mga kaibigan po natin, ha? Take a Premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kailangan mabigyan din ng ano. Ha?
4: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
3: Pag hugis pakwan, Doc.
4: Oo. Hugis pa, mas maali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, ano lang, yung joke lang yun.
3: Kidding aside.
4: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
3: Yes.
4: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
3: Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po bawal sa may sakit sa puso ang Premium D3?
4: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga barabara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano, lalo na yung mga triglycerides na yan. So ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because doon talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung yes. HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, i-break niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
3: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, or yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, eh namomonitor niyan, nache-check niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
4: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
3: Nag-text pa dito, Doc. Good PM, I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
4: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib natin.
3: Parting dibdib.
4: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ako sa Bisaya kung anong tawag doon, na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapa-check up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagba-backflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, eh, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is, always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets, lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan na nagpapataas ng acid ng sistema natin. Saka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7 days to 2 weeks. Mag-i-improve talaga yung condition nyo. Basta kontrolin lang po yung kung umiinom ng alak si mister, nako, pagbawalan nyo na muna, misis. Number one yan na magti-trigger.
3: Kaya na rin sa mga acidic coffee. Mga mahilig magkape, na pagkape mo, nako, umihilab agad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, Doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
4: So, mas mag-vitamin C.
3: Yan.
4: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha, kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipa-check para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao nakikiramdam lang sa katawan nila hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papa-check up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
3: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
4: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
3: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail yan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? The premium DT natin, and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata, or kung gusto mo mapanatili yung talas ng inyong pong paningin pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po muli sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama-sama mga kaibigan. Magandang araw sa ating po lahat. Pagpalain na po tayo ng poong may kapal.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: XFM.
8: XFM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XOFilm Philippines, XOFilm 100.7, ang Katropa Mo Station, Las 6:07.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga Martes, Hulyo 7, 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. In kaso magpili isang bagong presiding officer para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iniyang pagapilian sa tungan ni Senator Cheese Escudero kag Kiko Pangilinan. Sunod kay Anay Congressman Junjun Tupas.
1: Impeachment court mahimo nga makapasumon sa mga dokumento katulad na gidlamang sang BIR document sang Vice Presidente kag sang iabana sunod sa kay anay lead prosecutor sang impeachment former Congressman Junjun Tupas.
0: Himata sang mag-asawa sa Pasay City nga nasapuan patay gin question kun ano ang sala sang mag-asawa sa responsable sang krimen.
1: Bedridden nga senior citizen patay sang matrap sa sunog sa barangay Amirang Kabatuan.
0: Sunog sa barangay Amirang Kabatuan nagbilin sang kalitan nga naglabot sa 255,000 pesos.
1: Truck na may karga sang oxygen tank nahulog sa irigasyon sa Barangay Lanit Haro.
0: Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio wala gindirekta sabat kung nag-upod o kung gindala sa mga police operations ang anay police nga wanted sa kaso nga murder.
1: Wanted nga ex-police wala nakakadto kag wala nakaupod sa operation sang Molo Police Station sunod sa kay PRO 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanio.
0: Mga Ilonggo medalist sang Palarong Pambansa 2026 nakabaton sang cash incentives nagikan sa Iloilo City Government.
1: Tag-iya kag lalaki nga nakitan sa CCTV nga ginaligar nangawat sang baligya sa grocery store sa Carles nag-ariglohanay na.
0: Headlines naman sa mga nagapanguna nga balita national. Impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ginsuguran na. 21 ka mga senador nagtambong samtang wala naman nagpakita ang Vice Presidente.
1: Ang kada desisyon sa mga senator judge angot sa impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte ang kinahanglan nga nagabasi lamang sa konstitusyon sunod sa kay SP Gatchalian sa iyang opening statement.
0: Senator Judge Alan Peter Cayetano nagapanindugan nga ang magatindog bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court amo dapat ang Senate Presidente.
1: Senator Alan Cayetano nag-object sa motion ni Senator Lacson sa pagpili kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Senate President Gatchalian wala nagpasugot nga balabagan ni Cayetano ang binotohay.
0: Senator Cheese Escudero napilian agud gaming mangin presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Senator Pia Cayetano nagpanindugan nga dapat ang Senate President ang mag-preside sa impeachment trial sang Vice Presidente.
0: Senator Robin Padilla ginpahigbahin nga siya ang nakatapos sa UP. O kung iya ginakabig ng University of Prison.
1: House Prosecution nagpakilala sa unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Defense Team, ginpaunahan ni Attorney Sheila Cizon.
1: Pag-arain kay Vice President Duterte ginbaisan sa unang adlaw sa impeachment trial.
0: Senate Impeachment Court nagmando sa pagpabalik sang BIR box sa BIR.
1: Senate Impeachment Court nag-issue sang subpoena sa siyam ka mga bangko agud nga magsumiter sang bank records ni Vice President Sara Duterte kagsang iya sining abana.
0: Attendance ni Vice President Duterte's impeachment trial nagadepende sa proceedings sunod sa depensa.
1: House Prosecution Team ebidensya ang tutukan sa unang semana sa impeachment trial batok sa kay Vice President Duterte.
0: In kaso magbuya si Vice President Sara Duterte bilang presidente, nagapati ang prosecution nga wala na uyang ang ila kinabudlayan.
1: Sandigan Bayan, gindagdagan sa warrant of arrest si Senator Rodante Marcoleta kag tatlo kay ban pa pila ka oras antes ang pagsugod sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
0: Senator Rodante Marcoleta nag-surrender kasunod sa pagdagdag sa iya sa warrant of arrest sa Sandigan Bayan.
1: Senator Marcoleta, ginaluuman na nga ang mga proseso ng himuon sang korte rason sa iya nga pagpadulong sa Sandigan Bayan antes ang pag-issue sa iya sang warrant of arrest.
0: Former Representative Mike Defensor kag negosyante nga si Joseph Espirito na aresto sang CIDG.
1: Pagbalik sang Senado sang BIR box temporary setback.
0: PBBM, ginpasiguro nga mga magapaday ng investigasyon sa flood control scam.
1: Apat ka mga bago nga mga fault zones na diskubrihan sa Western Luzon.
0: Balita international, pila ka mga kabataan sa ni Supreme Leader sang Iran, ang si Khamenei, nagtambong sa iya lubong. Bago nga Supreme Leader, wala man sa Gihapon nakapakita.
1: Patay sa linog sa Venezuela, naglabot na sa 3,342.
0: Entertainment News, Jericho Rosales, kag Marie Suracal, nanguna sa mga nagdaog sa 2026 The Eddies.
1: Sa sports naman, Justin Brownlee, wala na kampang kontra sa Australia sa patagsang basketball FIBA.
0: Kagsan ng extra wow balita, hotel sa Japan, ginreklamo ang ilang guest nga nagluto sang kasag gamit ang electric kettle. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Lasa 6:14 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, mo sa version kakanat oil malunggay oil kag vitamin D3 nga makabulik sa pagprotekta sa natin kayong lawas, batok sa mga bakterya kag viruses. Epektibo, safe in non, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shopee search ang Premium D3, pangitaon ng maitatak nga yes to health, i-add to cart, kag i-check out. Lasa iskin sa mga katropa sa karones sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Local news. Sigurado siya ng lead prosecutor kag former congressman Junjun Dupas naging brief na sa mga abogado sa Senator Sherwin Cachalian na magapungko bilang presiding officer sa unang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Bangod hindi ini, abogado, palaligban sa iba nga pumuloyong ang inkaso may mga butang na ginahanglan magtawag sa motion. May mga technicalities kag legalities pa. O kung paano inidesisyonan sa presiding officer kag kung hindi abogado, bangod ini ang nagakinahanglan sa madugay nga pagtuon. Para kay Dupas nga mag-elect sa liwat ang Senado sang bagong presiding officer para sa trial sa riin, ang mahimo gid lamang nga mapilian mga magapungko sa mga role. Amo sa Senator Cheesy Scudero kon Senator Kiko Panginan, sa riin duha lamang silang abogado sa side sang majority. Ginpaay naman ni Dupas sa konsila ang pamangkoton, ininaniya luyag pa nga padugayon ang presentasyon sa mga ebidensya sa trial. Bangod ini ang highly politicized kag indi ini maayo. Samtang in kaso magulat pa sila sa desisyon sa Supreme Court angot sa constitutionality kag legality sa June 3 nga session sa Senado, mahimo nga magapabor ini sa Vice Presidente kag mahimo man nga indi. Kunay baluan nga ang Senado gid lamang nga magka-judge amo man ang pag-try kag decide sang impeachment. Ang impeachment batok sa Vice Presidente ang mayara sang 4 articles kag posible nga malabutan sang 8 ka bulan ang trial. Samtang sa iya experience sa corona impeachment, inala nga ginpili ang pinakamabugat nga article sa rin ang among impeachment ang naglawig lang sang 5 ka bulan.
2: Sure, by day 1 gin-brief na no, sa mga lawyers man sa Senado, ang presiding officer, nga non-lawyer. Pero ultimately, they have to decide. By tomorrow, they have to decide kung sino ginang presiding officer ng abogado. Which leaves them to two options lang. It's either Jesus Cordero or Kiko Pangilinan. Amo man lang silang duha ka abogado sa majority side.
3: But how dangerous nga mahambal nga, okay, kay tinakasumpa na bigaron ang minority leader, we are referring to Senator Alan Peter Cayetano. For the meantime, you'll proceed while pending ang resolution sa Supreme Court about legality and constitutionality as far as the June 3 session is concerned. Do you think it could be an advantage point to the part of the Vice President as the accused or sa party as ang prosecution if that things happened, Congressman Junjun?
2: Well, kung magsiling sila, mahula kong pa.
0: Express, balita sa aga. Nabatian si former Congressman Junjun Dupas. Express,
1: balita sa aga. Express, balita sa aga. Ginpayag na ni Congressman Junjun Dupas, kag-anay man nga lead prosecutor nga ang Senate Impeachment Court ang mahimo nga makapasumon sa mga dokumento katulad ni gidlamang sa mga BIR documents ni Vice President Sara Duterte kag sang isa nga bana nga si Attorney Man Scarpio. Ining base naman sa general rule, mahimo ini nga ipasabpina maglawas lamang kun ini ang prohibited sa kasuguan. Sunod sa kay Dupas nga as long as mayara sang request ang prosecution team o kung defense, ini ang mahimo nga ipasabpina. Angot naman sa green box, mahimo ini nga igapasipina sang prosecution sa diin yara ini sa kustodiya sang Senado. Kakinhanglan ini nga desisyonan sa impeachment court kun ini ang buksan o kun ipabalik ka. Matandaan nga ginanunsyar ni Senator Ping Lacson nga ila ipabalik sa House of Representatives ang among green box bangod ini wala nalakip sa ebidensya nga ginbarkahan sa tiyon sang pre-trial conference. Nabaloan man nga sa committee hearing sang House Committee on Justice nga i-reject ang pagbukas ini bagot sa Internal Revenue Code o kung tax code nga confidential ang tax records ang pagprotekta sa privacy sa taxpayers. Ang duha lamang ka mga pamaagi diri amo ang executive order sa presidente base sa guidelines sa Department of Finance o kung waivers sa taxpayer mismo.
2: Stan nga documents unless prohibited by law amo na isupina gina as long as may arang a request either ang prosecution or ang defense. But with respect to the green box, of course kun ipasupina ina sang House of Representatives or
1: ang kabahin sang pagpaayo ni Congressman Junjun Tupas kag anay lead prosecutor.
0: Sa piyak na bahin, palamang kutano ni Alberto Sobredo sa sospetsaro nga nagpatay sa mag-asawang Rufo kag Arcelia Sobredo nga nasapuan patay sa barangay Pasas City kun nga kun ano ang sala sa mag-asawa kag kun nga ang ginpatay gid ang mga ini. Si Alberto ang pakaisa ni Rufo Sobredo nga napatay kag una nga nagresponder sa lugar sa insidente. Nagapati ang pamilya nga tripping lang ang natabo nga pagpatay sa wala pa nakilanan nga sospetsado sa mag-asawa. Kasano na 7 sa aga sa nasapuan ang mag-asawa nga nagahapaon sa gwa sa Ilapulian kag may pilas tugas ang pagkatiro. Mabuot kag maalwan sunok Alberto ang ipagkilala sa mag-asawa. Nagapadayo naman ang investigasyon sa mga otoridad sa natabo.
4: Ito mangkot ko lang alugid sala kaduha. Insat nga ginhimo nandaya. Insat ginhimo ninyo. Hey, mabuot dyang duha ka tawo di. Insat nga ginpatay gid ninyo.
0: Ang kabahin sang pagpahayag ni Alberto Sobredo ang pakaisa sang mag-asawa nga napat nga nasapuan patay sa gwa sang Ilapulian sa Pasay City.
1: Ang oras, 21 minutos na ang nakaligat sa takna ang alas 6 sa aga. Ang bahin kita dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based ng vitamin C. Gin-confirmar ni Senior Fire Officer 1, Jim Boy Pacardo, ang Municipal Fire Marshal sang Kabatuan Bureau of Fire Protection nga napatay ang 86 anyos nga ginkilala kay Salvacion Larios matapos nga matrap sa sunog sa Puloy-an sa Barangay Amirang Kabatuan nagligad nga Hulyo 5. Nakaagom sang third degree nga paso sa lawas si Larios nga gintunaan sang iyang kamatayon. Sunod sa kay SFO 1 Pacardo, si Larios ang bedridden tungod sa balatian kagula sang upod sa Puloy-an sang matabo ang sunog. Nabaluan nga totally damage ang sunog nga nagtuhaw sa among balay nga totally damage gid nga ginapanagiyahan ni Rami Pedroso. Nakaagoman si Pedroso sang first degree burn sa lawas sang buot kun tani nga hingagawon nga mapalayong ang kun nga mapalong ang kalayo. Padayon pa nga ginahimo ang investigasyon sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection Kabatuan sa gintunan sang among sunog.
0: Sa kaawag kabalita, naglabot sa 255,000 pesos ang garitan sa sunog na nagluntad sa Barangay Amirang Kabatuan sa Hulyo 5, Singapore. Niyang base sa Operational Manual sa Bureau of Fire Protection sa balay nga nasunog, magluwas sa mga kagamitan nga nalakip sa sunog. Sa Senior Fire Officer 1, Jimboy Pacardo, ang Municipal Fire Marshal sa Kabatuan Bureau of Fire Protection, nagkabaton sila sa tawag nga may sunog sa lugar. Las 5.33 sa hapon, kaginneklarar nga under control ang kalayo la 6 sa gabi. Totally damage ang Puloy-an ni Rami Pedroso nga human sa light materials. Padayon pa nga nagahimo sa investigasyon ng BFP Kabatuan sa gintunaan sang sunog. Naibaluan nga napatay ang bedridden nga senior citizen sa matrap sa sunod sang Puloy-an kag nakaagom sang first degree burn ang tag-iya sang balay nga si Pedroso tungod sa nagluntad nga sunog.
1: Para sa manamit nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix. May Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may malunggay all extra, kag may soya powder drink mix. Santon Plus Coffee Mix, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Nahulog sa irigasyon ng isa truck na may karga nga mga tangke sang oksigen sa Barangay Lanet Haro pasado las 11 kahapon sang aga. Sunod sa mga inisyal nga informasyon, ang truck naghalin sa Metro Iloilo District Hospital matapos mag-deliver sang oksigen. Samtang nagabiyahe, nakasugata ini sang isa ka tricycle nga naalang-alangan. Nadulaan sang control ang driver, tubtub nga nahulog ang truck sa irigasyon. Gilayon man nga nagpangayos ang bulig ang mga nakakita sa among insidente, kagintawgan ang mga rescuer sa good nga magresponde sa among lugar.
0: Express, Las 6:24 mga katropa sa dugang balita lokal, wala direktang insabat ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang pamangkot kun matuod nga gindala sa mga police operations ang anay police nga wanted sa kasong murder. Wala man direktang insabat ni Tuanyo kun nasunod ang Standard Operating Procedure kun SOP sa ginhimong operations ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group kun IMEG batok sa anay police. Wala man direktang insabat ni Tuanyo kun may proper coordination ang IMEG sa Malo Police Station and vice versa. Rason nga madamo ang natingala kung legitimate operation ang natabo. Pagklaro ni Tuanyo nga nagapalayin sa subong investigasyon sa Regional Investigation and Detection and Detective Management Division sa PRO 6 nakip ng investigation sa National Police Commission angot sa mga nagagawa ng mga aligasyon. Nagpasalig si Tuanyo nga bukas ng PRO 6 sa investigasyon sa NAPOLCOM kag nagpasalig nga hindi nila itolerate ang mga police labi na sa Iloilo City Police Station 4 pananggitan ng mapamatud-an ang mga aligasyon batok sa ila. Naibaluan naging dismiss sa serbisyo sa 2022 ang anay police officer bagod man sa nagwa sining a warrant of arrest. Nakaagi man naging assign sa Regional Intelligence Division ng sang PRO 6 ang among anay police.
5: Ang sabi nga po natin na tinatanggap natin yung pagdating ng National Police Commission 6 sa pag-iimbestiga ng di umano ng mga allegations na yan. Open po ang Police Regional Office 6 sa investigation na isasagawa po ng NAPOLCOM kugnay ng mga nasabing allegasyon. At kung sakasakali naman po na may mga lumabas later on sa investigation, hindi po natin kukonsentihin ang ating mga kapulisan dito sa Region 6 Specialist Station 4 kung totoo man o hindi yung nasabi pong mga allegations.
0: Ang kamayin sa pagpahayag ni Regional Office 6 Regional Director at Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Sa ibang pang mga balita lokal, wala nakakanto ko nakabisita sa Iloilo City Police Station No. 4, Molo Police Station, ang wanted nga ex-police nga ginapangita sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group kon IMEG sa nagligad nga semana pinagi sa ginakabig nga lehitimo nga operasyon sini. Sunod sa kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kan pangiwala sang mag-ukon sang nag-surrender na nga ex-police nga nakakanto siya sa among police station lakip na ang mga allegasyon nga ginag gamit siya sang ICPS number 4 sa ilang mga operasyon. Apang ginklaro ni Tuanyo nga nagapadayon naman ang investigasyon sang PRO 6 lakip na ang NAPOLCOM 6 sa natabo nga nagahulat na lamang sila sang mangin resulta sini. Suno naman sa Tuanyo nga tuyo sang ex-police nga tubangon na ang iya sini nga kaso nga murder rason nga nag-surrender ini sa mga otoridad.
5: Ayon po sa kanya mismong pahayag sa akin na kami po ay nag-uusap, sinasabi niya po na gusto niya na matapos yung kaso niya at harapin na po yung sinasabi niya na kaso niya. Kaugnay naman po, naitanong ko rin po yan sa kanya kung siya po ay ginagamit ng Station 4. Ayon po mismo sa kanya, sinasabi niya po ay hindi raw po. Hindi po, tinanong ko rin po sa kanya kung siya po ay napunta, sabi niya po na hindi raw po. Pero alam po ninyo, alam na po ang
1: ang kabahin sang pagpahayag ni Police Regional 6 Acting Regional Director sang PNP, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
0: Las 6:27 samtang ginkilala hagi na tagan sang cash incentives ng Iloilo City Government ang mga Ilonggo student athletes na nag-deliver sa outstanding performances sa bago lang nagtakop ng palarong pambansa. May ang kanungan sang ginpatagan ng flag raising ceremony sa Iloilo City Hall, Hulyo 6 sang aga. Naglabos sa 64 ka mga student athletes ang nagdala sang bugal kagadunggaran sa syudad sang Iloilo ang nakabatan sa incentives bilang pagkilala sa ilang hinimuan. 7,000 pesos kada ukon kada isa para sa 11 ka mga gold medalist, 5,000 para sa 16 ka mga gold medalist, kag 3,000 pesos para sa 37 ka mga gold medalist ang nabaton. Ginpasirunggan man ang 13 ka mga coaches kag 4 ka mga assistant coaches sa tagsa-tagsa kag ang tagsa-tagsa nakabaton sa 2,000 pesos bilang pagkilala sa ilang ngili nga giya, dedikasyon kag kontribusyon sa kadalagan sa mga atleta. Sir kay Iloilo City Mayor Raisa Trañas, magapadayon ng Iloilo City Government sa paghimo sang libre ng mga sports programs kag pagbago sa La Paz Plaza ang isa sa dedikado nga sports plaza. Sa ini sa mga nagahatag sang accessible spaces kung sariin ang mga pamatanon nga Ilonggo ang magahanas magkahampang kag magapadayon sang ila excellence sa sports. Express,
1: Alas 6:29 ang atong oras, nag-ariglohan na ang tag-iya kag lalaki nakitaan sa CCTV nga nagapanguas ang baligya sa grocery store sa Carles, Iloilo. Base sa dokumento nga ginpadala sa XFM Iloilo, Hulyo 4, nag-ariglohan na ang tag-iya kag ang lalaki pinagi naman sa pagbayad sang 5,000 pesos nga mga goods nga ginkawat. Nagpromisa man ang tag-iya sa grocery store nga i-delete ang video nga gin-upload sa social media sang nagligad nga Hunyo 30. Matandaan nga nag-viral sa social media ang video nga gin-upload sa social media matapos nga na-capture sa CCTV ang ginaligar nga pagpangawas ng lalaki sa grocery store sa Carles, Iloilo.
0: Sa 6:29 mga katropa ay nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal ngayon yung nabatihan ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 sa liwat himo sa version coconut oil, walunggay oil kag vitamin D3 nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magabulig sa atin ika yung lawas sa labina sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo kag safe inon. FDA approved kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kaysa TikTok Shop available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Ubang sang Midtown Hotel. Lasaisi Media, sa Ilokita, sa Italia, sa ngatong balita nasyonal. Ginsugudan na ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte kahapon sa hapon Hulyo 6. Iniangin tambungan sa 21 ka mga senador nga amo sanday, Senator Wing Gashalian, Tito Soto, Miguel Zubiri, Bamakino, JV Ejercito, Cheese Escudero, Riza Ontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Lauren Ligarda, Amy Marcos, Ruben Padilla, Camille Villar, kag Mark Villar. Ang tatlo ka mga senador nga wala nakatambong amo sa Senator Rolante Marcoleta magindagdagan sa warrant of arrest pila ka oras ang pila ka oras antes sa impeachment trial. Jinggoy Estrada nga una nang naaresto kag Bato de la Rosa nga may warrant of arrest man gigan sa International Criminal Court samtang wala man nagtambong si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sa trial. Nagaparindugan si Duterte nga kinamatarong niya nga ini magtambong sa impeachment trial kag iga-represent lang ini sang iya mga abogado. Ini ang sabat ni Duterte sa hayag man ni President Ferdinand Marcos Jr. nga kung siya ang respondent ini ang magatambong sa trial. Base sa Senate rules sa kalipende sa Vice Presidente kung personal ini ang magatambong o kung hindi.
1: Ginsuguran last dos ang hapon Hulyo 6 ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Liwat nga nag-convene ang Senado, suksok ang ilasin nga pula ng roba para sa formal nga pagsugod sang trial. Sa opening statement ni Senate President Sherwin Gatchalian, nga mo ang nagapungko bilang presiding officer, iya ginpayag nga sa ilang nga pagpungko sa among katungdanan, klaro ang ila ginsumpaan, among paghimo sang impartial justice sunod sa konstitusyon kag lay sa Pilipinas. Nagakalugan nga ang tanan nilang desisyon ang nakabase lamang sa konstitusyon. Amo man sa ebidensya nga iga-presentar, ilaman nga responsibilidad nga ang trial nga himuon ang may integridad, kayuhan, kag may respeto sa proseso. Ila siguraduhon nga mangin maayo, bukas, kag madali maintindihan sang mga pumuluyo ang among proseso. At agan man ang magtimbang nga kampo sang bastante nga tinion sa pagpresentar sa mga ebidensya, magtuon kag magpamangkot sa mga testigo, kag magpresentar ang ila sini nga mga argumento. Pakigbahin dugang ni Gatchalian ang due process kag fair play ang magapabilin nga paramount sa kada stage sang trial. Samtang iya man gin pasiguro nga iya himuon ang iyang responsibilidad sang pagpatas nga pagpatuman sang tinion sa mga may mga palamagutanon kag tampad nga pagpamangkot. Kabahin sang pagpahayag ni Vice President o kuno Senate President Sherwin Gatchalian amo ang pagpungko bilang presiding officer.
6: Impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan. To do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth.
1: Ang kabahin sa opening statement ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Alas 6:34 sa kangot ng balita antes ng pagpungko o kung ang pagboto sa kung sino mag-preside sa impeachment trial para kay Vice President Duterte nag-raise ang point of order sa Senator Judge Alan Peter Cayetano. Nagapanindugan ini nga base sa konstitusyon sa tiyon sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Ang Senate President na magpungko bilang presiding officer rason nga iya palamangkotanon kung nga ang nga kinahanglan pa ini nga botohan kag islan. Isan pa nga nagpabutyak sa Senate President Sherwin Gatchalian nga siya ang willing kaghanda para sa among nga posisyon. Matandaan nga sa Hulyo 3 nga session sa Gatchalian Block Senator Sadiin ini ang wala nakatambo kun Sadiin wala diri nakatambo ang Cayetano Block Senators ilagin amend ang among pagsulundan kagin kasugtan nga mahimo sila liwat nga makapili sa presiding officer para sa impeachment paagi sa pagboto. Ang tiyon lamang nga hindi mahimo ang Senate President nga magapreside among ako ng presidente ang ginapaidalom sa trial Sadiin ang magapreside diri among ang Chief Justice. Pagibay ni Cayetano nga iya ginapunto amo ang kinahanglan nga protektahan ang institusyon o kung institutional integrity sa rin base pa sa bisan pa nga ang substitute nga presiding officer ang mag-aakto sang patas ang conviction o kung acquittal ang mag-imbitar sang judicial challenge kaya mag-atugas sang pagduda sang validity sang kabugusan nga trial. So na kay Cayetano nga sino sila agod nga islan ang ginahambal sang konstitusyon. Dugang ni Cayetano nga dapat klaro man na magtima nga kampo kung ano ang two-thirds sang korte charges kung sino mag-preside para kay Cayetano nga ang pag-ilis sang konstitusyon uman nga mga preside ang against sa konstitusyon kag ini ang himuon sa unang adlaw palamang kutano niya kung ano pagid ang pag-aislan sa mga masunod nga adlaw sa trial.

0: Wala nagpasugot si Senate President Sherwin Gatchalian nga pamalabagan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagboto kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ng Vice President Duterte. Matapos nga nag-object si Cayetano sa motion ni Senator Panfilo Lacson sa pagduso kay Escudero nga amo ang mag-preside sa unang adlaw sa impeachment trial. Sa pagsugod sa hearing, nagpanidugan si Cayetano nga dapat kung sino ang Senate President iniman ang mag-preside sa hearing.
1: Under the rules, there's an objection, the vote will proceed without any explanation.
2: No, Mr. President,
1: and after that, we will allow the gentleman from Taguig to explain his vote.
2: Mr. President,
1: so we call for a division of the House. So those who are...
2: Mr. President, when you object, you're allowed to explain your objection. And
1: the Senator Lacson is recognized.
3: Thank you. Your Honors, pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials, as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
2: Objection, Mr. President, and may I allow to...
1: We proceed.
2: Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to...
1: Yes,
2: sir,
1: you are allowed. You are allowed.
0: Ang kabahin sang pagbinaisay sa Senado.
4: Samtang ginanunsyar ni Senate President Sherwin Gatchalian si Senator Chis Escudero maging presiding officer matapos nagboto pabor sa motion ni Senator Ping Lacson ang 12 ka mga senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang 8 naman diri ang nagpamatok katabo ang pagbinotohay matapos nga nag-call for vote sa Senator Alan Peter Cayetano kag nag-object sa motion ni Lacson. Kanibaloan nga antes ang pagboto sa kung sino man ang magapungko bilang presiding officer mayaras ang pagbinaisay sa argumento matapos ang inquest ni Senator Alan Peter Cayetano ang pag-ilis ni pagod ini ang ginadumilian sa konstitusyon. Niyang ginsabat ni Senator Sherwin Gatchalian sa riin ang mga isyo ang gindiskusyonan sa plenaryo. Apang sa giyapon nga panindugan si Gatchalian nga wala ginsunod sa rules kun ang rules and amendments nga wala nagasunod sa lagi ang void. Dugang ni Gatchalian ni ila ihatag ang ilatanan nga suporta apang kinahanglan nga magsunod sa konstitusyon pagod ini lamang ang pinaka basic. Kinahanglan nga hatagan sa mga ang mga Filipino sang fair nga trial kag pag pili sa kung sino man ang maging presiding officer ang hindi trial para kay Cayetano. Samtang nagsabat naman si Senator Kiko Pangilinan nga ang konstitusyon ang wala nag-provide nga ang Senate President ang mag-preside sa kaso sa impeachment trial. Ang gina-provide lang sa konstitusyon amo ang kun ang presidente ang ginapaidalom sa impeachment trial. Wala sa bisan diin man nga parte sa konstitusyon para kay Pangilinan kag prevention sa public accountability kag impeachment ang nagahambal nga ang Senate President ang mag-preside in kaso nga ang vice presidente ang ginapaidalom sa trial.
1: Has it.
2: So, President,
1: the court resolves to elect Senator Chis Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment trial under the rules of procedure on impeachment trials, as amended, and shall give full effect to the powers inherent to the courts under Rule 135, Section 5 of the Rules of the Court.
4: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Senator ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Nagpanindugan si Senator Pia Cayetano nga dapat ang Senate President ang maging presiding officer sa unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpathagman sini kun nga ang nagapamatok siya sa pagboto kay Senator Chis Escudero. Sunod sa kay Senator Pia Cayetano nga mahimo man nga matawagan ng Malacanang agud nga magpatawag sang special session angot sa desisyon sa pag-amend sang impeachment rules sa presiding officer bangod mahilig man ini nga magpatigayon sang special session. Sa payak sang ginpakigbato sang magutod nga Cayetano, gin-elect sa gihapon si Senator Chis Escudero bilang presiding officer.
5: And I'm looking at each one of you because this is our solemn duty. What does the Constitution say? Nakalagay doon, the Chief Justice pag the President. Silent nga po sa iba. So sabi ng iba, at yan ang sinasabi ng Senate President natin na mukhang pwedeng iba. So we looked at what the constitutional framers said. What did they say? Nagdebate na po sila, colleagues. Nagdedebate tayo dito. Pag sinabi ng sponsor, ito na yung paliwanag, yung nag-i-interpolate at nagbibigay ng amendment, sinasabi niya, ah, okay, yung pala paliwanag mo, okay na ako. No need to amend. Yun at yun din ang sinabi. Let's place ourselves in that position. Because that happens to us every day. Every day, somebody's...
0: Pahayag ni Senator Pia Cayetano.
4: Lasa is 41 ginpakigbahin ni Senator Robin Padilla nga wala ini nakatapos sa UP Ucon Ateneo apan nakatapos ini sa criminology sa UP Man Ucon University of Prison. Ini ang ginsaba sa senador bilang kabahin sa iya explanation kung nga anag pamatok ini sa pag-elect sa presiding officer para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sino kay Padilla nga nangayo pa ini sa bulig sa Google bawon sa legal terms ang bakod legal terms ang ginaistoryahan. Ginpatag man sa senador ang kabahin sa document nga ginpakita ni Senator Judge Pia Cayetano nga may title the intent of the framers on who shall preside over impeachment proceedings.
6: Bigi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po, ah, Ginoong presiding officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong mahistrado ng Korte Suprema. Ngunit sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso, ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susug. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice, Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama.
4: Dapat yan ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Robin Padilla.
0: Nagpakilala ang mga membro sa House Prosecution Panel sa pagpunguna ni Lead Prosecutor Gerville Luistro. Ang mga House Prosecutor sa buo ang mga masunod: Gerville Jinky Beatrix Reyes Luistro sa Batangas 2nd District, Terry Ridon sa Bicol Saro Party List, Ramon Rodrigo Rods Gutierrez One Rider Party List, Isabel Maria Zamora sa San Juan City, Lawrence Defensor sa 3rd District sa Probinsya sa Iloilo, Jose Manuel Chel Diokno Akbayan Party List, Leila De Lima, Mamamayang Liberal Party Lista, Arlene Kaka J. Bagaw sang Dinagat Islands, Jonathan Keith Flores, Bukidnon 2nd District, Lordan Suan, Cagayan de Oro City 1st District, Joel Chua sang Manila 3rd District.

0: Editor, representative Jervy Luistro. Express, balita sa aga. Express,
1: balita sa aga. Samtang nagbando ang Senate Impeachment Court, ang ibalik sa Bureau of Internal Revenue kan BIR ang green box samtang nagahulat sa desisyon kung kinahanglan ini nga ipa sa BINA. Sa kay presiding officer Senator Cheese Escudero, hindi ang Senado ang lawful custodian sang box bangod wala pa sa direktang impeachment court nga naga-order nga formal ini nga i-turn over. Dugang pa sini nga ang mga kaundahan ang wala ginatanyag o kung ginamarkahan bilang ebidensya nga mahimo o kung nga nagahimo sa bisan ano nga pag-transfer sa Senado nga wala pa sa tion at tubtub nga ang korte nga mga desisyon sa nagkakaigo nga legal nga process.
2: In so far as the BIR box is concerned, this box was turned over to the Senate as part of the documents including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia legis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate, more so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR commissioner should that time come. Sorted. Time so far.
1: Nabatian si presiding officer Senator Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
0: Nag-issue naman sa subpoena ang Senate Impeachment Court sa siyam ka mga bangko agud nga magsumiter sang bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang isa nga banang si Attorney Man Scarpio. Magluwas diri nag-issue man ang Impeachment Court sang subpoena ang Disti Kandom kag Dosisti Kumsa sa duha ka mga NBI agents nga Sunday Attorney Jeremy Lotok kag John Mark Kalilong para mag-attend sa trial. Lakip ang duha ka mga NBI agents sa unang witness nga ginapresentar sang prosecution team. Last dos sang hapon sa sining adlaw pagpatigayunon ay kaduhang adlaw sang trial ni Duterte.
1: Samtang nagadepende sa proceedings ang pagtambong ni Vice President Duterte sa impeachment trial sunod sa defense spokesperson Attorney Michael Poua. Samtang nagapamalabag man si Poua sa pagdiskusyon angot sa matambong ang president o kun ang vice presidente sa trial o kun hindi. Dinarespeto man sa defense ang opinion ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nagpahayag nga mas maayo nga ini ang magtambong sa trial bungo direkta sa ninyo masabat ang mga palamang kutanon batok sa iya. Kinamintinar man ni Poua nga si Duterte ang hindi required nga personal magtambong sa trial kag ini ang magasabat sa mga allegasyon batok sa iya pag-agi sa iya legal team samtang nagapadayon ang pag-perform sa iya duties bilang BC presidente.
0: Pagatutukan sa House Prosecution Team sa unang semana sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte amo ang mga ebidensya. Ini ang sunod sa spokesperson nga Sunday Congressman Robert S. Barbers Rene Co kag siya alunto adyong antes pagsugod ban sang pagpatigayon sang trial. Ginpayag ni Barbers nga ang mga record, testigo kag ang due process ang dapat nga main sentro sang impeachment trial. Sunod sa iya nga ang kamaturan dapat magalin sa ebidensya kag hindi sa puro pagganda. Dugang pa niya ang kasuguan ang dapat ni magdaog kag hindi ang gahod sang politika. Para sa kay Barbers nga ang publiko magapamati sang karon sa mga ebidensya kag hindi na sa mga chismis kag katungdanan sang prosecution team nga ipresentar ang ebidensya sa impeachment court. Suno naman sa kay House Assistant Minority Leader Rene Co nga nagapresentar sang kabataan party list ang impeachment trial amo ang nagakaigong lugar agud nga ang prosecution kag depensa ang makapresentar sang ila sinitagsak ka case sa tubang sang senator judges kag sa mga pumuluyong Pilipinhon. Samtang nagpahayag naman sang suporta si Deputy Speaker Janet Garin sa House Prosecution Panel. Sunod sa kay Garin nga ang prosecution panel wala lamang nagapresentar sa ila kaugalingon kundi sa bugos nga House of Representatives kag sa mandato sang mga representante nga ginpili sang mga pumuluyo halin sa naglain-lain nga distrito kag subong man mga party list sa Pilipinas.
1: Express. Samtang nagapati ang House Prosecution Panel na hindi mauyang ang ilang kinabudlayan in kaso nga magbuya si Vice President Sara Duterte sa pwesto. Samtang nagapadayon ang trial sa impeachment batok sa iya. Sunod kay Representative Zia Dyong, ini ang hindi mauyang bagon ilang ginistoryahan amo ang pagsabat sini sa mga akusasyon. Habang sila nagapati nga magapadayon ang trial bisan pang maghalin si Duterte sa pwesto. Bangot ang resignation, ang wala otomatiko nga nagakundol sang akto nga ginhimo sa opisyal. Dugang ni Adyong ang kinahanglan mabatian sa publiko ang mga ebidensya.
3: Kung sakasakaling po no, na magbigyo sa pwesto si Vice President Sara bago lumali mga usapin sa impeachment trial, hindi po ba masasayang o pinaghirapan ng impeachment na in front ng prosecutor? Kung sakasakaling, pag ganun nangyari, pwede pa rin sa tubang po sa pagka-presidente at manalo na ka-presidente.
4: Well, hindi naman po nasasayang dahil unang-una pananagutan po pinag-uusapan natin dito. Never po naging sayang ang effort na ang nagdirekta naman dito ay ang ating konstitusyon. Ito, klaro po itong proseso na ito. Ang proseso po natin dito ay yung accountability mechanism na sinasabi ng konstitusyon. So, ito po...
1: Nabatian ang kabahina sang pagpahayag sa mga House o sang House Prosecution Panel.
0: Sa iban pang mga balita nasyonal, gindagdagan sa Sandigan Bayan 3rd Division sa Warong Tubares, Sanday Senator Dante Marcoleta, Mike Defensor, kagduha pa ka mga negosyante nga Sanday, Aristotle Baluyot Viray, kag Joseph Varias Espiritu. Inayang pila ka oras, antes ang pagsugod sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte, Hulyo 6 o kung kahapon nga adlaw. Ang Warong Tubares, batok sa mangini, ang may kangtanan sa 75 million pesos nga campaign donations nga nabaton sa senador antes ang 2025 nga eleksyon. Ginpayag nga ang nabato nga kwarta ang wala na butang ni Marcoleta sa iya sininga sose kag sa Sal-En.
5: Finally, security concerns, never mind that. Okay, that's it. The court has issued, and then the other one. No? So I'd like to say that the Sandigan Bayan 3rd Division, composed of Associate Justice myself, no? Associate Justice Ronald P. Moreno and Associate Justice Fritz Brian Anthony M. De Los Santos issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu, and Aristotle Baluyot Veray.
0: Ang kabahin sang pag-anunso sang Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Samtang ginpahayag sa abogado ni Senator Rodante Marcoleta ang iya kliyente ay nag-surrender matapos gindagdagaan sa warrant of arrest sa Sandigan Bayan 3rd Division Hulyo 6 sang agas. Sa abogado nga si Marcoleta ang iyara nangadaan sa Sandigan Bayan bilang act of good faith sa tiyon sa pag-issue sa arrest order. Ang arrest warrant ang kasunod sa ginpasakang agas sa ombudsman abatok sa senador na hanungod sa 75 million pesos. Ang adorasyon nga nabaton ni Marcoleta gigan sa iya mga abyan antes ang 2025 elections apang wala nakasal sa iya sose kay Sal-En. Samtang ang senador ang pag-prisuhon sa Quezon City Jail sa Sandigan Bayan 3rd Division.
6: Kanina sinabi na the warrant has been served. So, it has been served.
7: Magpa-process na po.
6: Magpa-process na.
7: Come out in a bit para to talk to media.
6: Okay, but did he surrender or was he arrested?
7: He was here today. It was an act of good faith and it's in effect a surrender to the jurisdiction of the court.
8: Sir, what's your name for the record?
1: Nabatian ang abogado ni Senator Rodante Marcoleta.
0: Sa iban pang balita nasyonal, magikan sa aton nga katrupang student intern, pagbalik sa Senado sang BIR box, temporary setback. Ang detalyo po sa kay katrupang student intern Sofia Joy Talagara.
9: Ginpahayag ni Anay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na temporary setback para sa House Prosecution Team kung ibalik sang Senado ang box nga mayara sang tax records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya bana. Matandaan nga nagpanindugan si Senador Panfilo Ping Lacson nga wala sang rason ang Senado nga tipigan ang mga ebidensya, lakip na ang kahon nga may tax records ni Duterte kag sang iya bana nga si Attorney Manasseh Scarpio halin sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR. Suno kay Lacson, ibalik ini sang Senado sa 11 ka miyembro sang House Prosecution Panel. Pakigbahin ni Barbers, importante nga mapakita ang iban pa nga mga ebidensya sa korte. Suno sa iya, ang BIR box temporary setback lang kinagapati siya nga sa nagakaigo nga tiun pagatalupang doon iniliwat sa impeachment court. Ang green cardboard box nga may tax records ni Duterte kagang iya bana ang gintugyan sang BIR House Committee on Justice sang Abril apang wala pa ini mabuksan. Ginselyuhan ini sang tape kagimpirmahan ni BIR Commissioner Charlito Mendoza agud malikawan ang bisan ano nga pagpanghilabot. Suno sa prosecution panel, importante ang tax records agud makumparar ang statement of assets, liabilities and network o consultant ni Duterte kag ang report sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLC nga may kaangtanan sa alegasyon sang wala maathag nga manggad nga kabayen sang impeachment complaint. Dugang pa ni Barbers, kinahanglan makita sang senator judges ang importansya sang sini nga ebidensya. Bangud, makahatag ini sang full picture sang financial nga record ni Duterte nga nalakip sa articles of impeachment. Para sa anay mamalidha, ngang ebidensya mahimo magpaligon sa alegasyon sang prosecution kag mahimo man ini magbulig sa depensa. Suno sa iya, pareho nga kampo ang mahimo mahagamit sini sa impeachment trial. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Sofia Talagara, XFM News.
1: Lasay alas 7:01 mga katropa ginalauman sa kun ginalauman nga daan ni Senator Rolante Marcoleta nga ang mga proseso nga himuon sang korte rason sang iya pagpadulong sa Sandigan Bayan 3rd Division Hulyo 6 sang aka. Ibaluan nga antes sa ng senador dagdagan sa warrant of arrest diara na ini sa Sandigan Bayan kag gilayon nga nag-surrender. Ginpayag man ni Marcoleta nga wala siya sang plano nga magpanago kag atubangon niya ang mga akusasyon batok sa iya.
10: Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso, kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun.
1: Nabatian si Senator Rodante Marcoleta.
0: Kinkonfirmar ni DILG Secretary John Vicrimulya nga naaresto na sa Criminal Investigation and Detection Group sa former Congressman Mike Defensor kagang iya nga upod niya negosyante nga si Joseph Espiritu kahapon Lunes nga adlaw. Kasunod din sa gindagdag nga arestwaran sa Sandigan Bayan para sa kaso nga plunder. Ginapangita naman sa karon sa mga otoridad ang negosyante nga si Aristotle Viray nga ku-accused sa mga nasambit nga individual.
11: Ilang minuto pa lang po nakaraan na inaresto po si Mike Defensor at isang nangangalan na Joseph Barrios Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at diadara naman kayo sa Sandigan.
0: Kabahin sang pagpahayag ni DILG Secretary John Vicrimulya.
1: Samtang PBBM, ginpasiguro ng mga panayon ng investigasyon sa flood control scam. May dugang detalye ang atong student intern Luis Jenica Oconlois. Jenica Tabucanon.
12: Ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magapadayon ang investigasyon sa gobyerno batok sa mga responsable sa maanomalya nga flood control projects. Suno sa presidente, Samtang nagalawig ang investigasyon, mas madamo pa ang posible nga irregularidad nga ila madiskubrihan. Ginpahayag sa presidente nga ang ginapatian nga korupsyon mahimo pa nga naghalin antes pa sang iya administrasyon. Pakigbahin pa ni Marcos nga bisan ginako na ni Anay President Rodrigo Duterte nga may problema sa flood control projects, wala sang may nanabat sa amo nga tion. Dugang sang presidente, hindi lang investigasyon ang kinahanglan para masolbar ang problema, kundi reforma sa sistema sang gobyerno, proseso sa paghimo sang budget, kag pagbag-o sang kultura batok sa korupsyon. Ginasikway man niya ang alegasyon nga may ginapili lamang ang administrasyon sa ginahimo nga investigasyon. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Lois Ginicata Bocanon, XFM News.
0: Sa iban pa nga mga balita, apat ka mga bagong fault zones na diskubrihan sa Western Luzon. May detalye si student intern Princess Usita.
13: Nadiskubrihan sa mga eksperto ang apat ka bagong mga fault zones sa idalom sang dagat sa nakatundan sang Luzon suno sa University of the Philippines or UP. Ang pagtuon nga gimpatigayon sa mga eksperto halin sa UP Diliman kag Taiwan sa diin nagpakita nga ang mga bag-ong fault zones ang posible nga mga sangas sang Philippine Fault Zone or PFC, isa sa pinakamadako nga fault system sa pungsod nga may kaangtanan sa mga linog kag paghulag sa Earth's crust. Paagi sa high resolution seafloor maps kag seismic data, natukiban sa mga eksperto nga ang isa sa mga fault ang nagapakadto sa Manila Trench kag mahimo magresulta sa mabaskog nga linog kag tsunami. Suno sa pagtuon, posible man nga ginatunga sang ining nga fault ang Manila Trench sa duha ka bahin. Nakita man nga may pagkapikas o contouring nga nagakatabo sa Earth's crust sa among nga lugar bangod nagatabuay ang duha ka dalago nga geologic collisions. Nagapati ang mga eksperto nga ang bag-o nga nadiskubrihan nga fault zones ang makabulig sa mas maayo nga pag-intindi kung sa diin kag paano mahimo matabo ang mga dako nga linog sa palaabuton kag makapaayo sa mga tikang para sa earthquake risk reduction. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Princess Usita, XFM News.
1: International News. Last 7 mga katropa sa Italia sa atong balita international. Pila sa mga kabataan sa ni Supreme Leader sa Iran nga si Khamenei nagtabong sa Yelobong. Bagong Supreme Leader, wala man sa gihapon nakapakita. May dugang detalye ang atong student intern Marky Bagaan.
14: Nagpakita sa publiko ang pinakamataas ng mga opisyal sang Iran kag ang mga utod sang bagong Supreme Leader sa pagtambong sa funeral prayers para kay Ayatollah Ali Khamenei. Ini ang nagapakita sang ila pagiliusa, pagpamatok kag pagsalig sa seguridad samtang ginasabat sang Iran ang mga pangabay sang Estados Unidos sa negosasyon para permanente nga matapos ang giyera. Ginapanawagan sang linibo nga nagtambong ang Death to America kag Death to Israel, samtang nagapangayo sila sa pagbalos sa pag-atake sa Pebrero 28 nga nagpatay sa 86 anyos ng Supreme Leader kag iban pa nga mga mataas nga opisyal nga amuman ang nagtugas sang giyera. Ang iban nga mga hardliner nagapanawagan man sang assassination para kay Presidente Donald Trump sang Estados Unidos. Ang bagong Supreme Leader sang Iran nga si Ayatollah Mojtaba Khamenei ang wala pa sa gihapon nagpakita sa mga seremonya sang lubong nga ginahimo sa sulod sang pila ka adlaw. Ginapatiya nga nagapanago siya matapos kin report nga napilasan sa airstrike nga nagpatay sa iya amay. Sa tunga sang giyera, antes ang ceasefire sang Abril, gin-target sang Israel ang mga mataas ng mga lider. Ginapaabot nga magapadayon ang negosasyon angot sa paguntat sang giyera pagkatapos ang paglubong sang anay opisyal.
0: Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Mark Hill Bagan, XFM News. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Entertainment News. Last 7 mga katropa sa Italia sa aton balita entertainment. Jericho Rosales kag Maurice Racal nanguna sa mga nagdaog sa 2026 The Eddies. May dugang detalye ang aton student intern Malayaha Andre Taytayan.
15: Ginpangunahan ng Dejerico Rosales kag marisrakal ang listahan sa mga nagdaog sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards ukon the Eddies 2026. Nga ginpatigayon sang Society of the Philippine Entertainment Editors. Nakuha ni Rosales ang Best Actor para sa iya role bilang Anay Presidente Manuel L. Quezon sa pelikula nga Quezon. Samtang si Rakal naman ang nagdaog sang Best Actress para sa Sunshine. Dako man ang pagpasalamat sang duha sa ilang mga taga-suporta kag sa mga tawo nga nagbulig sa ila para maabot ang amo nga kadalag-an. Ginhingadlan man nga Best Picture ang Quezon kag si Gerald Tarog ang nagbaton sang Best Director Award. Ginkilala man bilang movie icons sang Dayjan Arcilia, Edgar Bobot Mortiz, Rio Loxin, kag Janice de Belen samtang ginpasidunggan bilang box office heroes sa Day Vice Ganda, Maricel Soriano, Joshua Garcia, Kim Chu, Paulo Avelino, kag Richard Gutierrez. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Maliyaha Andriel Taytayan, XFM News.
0: Express, kagkaroon sa ato naman nagpangunang balita sa sports, Justin Brownlee, wala makampang kontra sa Australia. May report sige, student intern John Lawrence Cabaya.
16: Ginanunsyar sang samahang basketball ng Pilipinas kon SBP nga hindi makampang si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas kontra Australia sa Lunes. Suno sa SBP, hindi ini makampang bangod sang hamstring strain kag personal tendinopathy sa yatoo nga batiis kag wala nga tawad nga naghubag kag mga depekto nga cartilage. Nakahampang si Brownlee sang 35 minutes kag 51 seconds sa Gilas kontra New Zealand sang Biyernes. Bangod sang mabaskog nga depensa sa New Zealand, 5 lang kapuntos ang iya nakuha. May 8 man siya ka rebounds, 4 ka assists, 3 ka steals kag isa ka block ante siya na foul out sa ikaduha nga overtime. Ginpangunahan ng Daiwan Gomez de Llano kag Kevin Kiambao nga may tag 23 kapuntos ang hampang. Nagdugang man si Dwight Ramos ng 18 kapuntos sa si Carl Tamayo sang 17 kapuntos. Makontra sang Gilas ang Australia nga nagdaog kontra Guam sa score nga 124 kag 52 sang Biyernes. Ang hampang sang Gilas Pilipinas sa Australia ang patigayunon sa REZ Arena sa Perth sa Lunes alas 6:30 sang gabi. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
1: Balita sa inyong pang mga katropang inyo na batian nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kagaglava waska. Baskog kakon, nakiturbo ka.
17: Extra? Wow! Balita!
1: Las 7:12 mga katropa sa karon sa Italia sa ngatong extra wow balita, ginaistoryahan sa subong sa mga netizens sa Japan ang angot sa legal dispute sa tunga sang wala ginpangalanan nga hotel kag ang ilang guest nga ginaaligar naggamit sa electric kettle agud magluto sang kasag sa sulod sang ilang ginatineran nga hotel room. Ginasukot sang pamunuan sa hotel ang ilang guest sa 40,000 yen o kon masobra sa 15,000 pesos nga danyos bangod sa tuman kalansa nga baho sang kasag sa hotel room. Sunod sa management nga nagdugay sang pila kaadlaw ang pagtinlo sa ilang mga staff sa kwarto agud nga madula ang baho. Bangod sini pila kaadlaw man ang ginulat antes nga nagamit liwat ang hotel room. Nagapati ang management nga bangod sa ginhimo sang guest, nagtugay ini sang pagkalugi sa hotel. Nagpamaliwa naman ang guest nga magbayad bangod hindi ini magpati nga malugi gid ang hotel sa among nga hitabo. Samtang agud nga ini maglabot pa sa kasuhay, ginpanubuan sa hotel sa 22,000 yen ang masobra 8,000 pesos. So is ang compensation nga ginapangayo. Liwat ka nagpamaliwad ang guest kag ginpabutyag nga wala man siya sang sala bangod wala man sa may nagmuno sa iyang nga numilian ang pagluto sang kasag sa hotel room. Matub subong, wala pa sang maging kasugtan ang magtimbang nga bahin.
0: Violation gina yan. Ang kasag ginaluto ina sa kalahay. Hindi iya sa takore. Hindi ba lang? Kag sa hotel ka, maluto-luto kayo mo. Dala ka lang imuto ka, ano mo, kalaha mo kag kaldiro. Sagwa ka lang sa hotel.
1: Correct.
0: Hindi ka magpa-hotel. Yes. So, common sense.
1: Yes. Extra raw balita mga katropang nga nabatian ang ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
18: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Okay, Itraw pa inabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Martes, Hulyo 7, 2026. Good morning sa ating mga Kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga Kitropa. Good morning sa mga Kitropa natin nga nagapamati sa aton mga nakatunin sa 100.7 frequency sa ila FM bands. Mga Kitropa natin nga nagaupod sa ating pagbalita sa buong aga. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers, kay Maraya Crispo. Good morning and happy Tuesday. Kay Ma Mary Ricabar, good morning. Mayong aga man sa kay Sir Rani Santisas, kay Sir Mayo Katarsang Candado Cabana, pa shout out. Good morning sa inyo tanan. Sa kay Ma Mary Ann Bunda, good morning. Mayong aga nagpamati sila sa Purok 3, Pavia, Iligilo. Sa kay Lucille Capio, kay Pam Emily Altillero, good morning. Kay Sir Bongbong Tirocho, kay Katrapang Mark Joseph Panganiban Aurelio, kay Mary Ann Bunda again, mayong aga gid. Kag sa iban pagid natin yung mga katropang nagaupod, good morning sa inyo tanan, ang mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
0: Katropang Alvin Dennis Rabang, XFM News.
19: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. bibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
6: Santon Gold, live testimony.
12: May linda ka sa pinubuan ba ako na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Malo.
14: Isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
17: More happiness.
16: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds. rewards, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibilis sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
21: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
25: XFM.
26: Katropa mo!
27: Exciting!
28: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ora sa XFM 100.7 ilo, ilo a las 7.32. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagaparayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sato sa ring pagparaga, July 7, 2026. Panahon diri karon sa siyudad sa Iloilo ka nami sa butlak sang haring adlaw. Ugaling kay nagaagi-agi ang paggumguom, hindi lang simple nga gumguom kay kun kaysa daw gadulom gid ato sa ring palibot eh. Ang makaluluoy amo ang mga taga Marianas Islands ang taga Guam. Bangod man inigo sila didto sang bagyo, it's a super typhoon. Gaingaw ang hangin nali gani maka sangat kag makaagi sa kuryente. Bla pa matiagan mo daw sambador sang burador. Kita nyo na ang burador nga nagalupad nga nagaingaw na daw amo na ang sound sang hangin nga tama ka porsado nga nagaigo sa no mga wirings or electrical lines dito iya sa Marianas Island kalakip man sa may Guam. Di daw may nagapasulod pagin siring bagyo pero suwerte kita kayang bagyo nga ining super typhoon nagpamilidpid lang diri sa aton sa Pilipinas. Ahay si Inday may kaluoy pa man sa aton katro pang Alex Inday abing pangalan sini mo may lang ko ay nasinugpunan sa Sara ba. Si Super Typhoon Inday ang nagpa-enroll lang sang pangalan niya dari sa Pilipinas and most likely will be heading upward pakadto dito sa Northern Luzon area. More updates dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sometimes sa mo nang inasiling tanga ang hugot nga pagpangamuyo kag indi gid man tama bala ka makasasala aman aga pinangamuyo ka tropang Alex ginalikaw man kita sa kalalatan. Pero ano ang nagapabuiset bala sa aton pag sinalayo inang balaan mo na gid nya kawatan sige pagpangamuyo pagkatapos gay nulsol kuno sa sala ya pero sige gihapon pangawat ya bala. May kilala man ka mos nas gobyerno nga nali gani pasimbahon mo pamatsyagan mo daw indi mag tindog ko nagaluhod ha pagkatapos daw tanan nga nagapakalawat kalawatan niya pero sige gihapon ang pangawat. Tani indi matunaw ang ustya sa ilang aragngag katrupang Alex masampaw-sampaw ng bla tani no milagruhan sila. Ay indi kita wiskara David eh. Good morning, good ladies and gentlemen. Kamusta ka mo sa mga suki na ito sa mga tagpalamati? Pwede ka mo ka-join sa ito sa mga pagparagad simply by commenting sa ito sa mga live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or if not, sa XFM Iloilo 100.7 kag may YouTube channel man kita ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa nagapanguna sa mga balita kag informasyon, mainit nga ginatalakay karon. Ang first day sang impeachment trial against the Vice President.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Nabatian kahapon 2 o'clock in the afternoon until mga around 5 o'clock, past 5 o'clock, around 6 o'clock ang coverage sa XFM sa impeachment trial against the Vice President. Pagpakilala pa lang to. It's just like first day of classes. Mahambalikaw nga, I'm Alex Marcelino Saspa, 21 years old, and so on and so forth. Amo pala na katropang Alex, kag mapakilala man ang inyo sininga instructor or ang inyo sininga teacher. I'm Teacher May. Ah, devla? May. And I'm taking charge of you. Any questions and concern, you can address me. Just raise your hands. So amo na ang natabo kahapon. Pero may mga salient points nga dapat na rediskusyonan. Una, ang party mga abyan sa who will preside. Tiniya admin matter, administrative matter sang impeachment court. It should be the Senate President or ang ilagin pili sang mayoriya by a vote of 12 versus 8 amo si Senator Cheese Escudero. Ladies and gentlemen, do you think hindi na-fulfill ni Senator Sherwin Gatsalian ang iya sining obligasyon bilang the Senate President? Why is it niya sa nagligad to daw hakwato nila kagitagbong sa Manila Bay si Alan Cayetano? Hay siya ang napilian sang at the time majority. Pagkatapos ibagsang nila si Senator Sherwin Gatsalian as the Senate President. Ha? He even muscled his way in bilang Senate President And part of the challenge of being a Senate President is for him to preside in an impeachment trial against the Vice President. But, waay niya ginbaton ang challenge. Therefore, ladies and gentlemen, the way we look at it, kahapon, ahay, daw escort siya ni Chis Escudero. Kung nagpalaba sa sinisang buhok pagkatapos nagpaniwang-niwang, ka magsok-sok sanggaon, salaan mo si Heart Evangelista. Why? Nagpatiyog-tiyog lang kabulpin yan, scribble sa notebook niya, sa notes niya, sa ibabaw sang podium, pagkatapos magtulok sa wala, magtulok sa tuok, kag magpamisok. Amula na ang nangin role kahapon ni Senator and Senate President Sherwin Gatsalian. Ginhakwat nyo kag ibagsang si Alan Peter Cayetano, hindi ka mo gusto, pagkatapos mapungkoon nyo nga Senate President, waay magbaton sa pagpanghangkat for him to preside the impeachment trial against the Vice President wherein kabahin kung tanina sa iya sining responsibilidad. But they are looking for technicalities in order to elect Chis Escudero, happens to be a lawyer, to become the impeachment presiding officer. So in that case, ladies and gentlemen, ang hambal ni Senator Tito Soto, ipagpaliban po natin yung mga technicalities, but you reason out technicalities in electing Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment trial rather than the duly elected Senate President nga si Senator Sherwin Gatsalian. And that's our observation, ladies and gentlemen. It's already 7:38 sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Isa pagid dere ka ang pamangkot dere sino dapat ang mag-preside, hindi ay han ini mangin cause ang inatawag sini another legal question before the Supreme Court. Number two, ang party iya sa proceedings kahapon presented by the prosecution and the defense, ang pagpasummon sang mga bank records sang vice presidente. Kaya inapasumon yung mga bank records dates back 2006 up to 2025. That's a period of 19 years to 20 years. Gina-argue there is a depensa nga sila niyang impeachable acts of the Vice President started only in 2022 when she was elected as Vice President wherein she is holding an impeachable position. Tiyan mo nang gina-argue. Pero ina, mga abyan, katapusan ina ng article of impeachment ang ginatawag sining unexplained wealth nga nagakinanglan ipasomon ang mga bank records ang vice presidente. Ang articles of impeachment according to chronological order sa pagpresent, unahon sa prosecution presentar ang article 4 amoning grave threat. Dumduman nyo to nga nag-rant man ang vice presidente nga namahog sa linya, kung mamatay ako, may sinabihan akong tao na ito mga tao na to ang papatayin kasi sila nagpapatay sa akin. The President, the First Lady, and the former Speaker of the House, Martin Romualdez. And as grave threats, kabahin din isang ginpasamon, amo ang mga taga National Bureau of Investigation because they're the one conducting an investigation at the time. Ang Article 2 ngay present or ang second articles to be presented, amo ang Article 1, amo ini ang party sa Confidential and Intelligence Fund. Ining kay Mary Grace Piatos et Albla. Ang Article 3 would be number 3 sa order of presentation. Amo ning case ang bribery. Reports ining ati may ginpangatagan ng mga nakabaton kwartalin sa Vice President that includes ang yasining USEC nga gintagan niya for several occasions 50,000 pesos. Dumduman niyo to ang isa sa mga USECs nga naghambal nga she was given by the Vice President 50,000 pesos for several occasions. And ang fourth sa order of presentation, amo ini ang Article 2 pertaining to the unexplained wealth. Now, ini mga abyan was already approved and accepted by both parties, presented by the prosecution, and was accepted as to the chronology of presentation sang depensa. So mauna karon sa hapon na 2 o'clock in afternoon ang presentation pertaining to the grave threat settled by the Vice President as per accusation towards the President, the First Lady and the former Speaker of the House. Ara katropang Alex, sa to sa ninyo linya, ara na. Okay. Ara na nga to sa ninyo resource person. Medyo ga celebrate kun tani pa ini sa post birthday celebration niya mo. He is far away from us. Pero hula monta kayo sininga tiyempo para sa kasayuran sa tanan. Lipoton talang siguro para kapahuay-huay man si former 5th District Congressman na kaagi lead prosecutor and nangin lead prosecutor sa corona impeachment, the only impeachment nga nangin successful. There is a historia sa Pilipinas as far as impeachment proceedings ang paghahambalan. So we have former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Tupas, ikatropang Jose Albanias, good morning.
2: Yes, good morning, katropang Josel, mayong aga.
0: Salamat again. And again, we would like to thank you, Congressman Tupas, for this valuable time nga ginpain mo diri sa amon sa XFM. Now, Congressman Tupas, we do understand that you have limited informations pertaining to the proceedings yesterday. Pero being ikaw nagasunod gid sini, we do understand nga apprised ikaw sa mga nagkakailanabo man somehow, no? Congressman Tupas. The way you assess, Congressman Tupas, ang proceedings, the entire proceedings yesterday, paano ni mo hatagan ini sang grado kag komento, Congressman Tupas?
2: Well, nag-monitor man ako kahapon and I think wala man sang surprises. We expected nga ma-elect sang presiding officer because hindi pwedeng hindi abogado ang presiding officer. We expected nga may arang open statements ang both ang prosecution and defense. Ang isa lang to kahapon nga to ginipilitan ni sang prosecution ang arraignment. But silingon nga ibasahon, di ba? Basahon ang articles of impeachment and at the same time masiling ang accuser, in this case a respondent, guilty or not guilty, which of course did not happen sa corona impeachment.
0: Mm-hmm.
2: Wala ya sang arraignment. So amo lang to medyo bag-o even sa era impeachment before the corona impeachment wala man sang arraignment na. So wala kita surprises kahapon, as expected amo lang to natabo and lantawon ta as we move forward karon kung mag-start na ang presentation nila sang evidence on prosecution.
0: Oh, so unahon tabi mo na kita sa tunga Congressman Tupas no sa happenings kahaponing party sa arraignment. If we speak about arraignment, di ba ginabasahan sina ang akusado sang kaso niya Congressman Tupas. So
2: yes,
0: kabahin
2: yes.
0: Ina Botambalon na indispensable part ina sa impeachment trial or pwede ma-forgo ina ang inatawag nato sining arraignment Congressman Tupas?
2: Ang arraignment be traditionally wala ginaubra sa impeachment. Kinaubra siya sa criminal cases sa korte.
0: Oh.
2: Kaya syempre criminal na. Pero ang